So let's go now to our message for today. Ang pag-uusapan po natin, alam nyo, every 3 months, meron tayong message on giving. Meron tayong message on giving every 3 months. Actually, dapat nga September, kaya lang nag-giveaway tayo dun sa ministry fair, kaya na-move natin yung message on giving today. Ayaw gumana. Ito pong message on giving, sabi nga, hindi to connected sa ating financial status. No? Whether tayo'y merong yung finances natin okay o merong kulang. Kanina, chinek ko, kasi regular naman po yung ating financial report. Nakapost po yan dun sa ating bulletin board. So, we have read our text, Philippians 4, 10 to 20. At ito pong text na ito ay it's not simply about giving. Hindi lang tungkol sa giving. It is about contentment. It is about generosity and about trusting God's provision. So tatlong bagay po yung bibigyan din doon. Contentment, yung kasiyahan. Alam mo, mahalaga sa tao yung nasisiyahan, yung nakokontento. Kasi pagkang hindi nakokontento yung tao, ang resulta, bantayan nyo ha, pag walang contentment, ang resulta, reklamo. Yan, yung taong narin yung puro reklamo, hindi nasisiyahan yun. Walang so, itong text natin is about contentment, it is about generosity, and about trusting God's provision. But first, tingnan muna natin yung background nung binasa nating text in Philippians chapter 4, 10 to 20. Siyempre, ang sinusulatan ni Paul, yung mga Christians sa Philippi, mga Philippians. And then, yung background niya, makita natin sa Acts chapter 16 kung paano nagsimula yung Philippian church during Paul's second missionary journey. Ang unang mapansin natin doon, yung merong Macedonian call. Nagkaroon ng vision si Paul. Habi niya, merong lalaki na tumatawag from

Macedonia. Alam niyo yung Macedonia, that is a province. That is a province. And then, ang isa sa mga cities ng Macedonia, yung Philippi. Ang kumbara, ikumpara natin, halimbawa, yung Macedonia, yun yung Metro Manila. And then, sa loob ng Metro Manila, yung Marikina. Yun. So, Macedonia is the province, sa loob ng Macedonia is the Philippi. So, nagkaroon ng vision si Paul na merong taong tumatawag sa kanya. Sabi niya, punta kayo dito, tulungan niyo kami. So, pumunta si Paul doon, yung team niya, nagpunta sila sa Macedonia. At unang napuntahan nga lang yung Philippi. Na-meet niya doon si Lydia, yung isang businesswoman. And base sa record, siya yung unang follower ni Jesus doon sa Philippi. Pagkatapos, habang nandun si Paul, meron silang na-encounter na isang babae na merong spirit sa kanya. Sigaw siya ng sigaw na siguro nakaka-distract sa ministry ni Paul. Hanggang sa pinalaya niya yon, pinalis niya yung spirit na nandun sa babae. At maraming nagsasabi, sabi ng mga scholars, most probably naging part na rin siya nung Philippian Church. And then, nandun din yung famous na kwento ni Paul kung saan, kasi nga pinalayas nila yung masamang spirit dun sa babae, nagreklamo yung master, kasi slave yung babae, nagreklamo yung master. Pinakulong si Paul. At saka yung mga kasamahan niya. So, nung nakulong sila, yung Philippian jailer naman, yung bantay dun sa kulungan. Yun yung nagtanong kay Paul sa Acts 16, di ba, 30. Sabi niya, "Sirs, anong kailangan kong gawin para maligtas?" And then verse 31, sabi ni Paul, "Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong pamilya." So, doon nag-start yung ministry ni Paul sa Philippi. At doon nagsimula yung Philippian Church. And then, sabi ng mga scholars, roughly mga 10 to 12 years yung lumipas bago sumulat si Paul. At yun yung letter niya, yung Philippians. Yung Epistle to the Philippians. At yung letter to the Philippians, parang nagloloko itong ano natin. No? No? So, yung letter to the Philippians, ay kasama po yun dun sa tinatawag na prison epistles. Prison epistles. Ibig sabihin, si Paul, nakulong siya. Nakulong siya dahil sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. At habang siya'y nangangaral ng salita ng Diyos, may mga persecution. So, nakulong siya. Merong apat na letter siyang sinulat habang siya'y nakakulong. Itong Philippians, yung Ephesians, yung Colossians at yung Philemon. Yung apat na sulat na yan, ginawa niya, sinulat niya habang siya'y nasa kulungan at ang kasalanan niya lang ay dahil siya'y nangangaral ng salita ng Diyos. And very interestingly, itong Philippians na ito ay tinawag din na letter of joy. Dahil ang isa sa pinakatema ng sulat, mababasa natin dun sa letter na to ni Paul, yung kanyang kagalakan, imagine, siya'y nakakulong. Pero meron siyang joy. Kahit na wala naman siyang kasalanan, nakakulong siya, masaya siya. And in fact, ine-encourage niya yung mga tao na malaya, yung mga nasa labas, ine-encourage niya. Sabi niya, "Magalak kayo sa Panginoon, rejoice in the Lord." Uulitin ko, rejoice in the Lord. So it is a letter of joy. Yung pong text natin, nasa 4th chapter. Wait, that is the last chapter. Bakit kada pipindutin siya, bumabalik siya dun sa... paki-control na nga lang, nagloloko siya. So, dun sa chapter 4, sa Bible na ginamit ko, nahati yan. Kumbaga, baka ganun din yung Bible ninyo, may mga title siya. No, verses 1 to 3, appeal for steadfastness and unity. Nakiusap sa doon yung mga member ng Philippian Church. Meron kasi nag-aaway sa loob ng church si Judea sa kasi Sintike. Sabi niya, "Uy, magkasundo na kayo." Yung sabi sa verse 1 to 3. Huh? Appeal for steadfastness and unity. And then meron pa siyang mga tagubilin, verses 4 to 9. And then yung pasasalamat niya doon sa... Pinadalhan kasi siya ng ano eh. Pinadalhan siya ng Philippian Church ng support. Siguro tinanla, "Paul, ano Gcash mo?" Then, send sila ng support. Kaya nagpasalamat si Paul. At yun yung pag-uusapan natin, verses 10 to 20.

yung pasasalamat ni Paul dun sa pinadala nila na support. And then sa last part, yung final greetings. So, yung verses 10 to 20, yung pag-uusapan natin ngayon, actually, Paul was thanking them for the support that they had sent. However, he makes it clear, nilinaw ni Pablo, na siyempre masaya siya, nakatanggap siya ng support, pero nilinaw ni Pablo na yung kanyang kasiyahan, hindi nakadepende dun sa kung meron siyang matatanggap na support or wala. So, inappreciate niya yung kanilang pagbibigay, pero sabi niya, gusto ko, wag niyong mamimisunderstand ha, itong aking kalagayan. Kasi sabi niya, sa totoo lang, kontento naman na ako. Satisfied naman na ako. Whether maraming resources or wala. Ha? So, himayin po natin, pag-aralan natin yung pasasalamat na yun ni Pablo dun sa pinadalang tulong ng mga taga-Filipos. Tatlong bagay yung bibigyan natin ng pansin. Sabi nga natin, una yung kanyang contentment, kanyang kasiyahan. Pangalawa, yung generosity ng mga taga-Filipos. Pangatlo, yung provision ng Diyos. Una, Paul's contentment in every circumstance. Yung kasiyahan niya sa anumang kalagayan. Sabi ng verse 10, I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your concern for me. Indeed, you have been concerned, but you had no opportunity to show it. So, very thankful si Paul dun sa kanilang concern, sa kanilang pagpapadala ng tulong. Pero pansinin natin yung sabi ni Paul, I rejoice greatly in the Lord. So yung joy, yung kagalakan ni Paul, hindi dun sa gift nila. Hindi dun sa ipinadala lang tulong. It is in the Lord. Hindi dun sa material thing, kundi sa Diyos. So the Philippians, they have expressed their love, their concern through their gift, through the help na ipinadala. Pero ang nakita ni Paul doon, uy, ito'y kamay ng Diyos. Kamay ng Diyos ito. Pagkilos ng Diyos ito, na ginamit niya yung mga Philippians para magpadala ng tulong sa akin. So merong mahalagang bagay na gustong sabihin dito si Paul. His joy does not come from the Philippians. Yung kagalakan niya ay nanggagaling dun sa kanyang kaugnayan sa ating Panginoong Jesus. Yun yung talaga yung magbibigay ng kagalakan sa atin. Kasi merong ibang mga tao, di ba? Meron naman silang abundant naman yung buhay nila. Hindi naman nagkukulang. Pero parang walang kasiyahan. Hindi masaya yung buhay. No, so ang joy, hindi nandun sa material things, hindi naroon sa maraming mga tao, kundi yung joy ang nanggagaling sa ating Panginoon. At dito in-express ni Paul yung kanyang contentment, yung kanyang kasiyahan. Kaya sabi niya in verse 11, contentment does not depend on receiving. Hindi nakadepende yon sa kung meron kang natatanggap o wala yung kasiyahan. Sabi niya, I am not saying this because I am in need. Hindi ko sinasabi to na, oy, salamat sa pinadala niya, oy, salamat sa tulong niya. Hindi dahil may pangangailangan ako. Kasi sabi niya, I have learned to be content whatever the circumstances. Masaya ako. Satisfied ako. Contented ako anuman yung aking kalagayan. So, ayaw niyang isipin ng mga taga-Filipos na, uy, masaya si Paul kasi nagbigay tayo ng pera sa kanya. Ha? Hindi ganon. Sabi ni Pablo, sa totoo lang, I am content. Masaya ako. Meron or wala. And notice the phrase. Sabi niya, I have learned. Natutunan ko yun eh. Contentment is learned. Madalas hindi yan natural, yung masiyahan. Madalas nga, kahapon, biniro ko si, asan si Kuya Kari? Yes, Kuya Kari. Ayun. Biniro ko si Kuya Kari kahapon.
Kasi last Sunday, may binigay siya sa akin, nagluto si Kuya Kari, kalderetang kambing. Luto siyang kalderetang, binigyan niya ako last week. Kaya kahapon, pagdating niya, sabi ko, Kuya Kari, bakit ganun yung binigay mo sa akin? Nabitin ako. Walang kasiyahan, you know? Walang kasiyahan. Contentment is learned. Natututunan yan. And si Paul, natutunan niya yung pagiging content, yung masiyahan, because na-experience niya yung mag-suffer. Na-experience niyang magutom. Naranasan niya rin naman na busog-busugan siya at sagana. Sabi, through those experiences, sa maraming karanasan na yon, natutunan niyang masiyahan. Natutunan niyang masiyahan because God is sufficient. God is enough. Merong pagkain o wala, may pera o wala, God is enough. So, Paul could receive the gift with gratitude. Tinanggap niya yung suporta, yung tulong nila, with gratitude, without making that gift the source of his contentment. Hindi yun yung source ng kasiyahan niya. Ang source ng kasiyahan niya, ang Diyos. Ang Diyos. We learn it when God gives. We learn contentment when God withholds. Minsan talaga nagbibigay sa Diyos. Minsan naman parang, Lord, bakit asa na? Ba't parang wala? We learn contentment in seasons of abundance. Oh, wow, talaga naman parang bumubuhos. Pero kasabihan nila, hindi araw-araw Pasko. Yeah? Minsan talagang bumubuhos yung biyaya. Meron namang time, meron namang seasons of difficulty. Ang buhay Kristiyano po, the Christian life is not learning how to make circumstances obey us. Minsan yun yung gusto natin eh. Kung anong gusto natin, Lord, baguhin nyo nga po yung sitwasyon ko. Gusto ko yung laging sagana. It is learning how to trust God whatever the circumstances may be. Ano mang sitwasyon. Kaya yung contentment, sabi ni Paul, it does not depend on receiving. Hindi. May matanggap ako o wala. Parang sinasabi niya nga sa verse part, sabi niya, salamat sa inyong pagre-renew ng inyong concern. Kasi most probably, medyo mahaba-habang panahon na wala siyang natatanggap eh. Kaya sabi niya, I thank you that you have renewed your concern. Pero okay lang. Hindi ko kayo pinaghahanapan. I am content kahit may matanggap ako or wala. Because ang tinuturo dito ni Paul is contentment applies in every circumstance. Ano mang kalagayan, pwede tayong masiyahan. Sabi nga ng verse 12, ito yung testimony ni Paul ha. Ito yung kanyang patotoo. Ito yung karanasan, sabi niya sa verse 12. I know what it is to be in need. Naranasan ko yun eh. Yung walang-wala. O, taas ang kamay yung nakaranas ng gano'n, yung walang-wala. O, pare-parehas tayo. Sabi ni Paul, naranasan ko yun eh, to be in need. Naranasan ko rin naman yung magkaroon ng sagana. I know what it is to have plenty. I have learned the secret. Meron kasi sikreto eh. I have learned the secret of being content in any and every situation. Kahit walang wala, o kahit sagana, sabi niya, masaya ako. Whether well-fed or hungry, kahit na busog ako, o nagugutom ako, binibiro ko nga nung nakaraan, na-i-post ko nga sa Facebook yung akong naglaga ako ng saging. Sabi ko, ano yun? Power breakfast yun. Breakfast talaga. Pag-uwi ng asawa ko, sinundo ko siya. Sabi ko, mahal, ako maghapon, ang kinain ko lang 6 na saging. Walang luto sa bahay. Pagdating niya, nagluto siya. So, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want, sabi nga, yung masiyahan ka sa kahit anong kalagayan, marami o wala, ayos lang. Bakit? Andiyan si Lord. Nandun ang kasiyahan ko. Nandun ang kasiyahan ko. Dahil nandiyan si Lord. So, yung spiritual stability,
spiritual stability ni Paul, hindi ang taas-baba. Napagkang sagana, ang taas-taas ng spirituality niya. Pagkang wala na, bagsak din siya. Nalulumo din at nangihina din. Pagkang ang dami na naman blessing, wow, ang taas na naman ang kanyang spiritual. And then pag wala naman, bagsak na naman. Hindi ganon si Paul. Sabi niya, ano mang kalagayan? Satisfied ako. And that is genuine Christian contentment. Yun talaga. Meron o wala, sagana o kaunti. Paul learned contentment in both abundance and need. Sabi niya, hindi dependent doon sa kanyang economic situation. Minsan, baka sabihin natin, kung magbabago lang yung kalagayan ko, kung ibibigay lang sana ng Lord yung lahat ng hinihingi ko, then masisiyahan na ako. Huh? Oh, pero ang sabi ni Paul, contentment is possible even when the situation is not ideal. Bakit? Ang contentment ko, ang joy ko, nasa Lord. Nasa Lord. Hindi magbabago yon. Meron o wala, busog o gutom, God is enough. Christ is enough. Papaano nasabi ni Paul yon? Sabi, wow, buti pa siya. Pero papaano nasabi ni Paul yon? O, tingnan natin yung verse 16. Kaya sabi niya, may secret. Ano yung secret niya? Christ is the source of Paul's strength. Ayan, eto. Palagay ko, kung magtatanong ako, merong iba, memorize itong Philippians 4.13 eh. Ano sabi ng Philippians 4.13? I can do everything through Him who gives me strength. Meron akong narinig na estudyante. May exam. Hindi nag-aral. Hindi nag-review. Sabi niya, I can do everything through Him. Pray lang ako. Pray lang. Parang hindi tamang application. Ha? Parang hindi tama. Ha? So, sabi ni Paul, diba, ako, contento ako. Masaya ako. Meron o wala, masaya ako. Bakit siya masaya? Kasi sabi niya, I can do everything through Him who gives me strength. So yung context, nung ibig sabihin ni Paul ng everything, magagawa ko ang lahat, I can do all things, yun yung mga dinescribe niya na pinagdaanan niya. Diba? Sabi niya, taghirap, walang-wala, kayang-kaya ko yan. Taggutom, kaya ko din yan. Sagana, kaya ko yan. Ha? Ang sinasabi ni Paul, whatever circumstances I am placed in, anumang sitwasyon nandun ako, Christ give me the strength to endure it faithfully. Magiging matapat ako sa Kanya. Hindi magbabago yung pagtingin ko sa Kanya. Hindi ako lalayo sa Kanya. Hindi ako magre-rebelde sa Kanya. Hindi ko siya kukwestiyonin. I can endure it faithfully. Why? Because Christ gives me the strength. It is about sustaining the believer through every circumstances. Anumang kalagayan natin, nandyan si Lord who will sustain us. Paul can endure poverty because Christ is sufficient. Paul can endure abundance. So yung iba naman, di ba? Yung iba pagkang taghirap, dun lumalayo sa Lord. Yung iba naman, kung kailan sagana, diba? Doon naman nakakalimutan si Lord kasi sagana eh. Diba? But Paul can endure abundance because Christ is sufficient. Paul can face hunger. Okay lang magutom because Christ is sufficient. And Paul can receive provisions. Yung katulad nung pinadala ng Philippians. Because Christ is sufficient. Therefore, ito yung Christian contentment. It is not having everything we want. It is having Christ and knowing that Christ is enough. Christ is enough. Basta nandyan si Jesus, okay na ako. Paul's secret
was Christ. Yun yung context nitong verse 13. Christ is sufficient when we have much. Christ is sufficient when we have nothing. Ito yung tanong natin sa sarili natin. If God gives me more, halimbawa, bigyan ako ng marami. If God gives me more, will Christ still be my treasure? Siya pa rin ba yung treasure ko if God will give me more? O baka dahil sa dami ng binigay sa atin, yung treasure hindi na si Christ. Yung mga bagay-bagay na meron tayo. Baka ang treasure natin, yung bank account na natin. Baka ang treasure natin ay yung mga mahalagang tao sa buhay natin. Abi, if God gives me more, will Christ still be my treasure? If God gives me less, will Christ still be enough? Paano pag ang walang-wala? Will Christ still be enough? Yun yung Christian contentment. Meron o wala, Christ is enough. Sapat si Kristo para sa akin. Sabi mo sa katabi mo, Christ is enough. Yan. Kahit wala na, basta nandiyan si Kristo. And Christ is enough. So, yun yung contentment ni Paul. Nandun yung kanyang kasiyahan. Second, makikita natin yung generosity ng mga taga-Filipos. The Philippians' generosity at yung generosity nila na ipakita nila in partnership with Paul. So, balik si Paul dun sa gift, dun sa pinadala nilang regalo. Huh? Sabi niya, verses 14 to 18. Makita natin dito na ang sinasabi ni Paul, yet it was good of you to share my trouble. It was good of you to share my trouble. Kahit na ako satisfied na ako, kontento na ako, masaya na ako. Pero masaya ako na nakikishare kayo in my trouble. Kumbaga, nasisiyano yung sharing God, Paul's trouble. Yung sa Tagalog sabi niya, nasisiyahan ako sa pagdamay ninyo sa aking paghihirap. Dumanas naman talaga kasi nga si Paul during that time ay nakakulong. Just imagine yung condition. Nakakulong siya at that time. Kaya sabi, it was good of you to share in my troubles. Nasisiyahan ako, natutuwa ako sa inyong pagdamay sa aking paghihirap. So, yung pagpapadala nila ng support kay Paul, hindi lang basta pagpadala ng pera. They are sharing in his trouble. So, yung kanilang generosity, yun yung kagandahan ng Christian ministry. Yung kagandahan ng Christian ministry. The body of Christ, tayo as a church. Di ba? Meron tayong different responsibilities. Some are going in the mission field. May mga missionaries. Merong mga nagsusupport dun sa mga missionaries. Some are preaching. Others are praying. Yung iba ay actively may ginagawa. Yung iba naman, sumusuporta. Pero dito sabi ni Paul, alam nyo yung inyong pagpapadala ng inyong support sa akin, nakikita ko yan na pagdamay ninyo. No? Pagdamay ninyo. Kasi hindi lang naman yun, nagpadala sila ng gift eh. Bago sila nagpadala ng gift, nalaman nila na may pangangailangan si Paul. Nagdesisyon sila, damayan natin si Paul. At hindi lang sila nagpadala ng gift. Alam ni Paul, ipinagpipray nila ako. Yung pagdamay nila, hindi lang sa pagpadala, pero yung kanilang pagdarasal para sa akin. And then, yung balita na nalalaman nila yung aking kalagayan, siguro, most probably, nag-aalala sila. Diba? Ganon yung pagdamay. Merong pag-aalala. Kaya sabi niya, it was good of you to share in my troubles. Nagpapasalamat ako sa inyong pagdamay sa akin at sa pagpapadala ninyo nung inyong support. At yung generosity nila in partnership ay na-demonstrate dun sa kanilang pagkakaloob. Their generosity was demonstrated through their consistent giving. Sabi ng verse 15, moreover, as you Philippians know, in early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need. Yung word po dyan na not one church shared, yung word na shared.
Yung Greek word dyan na ekoinonesen. Ekoinonesen ay tinatranslate na you partnered. No? Pwedeng ganon. Galing yun sa, ang root word nyo, yung koinonia. No? Yung fellowship, yung partnership. So you partnered with me. So yung mga Philippians, hindi lang sila basta donors na nagbigay ng pera. Partner sila. Kapartner sila sa ministry. Yung financial support nila, yun yung kanilang share sa ministry ni Paul. That is why, alam po niyo, sa ating pagbibigay, sa ating pagkakaloob, sa church, sa mga ministries, hindi lang yan basta financial transaction. It is ministry. It is ministry. When Christians support the church, they are participating in the work of God, in the work God is doing through them. Yung pong inyong pagkakaloob, yung inyong generosity. Nakikita niyo pa ba, ano po ba yung ginagawa ng church natin? Yung monthly na medical clinic na meron tayo dito, yung giving po ninyo, kasama po doon. Kasama kayo doon sa medical clinic monthly na meron dito. Yung ministry natin dito sa mga tricycle drivers, yung pag-conduct natin ng Bible study with them, and then pagbibigay natin sa kanila ng groceries, yung binibigay nyo, part kayo doon. Hindi lang to basta financial, lang, part kayo ng ministry. Yun yung role din nyo. Yun pong mga daughter churches natin, yung nasa Cagayan, nasa Masbate, nasa Bicol, nasa Samar, na pinapadalahan natin ng suporta, part po kayo dyan. Part kayo dyan through your giving. So the Philippians were partners in Paul's ministry. Paul was preaching, they were supporting. Paul was traveling, they were providing. Different roles. Iba-ibang papel na ginagampanan. Yun po yung magandang principle ng church. Hindi lahat magpupunta sa misyon, hindi lahat merong mga nakikita natin sa pagkilos, pero merong nagpipray, merong nag-encourage, merong nagbibigay ng kanilang support. So may bahagi po tayo doon. So yung generosity ng taga Filipos, tandaan po nyo, bawat tutulungan ng church natin, bawat may sakit na bibigyan ng tulong, bawat namataya na bibigyan ng tulong, bawat ministry, yung generosity po natin in giving, part po kayo doon. May papel kayo doon. Kaya, and then sabi niya in verse 16, "For even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need." Hindi lang one time. Hindi lang one time. Yung iba, ganyan, pagkabigay, oh, nagbigay na ako, tapos na. Pero sabi ni Paul, nung nasa Thessalonica ako, "When I was in need, you sent aid again and again." It is a consistent, faithful stewardship. Consistent, faithful giving. They supported Paul repeatedly. Alam nila, maraming pangalan. So tuloy-tuloy yung kanilang pagbibigay kay Paul. Tuloy-tuloy yung pag-support nila doon sa ministry. So they're very generous. At ito maganda. Most importantly, sabi ng verse 18, their giving is a fragrant offering to God. Kasi alam niyo yung binibigay niyo? Yung sinusupport ninyo? Fragrant offering. Sabi ng verse 18, "I have received full payment and even more. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts that you sent." So in-acknowledge niya, dumating si Epaphroditus, dala-dala niya yung inyong pinadala. Ah, hindi pala Gcash, ano? May nagdala talaga na, si Epaphroditus. Sabi niya, "Na-receive ko, chinek, kumpleto, tama." No, in-audit na yun. Kumpleto, sakto, no? Honest ito si Epaphroditus, binigay niya sa akin. At sabi niya, alam niyo yung binigay ninyo? Sabi niya, "They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God." So, hindi lang siya basta financial language yung pinag-uusapan natin. Tama, that is an act of worship. Worship yun. Kaya sabi niya, yung bigay niyo,
fragrant offering. Nare-recall nyo, in the Old Testament, papaano yung kanilang pag-worship sa Lord? Meron silang handog na sinusunog. Sabi, that's a fragrant offering. An acceptable sacrifice. Pleasing to God. Yung pinadalila, ultimately, hindi naman actually talaga para kay Paul. Para sa Lord. Para sa Diyos. Kaya yun yung lagi natin binabanggit. Every time you give, you don't just give to MCF. You don't just give to the people. You give to God. Kasi yun ang sabi ni Paul. Yung ibinigay nyo, they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. Tingnan nyo ha, they gave to Paul, but God received their worship. Kay Paul sila nagbigay, pero tinanggap ng Diyos yung offer, yung pagsamba nila. So when we give faithfully to the work of the gospel, we are not just giving money to people or to church, we are offering something to God. Their giving was worship. Their giving was worship. So, nakita natin, sabi ni Paul, salamat sa pinadala ninyo. Although, masaya naman ako, I am content, meron o wala, pero salamat sa padala ninyo. At yung generosity ninyo, actually, ay malaking tulong. Support ninyo, partnership in the ministry, at yan yung inyong worship sa Lord. Pero meron pang, meron pa siyang sinabi. Meron pang sinabi si Paul about God's provision for His people. Sabi ng verses 19 and 20, sabi niya, "And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. To our God and Father be glory forever and ever. Amen." Notice the connection. Tingnan yung connection. The Philippians had supplied Paul's needs. Now Paul reminds them, God will supply theirs. Nagpadala kayo sa akin para matugunan yung pangangailangan ko. Then sabi ni Paul, ang Diyos yung magsusupply nung kailangan ninyo. Nung kailangan nyo. Now, alam nyo, napakahalaga nitong bagay na ito. Habang pinag-uusapan ito, anong naiisip nyo sa Philippians? Baka naisip nyo, siguro maraming pera yung mga Philippians. Siguro mayaman sila. Siguro mayaman sila. Kaya nakakapagpadala sila. Pero alam nyo, napakahalaga nun, sabi ni Paul. Salamat sa pinadala nyo yung tulong. Natugunan yung pangailangan ko. Pero don't worry. Ang Diyos yung magsusupply nung kailangan nyo. Ano bang kalagayan ng mga taga-Filipos na nagpadala sa kanya? Merong sinulatan si Paul. Sinulatan ni Paul yung mga taga-Korinto. Kinuwento niya dun sa mga taga-Korinto yung tulong na pinapadala nitong mga taga-Filipos. Again, saan nga, anong province nga yung Filipos? Sa Macedonia. Nasa Macedonia siya. Tingnan natin yung kwento ni Paul in 2 Corinthians 8:1-5. Itong kalagayan ng Filipos. Ito yung kalagayan nung nagpadala sa kanya ng tulong. Ito yung kalagayan nitong nagsusuport sa kanya. Sabi ni Pablo, kinukuwento ni Paul sa mga taga-Korinto, sabi niya, "And now brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches." Again na yung Philippi nasa Macedonia. Itong kalagayan nila. Out of the most severe trial. Meron silang severe trial na pinagdadaanan. Pero kahit na meron silang severe trial na pinagdadaanan, meron silang overflowing joy. May kagsiyahan sila. Yun din yung sinasabi ni Paul, kahit ako nagugutom, kahit ako kinukulang, meron akong joy. My joy is in Christ. So ganun din yung mga taga-Filipos. Meron silang severe trial, pero meron silang overflowing joy. Pero meron silang extreme poverty. Hindi lang sila basta poor. Hindi lang basta poverty. Hindi lang basta kahirapan. Merong extreme poverty. Matindi yung kahirapan nila. But, sabi ito out of the most severe trial, yung mga persecutions na dinadanas nila sa Macedonia,
Kasama yung mga taga, yung Philippians, out of the most severe trial. Pero meron silang joy. And then meron silang

0: 胎咯，交通受阻啊，今仔日无法通去教会啊。
1: 我破病咯，就留伫厝内休息。
0: 今仔日伫照顾厝内人哦，无法通出门啊。
1: 无出门啊，上款可以敬拜聚会。TZAS 702每周日中午12:30，为你播放闽南话空中崇拜节目。无论你人伫倒落，拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。神邀你甲你家人、挚友一同调频收听。每周日中午12:30，锁定 DZAS 702，闽南话空中崇拜。
2: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Tala salita. Tala salita. Talata at salita. Pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala salita.

Isang mapagpalang araw sa iyo, Kagapay. Ako ang iyong kasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship para sa programang Talasalita, Talata at Salita, pagbubulay at pagninilay sa mga talata mula sa salita ng Diyos. Hatid ay kaliwanagan at gabay sa pamumuhay at paglakad sa lakbayin ng buhay.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febbc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Kai! Gandang buhay! Kai! Saya-saya!
2: Bakit? Kaya sabihin mo.
1: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan!
2: Sabihin mo.
1: Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos lang kaibigan.
3: Lamang ang pinto at lagusang daraan, hindi ko kayang huminto, maubusan ng daan.
4: Alam mo ba, nainirang na best non-commercial radio station ng 12 KBP Golden Dove Award ang 702 DZAS noong 2002? Hindi lang yan. Sinundan pa ito ng Texter's Choice Award para sa AM station ng 30th KBP Golden Dove Award.
5: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
5: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
6: sa febc.ph
5: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
7: Katutubong hiyas. Ang Katutubong Hiyas ay programang handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines.
8: Isang magandang umaga na naman po mga giliw na tagapakinig. Muli pong samahan sa inyo ang panatuntunang Katutubong Hiyas. At muli po tayo magsama-sama sa loob po ng 30 minutong kwentuhan at balitaan ng Tribal Missions. Ang palatuntunan pong ito na handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines at hatid naman po sa inyo sa kagandang loob ng 702 DZIS ng Far East Broadcasting Company. Agapay ng sambayanan ay muli pong maghatid sa inyo ng mga updates tungkol sa gawain ng Panginoon sa Tribal Ministry. At ako naman po ang inyong Tribal Missionary sa Impapawid, si Pastor John Fabra. Napatuloy na maglilingkod at maghatid sa inyo ng mga updates tungkol sa gawain ng Panginoon sa Tribal Ministry. Nagpapasalamat po ang ating mga manggagawa, mga tribal missionaries natin na naglilingkod sa kabundukan, lalo na po dito sa Central Luzon at Northern Luzon at bahagi po ng Palawan. Dahil finally ay tumigil po ang halos ata dalawang buwan, no? Hindi naman mga more than 40 days, no? Mahigit pa sa pag-ulan ata nung panahon ni Noe ang ating naranasan. Talaga pong buhos ng ulan at marami pong nakaranas ng mga pagbaha sa kanilang mga lugar doon po sa mga kabundukan na mga areas natin ay may mga landslides na nangyari nung pumalapit sa mga ilog ng mga katutubo ay nasira po ang kanilang mga bahay dahil naabutan po ng baha. at nasaksihan po natin ang mga lugar na pinuntahan natin during the time na bumubuhos po ang malalakas na ulan. Dahil po ako ay kasama sa mga bumibisita ng ating pong mga tribal communities noong pong panahon ng tag-ulan. Nagdala po tayo ng mga relief at tulong sa mga tao, mga tribal people na naapektuhan ng baha. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil safe naman po ang bawat isa. Wala pong na-aksidente at wala din pong mga namatay, no, na mga katutubo. Pero yung pong mga bahay nila na naapektuhan po ng malakas na buhos ng ulan, at ganoon din po yung nasira nga po dahil sa pagbaha. At madami din po sa kanilang mga pananim na naapektuhan, nasira po ng tuloy-tuloy na pag-ulan at may panaka-nakakasing mga hangin. Kaya po yung mga tanim nila sa kanilang mga kaingin ay nasira po, lalo na yung mga palay na tinanim po nila sa kaingin, yung upland farming. At ganoon din po yung mga ibang gulay na dapat sana ay ma-harvest na. May mga saging na po din silang mga ready na for harvest ay nasira din po. Pati po yung mga farmers natin, naapektuhan din po ang kanilang mga rice field. Kami po dyan sa Zambales, dahil kami din po ay nagtatanim. Meron po kaming sinasaka na mahigit 1 hectare na rice field ay hindi po nakaanin ng maayos dahil nasira po ng ulan yung mga rice na tinanim po. Yung mga palay po na tanim namin ay wala pong harvest. Yung pong isa sa aming mga member ng church na malawak din po ang kanyang pananim, na dapat sana'y mag-aani po siya ng more than 100 sacks of rice nitong panahon ng tag-ani, ang naani lang po niya ay 7 na sako lang. Ganun lang kadami po ang naani na harvest nila. Kaya malaki po ang effect talaga sa farming, sa mga magsasaka, itong tuloy-tuloy na pag-ulan at may pong paghangin. Hindi po nakatubo yung maraming palay dahil nga lubog sa tubig. At yung po namang kasalukuyang namumunga na palay ay hindi po nakabunga dahil nasira po ang mga bulaklak. Kaya tuloy, walang laman yung kanilang mga butil, kaya walang ma-harvest talaga. Kami ay nasiraan din po kami ng mga pananim namin. Yung 1 hectare mahigit na tanim namin na palay ay hindi po talaga nakaani. Dati yung nag-harvest kami doon ng 130 to 150 na sacks of rice. Pero ngayon ay ang na-harvest lang less than 30 sacks. Dami talaga nasira. Kaya ito pong mga tag-ulan na to ay malaking pagkasira sa mga agrikultura, na apektuhan ng mga katutubo natin. Alam po, hindi lang katutubo na apektuhan, kundi marami rin po na apektuhan ng mga mamamayan natin. Pero meron din po kasi mga taga lowlands naman, hindi lang mga taga bundok ang naapektuhan. Yung mga kapatid natin, mga lowlanders, ay naapektuhan din po sila. Maraming naapektuhan baha ang kanilang mga area. Katanayan, isa po ako sa nag-rescue ng mga kapatid natin dito po sa area ng Botolan, Zambales. Marami po kasi ang naapektuhan dyan ng mga kababayan natin ng pagbaha. Malalalim po ang tubig sa kanilang mga area dahil lumapaw yung mga ilog, lumapaw yung mga sapa na malapit sa kanila. At dahil po sa tuloy-tuloy na pag-ulan, naapektuhan ng marami. Kaya tumulong tayo, nag-rescue ng mga kababayan natin. Ginamit po natin yung ating vehicle na L300 para puntahan yung mga tao na nandun sa baha. At tinala po sila sa mga resettlement areas. We praise the Lord naman dahil sa kabo naman po ay safe ang bawat isa. After the rain ay muling sumikat ang araw, at nagpapasalamat tayo sa Panginoon na yung mga palay na harvest na kahit kukunti ay naibilang na po sa init ng araw, dahil ilang araw na rin ang sumisikat ang araw po ng matindi. Kaya maganda naman ang panahon ngayon. Lagi po talaga tayo naghahanda. Ang Panginoon naman po kasi ay hindi naman siya nangako ng laging may araw. Mayroon naman talaga pong panahon ng tag-ulan. Kaya lang dapat natin paghandaan at tanggapin natin ang mga pagsubok na dumadaan sa ating mga buhay. Tanda po ito na tayo ay nasa sanlibutan pa, at kailangan nating lumapit lagi sa Panginoon at pasalamatan anuman ang nangyayari sa ating kapaligiran. Meron po tayong isang tagapakinig sa ating palatuntunan, nagpadala po sa atin ng isang devotional message. Meron po tayong isang tagapakinig ng ating palatuntunan na nagpadala po sa atin ng devotional message na nais po niyang i-share sa bawat isa sa atin at nais din po niyang mapakinggan dito po sa ating palatuntunan sa Katutubong Hiyas. Ang sender po ng ating message ay si Brother Mark John. At ang pamagat po ng kanyang devotional message ay mga tanong ng puso. Ang talata po na ibinigay niya ay mababasa sa Matthew chapter 15 verse 15. Sinabi ni Pedro sa kanya, "Ipaliwanag mo sa amin ang talinhagang ito." At babasahin ko po yung devotional message. Kapag ang bata ay walang humpay sa pagtatanong ng bakit, saan o paano, minsan ay nakakapagod pakinggan. Ngunit ang mga tanong na iyon ay patunay na sila ay nakikinig, nag-iisip, at gustong matuto. Sa ating buhay espiritual, ganito rin ang pakikipag-ugnayan ng alagad na si Pedro kay Jesus. Hindi siya natatakot magtanong sa Panginoon. Ngunit bago ang eksenang ito, hayagang itinama at kinastigo ni Jesus ang mga Pareseo at leader ng mga relihiyoso. Mas abala kasi sila sa panlabas na tuntunin tulad ng tradisyon ng pagkain kaysa kung paano nila pinatutunayan ang pag-ibig sa kapwa. Nang sabihin ni Jesus ang talinhaga na kung ang bulag ang mag-aakay ng bulag, ay pareho silang mahuhulog sa hukay. Nalito si Pedro. Katulad ng karaniwang Hudyo, lumaki si Pedro sa mga mahigpit na lumang tradisyon. Ngunit sa halip na magtanong o magkunwaring naiintindihan ng lahat, naglakas loob na magtanong si Pedro kay Jesus kahit maaari siyang mapahiya. Ngunit dito ay ipinaalam ni Jesus ang mahalagang katotohanan na ang pagpapadumi sa taong ay hindi pagkain na pumapasok sa kanyang tiyan, kundi ang kasalanang nagmula sa kanyang puso. Napakadaling magtago sa likod ng gawaing panglabas, tulad ng pagsisimba, pagsunod sa mga tradisyon, habang nag-iimbak ng galit, inggit, at pagmamataas na nagmumula sa loob ng ating mga puso. Sarili nating karunungan at ang tradisyon na ating kinasanayan ay may hangganan at maaari tayong iligaw. Ang nagtatanong sa Diyos ay hindi tanda ng kawalan ng pananampalataya. Ito ay tanda ng pusong nagpapakumbaba at gustong magpasakop sa kanyang katotohanan. Kapag lumapit tayo kay Jesus upang humingi ng linaw sa mga bagay na hindi natin nauunawaan, sa mga bagay na hindi naman talaga natin alam na kailangan natin ang karunungan nagmumula kay Jesus, hindi niya tayo ipagtatabuyan, bagkos inaakay pa niya ang ating mga puso tungo sa kanyang katuwiran upang magkaroon tayo ng liwanag. Ang pagtatanong kay Jesus ay tunay na nakikinig ka at nagnanais na lumago sa iyong pananampalataya. Mas tinitingnan ng Diyos ang kalinisan ng iyong puso kaysa sa pakitang taong pagsunod sa mga tradisyon. Kapag nalilito tayo sa ating buhay at hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos, lumapit tayo sa Panginoon. Huwag umasa sa sariling pangunawa. At sa huling bahagi po ng devotional message na ito ay mayroon siyang katanungan. Sabi po niya, may mga katanungan ka ba sa buhay mo tungkol sa iyong pananampalataya sa Panginoon? Huwag kang mahiya lumapit sa Panginoon ngayon sapagkat nakahanda siya na tutulong sa iyo upang bigyan ng Panginoon ng liwanag ang lahat ng katanungan mo. Maraming salamat sa iyo, Brother Mark John, sa devotional message na binigay mo sa atin. Totoo na lahat po ng katanungan ng ating mga puso na hindi natin kayang ipaliwanag o hindi natin nauunawaan, huwag ho tayong matakot magtanong sa Panginoon. Lumapit ho tayo sa Kanya sapagkat andyan lamang po siya. At lagi ho tayong lumapit sa Panginoon sa pamagitan po ng ating panalangin, yung pakipag-ugnay po natin sa Kanya upang bigyan ho tayo ng liwanag sa pamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu Santo sa lahat po ng mga katanungan pwede nating itanong sa Panginoon na hindi natin naiintindihan. O kaya, basahin po natin ang salita ng Panginoon sapagkat ang liwanag po ng salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng gabay. At yan po ang mensahe natin sa umagang ito from a devotional message na pinadala po sa atin ng isa sa ating mga tagapakinig. At ngayon pong umaga ay nais ko pong i-share sa inyo mga updates po sa ating tribal ministry. Tayo po ay mayroong ministry sa Butbut Tribes dyan po sa Kalinga. Isa po yan sa ating mga church planting work sa may banda pong northeast ng Luzon. At sa kabutihan naman po ng Panginoon ay tinulungan ang ating mga missionaries na makapag-establish ng mga simbahan sa Butbut Tribes, particularly sa bayan po ng Tinglayan sa Kalinga Province. At mahigit na pong 20 years ang ating pong church planting work dyan at nakapag-establish na po tayo ng iba-ibang tribes, lalo na po sa Butbut People Group. Dahil po yung missionary natin doon ay Butbut nga po siya at ginamit po sila ng Panginoon para mag-establish ng church. At yung pong grupo ng mga mananampalataya doon ay very active po sa kanilang spiritual life, malago din po ang kanilang pananampalataya. At sila din ang ginagamit ng Panginoon para umabot sa kapwa nila Butbut upang mag-establish ng mga simbahan din po. Kaya po dahil sa kanilang paglago ay dumami ng mga mananampalataya. At marami na pong beses na nakapunta po tayo dyan sa kanilang mga simbahan sa Butbut Tribes. At nag-speak po tayo sa kanilang mga church anniversaries, mga fellowships, mga conferences. At nakakatuwa po ang kanilang buhay. Subalit may mga dinadaanan po silang pagsubok na matagal lang po nilang karanasan to. At bilang mga mananampalataya ay bahagi ng kanilang pagsubok. Yung pong kanilang sitwasyon kasi ay meron tinatawag na land dispute. Pinaglalabanan nila ang kanilang mga lupain ng mga ninuno, yung pong mga boundary sa kapwa nila tribo. Pero ibang klaseng tribo naman, ibang lahi. Sila ay Butbut at yung iba

tribo. At yun po ang isa sa pinakamalaking concern nila. May nangyayaring mga peace pack ang tinatawag, pero pagka nasira po yung kanilang peace pack ay natutuloy ulit yung kanilang mga hidwaan. Bagamat itong mga mananampalataya ay talagang malakas sa kanilang pananampalataya, pero pagka sila po ay nahahamon din, no? Nagre-react din sila sa sitwasyon. Panalangin po natin na sana ay bigyan sila ng kapayapaan ng Panginoon at gamitin din sila ng Panginoon para yung kapwa tribo nila na kalaban nila ay mabahaginan po nila ng salita ng Panginoon. At isa po yan sa ating mga prayer requests sa ating pong mga tagapakinig. At ang update po din natin sa gawain natin sa Mindanao, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil yung pong bagong ministry natin sa Ata Manobo ay talaga pong pinagpapala ng Panginoon. Very excited yung mga missionaries natin at yung mga bagong leaders na kanila pong na-train ay excited din po para magpakalat ng salita ng Panginoon sa kapwa nila tribo. Na mayroon tayong bagong church sa pangunguna po ng ating mga missionaries ay nagpaplano na ho silang mag-outreach sa mga barangay na malapit sa kanilang mga lugar. Pagka sinabi natin malapit ay mga 3 hours hiking. Ang maganda po kasi dito ay nabalitaan ng katabi nilang barangay ang bagong pananampalataya ng mga Ata Manobo doon po sa Butoy, yung kanilang lugar. Butoy po yung village. At nabalitaan po ng kapwa nila Ata Manobo na galing sa iba namang mga communities ang kanilang pananampalataya. So dahil dito ay in-invite po ang mga believers na ito na kung pwede ay pupunta po sila sa kanilang lugar at turuan naman po sila ng salita ng Panginoon. Kaya excited ang mga believers na ito kasama ng mga missionaries na sila po ay mag-outreach. Pero sa ngayon, panalangin po natin dahil na under training pa po yung mga leaders natin, equipping, tinuturuan sila kung paano sila magturo, tinuturuan sila kung paano sila mag-evangelize. At pagkatapos po ng kanilang mga training ay yun na sasamahan na po sila ng mga missionaries doon sa mga bagong outreach po nila. Kaya maganda po ang gagawin ng Panginoon dito. Ang mga concern lang po nila sa kanilang mga outreach na ito ay meron po kasi mga ibang leaders naman na hindi po sila gustong papasukin sa mga areas. Leader po ito ng mga tribo na pumipigil para pumasok ang ebanghelyo. Siyempre meron kasi silang sariling pananampalataya, yung kanilang pagiging pagano ay maapektuhan po pagka dumating na ang salita ng Panginoon. Kaya po may mga tribal leaders na against o ayaw papasukin ang mga missionaries natin. So ipag-pray po natin, wala naman po magagawa yan pagka gumawa ang Panginoon sa kanilang mga buhay, katulad po ng experience natin sa mga ibang areas natin na oppose talaga yung mga tribal leaders kasi takot sila na magbago ang relihiyon ng kanilang mga kapwa tribo. Meron din po kasi silang paniniwala na pagka daw naging Kristiyano na ang mga tao ay nasisira ang kanilang kultura, nasisira ang kanilang mga, kaya ayaw nilang papasukin ang mga missionaries. Pero dahil po pinanalangin natin ang mga areas na pinuntahan ng ating mga manggagawa, ay nakapasok din po ang ating mga missionaries at nagturo ng salita ng Panginoon. Marami ho tayo sa Mindanao na mayroon pong mga oposisyon ang mga tribal leaders. Ngunit sa biyaya po ng Panginoon ay nakakapasok naman po tayo at nagkakaroon tayo ng successful na church planting work. Ganon din po ang Central Subanon sa Zamboanga ay may mga prayer request din po na ipanalangin ang kanilang mga plano na mag-expand po ng kanilang ministries. Ngayon po ay mayroong 9 na ata ang tribal churches natin sa Central Subanon sa Zamboanga. Subalit marami pong communities ang kailangan pa po nilang abutin. At ganon din, no, may mga community na nag-i-invite po ng ating mga missionaries para puntahan naman ang kanilang villages para magturo po ng salita ng Panginoon. Kaya ang ginagawa po natin, ang mga missionaries natin, ay sinasama yung mga local believers para po sila na ang mag-outreach. Kasi pagka sila na ang gagawa nito, ay mas madali na sa kanila. Sanay po silang maglakad. Hindi na po sila kailangan ng mag-aral ng lingwahe at kultura dahil tribal people po sila. Kaya po itong mga Central Subanon na sinasanay ng ating mga missionaries para maging church planters at eventually maging missionaries na po sila, ay panalangin natin na sana ay matapos kaagad ang kanilang mga

training at magsimula na po silang humayo at mangaral sa mga tribal areas na wala pa pong gospel witness. At dito rin po sa ating ministries sa Pampanga at Tarlac area, mga katutubong mag-ansi ng mga pastors po natin ay may mga kahilingan po na ipanalangin natin, lalo na po yung kanilang pangkabuhayan. Naapektuhan po kasi ang kanilang mga pananim dahil po sa patuloy na pagbuhos ng malalakas na ulan noong mga nakaraang buwan. At hindi lamang po yung kanilang mga pananim ang naapektuhan, pati po yung mga forest product, yung mga natural na tumutubo katulad po ng puso ng wild bananas na kanilang pong hina-harvest. At yung pong ibang forest crops, yung mga wild crops na tumutubo po naturally sa kabundukan na hina-harvest po nila para po sa kanilang pangkabuhayan ay naapektuhan din po. Kaya panalangin po natin that God will provide para po sa kanilang mga pangangailangan. At ganun din po ang kanilang ministries, ang mga pastors natin ng mga katutubong Aita ay very excited sa kanilang ministry. Kaya alam po, itong mga nakaraang araw ay hindi po sila nakagalaw dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Delikado din po na tumawid sa mga ilog. Malalakas po ang ilog dyan. Malalaki ang ilog galing sa mga pinatubo. Kaya apektado po talaga sila. At ang panalangin po nila, I just got a message from them na sana po ipanalangin natin sila dahil magsimula na sila sa kanilang mga outreaches. May mga lakad pong involved, pupunta sila sa mga communities na kanila pong tinuturuan at sana proteksyonan sila ng Panginoon. May pinakita po silang video sa akin na naglalakad sila sa lahar at yung sinasakyan nilang sasakyan na hindi na nakatawid, na balaho na po kaya hindi natuloy ang kanilang pag-outreach. At ang prayer request po nila ay sana magkaroon sila ng motosiklo, yung mga pastors natin na gagamitin po nila dyan sa kabundukan para mas madali po ang kanilang pagbibiyahe. Wala namang imposible sa Panginoon. Alam natin na sasagutin ng Panginoon ang kailangan nilang motor. Single po yan. Hindi pwedeng tricycle dahil lulubog po sa baha or sa lahar ang kanilang mga tricycle. Madalas ginagamit po nila ay single na motorcycle. Lahat po tayo excited sa ginagawa ng Panginoon sa tribal missions. Nakikita po natin kung paano lumalawak ang ating ministry at pinagpapala ng Panginoon ang ating mga gawain. Despite nakahirapan po ng mga finances ng mga pastors natin, ng mga missionaries natin, pero andun pa rin po ang pagpapala ng Panginoon. Kaya natutuwa po tayo sa development and progress ng ating ministries. Mayroong mga pagsubok, pero andun ang Panginoon kasama natin na nagbibigay ng tagumpay sa bawat gawain natin. At muli po kami sa Tribal Missions ay natutuwa po at nagpapasalamat sa inyong patuloy na partisipasyon sa ating gawain sa Tribal Ministries. Ang inyong panalangin at ang inyong pag-share ng inyong mga resources ay napakalaking bahagi po para sa tagumpay ng ating gawain sa Tribal Ministries. Muli po, ako si Pastor Jun Pabra ang muli nagpapaalam sa inyo at magkikita po tayo muli sa susunod na linggo sa ganito pong oras dito sa ating palatuntunang Katutubong Hiyas.

0: You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung ang lahat ng mga ito'y magtatagal. Siya ang magpapadatag sa bansa. Iniingatan niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila ay ang paggalang kay Yahweh. Isaiah 33:6. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat na hangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10:31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang kanap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5:9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Alam mo ba na ang misyonerong si Will Schubert ang kauna-unahang broadcaster na nag-broadcast sa wikang Mandarin? Bagamat hindi siya ganong bihasa sa wikang ito, ang mensaheng kanyang pinapahatid ang naging rason upang ang mga nakikinig ay manatiling tutok sa kanyang programa. Ang mga programang ito ang nagpalakas sa mananampalataya ng milyong-milyong Kristiyano sa China, lalo pat ang pagiging Kristiyano ay mahigpit na ipinagbabawal dati sa bansang iyon.
2: Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapan ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Ito ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Hatid ay 30 minuto ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Halina't matuto at mapagpala sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid.
5: Paaralan, October 11, 2026. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Welcome po kayo dito sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Dito lamang ninyo mapapakinggan sa 702 DCS, Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Kabilang kami sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Shoutout lang po muna sa ating pong mga tagapakinig yan po sa bayan ng Malolos sa Bulacan. Kamakailan ay naging speaker po tayo sa kanilang pananambahan dyan po sa kapatiran sa Sumapa Christian Church, at doon ay may mga nakilala po tayo ng mga listeners natin at kasama natin sa pag-aaral dito po sa paaralan. God bless po sa inyo dyan sa Malolos sa Sumapa Christian Church. Kami po dito sa paaralan ay nagnanais na makatulong sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. At ito ay sa pamamagitan ng ating mga aralin o study guide na pwede po ninyong magamit bilang gabay. Sa biyaya ng Panginoon ay marami na ang natulungan ng ating mga aralin upang maging malinaw sa kanila ang itinuturo ng Biblia. Ang karamihan sa kanila ay binabahagi ang kanilang mga natutunan sa iba. At upang inyo pong maranasang gamitin ang ating mga aralin, ay hingin po ninyo ang amin pong course catalog. Dito nakalista lahat ng mga aralin na pwede po ninyong maging gabay sa pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Mamaya ay akin pang sasabihin ng ilan pang detalye kung paano kayo magkakaroon ng kopya ng amin pong course catalog. Samantala, tayo muna ay makinig sa isang awitin.

Kaibigan, ikaw ay nakikinig sa Paaralan ng Biblia sa Himpapawid, hatid po sa inyo ng Christian Missions in the Philippines Incorporated. Dito lamang ninyo mapapakinggan sa 702 DCIS Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Kabilang kami sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kanina po ay aking nabanggit na mayroon kaming mga aralin na maaari po ninyong magamit na gabay sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. May mga aralin kami tungkol sa mga mahalagang turo ng Biblia, ganun din sa bawat aklat ng Biblia mula sa Genesis hanggang Apokalipsis. At ganun din, mayroon kami aaralin tungkol sa paglago sa buhay Kristiyano. Kung interested kayo na subukang gamitin ng ating mga aralin na gabay sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia, hingin lamang po ninyo. Yun pong aming course catalog. Nilalaman po nito ang listahan ng aming mga aralin at kung paano po kayo makaka-order nito. Sa biyaya ng Panginoon ay madami na po kaming natulungan sa kanilang pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. At ayon na rin sa kanila, naging malaking tulong ito, itong mga aralin na ito na maunawaan ang turo ng Biblia at kung paano nila ito maipapamuhay. At sa katunayan, sabi nung iba, ginagamit nila ang kanilang mga natutunan, ang kanilang mga aralin upang ibahagi ang salita ng Diyos sa iba. Ang iba pa nga po ay ginagamit nila para po sa kanilang jail ministry. At maganda po ito upang maipalaganap natin ng salita ng Panginoon sa nakararami. Lalo na po sa ating panahon ngayon, di po ba, na marami pong uncertainties at may mga tao na nawawalan po ng pag-asa, lalo na po at talamak ang korupsyon sa gobyerno at sa lipunan. At para bagang ang mga tiwaling opisyal pa ay nakakalusot at hindi napaparusahan. Ngunit, dito makikita natin na ang kailangan natin ay ang relasyon sa Panginoon at hindi po ang pag-asa ay hindi po sa gobyerno o sa kanino mang tao, kundi sa Panginoon. At sa biyaya ng Panginoon, nakatulong po ang atin pong mga aralin upang makita, maunawaan na ang atin pong Panginoong Diyos ay hindi natutulog. Siya pa rin ang may kontrol ng lahat ng mga nangyayari. At ayon sa kanyang kalooban, darating ang panahon na ang hustisya ay ating makakamtan sa kamay mismo ng ating Panginoon. Kaya kung interested po kayo na subukang gamitin ang ating mga aralin na gabay sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia, ang kailangan mo lamang gawin, kaibigan, ay sumulat, mag-email o kaya mag-text sa amin. At sa inyong mensahe ay hingin po ninyo ang atin pong course catalog. Ang atin pong address, paaralan, P.O. Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. Muli, ang atin pong address, paaralan, P.O. Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. At ang atin pong email address, emeus1950@gmail.com. Muli, ang ating email address, emeus1950@gmail.com.

Matang atin pong cellphone number 0910-780-8578. Muli ang ating cellphone number 0910-780-8578. At paalaala po lamang, kaibigan, na sa inyong pagsulat, email o text, ay huwag po ninyong kalilimutang ilagay ang inyong kompletong pangalan at address. Nang sa ganon ay makatitiyak kayo na inyo pong matatanggap ang inyong kahilingan. Kaibigan, sa ating pag-aaral ngayon ay atin pong itutuloy ang ating pag-aaral sa aklat po ng Roma. At dito na po tayo sa Kapitulo 9 ng Roma. Bago po sa ating pag-aaral, tayo po muna ay saglit na dumulog sa Panginoon sa isang panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na binigay mo sa amin. Salamat sa pagkakataon na kami po ay makapag-aaral ng inyong salita at ito po ay amin pong pribileyo na kayo po ay nagnanais na mag-communicate sa amin ng inyong kalooban. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maintindihan ang lahat po ng aming mga napapag-aralan at ito ay amin pong may pamuhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Kung nasa tabi po ninyo ang inyong mga Biblia, ay hilingin ko po kayo na buksan ito sa Roma, Kapitulo 9, at samahan po ninyo ako na basahin ang talatang 1-5. Roma, Kapitulo 9, talata pong 1-5. Kung nakita na po ninyo ay samahan ninyo ako sa pagbasa po nito. Ganito po ang sinasabi. Alam ni Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. At alam din ng Espiritu Santo na malinis ang aking budhi, patindi ang aking kalungkutan at bagabag ng puso. Masarap pa sa akin na ako ang sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa mga kapatid ko't mga kalahi, ang mga Israelita. Sila ay kinupkup ng Diyos bilang kanyang anak. Sa kanila ipinakita ang kalwalhatian. Sa kanila rin ibinigay ang mga tipan at ang kautusan. Sa kanila rin ibinigay ang angkop na pagsamba at mga pangako. Sa kanila mula ang mga patriarka, gayon din ang lahing pinagmulan ni Kristo, ang kataas-taasang Diyos na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Yan po ang Roma, Kapitulo 9, talatang 1-5. Kaibigan, karaniwan po sa atin, sa lahat sa atin, ay nakakaranas po ng mga suliranin. Maaring ito ay suliranin sa trabaho dahil nawalan ka ng trabaho, o sa eskwelahan dahil napakahirap ng ma-exam at ikaw ay bumagsak, o kaya naman sa relationship sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong nobyo o sa iyong nobya. Iba't iba, o kaya ay sakit, may matindi kang sakit at ito ay iyong iniinda. At napakarami pang iba na pwedeng maging problema natin sa ating pamumuhay sa mundong ito. Siguro ang bawat isa sa atin ay may mga kanya-kanyang pamamaraan upang lutasin ito. Diba? Yung iba, ang ginagawa nila ay hindi nila ito inaharap. Pinalilipas na lang nila. Kasi para sa kanila, di bale, okay lang yan. Mawawala rin yan. Ayaw nilang mabalisa. Yung iba naman ay bisyo. Nagsusugal sila para lang malibang sila at malimutan pansamantala ang kanilang problema. Yung iba naman, ayun, sumasama sa mga barkada at umiinom. Kasi nga, sa hirap ng buhay at sa nangyayari sa kanila, gusto naman nilang mabago ang buhay nila at kahit papaano maibsan ang kanilang problema. Pero totoo nga ba na nakakalunas ito ng problema? Hindi po, kuminsan nadaragdagan pa ang problema natin pag tayo'y nagbibisyo at hindi

0: po nababawasan. Yung iba naman ay sinasabi nila bahala na. Bahala na ang bukas at ayun ang kanilang attitude. Ngayon, ilan po sa mga nag-aaral ng kultura at kasaysayan, ang salita daw pong bahala na ay maaari daw galing sa salitang bathala. Kaya pwedeng sabihin na pag sinabi daw nating bahala na, ay sinasabi ng bahala na si bathala. Ano? O bahala na ang Diyos, kasi yun po ang ating isipan na ang bathala, siya yung sa Tagalog may kapal. O ang manlilikha, o ang Diyos na lumika ng sangsinukob at siyang may kontrol ng lahat. Pero kaibigan, ano man ang sitwasyon na darating sa atin, alam naman po natin na ang Diyos ang may kontrol nito. Dito po sa Roma, Kapitulo 9, matapos po na si Pablo ay nagpaliwanag patungkol po sa ating kalagayan bilang mananampalataya sa Roma Kapitulo 8, na ang sinumang na kay Kristo ay wala ng paghatol, ay bigla na lamang parang isiningit ni Pablo ito pong tungkol sa mga Israelita, di ba? At sa kanyang pagpapaliwanag tungkol sa pagliligtas ng Diyos sa atin sa kaparusahan, sa Kabanata 8, ay pagkatapos dito po sa talat Kapitulo 9 hanggang 11 ay para bagang isiningit, kasi papansinin mo sa Kabanata 12 hanggang 16 naman, tinuturuan niya tayo paano tayo mamuhay sa kalagayang ito na tayo ay iniligtas na ng Diyos at hindi na daraan sa kaparusahan. Sa English, napakaganda eh. There is now therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala nang hatol sa kanino man na nakay Kristo. Isipin niyo po yun. Tapos sa Kapitulo 12 hanggang 16, may paano tayo mamumuhay ngayon dahil sa kalagayang ito? Bigla na lang, dito sa Kapitulo 9 hanggang 11 ay parang nagturo ng kakaiba si Pablo. At ito ay tungkol sa kalagayan ng bansang Israel. Para bagang isiningit niya ito. Pero sa katunayan, hindi po eh. Hindi niya ito isiningit. Intention niya pong ilagay ito. Kasi maaaring tanungin natin, tayo bilang mga Hentil, e paano na ang bansang Israel? Di ba't sila ang bansang pinili ng Diyos? Ang bansang natatanging bayan na o bansa na binigyan ng Panginoon ng pagkakataon, ang mga patriarka ay nasa kanila, ang Panginoong Jesus ay Hudyo, paano ngayon sila? Ano ang kalagayan nila? Itinabi na lang ba sila? At yun po yung dahilan dito ni Pablo. Ano? Kaya maganda, bago natin tuluyang tignan ng mga talata nga dito sa Roma Kapitulo 9 hanggang Kapitulo 11, ay atin pong banggitin ang ilang mga katotohanan muna o observation para lalo nating matiyak na maunawaan ang mga bagay na ito na sasabihin natin, isiningit nga ba talaga ito ni Pablo? Pero makikita mo na pag binasa mo ng buo yung Roma, hindi niya isiningit ito eh. Kundi may layunin siya, may nais siyang ipakita ukol dito sa kanyang mga kababayan na para bagang isang mahalagang bahagi ng Ebanghelyo. Kasi mula sa bansang Israel, nagmula ang katotohanan na ang Diyos ay nagnanais na iligtas ang mga tao. Diba? Sila ang ginamit ng Diyos. At mula doon, magiging jumping board niya ito upang ipakita ang kagandahang loob, ang pag-ibig ng Panginoon at ang kanyang pasensya. Ngayon, kasi hindi po magiging kumpleto ang pagtuturo patungkol sa pagbibigay katuwiran ng Diyos sa atin kung hindi babanggitin ng Diyos ang katuwiran ng bansang Israel. Ibig sabihin yung righteousness na pinili sila ng Diyos. Kasi po halos lahat O sasabihin natin, ang buong lumang tipan ng Biblia ay nandoon ang kaugnayan ng Diyos, ay pinakikita doon ang kaugnayan ng Diyos sa mga Israelita, sa bansang Israel. At hindi lang yan, napakaraming pangako at tipan ng Diyos sa kanila na nakatala doon, na nababasa natin. At marami pa doon na mga propesiya tungkol sa kanilang hinaharap bilang bansa ang hindi pa natutupad hanggang ngayon. Bagamat yung iba ay unti-unti nakikita natin, ano, nasabi nga sa English, unfolding before us, para bagang namumukadkad na isang halaman na nakikita natin yung bawat aspeto ng plano ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Pero hindi pa lahat natutupad. Kasi nga sabi ko natin sa Roma 8, binanggit ni Pablo ang pagkilos ng Panginoon upang kanyang tuparin ang kanyang layunin. Ang layunin niya sa atin at sa bansang Israel. Ano ngayon ang nangyari sa layunin ng Diyos para sa kanyang bayan, para sa Israel? At ayon sa paliwanag ni Pablo, ay darating ang kaligtasan sa kanila at wala silang pagkakaiba sa atin. Diba? Natalakay na rin natin yan. Ang Hudyo, ang mga Hintil, walang pagkakaiba. Makasalanan tayong lahat. At ang kailangan natin para maligtas ay ang pagsampalataya kay Kristo. Ngayon, bakit? Ang tanong, bakit hindi sumampalataya ang karamihan sa kanila, sa mga Hudyo, sa kanilang Mesiyas, sa kanilang Panginoon? Eh, nasa kanila nga ang kasulatan eh. Dapat naintindihan nila ito. At ang tanong, kung hindi tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa kanila, sa bayang Israel, lalabas na hindi matapat ang Panginoon, di ba? At maaaring yung pangako niya sa atin na pagliligtas ay hindi rin totoo. Hindi rin ito matutupad. Kasi hindi niya tinupad eh, yung sa mga Israelita. So dito pinakikita ni Pablo ito. Ipinainilalahad niya na hindi ganoon ang Diyos. Tutuparin niya ang kanyang pangako sa kanyang bayan. At ipinakikita niya ito ng malinaw dito sa aklat ng Roma, Kapitulo 9 hanggang 11. Nakakalungkot lang po na hindi po masyadong nabibigyang pansin ang mga kapitulong ito, at madalas ay kapitulo 1 hanggang 8 ang tinitingnan, tapos magjo-jump sa chapter 12 hanggang 16. Ito po ang pinakagitna ng Roma, yung Romans 9 to 11. At para baga itong perlas na lumalabas, kumikinang, at lalong ipinakikita ang kapangyarihan, ang kagandahan, ang kalooban ng Diyos, sino siya sa kanyang bayan. Siya ay Diyos na matapat sa kanyang bayan at tutuparin niya ang kanyang pangako. Of course, maraming bagay dito, lalo na sa Romans chapter 9, na napakahirap pong maunawaan, at marahil yun po yung dahilan kung bakit iniiwasan ito ng marami at nagkakaroon po ng mga pagdedebate ukol dito. Pero hindi po dapat ganun, kasi ang inilalabas dito ni Pablo ay ang karakter ng Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako sa kanyang bayan. Kasi dito makikita natin kung sino palalo ang ating Panginoon at sino ba tayo. Makikita din natin na bilang mga Hintil, sino ba tayo? Sino ba tayo para pagmalasakitan ng Diyos? Kung ang mga Israelita ay kanya pong itinabi muna, sasabihin natin, upang tayo po ay makakilala sa kanya at isinugpong o idinikit sa puno, sa vine, lalo na po sila sa kanila nang galing, ang mga patriarka, ang mga pangako ng Diyos. Dito makikita natin yung ilang mga dahilan, katotohanan ukol sa Diyos, patungkol sa kanyang pagpili sa mga Israelita. Kasi gusto niyang maging instrumento sila ng kanyang pagpapala sa mundo. Kaibigan tayo rin eh. Sa katotohanan lang, tayo po na mga iniligtas ng Panginoon ay nais din niyang gamitin na maging blessing sa iba. Pero, pag minsan tayo ay itinatabi ng Panginoon, lalo na pag tayo ay nagkakasala, lumalayo sa Kanya, merong pansamantalang pagtatabi kung minsan. At marami po tayong nakita sa mga nakaraang panahon na mga pastor, mga manggagawa ng Panginoon na hindi naging matapat, di ba? At itinabi muna ng Panginoon. Pero kung sila ay tunay na mananampalataya, nagsisi na kanilang mga kasalanan, hindi na sila of course makakabalik sa dati dahil nagkaroon na po ng bahid eh, yung kanilang integridad. Pero pwede, dahil pinatawad na sila ng Panginoon, pwede silang manglingkod sa Kanya sa iba't ibang kaparaanan. Kaibigan, ganun din po ang pinapakita dito na pwede po ang sino man ay manumbalik sa Panginoon at sila ay patatawarin. Diba sa unang Juan 1:9, yun po ang sinasabi ng Panginoon na sa pamamagitan ni Apostol Juan. Hayaan niyo po na basahin ko po ito. Unang Juan 1:9, ganito ang sinasabi. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaibigan, ikaw ba ngayon ay nakakaramdam na para bagang itinabi ka ng Diyos? O dahil ikaw ay may kasalanan? Kaibigan, pwede mo itong ihayag sa Panginoon, ihingi ng tawad. At ang pangako niya, ikaw ay kanyang patatawarin. Kasi anak kanya, isa kang anak ng Diyos at hindi ka pwedeng mawalay sa Kanya. Hanggang dito lang po muna kaibigan ang ating pag-aaral sa umagang ito. Salamat po sa inyong pagsama sa akin sa loob ng 30 minutong pag-aaral. Ako po ang inyong kaibigan Ronald Failano. Ito po ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Diyos ang sumainyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Inihatid ng BSA Correspondence School sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.

0: ako, friend.
1: Oh, bakit?
0: Tumatagas ang tubig dito sa CR.
1: Oh, huwag mo nang pansinin yan. Hayaan na natin. Hindi naman ikaw ang nagbabayad ng water bill dito, no? Sa kumpanya yan eh.
0: Eh ano ka ba? Dapat i-report natin yan sa maintenance department para maayos nila ang leak. Tsaka, friend, huwag mo namang hayaang patuloy na tumuloy ang tubig sa gripo sa lababo habang nagsisipilyo ka.
1: Ito naman, oh. Lahat napapansin.
0: Eh, siyempre naman. Sayang ang bawat patak ng tubig.
1: Oo, siya. Tama ka. O, halika na nga.
0: Talaga ako.
1: I-report na natin yan kay Manong para maayos na niya ang leak at wala nang masayang na tubig.
0: Ay, tara.
2: Isang paalala tungkol sa pagtitipid sa tubig mula sa inyong mga kaibigan dito sa 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
3: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
6: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan at tayo po ay maaaring subaybayan gamit ang radyo. Yan po ay iba't ibang mga stasyon mula po Luzon, Visayas, and Mindanao. Tayo rin po ay maaaring subaybayan gamit ang mga online platform at pwede tayong mapanood at mapakinggan sa FEBC Radio TV, sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kasama sa pag-aaral. Yan po ay sa pamamagitan man ng radyo o kaya naman po ay gamit ang mga online platform. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral tungkol po sa pag-asa. Kagaya po ng ating natalakay sa mga nakalipas na mga araw, ang pag-asa po ay bumabago ng ating perspektibo. Di po ba? Kasi pag walang pag-asa, kahit okay ngayon, para bang pahina ka ng pahina. Pero pagka merong pag-asa, kahit na mahina ka ngayon, ay palakas ka naman ng palakas. So kadalasan po, yung elemento ng pag-asa, it makes the difference. Yan po ang mahalaga dyan. Kaya nga sa Bible, tinuturuan tayo ng tamang pag-asa sapagkat ang buhay na ito sa totoo lang, syempre under the curse, ibig sabihin po ay simula nung nagkasala ang tao, makikita po natin ang maraming problema, yung ating nature, nakikita natin po ang mga pagbaha, nandyan po ang mga lindol sa ibang bansa at paminsan nararanasan din natin, di ho ba yung mga sunog sa kagubatan. At may mga pagkakataon po na nandyan din ang mga extreme weather. At ito nga, meron na namang mga parating, di ho ba, ng mga extreme weather conditions. So nandyan po yung kahirapan na dulot po ng natural calamities. At nandyan din naman yung mga man-made. So ibig sabihin eh, ang tao gumagawa rin ng kanikanyang mga kasalanan, kamalian at mga pag-aabuso. Kaya ang resulta po, dumadami ang problema natin. At palagi ko nga sinasabi, kung tayo po'y maghahanap lang din ng ating mga bagay na ikakatakot, mga bagay na liligalig sa atin, ay nako, hindi ho tayo mauubusan at napakarami ho na pwedeng ikatakot. Pero ang napakagandang bagay po, pwede tayong magkaroon ng pag-asa sa gitna po ng mga kaguluhan at mga problemang ating nararanasan. So, paano po? Ano bang kailangan nating gawin? Dito po sa Jeremiah chapter 29 verse 11 to 13, napaka-familiar po nito sa atin. Ang sabi po ng passage, sapagkat nalalaman ko ang mga planong inilaan ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga plano para sa ikabubuti ninyo at hindi sa ikasasama ninyo. at mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Kung magkagayon, tatawag at mananalangin kayo sa akin at diringgin ko kayo. Kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Ito hong talatang ito ay napakaganda at marami po ang palagay ko, memorize po ito. No? Pero alam nyo, ang isang problema po ay kadalasan attracted tayo sa passage na ito dahil dun sa magandang plano. Alam nyo, paminsan ang focus natin kung ano yung gusto natin, yun ang mangyayari. Pero nais ko pong linawin sa inyo na yung plano ng Panginoon ay kadalasang hindi tugma sa plano natin. Yung agenda ng Panginoon ay kadalasan po iba sa agenda natin. Bakit mahalagang linawin to? Kasi paminsan ho, pagka naiisip natin yung, uy, may magandang plano. Ang nasa isip natin, yung yayaman tayo, mawawala ang mga sakit, o kaya ay nandyan po yung mga kahilingan natin na magdadatingan isa-isa, plano natin yon. Pero ang tanong po, yun ba ang plano ng Panginoon? At ganun ba ang pagpapalang nasa isip ng ating Panginoon? Magandang pag-isipan, ano? Kasi baka mamaya yung plano niya at saka plano natin hindi nagtutugma. Naalala ko po isang beses, meron akong kwento na nabanggit sa akin. Magse-celebrate po ng, I think, debut, no? So magde-debu ang taong ito. So meron po siyang planong gawin. Gusto niya pong magpaayos at paghandaan yung kanyang debu. Yun nga lang, may plano pala yung pamilya. At ang plano ho ng pamilya, susurpresahin siya sa isang party para sa kanya, syempre. Ang problema ho, ang usapan, walang babati. Kunwari, nakalimutan ng lahat yung birthday. So eto na, dumating ang birthday. Nako, nung walang bumabati at tila yung kanyang plano ay hindi mangyayari, medyo napasama na ho ang loob. Palagay ko, lahat tayo may mga ganyang narinig na kwento. Ano? Yung bang iba yung iniisip nating mangyayari, iba yung pinaplano ng ibang tao para sa atin. So hindi naman sa walang plano. Ang problema ho, hindi nagtugma. So dahil parang akala niya magtatapos ang araw na walang mangyayari, medyo nagkaroon na ho ng pagtatampo. Pero yun nga, napag-alaman din, eventually, kailangan na rin sabihin na merong malaking handaan para sa kanya. At nagpasaya naman. Kaya ko binabanggit yan, kasi minsan ganun tayo, no? Para mang excited tayo, wow, may plano daw, maganda daw yung plano. It's a good plan. Pero ang expectation natin, iba. Iba yung nasa isip ng Panginoon. Kasi bakit? Pagka yung puso natin, walang alignment sa Diyos, yung gugustuhin natin, iba sa gusto niya. Kaya ho yung sinasabi sa Book of Psalms, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Ang ibig ho bang sabihin nun, if I delight myself in the Lord, gusto ko ng kung ano-anong bagay ibibigay sa akin. Well, gusto po nating i-qualify at gusto po nating linawin, mga kapatid, na kung if you delight yourself in the Lord, ang ibig sabihin din po nito, yung mga bagay na importante sa Kanya, mahalaga sa Kanya, yun din ang gugustuhin mo. So in other words, kaya po ibibigay sa atin yung desire ng puso natin, because if you learn to delight in the Lord, it means that you will align with the Lord. Nag-a-align po ang puso natin sa nais ng Panginoon. Yun po yun. Kaya pag wala yung alignment na yon, nako, malaking hamon po talaga yan. Malaking problema. Kasi paminsan po ang nangyayari dyan, yung bang tayo po ay nakakaramdam ng pagtatampo, pagtataka, bakit ganito, bakit ito, sapagkat iba yung gusto pala natin sa gustong mangyari ng ating Panginoon. Kaya magandang reminder sa atin yun, ano? Na pati sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Akala natin yung all these things, lahat ng mga nasa add to cart natin, yun yung all these things . Pero ang reality po nun, if you look at the greater context, it talks about the basic needs. Diba? Sabi niya dun sa Matthew 6, sa gitnang bahagi, chapter 20 to chapter 30, pinag-uusapan po doon yung pananamit, pinag-uusapan po doon yung mga kakainin, yung mga pangangailangan na pinoprovide ng ating Panginoon. Hindi po ibig sabihin na wala na tayong gagawin to be responsible, pero ang gusto po nating linawin doon, if you seek the kingdom of God and His righteousness, you will also validate kung yung mga bagay na ginugusto mo ay align ba sa kalooban niya. Hindi ho yan magkahiwalay na bagay na parabang, oh Lord, ah, pinagbigyan kita sa gusto mo, sinunod kita. So dapat yung gusto ko naman. Hindi po, kailangan nating maintindihan na bilang mga makasarili at makasalanang tao, ay nako, yung mga gusto po natin malayong malayo sa gusto ng Diyos para sa atin. Kasi ang iniisip natin, kasiyahan natin, iniisip natin yung makakapagpasaya sa atin, hindi natin sinasaalang-alang, eh ito ba'y ano epekto sa akin? Pag ito ba'y natanggap ko, will I become a better follower of Jesus? Or will this create distractions in my life? At hindi ako makakasunod sa Panginoon. Ito ba ay magpapabuti sa aking pagsunod sa Panginoon? O ito ba ay magiging balakid sa aking pagsunod sa Panginoon? Di ho ba? Sinasabi kong palagi yan, na paminsan po, kaya tayo naghahangad ng kayamanan dahil lang nasa isip natin, ano ang gagawin natin sa kayamanan? Pero ang nakikita ho ng Panginoon, ano ba yung gagawin ng kayamanan sa iyo? Di ho ba? Yun ang problem dun eh. Kaya nga, hindi dapat na unahin muna ito and then, tingnan nyo mangyayari ha, inuna mo yung kung ano-anong bagay, tapos ngayon, dahil punong-puno na yung mga schedule mo ng kung ano-anong kaabalahan, commitment dito at doon, pagkakaabalahan dito at doon, tapos mamaya, pipilitin mong sumunod sa Panginoon. So why do we struggle with that? Ang reason po doon sa struggle na yon, kasi nga, ang problem po is that mali yung naging structure. Inuna mo muna yung mga komplikasyon at saka mo pilit na susundin ng Panginoon. It should be God first. At pag siya po ang nauna, tatanungin natin, i-validate natin, ito bang ibang gagawin ko, how will this affect my obedience to God? Will I become a better Christian because of this? Will I become a better disciple, a better follower of Jesus because of this? Kasi pag nabaliktad ho, ang hirap eh, gugulo na talaga eh. Kaya paminsan, instead of sacrificing for God, we sacrifice God in the process. Sa halip na tayo po ay maging abala para sa Panginoon, ang tingin na natin sa Panginoon, kaabalahan sa iba nating gustong gawin. O tingnan nyo ha, minsan po ang mangyayari sa atin, magsisimba. Nasa simbahan, ang tanong, nasaan ang isip? Di ho ba? Minsan sa dami ng mga kaabalahan na yan at iba-ibang mga prioridad, ang nangyayari po, para bang sana matapos na itong service na ito. O kaya ang haba naman ng sermon, hindi pa natatapos, may iba pa akong gagawin. So pansinin niyo po, yung attitude mo pagdating sa gawain para sa Panginoon, apektado. Bakit? Eh kasi may iba kang bagay na gustong gawin. Sa halip na isipin mo na yung ibang bagay ay abala dahil meron kang ginagawa para sa Panginoon, baliktad na ngayon. Si Lord na yung abala, galit ka na ngayon sa speaker, sa mga kasama sa pagsamba kasi ang feeling mo, they are taking your precious time. Pero ang reality po nun, yung time mo must be dedicated to God, di po ba? So kailangan po nating maintindihan yon. Kaya nga, dito po sa Matthew 6, it talks about the hope that we have in God. Pag-asa, na pag merong pag-asa, hindi lang po yan para ma-alleviate tayo sa down kasi ako ngayon, kailangan ko ng pag-asa, problemado ako ngayon, kailangan ko ng pag-asa, kailangan maalis yung aking mabigat na nararamdaman. Hindi po. God gives us hope so that we can fulfill His agenda for our lives. Hindi po yan pag-asa just to survive. Yan po ay hope so that we can thrive. Yan po ay pag-asa para tayo po'y makasunod. Hindi tayo binibigyan ng pag-asa para lang, okay, kalmado na ako, relax na. Hindi po, binibigyan tayo ng pag-asa para makasulong tayo. Nung panahong binigay yung Jeremiah 29:11, actually, ang gustong iparating ng Panginoon sa mga Israelita na nung panahong iyon ay under the Babylonian captivity, hahaba yung inyong captivity dyan. Magtatagal pa kayo dyan. Bigat, no? Kaya nga yung mga propeta nung panahong yon naging bulaan na yung iba. Eh. Bakit? Kasi hindi nila masabi. Imagine yung mga tao, problemado, tapos dadagdagan mo pa. Hindi nila masabi ngayon. Pero nung sinabi ni Jeremiah ito, ang purpose po nito is so that the people will understand what to do. Binigyan sila ng napakagandang assurance. I know the plans I have for you. So it reminds them that God is in control. It reminds them that even in the midst of chaos, kaguluhan, eh meron pong plano ang Panginoon. At yung kanyang layunin at plano, hindi po nababago yun. It reminds them na ang Panginoon po ay merong pagkilos na gagawin at patuloy na ginagawa na hindi sila nakalimutan ng Panginoon. Kaya nga ang ganda-ganda, di ba? Ang sabi ho ng passage, ano, verse 12 and 13, kasi marami sa atin very familiar with verse 11. Yung verse 12 and 13 is very important. Kung magkagayon, tatawag at mananalangin kayo sa akin at diringgin ko kayo. Kung lalapit kayo sa akin ang buong puso, tutulungan ko kayo. Nakita nyo, no? Napakaganda po nung assurance na binibigay. Hindi man iyan ang gusto mong tanggapin sa Panginoon, but what the passage is indeed telling us ay ito. Kung lalapit tayo sa Kanya, ibibigay Niya. Kung tayo po ay dudulog sa Kanya, ipagkakaloob Niya. So,

0: Yes, our bodies are dying, but our spirits are being renewed every day. Our present troubles, so hindi naman nawala ng problema. Pero sabi nga niya, these are small and they won't last very long. They produce for us, so I need to endure this, go through this, because they produce for us a glory that vastly outweighs them all and will last forever. So in other words, itong mga pinagdadaanan ngayon, these are necessary for what lies ahead. Hindi ho pwedeng gusto mo, madali lang ngayon Lord, madali lang ngayon, pero gandahan mo naman yung result. Eh, hindi ho. Kailangan ng preparation, kailangan ng faith building, kailangan nating maranasan ang pagkilos ng Diyos so that later on, we bring growth to the future. Yung naranasan natin sa Panginoon are the very tools that God will use to use us in a mightier way sa kinabukasan. Kaya napakahalaga po ang ating pagpapasakop sa ating Panginoon. Tandaan nyo, ang pag-asa ay hindi po nangangahulugang kakalmahin lang tayo ni Lord. He gives us hope by focusing on His character, and yung hope na yon must produce obedience. So sana po naging pagpapala sa inyo ang pag-aaral na ito. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
1: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit ang mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
0: Ganun?
1: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
2: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
3: May mga sitwasyong mas nagsusumbong ang bata sa teacher o iba pang ate at kuya sa komunidad. Ano ang gagawin kung maka-encounter ng sumbong sa online abuse of children? Tanda ang may tiwala sa iyo kaya ka sinabihan. Tratuhin ito ng may kahinahunan. Huwag ipagkalat ang impormasyon. Kunin ang ebidensya, cellphone man, gadget, screenshot at iba pa. Agad itong i-report sa otoridad gaya ng police, NBI o DSWD para ma-actionan ng wasto. Posibleng hindi lang isang beses mangyari ang sexual abuse, kaya maiging ma-handle ito ng mabuti para sa susunod ay pagkatiwalaan kang muli ng isang bata.
4: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Ito ang 702 TZAS.
6: 702 TZAS.
5: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
6: sa febc.ph
5: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
7: Yamang sa alabok, doon ka nang galing. Sa alabok ay babalik ka rin.
8: Masdan mo ang mga bituin. Ganyan karami ang magiging anak mo at ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong magubuhos dahil sa marami.
7: Ang Tipan. Handog ng Far East Broadcasting Company. Ang Tipan.
2: Sa pelikulang action o comedy, basta sikat na artista, may lilitaw na isang alalay. Inaabangan din ang bawat hirit ng mga dakilang sidekick. Kung nasaan ang artista o bida, nandun ang sidekick. Sa Biblia, ay may isang lalaki na nagngangalang Eliseo. Siya ay naging sidekick o alalay at disipulo ni Elias. At kahit nga saan ito pumunta, hindi nagpapaiwan si Eliseo. Palagi siyang nakabantay at nakaalalay sa propeta. Siya ang nakasaksi nang si Elias ay higupin ng ipo-ipo. Di naglaon, si Eliseo ay hinirang bilang pinuno ng mga anak ng mga propeta at naging bantog sa Israel. Ito ang Tipan. Kaagapay, pakinggan natin ang buhay ni Propeta Eliseo sa episode na pinamagatang Dakilang Alalay.

0: Sinunog na naman ni Elias ang kapitan at mga 50 kawal na inutusan ko. Kailangan ko siyang makausap dito sa palasyo. Sumasakit na ang aking buong katawan sa pagkakahulog ko sa salasalabat na bintanang yun. Kapitan! Puntahan mo si Elias! 50 kawal ang dalhin mo. Kumilos na kayo ngayon din. Siguraduhin mong madadala mo siya rito!
1: Opo, mahal na hari. Pupuntahan na namin si Elias. Dadalhin ko siya rito.

0: Nagpadala na naman ng sugo si Okozias.
1: Naglulumod ako sa inyong harapan, lingkod ng Diyos.
0: Wala na talagang kadala-dala ang Okozias na iyon.
1: Huwag po sana kayo magagalit sa akin. Panghinayangin ninyo kahit saglit lang ang aking buhay at ang 50 kawal na inyong lingkod. Dahil alam ko po na tinupok ng apoy mula sa langit ang 2 kapitang nauna sa akin. Kaya nga po nagsusumamo ako sa inyo. Napahalagahan ninyo ng kahit konti ang aming buhay.
2: Elias, huwag kang mag-aatubiling sumama sa kanya. Itanong mo sa hari ng Samaria kung wala ng Diyos ang Israel at kay Baal Zebub na siya sumasangguni.
0: Yahweh, naaalala ko ang pinasasabi ng isang anghel. Sige, Kapitan. Sasama ako sa inyo sa palasyo.
1: Salamat, Elias. Salamat.
3: Mga kawal! Magsitayo na kayo! At magsisakay na kayo sa kabayo! Babalik na tayo ng palasyo! Kasama na natin si Elias!
4: Elias! Mabuti at sumama ka sa aking inutosang kapitan.
0: Okozias, bakit ka nagpapasangguni kay Beelzebub na isang Diyos-Diyosa ng Ekron? Wala namang Diyos ang Israel sa ginawa mong yan, Okozias. Hindi ka nagkagaling. Mamamatay ka na sa iyong sakit.
4: Hindi! Hindi!

0: Eliseo, may iwan ka na rito. At ako'y pinatutuloy ni Yahweh sa Bethel upang bisitahin ang mga propeta ng Diyos sa Bethel.
1: Maestro Elias, naririnig ako ni Yahweh hanggat buhay ka. Hindi ako hihiwalay sa'yo, kaya magkasama tayong pupunta ng Bethel.

0: Maestro, maligayang pagdating. Eliseo, mabuti't nakasama ka ng maestro dito sa Bethel.
1: Opo, kailangan kong huwag humiwalay kay Maestro Elias.
2: Kamusta na kayo dito sa Bethel?
0: Mabuti naman po, Maestro. Magpahinga na muna kayo, Maestro, at kumain.
2: Salamat. Salamat sa inyong pagsalubong sa amin ni Eliseo. Magpapahinga na muna ako sa aking silid.
1: Sige po. Dito lang muna po ako, Maestro. At gusto akong makausap ng ilang propeta.
0: Alam mo na ba ng Maestro ay kukunin na ni Yahweh?
1: Alam ko, mahal kong propeta. Kaya huwag kayong maingay.

0: pinakikiusapan kitang maiwan ka na muna rito sa battle at pupunta na ako ng Jericho.
1: Maestro, naririnig ako ni Yahweh. Hanggat buhay ka, hindi ako hihiwalay sa'yo.

0: Maestro, nandito na tayo sa Jericho. At sinasalubong na tayo ng mga propeta dito sa Jericho.
1: Oo nga. Bakas sa kanilang mga mukha ang labis na pag-aalala. Kahit ang mga propeta sa Bethel, kumusta na ang mga propeta dito sa Jericho?
2: Mabuti naman po kami lahat dito, Maestro. Salamat at dinalaw mo kami rito sa Jericho.
1: Bisitahin ko muna ang mga templo, ang iba pang mga propeta.
0: Maestro, susunod na lang po ako.
1: Sige. Okay, magpapaalam na sa inyong lahat.
2: Salamat sa pagbisita dito sa amin sa Jericho. Gabayan kayo ni Yahweh.
1: Salamat. Pero alas sa'yo, maiwan ka na rito sa Jericho. Pagkat pinatutuloy ako ni Yahweh sa Jordan.
0: Maestro, naririnig ako ni Yahweh. Hanggat buhay ka, hindi ako ihihiwalay sa'yo. Sasama ako sa Jordan.

0: Hanggang dito sa ilog Jordan ay inihatid pa rin tayo ng mga propeta dito sa Jordan.
1: Mababasa po ang ating sandalyas at damit sa pagtawid natin sa ilog na yan, maestro.
0: Patatawirin tayo ng Diyos. Ang aking balabal ay huhubarin ko at ihahampas ko sa tubig na ito.
1: Bahati ang ilog! Makakatawid na kami!
2: Bahati ka!
3: Bahati ang ilog!
2: Bahati ang ilog!
4: Ha? Nahati ni Maestro ang ilog Jordan nang ihampas niya ang kanyang balabal sa ilog.
5: Eliseo, alam mo na ba ang Maestro ay kukunin ni Yahweh?
1: Oo, alam ko. Huwag lang kayong maingay.
0: Eliseo, ngayong nakatawid na tayo ng ilog Jordan, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin ni Yahweh.
1: Maestro Elias, ipinakikiusap kong ipamana niyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan.
0: Mabigat ang hinihingi mo, Eliseo. Gayunpaman, kapag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi ito nangyari, hindi mo makakamit ang hinihingi mo.
1: Ang karwahing apoy na hila ng mga naglalagablab! Ang mga kabayong apoy! Sumakay na si Maestro Elias sa karwahe at iniakyat na siya sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ama ko! Ama ko! Ama ko! Ama ko at lakas ng pag-asa ng Israel! Ha? Nawala na si Maestro Elias. Labis ang aking kalungkutan sa pag-alis ni Maestro. Kaya pupunitin ko ang aking damit kang ganito. Maestro, di na tayo magkakasama. Wala na si Maestro. Ha? Malabal ni Maestro, naiwan niya? Tanamputin ko. Teka, babalik ako sa ilog, Jordan. May naisip ako.

Nandito na ako sa Ilocartan. Hahawakan kong isang dulo ng palapal ni Maestro Elias. Ganito. Ang ginawa ni Maestro ay hinampas niya ang palapal nito sa tubig kaya kami nakatawid sa kabilang pampang. Ganito ngayon ang gagawin ko. Iahampas ko ang palapal nito sa tubig. Sabay sasabihin kong katagang, "Nasa si Yahweh ang Diyos ni Rasta!" Nahati ang tubig! Makakatawid na ako sa pampang!

0: Kitang-kita ng dalawakong mga mata na nahawin tubig at sila sa iyo ay tumawid sa pampang.
1: Sumakay niya ang espiritu ni Elias. Salubungin natin si Elias at sabihin natin na tulong-tulong natin hahanapin si Maestro Elias. Baka tinagay lang ito ng ibu-ibu.

0: Alis sa'yo, 50 na kaming propeta ng Diyos ang naghanap kay Maestro. Subalit, bigo kami. Wala siya.
1: Di ba't sinabi ko na sa inyo na huwag ninyong hahanapin sapagkat hindi nyo makikita ang Maestro?
2: Eliseo, lilinis ang tubig sa ilog Jordan at hindi pagmumulan ng sakit o kamatayan.
3: Yahweh,

0: Eliseo, tulad po ng inyong nakikita, maganda ang lugar na ito. Lamang ay marumi ang tubig at hindi mataba ang lupa. Hindi ito mapapakinabangan ng mga taga rito ang bukal na ito.
1: Oo nga, Ginong Eliseo. Nagkakasakit ang mga taga rito. Lalo na yung mga bata. May mga namatay na rin.
2: Mga ginan, bigyan niyo ako ng isang bagong mangkok. Lagyan niyo ng konting asin.
1: Sige na. Kumuha ka ng bagong mangkok. Yung nasa kusina. At lagyan mo na rin ng asin. Ginoong Eliseo, kumuha na po ang inutusan ko. Ano po ang gagawin ninyo?
0: Heto po ang bagong mangkok at ang asin.
2: Akin na. At ibubuhos ko dito sa bukal. Ayan. Naibuhos ko na. Titikman ko ngayon ang tubig sa bukal. Ah. Masarap na. Sige na. Sumalok na kayo. Malinis na ang bukal. Si Yahweh ang naglinis.
1: Aba, oo nga. Ang sarap na ng tubig sa bukal.
0: Masarap nga. Magigib na tayo, mga kanayon. Maiigiban na ang bukal.
3: Maiigib na tayo.

0: llorón, la chiquita en llorón.
1: Dito na ako sa lugar ng Jericho. Napakaraming mga pasaway ng mga bata sa lansangan. Nasaan bang mga magulang ng mga batang ito at nakakalat sa lansangan? Walang ginawa kundi mangulimbat. Sasalubungin pa ako ng mga ito. Nagtatawa na.
2: Ayun, may kalbo. Hoy, kalbo! Sasama kami sa iyo. Kalbo! Kalbo! Kalbo! Saan ka pupunta? Sasama kami lahat sa'yo! Kalbo!
1: Lilingunin ko na sila. At sasawatain sa panlilibat nila sa mga propeta ng Diyos at sa akin. Isinusumpa ko kayong mga bata! Sa pangalan ni Yahweh, kayong 42 mga bata na lumilibat sa akin ay lalapay ng mga oso!
3: Ang mga batang manlilibak sa lansangan ng Jericho, nilapa ng 2 oso. Ang mga batang manlilibak sa lansangan ng Jericho, nilapa ng 2 oso.
4: Nilibak nila kasi si Ginoong Eliseo, ang dakilang alalay ni Elias.
5: Ang lugar na tinatahak niya ay patungo sa bayan ng Carmelo.
3: Alam ko, babalikan niya ang Samaria.

0: Napakinggan mo ang isa pang episode sa Dulang Ang Tipan Pinamagatang, Ang Dakilang Alalay, mula sa buhay ni Propeta Eliseo. Isinulat para sa radyo, Jerry Peñalosa, binigyang buhay ni na
1: Lawrence Rojas,
2: Jesu J. Palantinos,
3: Cloud Doji Ugayan,
4: Roy Camo Gomez,
5: Joan Ramos,
6: Nancy Lasarte,
7: Rico Villanueva,
8: Joe Plasiego,
9: Dean Camacho.
0: Mapanlikhang tunog, Bernie Bascao, at sa direksyon, Dean Camacho. Ako po, Joe Cabrera Alabastro, at ikaw ay nakikinig sa FEBC Radio TV. Hanggang sa muli.

0: Natuto akong mahalin ang aking ama sa kabila ng iniisip kong pagkukulang niya. Nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas noong 1996, napag-alaman ko ako pala ang may mga pagkukulang sa aking ama. At pinahaba nga ng Diyos ang buhay niya pagkatapos siyang magkasakit upang mahawakan ko ang kanyang mga kamay at akapin siyang muli bago siya pumanaw. Dahil kay Kristo, ako si Dodi Lacuna ay nabago.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Ito ang 702 DZAM.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
5: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听广东广播公司播放的中文节目。以下为你播放闽南语的空中崇拜。咱来有备心，三甲加入空中的崇拜。

0: 听众朋友，多谢你收听空中崇拜。假如你有任何回应或者疑问，欢迎甲阮联络。阮的电邮地址是 btc@liangyou.net， 重复 btc@liangyou.net， 请注明空中崇拜。
1: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
2: Si Bartimeus at ako. Programang naglalayong tumalakay at magbigay ng pag-asa ugnay sa iba't ibang hamon at isyu ng buhay na kinakaharap ng mga kapatirang may kapansanan sa paningin. Hatid sa iyo ng Resources for the Blind, si Bartimeus at

0: Ang misyon ay hindi lamang tungkol sa gaano kalayo na ang ating naabot, kundi kung gaano karaming buhay na po ang nadala natin patungo kay Hesukristo. At ang taong tunay na naabot ng Panginoon ay maaari ding gamitin upang maabot din ang iba. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po muli dito po sa programang si Bartimeos at ako. Kumusta ka naman, Sister Christine?
1: Ayan, magandang hapon po sa ating mga listeners ng si Bartimeos at ako. At magandang hapon din po sa iyo, Pastor Julius. Ano? Sa biyaya ng Diyos, Pastor, ay tayo'y mabuti naman at sa buong linggo ay nakaraos sa lahat ng mga ginawa.
0: Amen. Tunay nga po na ang Panginoon ay laging gumagabay sa atin. No? Ngayon naman po, nakikiisa po ang bawat isa ngayong buwan po ng October sa pagdiriwang po ng Mission Month. Ngayon po ang special na panahon upang ating muling alalahanin. Bagkos madalas po natin itong binibigyan po ng pansin, ang tawag po ng Panginoon sa atin upang tayo po ay humayo at ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. Diba, Sister Christine?
1: Yes po, Pastor Julius. No? Sa panahon ngayon, diba, Pastor, hindi lang sa field naabot ang mga tao ng mga missionaries. Kasi ngayon, kahit online, di po ba, pwede na nating maabot. Hindi na hadlang ang distansya ng pag-share ng mabuting balita sa mga tao. Di po ba, Pastor?
0: Amen. Kaya naman po ay mapalad din po tayo ngayon dahil meron po tayong isang makakasama. Ang ating pong makakapanayam ay madalas po nating napapakinggan sa mga nakarang episode po ng si Bartimeos at ako. Siya po ay nagpaunlak sa atin upang siya ay magbahagi ng kanyang mga ginagawa at kanya pong buhay na kung saan ay sumunod sa tawag po ng ating Panginoon sa isang pagmimisyon. No? So, siya po ay naglilingkod sa iba't ibang kaparaanan at ang ibabahagi niya po sa atin kung ano po ba yung kanya pong mga bahagi sa tinatawag po nating online ministry upang maabot yung mga kapatid po natin sa iba't ibang panig ng bansa sa pamagitan po ng online ministry.
1: Tama ka po dyan, no, Pastor Julius. Kaya wag na nating patagalin pa. Samahan niyo po kami sa isang makabuluhan at inspirational na pag-uusap tungkol sa mission, discipleship at paggamit ng ating buhay upang maabot ang iba para kay Kristo. I-welcome po natin ngayon hapon si Pastora Joyce Lopez. Magandang hapon po, Pastora Joyce.
2: Magandang hapon, Pin. Magandang hapon, Pastor Julius. Magandang hapon po sa lahat ng mga masugid na taga-subaybay ng si Bartimeos at ako. Nakakamiss din banggitin ang si Bartimeos at ako. Magandang araw po sa lahat.
1: Ayan, meron ka po bang gustong batiin?
2: Gusto ko lang batiin yung mga masugid na taga-subaybay natin dyan sa Pilipinas, yung mga nasa blind community na listeners ng si Bartimeos at ako. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong pagsama sa programa po na ito ng Resources for the Blind.
0: Si Pastora Joyce po ay kabahagi po ng isang lumalagong gawain sa online upang maabot po ang ating mga kapatiran, lalong-lalo na po yung hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Diyos. Siya po ay magbabahagi sa atin. Ano po ba yung mga kaparaanan ng Panginoon kung paano po nagsimula yung online ministry na ito para po ang mga kapatid po natin ay maabot kahit saan man po sila panig sa ating bansa, Pastora Joyce?
2: Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat, maging sa mga nakakakita o even sa atin pong mga katulad nating mga may kapansanan sa paningin, talamak na ngayon ang pagbabrowse o pagpunta sa mga online platform. Diyan po na craft po yung idea kung paano magbi-minister sa ating mga kaibigan dyan po sa Pilipinas. Katuwang po ang Executive Director ng Resources for the Blind International. Nagkaroon siya ng proposal. Tinanong niya ako kung ano kaya yung posibleng gawin para mas maabot pa natin yung mga kaibigan nating mga visually impaired doon sa Pilipinas. Sabi niya, pwede kayang magkaroon tayo ng Bible Reading Project para sa mga blind. So doon po, Pastor Julius, nabuo yung Discovery every project, so we discover the Word, and that is the God's Word, we as well discover ourselves or while reading the Word of the Lord. So, nagsimula siya last year at nandito tayo sa second edition ng Discovery Project kung saan yung mga nag-Discovery Project last year, nagbasa po sila ng Book of John at gumawa sila ng mga reflections nila, may mga outputs po sila based sa mga questions na binibigay natin sa kanila every week. And then, this year, yung second round, nagbabasa na po yung mga nagbasa ng Book of John ng Book of Acts. And then, bagong batch na ulit yung nagbabasa ngayon ng Book of John.
1: Pastora Joyce, sa mga nabanggit nyo po kanina ng mga projects, ano po ba yung pinaka-main goal ninyo sa bawat blind individuals na maaabot po nitong mga projects na ito?
2: Unang-una, ang salitang pag-asa. Alam natin na ang community natin bilang mga visually impaired, mayroon pa rin sa atin ang nakakaranas ng kawalan ng pag-asa sa buhay. So, naniniwala tayo, ang Biblia ang makapagbibigay ng pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa. Kaya naman, layunin natin na talagang i-push, i-promote ang pagbabasa ng Biblia kasi dito natin matatagpuan yung pag-asa na hinahanap natin. And pangalawa, layunin din natin, sabi nga ninyo kanina, no, mission. It's always our mission to evangelize people, to draw people na papalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan pa rin yan ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. And syempre, yung discipleship. Hindi lang natin sila pababasahin, but we also want to have an intimate connection with each of them para mas mapaliwanag sa kanila. Kung meron man silang hindi naiintindihan sa kanilang binabasa, mas maipaintindi sa kanila ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. Sila din ay hahayo, gagawin yung mga ginagawa natin hindi lang sa blind community but even in their own families, in their own friends, sa mga possible na nakakasalamuhan nila.
0: Amen, Pastora Joyce. Doon po sa nabanggit po ninyo na para maipasa yung layunin ng Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid, lalong-lalo na po sa mga visually impaired. Magbigay ka nga po, Pastora Joyce, ng kung paano po nagaganap yung activity na ito.
2: Katulad nga ng aking nabanggit kanina, dalawang libro na yung binabasa ngayon. Yung mga ngayon palang sumali ng Discovery, sila ay nagbabasa ng Book of John. Yung mga nakasali nung nakaraang taon, sila ngayon ay nagbabasa ng Book of Acts. Bawat isa sa participants natin ay may kanya-kanyang mentors na naka-assign sa kanila. So every week, meron silang schedule na readings or chapters to read. Every end of the week, nagmi-meet sila with their counselors at pinag-uusapan nila yung kanilang nabasa, guided by 3 questions. So, unang-unang tanong is, what did you discover about God? Yun yung character ng Panginoon, ng Diyos na nakita nila from the chapters na binasa nila. What did you discover about yourself? So, ito naman ay kung paano sila nakaka-relate, paano nila nare-relate ang kanilang sarili, whether sa buong chapter or sa isa sa mga story or isa sa mga character na nakita nila sa Bible. And then yung pangatlo ay anong pagbabago yung nakikita nila o nais nilang gawin ng Diyos sa kanila mula doon sa kanilang na-discover sa kanilang sarili. With those 3 questions, we believe na nagkakaroon sila at least ng sarili nilang reflection, sarili nilang analyzation sa kanilang nabasa, and as well, sarili nilang realization kung nasaan na nga ba talaga silang estado o ano na yung kalagayan nila pagdating sa kalagayan nila sa spiritual na aspeto. Kasi kailangan pa rin na gabayan ng mga mentors kung may mga bagay po na hindi sila naiintindi. Kasi yung iba dito sa participants natin talagang it's their first time to open and read their Bibles. Kaya kailangan po ng gabay ng ating pong mga mentors. Yung sila din po yung ating mga blind pastors who used to work with resources for the blind po ng mga nakakaraang taon.
1: Sa ating pagpapatuloy po, Pastor Joyce, other than po sa mga mentors na nabanggit nyo po kanina na mga blind pastors na tumutulong po sa mga kapatid po natin na visually impaired, meron pa po bang iba na matapos po nilang makilala si Lord at lumago, nagkakaroon na rin po sila ng mga kapwa nating blind na nadi-disciple?
2: Since nasa pangalawang cycle pa lang tayo o nasa pangalawang or second edition ng Discovery Project. Nandito pa lang din ang team sa pag-identify ng mga pwede rin nating i-train, ng mga pwede na rin nating ilagay sa position na kung saan ay mag-o-observe na din sila kung ano yung ginagawa namin. It's a process kasi sabi ko nga kanina, yung iba first time pa lang nila to open and read their Bible. Hindi natin sila basta-basta pwedeng ilagay sa isang gawain without assuring na malinaw sa kanila kung ano yung kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay, especially malinaw sa kanila ang kaligtasan, malinaw sa kanila kung paano nagtatrabaho ang Panginoon sa buhay ng bawat isa, at malinaw sa kanila kung paano tayo binabago ng Diyos araw-araw. So I think if we are able to make those things clear, pwede tayong pumunta na doon sa sinasabi natin na sila din ay pupwede nang gawin yung mga ginagawa namin. And that is our goal. That is our goal. That is our hope. And of course, that is our prayer.
0: Alam niyo po, sa mga nakikinig po ngayon, ang layunin po ng misyon ng Panginoon ay hindi lang po limitado sa iilan. Dahil nga po, ating pong napag-uusapan yung pagkilala sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, naging matagumpay yung pangako ng Panginoon, no? Sabi po doon sa Matthew chapter 28 po, 18 to 20. So dito po, sa layunin ng pagmimisyon, marami pa. Ika nga, malayo na, pero malayo pa ang ating maaabot sa pamamagitan po ng ating pong pakikibahagi, pagdidisipulo, pag-evangelize, pag-mentor ng ating pong mga kapwa visually impaired, no? So ngayon po ay, bago po tayo magtapos, Pastora Joyce, no? Ngayong Mission Month, meron ka bang gustong bahagi na encouragement sa mga kapatid natin?
2: Salamat, Pastor Julius. Masasabi ko lang na ang pagsunod po sa Panginoon ay yes, hindi madali, hindi siya bed of roses, ano po. Pero ang pagsunod po sa Panginoon ay kahit isang decision na kahit kailan po ay hindi po natin panghihinayangan. At ang pagsunod po sa Panginoon, kalaki po nito ay ang paggawa na ibigay na gawain para sa atin, at yun ay ang magdisipulo, maging witness ng pag-ibig ng ating Panginoon. At sa panahon po natin ngayon, hindi na po yun mahirap, hindi na po siya hindered ng kung ano paman, dahil kahit nasa ang lugar tayo, kahit anong platform, binigay na po sa atin ng Panginoon para gamitin natin, para abutin yung mga tao na nangangailangan po sa Kanya. Sino pa ang gagamitin kung tayo na ang binigyan ng pagkatawag na ito? Kaya po, sa Mission Month na ito, maging paalaala po sa atin yung ginawa ng Panginoon unang-una sa buhay natin, upang sa ganon, magkaroon tayo ng dahilan para ipakalat pa ang Kanyang salita, ipakalat pa ang Kanyang pag-ibig. Yung pagmamahal na naramdaman natin ay maramdaman din po ng mga tao na maaaring ngayon ay nakakaranas ng kawalan ng pag-asa, o kaya naman ay nakakaranas ng mga karanasan na talaga namang masasabing nagkakaroon ng kahirapan sa kanilang isip at puso. Tayo po sana yung maging daluyan ng pag-ibig at pag-asa ng ating Panginoon.
1: Ang Missions Month ay nagpapaalala po sa atin lahat, hindi lamang po sa mga missionaries, sa mga pastors, or even mga full-time workers po ng church ang pagmimisyon, kung hindi tayong lahat naman manampalataya ay bahagi sa Great Commission. Maaari tayong gamitin ng Diyos kung nasaan man tayo, anuman ang ating kalagayan, at anuman ang ating kakayahan.
0: At higit sa lahat, napakagandang makita na ang mga taong minsan na ating tinulungan, maaari ding gamitin ang ating Panginoon upang makaabot naman sa iba. Gaya po ng sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 28:19-20, na tayo po ay tinawag upang humayo at gumawa ng mga alagad.
1: Tama po, bilang mga mananampalataya, let's go and make disciples.
0: Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa programang ito. Naway patuloy tayong mga saksi ni Kristo saan man tayo naroroon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Muli, kami ang inyong mga nakasama sa programang ito.
1: Christine Santos po.
0: At Pastor Julius Gao po. Dito po sa ating programang
3: Si Bartimeus at Ako.
4: Iyong napakinggan Si Bartimeus at Ako. Inihatid ng Resources for the Blind Incorporated sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS Agapay ng sambayanan. In a world of change, the unchanging message of Jesus Christ continues to bring new life. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
5: Warm and gentle, that's how Bacolod is often described. It is reflected in the everyday lives of Hiligaynon-speaking communities in Western Visayas. In a place where relationships are personal and built on trust, broadcasting continues to connect people across distance and daily life. As a gospel media ministry, 1233 DYVS serves this community by sharing the message of Christ through programs that speak to both the heart and culture. Today, we are joined by Program Supervisor Leia Navarro to talk about the station's identity, its impact on the community, and its continuing mission.
6: Maayong adlaw, Sir Lucho. Masaya po ako ngayon na makausap kayo at makapagbigay po ng updates sa ating gawain po dito sa DYVS.
5: 1233 DYVS has built a loyal audience across Bacolod and neighboring provinces. How would you describe the station's identity and its role in the everyday lives of its listeners?
6: Para sa amin, ang 1233 DYVS is more than just a radio station. Isa siyang trusted kumpanyo ng maraming pamilya sa Bacolod at mga karating probinsya.

0: just heard a message from the Word with Christ's Commission Fellowship in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. Until next week, God bless you.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Far East Broadcasting Company Philippines in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
4: Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po dito sa GCF, mga kapatid, mga kaibigan. Siguro mas maganda po na ngumiti tayo at ngitian natin yung mga katabi natin. Tsaka yung mga nasa likod natin, nasa harapan po natin. Ayan po. Bilang isang pamilya, maganda po na maging at home tayo. Lalo na po sa panahon na yon na tayo po ay nagdiriwang ng katapatan, kabutihan po ng Diyos sa ating buhay. Bilang paghahanda na rin po mamaya sa ating pag-alala ng kamatayan ng ating Panginoon, ang ating communion o komunyon. Ayon po sa salmista mula sa mga awit 4:3, dapat ninyong malamang itinalaga ni Yahweh ang matuwid. Kapag tumatawag ako sa Kanya, Siya'y nakikinig. Sa pahayag po ng manunulat ng psalm na ito o ng mga awit na ito, makikita po natin dito yung katunayan ng kanyang kapahayagan ng matuwid niyang kaugnayan sa ating Diyos. At ang katiyakan po na kung tayo po ay tatawag sa Kanya, kung tayo po ay mananalangin, na kasi siguro po tayo na ang Diyos ay nakikinig at Siya po ay tutugon, ay sa Kanyang itinakdang panahon, ayon sa Kanyang mabuting panukala. Tayo po'y patuloy na sumamba sa ating Diyos na buhay, Diyos na banal, at Diyos na tapat. Manalangin po tayo. Opo, Panginoon, patuloy ang aming pagsamba sa inyo. Batid niyo po ang aming mga puso na nagtatapat sa inyong banal na pangalan at sa aming pagdulog sa inyo. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Naririto kami, handang magpasiyasat po sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Ang amin pong abang kalagayan mula po sa pagkalusak ng kasalanan ay tunay na wala na nga pong pag-asa. Ngunit nagkaroon kami ng pag-asa dahil kay Hesukristo na aming Diyos at Panginoon, na Siya pong nagbangon sa amin mula po sa pagkalugmok namin sa kasalanan at binigyan kami ng bagong buhay. Kami inakay mula sa kadiliman patungo sa Kanyang kaliwanagan. Kaya purihin ang inyong pangalan, O Diyos. Patuloy ka naming sinasamba, tinataas at tinadakila. Hayaan niyo po, Panginoon, na masamba ka namin sa Espiritu at Katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
5: Tayo po'y babasa ng banal na kasulatan. Buksan po natin ang ating Biblia sa Luke chapter 9. Babasahin po natin ang verses 43 hanggang 45. Luke 9, 43 to 45. Tayo po ay tumayo sa ating pagbibigay galang sa banal na kasulatan ng Diyos. Luke 9, starting in verse 43. And all were astonished at the majesty of God. But while they were all marveling at everything He was doing, Jesus said to His disciples, "Let these words sink into your ears. The Son of Man is about to be delivered into the hands of men." But they did not understand the saying, and it was concealed from them so that they might not perceive it. They were afraid to ask Him about this saying. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa hapong ito, kayo pong manguna sa aming pag-aaral ng inyong salita. Nawa, O Diyos, ay matutunan namin na ang pananampalataya sa inyo ay hindi lamang sa pagkamangha sa lahat ng iyong mga dakilang gawa at dakilang turo, kundi kasama din dito, O Diyos, ang aming pagtanggap ng inyong dakilang sakripisyo para sa aming kaligtasan. Nawa, Panginoon, maging tapat kami sa pamamahayag ng mabuting balita ng kaligtasan na ito sa lahat na makaririnig sa aming paligid. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mari na po kayo maupo. Tayo po ay sa tuwing may Communion Sunday po tayo, alam naman natin na ang ating pong serye ay nasa Ebanghelyo ayon kay Lucas or the Gospel of Luke. At ang ating pong teksto ngayong hapong ito ay Luke chapter 9 verses 43 to 45, katulad ng ating binasa kanina. At ang title po ng ating mensahe ay Pagkamangha at Pagkatakot. Pagkamangha at Pagkatakot. Ito po ay dahil nag-uumpisa po ang ating teksto sa isang paglalarawan ng pagkamangha at nagtatapos sa isang paglarawan ng pagkatakot. Pagkatapos niyang ipakita sa kanyang mga alagad ang kanyang kalwalhatian, yung po ang nakita natin nung huli nating pag-aaral, sa Luke 9:28 to 29, nakatala po doon na about 8 days after these sayings, he took with him Peter and John and James and went up on the mountain to pray. And as he was praying, the appearance of his face was altered and his clothing became dazzling white. Ito po yung pagbabagong anyo ng ating Panginoon na nasaksihan ng kanyang mga pinakamalapit na mga disipulo, si Peter, si John, at si James. At pagkatapos nito, natutunan din natin ang pagkamangha din ng mga tao sa kanyang kapangyarihan. Nakita ng mga tao ang kanyang kapangyarihan sa pagpapalayas ng isang demonyo na sinaniba ng isang bata. No? Sa Luke 9:42, while he was coming, the demon threw him to the ground and convulsed him. Yung po ang nangyari dun sa bata. But Jesus rebuked the unclean spirit and healed the boy and gave him back to his father. So ito pong mga kababalaghan na ito, yung kanyang mga makapangyarihang mga gawa, yung kanyang mga may otoridad na pagtuturo, ay nasaksihan na ng madla, ng mga sumusunod sa kanya, at ng kanyang mga disipulo. Sa chapter 7, meron siyang binuhay na isang patay na anak ng isang balo. At dahil nga balo na itong babaeng ito, ibinalik ni Jesus ang kanyang kaysa isang anak na lalaki na kanyang ibinuhay mula sa pagkamatay. So, kakaiba po talaga ang kapangyarihan na ipinamalas ng ating Panginoon nung siya ay naririto. At marami siyang pagtuturo na ginawa at siya ding nasaksihan din ng maraming sumusunod sa kanya. So pagkatapos niyang ipakita sa kanyang mga alagad ang kanyang kalwalhatian at pagkatapos niyang ipakita sa mga tao ang kanyang kapangyarihan, nagpahayag siya ng kanyang nakatagdang pagsasakripisyo na siyang ikinaligalig ng kanyang mga disipulo. Kasi nakakabigla nga naman po eh. No? Dahil narinig nila ang may otoridad niyang pagtuturo, nakita nila ang makapangyarihan niyang mga gawa. So, parang nagkakatotoo na yung iniintay ng marami sa Israel na ito na nga yung Mesiyas. Siya na nga yung dakilang propeta na sinabi kay Moises sa Deuteronomy 18. Siya yung hinihintay natin na magpapalaya sa atin. Napakagaling, napakalakas ng kanyang kapangyarihan, napakagaling ng kanyang pagtuturo. Pagkatapos po, palagi niya sinasabi, siya ay ipagkakanulo ng isa niyang mga kaibigan, dadalhin siya sa mga iskriba, ng mga sa mga Pariseo at siya ay lilitisin at siya ay papatayin. So parang nakakabigla po yung ganung balita. Pero ganun po nangyari dito sa pag-aaral natin ngayong hapong ito, itong tekstong ito, yan po ang maikling summary. So, tatlong bagay po ang makikita natin sa hapong ito. Ang una po ay pagkamangha, ang pangalawa po ay pahayag, at ang pangatlo po ay pagkalito at pagkatakot. So, tignan po na natin yung una. Ang pagkamangha ng lahat sa mga gawa ni Jesus. So verse 43 po, muli ko po mabasahin sa inyo ang sinasabi. And all were astonished at the majesty of God. But while they were all marveling at everything he was doing, Jesus said to his disciples, so meron siyang pumbibitawan na pahayag. So una po tignan natin po yung pagkamangha ng lahat sa kanyang mga gawa. Ang lahat ng sumusunod kay Jesus at nakakakita ng kanyang mga milagro, kanyang mga himala, kanyang pagtuturo, ay namangha sa kanyang mga gawa. Una po namangha sila sa kanyang pagtuturo. No? Sa Matthew 7:28, ang sabi doon, "And when Jesus finished these sayings," ito po yung kanyang Sermon on the Mount, "the crowds were astonished at his teaching." Sa Mark chapter 1 verse 22, "And they were astonished at his teaching, for he taught them as one who had authority, not as the scribes." Yung kanya daw pong pagtuturo ay nagmumula sa kanyang otoridad. Na tunay nga naman na nasa kanya ang otoridad ng lahat. Hindi katulad ng mga iskriba na kung sino-sino lang ang kinukot. Sa Luke chapter 4 verse 32, kung siya ay nagpunta sa kanyang home synagogue, no? Siya po yung hometown boy, siya po yung taga Nazareth na lumaki doon, nakita nilang ng mga tao doon ang kanyang paglaki. Ganito pong sinasabi, "And they were astonished at his teaching, for his word possessed authority." So namangha mga tao kung saan siya nagtuturo, kung saan siya nagbitaw ng salita ng Diyos, namangha ang lahat sapagkat alam nila na hindi naman siya nakapag-aral, hindi naman siya nag-aral sa kanilang mga eskwelahan noon na ang tawag po ay yeshiva. Hindi siya nakapag-aral sa mga universidad nila o mga seminaryo. No, hindi po siya nag-aral para maging pariseo o maging tagapagturo ng batas. Sila rin ay namangha sa kanyang mga himala, no? Sa Matthew 13:54, ang wika doon, "And coming to his hometown," so nasa Nazareth na naman siya, ito po yung episode na nakita natin sa Luke chapter 4, "He taught them in their synagogue so that they were astonished." Yun din po ang salitang makikita natin dito. "They were astonished and said, 'Where did this man get his wisdom and these mighty works?'" Parang all of a sudden, yung kanilang nakitang lumaki na si Jesus sa kanilang piling, sa kanilang komunidad, anak ng karpintero, no? Tapos nung siya ay sinimulan niya ang kanyang ministeryo ng sa kanyang pagtuturo, ibang-iba ang nakita nila o na nasaksihan nilang galing. Hindi lang po galing, kundi merong bigat ang kanyang pagtuturo. Merong katotohanan ang kanyang sinasabi. So sila ay namangha. Sa Mark 7:37, namangha din sila sa kanyang mga gawang milagro. "And they were astonished beyond measure." No, beyond measure pa. No? "Saying, 'He has done all things well. He even makes the deaf hear and the mute speak." Alam natin na kung saan siya nagpupunta, maraming sumusunod sa kanya na may kapansanan, may sakit, hinahalihan ng demonyo. Itong lahat ng ito ay pinagaling niya at gumawa siya ng milagro, pinalayas niya ang mga masasamang espiritu na sumasanib sa mga taong ito. Kakaiba po, Alam nyo, yung mga milagrong ginawa niya, yung mga makapangyarihan niyang gawa, ay hindi yung paisa-isa lang. Kasi lahat ng puntahan niya, lahat ng lumapit sa kanya, ay napapagaling niya. Marami pong gumagaya nito sa ating panahon ngayon. Sapagkat nakita nga nila na namamangha ang mga tao sa ganitong klaseng ministeryo. So, ginagaya ng iba, no? Minsan, maririnig natin, meron silang miracle crusade, no? Libu-libong taon dumarating, tapos parang ang daming napapagaling. Meron na pong nag-investigate itong mga miracle crusade na to sa Amerika at dito, at nakita nila na hindi naman talaga pala gumagaling. No? Meron lang po siguro talaga mga ilan-ilan na kanilang kinukunsaba para magpakita ng pagpapagaling. Pero wala pong tunay na gumagaling. So dahil po sa pagmamangha ng mga tao sa kanya, lalo na sigurong umasa ang lahat sa paglaya na kanilang inaasahan mula kay Jesus. Ito ang nasa likod ng kanilang pagmamangha, hindi tunay na pananampalataya. Nakita nila nagpakain siya ng libu-libong tao. Kaya sabi nila, ito na ang ating tagapagligtas, ito na ang ating Savior, ito na ang ating Mesiyas. Dahil nga hindi niya kailangan gumawa ng kahit na ano, sa pananalangin niya lang, sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita, ay nakapagpo-produce siya ng tinapay, ng isda, na para sa kabusugan ng libu-libong tao. So lalo na siguro silang umasa na ito na nga ang magpapalaya sa atin. Ito na nga ang ating ang anak ni Haring David na magtataguyod muli ng kaharian ng Israel. Yun po ang nasa likod ng kanilang pagmamangha. Sapagkat may inihintay silang ganun, sapagkat matagal na silang nananalangin sa Diyos na ipadala ang Mesiyas. Alam niyo, hanggang ngayon po, inihintay pa rin po nila ang kanilang Mesiyas. Hindi nila nakilala, hindi nila in-acknowledge na si Jesus nga ang Mesiyas na ito. So hanggang ngayon, ang bayang Israel ay naghihintay pa rin sa pagdating ng Mesiyas, dumating na. Dumating na. Kasi kakaiba po ang kanyang unang pagdating. Iba dun sa inaasahan ng madla. Kaya marami pong naniwala, tila naniwala sa kanya nung panahon na yon, pero alam ni Jesus na hindi sila tunay na mananampalataya. Sabi sa John chapter 2, verses 23 to 25, ang ganito. Now when he was in Jerusalem at the Passover feast, many believed in his name. Ba, pananampalataya yun, Pastor? Many believed in his name. When they saw the signs that he was doing, yun. Yun ang problema. Naniwala sila dahil dun sa mga kababalaghan, dahil dun sa mga pagpapagaling, dahil dun sa mga pagpapalayas ng demonyo. Naniwala sila dahil dun sa mga signs na kanyang ginagawa. But Jesus, sabi sa verse 24, on his part, did not entrust himself to them because he knew all people and needed no one to bear witness about man, for he himself knew what was in man. So si Jesus ay Diyos. Nakikita niya lahat ang ating mga puso, ang puso at kaluluwa at ang kalooban ng lahat ng taong sumusunod sa kanya. Ang sabi dito sa account ni John, sila ay sumusunod lang dahil nga nagpapakain siya, nagpapagaling, gumagawa ng milagro, at tila siya na nga yung Mesiyas. Sumusunod sila dahil sa kanilang sariling pagnanasa na maibsan ang kanilang paghihirap, hindi dahil nangangailangan sila ng tagapagligtas, kundi dahil sila ay gutom at may sakit at sinasaniba ng demonyo. Pero ang sabi dito, he himself knew what was in man. In fact, dun sa John chapter 3, yung pinaka-rabbi ng Israel ay lumapit sa kanya at nakipag-usap sa kanya ng isang gabi, no? Lumapit sa kanya sa pagkakatalukbong ng dilim ng gabi para siguro hindi siya makita. Ang pangalan niya si Nicodemus. No? Hindi pa po tinatanong ni Nicodemus yung kanyang tanong. Ang tanong niya talaga, paano ba makapasok o makita ang kaharian ng Diyos? Sinagot na kaagad ni Jesus. Sabi niya, you must be born again. Unless you are born again, you will never see the kingdom of God. Ang lapit sa kanya ni Nicodemus noon, sabi niya, Rabbi o great teacher, no? Alam namin na ikaw ay galing sa Diyos, you are from God, because of the works that you've done. So dahil sa milagro. Mga kapatid, madalas po kasi tayo, naghahanap tayo ng milagro, ng himala. Eh sabi nga ni Nora Honor, wala! Walang himala! No. Yung iba, hindi nyo nakilala si Nora Honor. Hindi nyo na alam yung movie na yon, no? Pero ganun po sinasabi ni Jesus, lumalapit lamang kayo dahil naghahanap kayo ng himala. Dahil yung sa pamamagitan ng mga himala na ito, ay maaaring matugunan ang lahat ng inyong temporary needs. Temporal needs, material needs. Yung po ang hinahanap ng tao kung minsan sa paglapit sa Diyos. Kaya ang sabi ng iba, oh, yan si ganyan, yan si ganito. Ano siya? He or she is seeking God. Eh ang sabi sa Romans 3, there is no one who seeks after God. Eh ano ang hinahanap ng mga seeker kuno? Ang hinahanap nila, yung benepisyo na nagmumula sa Diyos, ngunit hindi ang Diyos mismo. Ngunit mga kapatid, hindi siya nagkatawang tao upang kabanghaan lang ng mga tao. O palayain lang sila sa pagkaapi. Ang layunin niya ay maging pamalit na sakripisyo para maligtas ang lahat ng mananampalataya sa kanya. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 2, He is the propitiation. Napakahabang salita, no? He is the propitiation for our sins. Siya ang pagbayad sala, pambayad sala para sa ating mga kasalanan. And not for ours only, but also for the sins of the world, of the whole world. Sabi ni Jesus, hindi lang para sa ating mga Hudyo, kundi sa buong mundo. No? Hindi ibig sabihin nitong verse na ito na kanyang binayaran ng sala ng buong mundo. Kasi kung ginawa niya po yun, lahat po ay ligtas. Sapagkat ganun po ang kapangyarihan ng kanyang pagbabayad sala. Pero hindi po yun ang katotohanan. Alam natin na maraming hindi ligtas. He is the propitiation for our sins. Sabi sa 1 John 4:10, In this is love, not that we have loved God, but that He loved us. Hindi natin kayang mahalin ng Diyos eh. Kailangan mauna siyang magmahal sa atin. He loved us and sent His Son to be the propitiation o pambayad sala for our sins. Yan po ang kanyang balak. Yan po ang layunin ng kanyang pagpunta sa lupa. Sa Romans chapter 3 verse 25, pinakilala ni Pablo doon si Jesus whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness because in His divine forbearance, He had passed over former sins. Alam nyo, kung hindi po tayo pinakitaan ng kahabagan ng Diyos, doon po sa saglit na tayo ay magkasala, tayo ay dapat mamatay. The moment you sin, you should die. Sabi sa Ezekiel chapter 18 verse 4, Ezekiel 18:20, The soul that shall sin shall surely die. Kailangan magkaroon ng solusyon. At kaya nakapagpapatawad ng Diyos, kung nakikita niyo sa Biblia na nagpapatawad ng Diyos sa mga nagkakasala sa Kanya, kaya siya nakapagpapatawad sapagkat alam niya na meron darating na Mesiyas, sarili niyang anak, na magiging pambayad sala sa lahat ng ating pagkakasala. Ito ang dahilan kung bakit nagpahayag siya ng isang pagtutuwid. So tingnan natin yung pangalawa, ang pahayag ng pagdurusa ng Panginoon. Verse 44, "Let these words sink into your ears." Yung pong sa original na language po, yung construction po ng sentence na yon, ang emphasis po ay nasa your ears. No? Kasi, "Let this word sink into your ears." Sinasabi niya, mariin kong, sana marinig niyo sinasabi ko. Sana matanggap niyo ang aking sinasabi. Kasi alam niyo, hindi sila naniniwala kapag meron silang naririnig kay Jesus na ayaw nilang marinig. So let this word sink into your ears. Ang wika niya, "The Son of Man," siya po yun, "is about to be delivered into the hands of men." Eh, kakaiba po yung sinabi niya sa Matthew 17 at sa Mark chapter 9. Ang additional na details na makukuha natin doon ay, "He shall be delivered into the hands of men. He shall be delivered to the elders, the chiefs, the scribes and the Pharisees. He will be killed, and after 3 days he will rise again." Yun po ang buong announcement niya. Pero sinummarize ni Luke dito, at ang kanyang emphasis dito, si Dr. Luke, ang emphasis niya is, "Let these words sink into your ears." Mariin ang kanyang pangungusap sa kanyang mga alagad dahil hindi nila matanggap ang kamakailan lang ng sinabi sa kanila. Mga 1 week ago, dito sa ating teksto, sa atin medyo matagal na natin nung huli nating inaral ito, pero sa Luke chapter 9 verse 22, na kung natatandaan nyo, sinabi na niya sa kanila, "The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes and be killed, and on the third day be raised." So sinabi na niya sa kanila itong pahayag na ito. Pero hindi nga nila naririnig. Kaya let these words sink into your ears. Inulit niya muli. Alam niyo, mahirap talagang tanggapin na ang Son of Man ay magdurusa sa kamay ng mga tao. Kasi nga, siya ang Mesiyas. Ang kanilang pagkakilala sa Mesiyas ay isang conquering king. Anak ni Haring David. Nagmula sa lahi ni Haring David. Isang military conqueror. Yun po ang kanilang picture ng Son of Man. Kaya nung sinabi ni Jesus, "The Son of Man," sabi niya sa Luke 9:22, "must suffer many things." Must suffer, hindi po yun consistent sa kanilang picture ng Son of Man. "He must suffer many things, be rejected by the elders and the chief priests." Hindi po yun ang kanilang larawan ng Mesiyas. So hindi nila matanggap. Narinig nila, pero hindi nila tunay na narinig. Ngunit ito ang plano ng Diyos noon pa man, sa Old Testament pa. Marami nang sinabi sa Old Testament. Nag-umpisa si Genesis chapter 3 verse 15. Sinabi ng Diyos doon sa serpent, no? "The seed of the woman shall crush your head and you shall bruise his heel." So ang indication po noon, ang anak ng Diyos, ang Son of Man, ay makakaranas ng paghihirap. So meron dalawang litrato doon na ipinakita ang Diyos. Una, si Satan will bruise his heel, masasaktan niya, o daranas ng paghihirap ang anak ng babae, o ang prophesied na Son of Man. Pero yung pangalawang larawan, "He will crush your head." Siya ay magtatagumpay. So sa Genesis 3 pa lang, sinasabi na ng Biblia na merong dalawang larawan dito ang Son of Man. No? Ang gusto lang paniwalaan ng mga Hudyo noong panahon ni Jesus ay yung siya yung conquering king. Hindi nila naunawaan yung siya ay isang suffering servant. Pero sa Isaiah 53, verses 10 to 12, makikita natin doon ang plano ng Diyos mula pa nung umpisa. Yet it was the will of the Lord, yung Lord po doon ay salitang Yahweh. No? Yet it was the will of the Lord to crush him. Sino yung him? Yung servant niya, yung Messiah, yung kanyang anointed. Yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he will make an offering for guilt. Ihay niya kanyang sarili na pambayad sala sa ating mga pagkakasala, sa ating mga kasalanan. He shall see his offspring. He shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. Out of the anguish of his soul he shall see and be satisfied. By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous. So the righteous one, his servant, will make many righteous. Yung po tinatawag natin the active obedience of Christ. Dahil sa kanyang pagsunod sa lahat ng utos ng kanyang ama, dahil sa kanyang pagpuno ng lahat ng requirements ng kabanalan, meron po siyang blessing sa lahat ng mananampalataya sa kanya. Yung pong perfection na yun, ibibigay niya sa atin. Many may be accounted as righteous for, and he shall bear their iniquities. Yung po ang parang kabalintunahan, ang paradox, no? He will be righteous, yet he shall bear their iniquity. So sa Isaiah 53, naririto na ang cross ng Kalbaryo. Yung pahayag na siya ay mamamatay ay naririto na sa Old Testament. Ayaw lang tanggapin ng Israel. Therefore, I will divide him a portion with the many, and he shall divide spoil with the strong, because he poured out his soul to death, and he was numbered with the transgressors. Siya ay parang naging makasalanan. Hindi ba siya ay pinako sa gitna ng dalawang magnanakaw at murderer? Yet he bore the sin of many and makes intercession for the transgressors. Siya ay pinako na parang transgressor, ngunit sa krus na yon siya ay nanalangin, Father, forgive them, for they know not what they do. Siya po ay nag-intercede for the transgressors. Tayo po yun. So yun ang plano na Diyos mula pa sa umpisa. Itinupad dito sa pamamagitan ng mga hindi makadiyos. No? The Son of Man is about to be delivered, to be handed over. No? So maraming naging complicit dito sa deliverance na ito ng ating Panginoon. Pinatupad sa pamamagitan ng mga hindi makadiyos, ng mga pinunong relihiyoso, the chiefs, the scribes, the Pharisees, yung members ng Sanhedrin, sila ang nag-deliver o nag-hand over kay Jesus into the hands of men. Si Judas ay kanilang katulong, binayaran nila ng 30 pieces of silver upang ikanya-kanyang ipagkanulo si Jesus to deliver him into the hands of the sons of men. Yung mga Romano, no? Hindi po yung pamilya ng asawa ko. Yung mga Romano, Romans, no? Nung panahon na yon, ay complicit sa pag-deliver sa kanya into the hands of men at ang bayang Israel mismo. Sabi sa Acts chapter 2 verse 23, this Jesus delivered up, same word, handed over, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God. Nasa plano ng Diyos. You crucified. Sino yung you? Kausap ni Peter dito, yung mga Hudyo. You crucified. His plan, but you crucified, sabi niya. And killed by the hands of lawless men. Ang lawless men po is a term for the Gentiles. Sino po yon? Mga Romans. So, plano ng Diyos, pero kayong pumatay. Siya may plano, pero nasa inyo ang responsibilidad at ang guilt. Paano nangyari yung pastor? Hindi ko alam. So kahit siya ay pinlano ng Diyos at hawak ng Diyos ang lahat, no? Yung mga taong yon, ay guilty pa rin dahil masama ang kanilang intensyon kay Kristo Jesus. Sa Acts chapter 3 verse 13, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of our fathers glorified His servant Jesus, whom you delivered over, handed over. Same word. No. You have delivered over and denied in the presence of Pilate. Si Pilate din po, katulad kasama dun sa deliverance ni Jesus, when he had decided to release him. Sa chapter 4, verse 27-28 ng Acts 4:27-28, for truly in this city we're gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel. Yun po ang lahat ng nag-hand over sa kanya. To do whatever your hand and your plan had predestined to take place. Predestined ng Diyos, pero yung kasamaan ng tao ginamit ng Diyos para sa kanyang purposes. Para mapatay ang Son of Man, para siya ay maging pambayad sala sa lahat ng ating kasalanan. Pangatlo at huli, ang pagkalito at pagkatakot ng kanyang mga disipulo. So nakita na natin yung pagkamangha ng marami sa lahat ng kanyang mga gawa. Nakita na natin ang kanyang pahayag, ng kanyang pagdurusa, yung po ang plano ng Diyos, no? Sinabi, he will be delivered into the hands of men. So alam na natin na yung men na yon ay kasama si Judas, si Pilate, yung Sanhedrin, yung Romans, at yung mga taong buhay sa Israel noong panahon na yon, na sumigaw at humingi ng kanyang kaparusahan, crucify him. Sila po lahat ay katulong dun sa delivered into the hands of men. Pangatlo, ang pagkalito at pagkatakot ng kanyang mga disipulo. Verse 45. But, so makita nyo sa verse 43, merong yung unang but. No? But while they were all marveling at everything he was doing. No? But while they were marveling. So verse 45. But they did not understand. So namangha sila, pero hindi nila maunawaan. Yung sinabi niya. Ano yung in-between dun sa dalawang bat na yon? Yung kanyang announcement ng kanyang pagkamatay. Hindi nila ma-reconcile. Namamangha kami sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang otoridad, pero siya ay mamamatay. Aba, ang Mesiyas mamamatay? Hindi po nag-calculate sa utak nila yon. They did not understand this saying, and it was concealed from them, so that they might not perceive it, and they were afraid to ask him about this saying. Hindi nila maunawaan ang isang kabalintunaan. Paradox. No, hirap pong Tagalogin ng paradox. Ang talagang Tagalog niya, kabalintunaan. Pero marami sa inyo hindi nyo naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng kabalintunaan. Paradox na ang Mesiyas ng Diyos ay hindi magwawagi laban sa Roma. Yun po ang kanilang paradox. Ang Mesiyas, siyempre, palaging magwawagi. Pero sabi ni Jesus, hindi. Siya ay mamamatay. Parang hindi nila masyadong napansin, yung after 3 days, he will rise again. Lalo nang hindi nila maunawaan yun. Hindi nga nila maunawaan kung bakit siya kailangan magsakripisyo. Bakit siya kailangan mamatay. Kasi alam nyo, ang alam nila dahil sila ay Hudyo, sila ay ligtas na. Dahil sila ay anak ni Abraham. Ang Mesiyas ay magpapalaya lang sila sa kanila, sa kanilang pagka-oppressed, sa kanilang pagpapasailalim sa Roma. Yun lang alam nila. So ito po ang kabalintunaan na ang Mesiyas ng Diyos ay hindi magwawagi sa laban sa Roma, hindi alam nila mula sa luma, hindi nila alam mula sa lubang tipan na ang Son of Man ay maghahari sa buong mundo magpakailanman. Yun ang alam nila eh. Bakit? Kasi sabi sa Daniel 7:13-14, I saw in the night visions, and behold, with the clouds of heaven, there came one like a Son of Man. And he came to the Ancient of Days and was presented before him, and to him was given dominion and glory and a kingdom of all peoples, nations, and languages. Buong mundo. should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed. Yung pong Son of Man na yon, siya din po yung suffering servant. So tinanggap nila yung Son of Man, bida, conquering Savior. Ayaw nilang tanggapin yung suffering servant. Kung minsan po kasi tayo, gusto natin yung victorious Christian life, no? Tayo ay pinagpapala ng Diyos, yumayaman, yumayabong, lumalakas, no? Ayaw natin tanggapin na ang buhay Kristiyano ay may taglay na paghihirap, pagsasakripisyo, at mga pagsubok. Sa Romans 8:32, ang sabi doon ng ating Panginoon, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all. Gave Him up, pareho po ng word, to hand over, to deliver. How will He not also with Him graciously give us all things? Kung Kanyang ibinigay na, Kanyang bugtong na anak, how will He not give us graciously all things? Ano all things? Paglago ng ating buhay espiritual. Pagpapatibay ng ating pananampalataya. Pagpapagaling ng ating mga sakit kung ito ay nasa Kanyang kalooban. Paghihirap. Pagsubok. Kasama ho yun dun sa all things. How will He not give us all things? Hindi rin nila maunawaan ito dahil it was concealed from them. Yun sabi ng verse 45. Sabi sa Luke 18:34, but they understood none of these things kasi inulit niya ulit ito third time. Ako'y mamamatay, ako'y papako, isa ikatlong araw, ako'y mabubuhay na maguli. Inulit niya ulit sa Luke 18, pero ang sabi doon, but they understood none of these things. Nasa Luke 18 na ha, nasa Luke 9 pa lang, di na nila maintindihan. Nasa Luke 18 na sila, hindi pa rin nila maintindihan. Bakit? The saying was hidden from them and they did not grasp what was said. Sa isang banda, parang pinoprotect ng Panginoon ang kanyang mga alagad na dun sa stage na yun ng kanilang buhay, hindi pa nila matanggap ang lahat ng mangyayari sa kanya. Hindi nila maunawaan. Bakit? It was concealed from them. Hindi nila maunawaan dahil hindi nila ma-accept na ang Mesiyas mamatay. Hindi nila maunawaan sapagkat ito ay itinago sa kanila ng ating Panginoon. Alam nyo, sabi sa 1 Corinthians 2:14, the natural man cannot understand the things of the Spirit. Alam nyo ba na kung hindi kikilos ang diwang banal sa ating mga puso at isipan, hindi natin maunawaan ang gospel? Lalo na't hindi natin matatanggap. Ganun po nangyayari dito. Hindi pa napapanahon ang paglantad ni Jesus ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Later on, nung sila ay mas matibay na, nakita na nila na siya ay nabuhay na maguli, naunawaan na nila, ito yung sinasabi niya noon. At dahil dun sa kanyang pagkabuhay na maguli, ang lahat sila ay nabuhayan. Lahat sila ay binigyan ng Espiritu ng Diyos at sila ay binigyan ng kapangyarihan na maging saksi sa buong mundo. Alam niyo mga kapatid, ang mga plano at kalooban ng Diyos ay higit na mataas kaysa sa kaisipan nating mga tao. Sa Isaiah 55 verses 8 to 9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my way.

kanyang kalooban. Kung minsan di po ba may nangyayari sa inyo, hindi nyo maunawaan kung bakit nangyayari sa inyo. Bakit ba ako nagkakasakit, Panginoon? No. Kagabi po, wala po akong tulog. Namamaga po ang tuhod ko, namamaga po yung aking wrist. No? Eh, mababa naman ang aking uric acid. Nagpa-injection na nga ako sa doktor. Pero namamaga dito, puro magang-maga na po ako. No? Sabagay, itsura ko ito para nga akong namamaga. No? Hindi ko po maunawaan. Bakit ba nangyayari lahat sa akin ito? Actually, alam ko naman, di ko lang matanggap. Kasi every weekend po, diyan po nangyayari ang lahat ng aking mga sakit. Eh, sabi ko nga sa misis ko, siguro nga dahil every weekend magpipreach ako eh. So, yung ba'y galing sa kaaway? Pwede. Pero malamang, alam niyo naman, walang nangyayari sa atin, walang kapahintulutan ng Diyos. Ito ay pinahihintulot niya. Bakit? Tinuturuan niya ako nitong sermon na ito. No? Na huwag ako palaging tumingin sa pagkabangha at tanggapin ko na ang buhay Kristiyano ay may dalang pagsasakripisyo. Yun po ang lesson natin eh. So tinuruan na po ako ng Diyos. So tinanggap ko na po, humingi na po ako ng tawad kaninang umaga. No? Sabi ko, ito pala ang tinuturo mo. Marami po sa atin siguro ay dumadanas ng paghihirap, sakit, pagkamatay ng isang mahal sa buhay. Ang lahat pong yan ay pinahihintulot ng Diyos sapagkat yan po ay magpapalakas sa atin. Yan po ay bahagi ng ating buhay espiritual. Sa Romans 11:33, napaawit si Paul dahil kanyang nakita ang plano ng Diyos para sa Israel. Romans 9, Romans 10, Romans 11, no, ang Gentiles were grafted in, pero ang Israel ay ililigtas niya in the end. Napahiyaw siya. Oh, the depth of the riches and the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments and how inscrutable His ways. Sabi ni Pablo, hindi ko naintindihan lahat sapagkat siya ay Diyos at hindi ko siya kayang abutin. Kaya nga hindi nila matanong and they were afraid to ask Him about this saying. Alam mo kung ba't sila afraid? Alam nila kung anong sagot eh. Ayaw nilang marinig muli. Kung minsan po, ganyan po tayo pag tayo'y may kausap tayong doktor, meron tayong may suspecha ang Diyos sa atin na meron tayong sakit. No? Dinadagdagan yung mga test. Ganyan po ako sa misis ko eh. Masasabihin niya, ang gusto ni ganito, dagdagan daw yung test dito. Bakit? Anong nangyayari sa akin? Hindi, titignan daw nila, i-rule out nila. Ano i-rule out? No? Ako po, gusto ko malaman, pero actually, takot po ako dun sa sagot. No? Ang sagot po, mga kapatid, sa lahat sa atin, dumadanas ng pagsubok sa ating mga kalusugan, ang sagot po, ay lahat po tayo ay mamamatay. No? Kukunin po tayo ng Panginoon. Maaaring hindi po ngayon. No? Baka bukas. No? Baka mamayang gabi. Baka siya'y dumating na at mangyari na ang rapture. No? Ano po yung rapture, Pastor? Hindi kasi kayo nag-attend ng Sunday Bible School. No? Mag-attend kayo para nasa YouTube naman. No? Pag-aralan natin. Nakatuon kasi ang ating paningin, mga kapatid, sa mga kamangha-mangha. Ngunit siya ay nakatuon sa nakaliligtas. Nakatuon ang ating pagnanasa sa panandaliang paglaya sa pag-uusig at paghihirap. Ngunit ang kanyang kalooban ay para sa buhay na walang hanggan ng lahat ng mga mananampalataya sa kanya. Yun po ang inaalala natin sa hapong ito sa ating pagdiriwang ng banal na hapunan. Yung kanyang pagbabayad sala para sa mga kasalanan ng lahat ng mananampalataya sa kanya.

Ang sinasabi ni Jesus dito, huwag nyo lang tignan yung kamangha-mangha. Ang tunay na kamangha-mangha ay ang krus ng Kalbaryo. Yan ang tunay na kamangha-mangha. Sapagkat sa krus na iyan, ang aking pag-ibig at ang aking paghuhusga ay nagsama. Justice and mercy collided on the cross. Ang kanyang justice was served, satisfied by Christ. Ang kanyang mercy ay napunta sa atin dahil pinambayad sala niya ang kanyang sariling anak. Tumingin tayo sa krus ng ating tagapagligtas, mga kapatid. Ang krus na tunay na kamangha-mangha. Sa hapong ito, tayo po ay magdiriwang ng banal na hapunan. Ginagawa po natin ito, mga kapatid, upang maalala natin. Kaya kanina, inaawit natin, we remember. Maalala natin ang alin. Yung pahayag ng ating Panginoon na siya ay mamamatay at siya ay mabubuhay na maguli. Inaalala natin ang pagkakaligtas natin sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus. Baka naman meron sa atin dito, narito ngayon, na hindi pa kayo nananampalataya kay Jesus. Nananampalataya kayo sa sarili ninyong kakayahan na makarating sa langit. Nananampalataya siguro kayo sa inyong relihiyon, sa inyong mabubuting gawa. Wala pong maliligtas pamamagitan ng relihiyon o mabubuting gawa. Baka nananampalataya kayo sa pagiging member ninyo ng GCF. Hindi po nakapagliligtas ang GCF. Ang tanging nakapagliligtas lang po ay ang ating Mesiyas na matapang na nagpunta sa krus para pagbayaran ng ating pagkakasala. Kung hindi niyo pa nagagawa yan, mga kapatid, ang pagdiriwang ng banal na hapunan ay hindi para sa inyo. Ngunit pwede niyo namang gawin ito sa hapong ito. Sa ating pananalangin, manalangin lang kayo sa Diyos. Panginoon, ako po ay makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Kayo lang po ang aking pag-asa. Kahabagan niyo ako, Panginoon, at ako'y inyong iligtas. At kung kayo ay mananalangin ng ganyan, ang ating Diyos, ang sabi niya sa kanyang salita, "And whosoever calleth upon the name of the Lord shall be saved." Manawagan lang kayo sa Diyos. Kayo ay kanyang ililigtas. Kagalakan niya ang iligtas tayong lahat. Kagalakan niya, mga kapatid. Kaya huwag niyong talikuran ang kanyang inaalok na kaligtasan. So, kung kayo ay nanampalataya na kay Jesus, napakasaya po na itong pagdiriwang na ito. Sapagkat ito po ang nagbibigay ng ating assurance na tayo ay ligtas na at makakasama niya sa kalwalhatian. Kaya tayo mananalangin, mga kapatid. Yugo po natin ang ating mga ulo. Pikit ang ating mga mata. Tayo manalangin. O Diyos na mahabagin at mapagmahal, dalangin po namin, Panginoon, sa hapong ito na ipaalala niyo sa amin ang dakilang pagsasakripisyo ng aming tagapagligtas at Mesiyas na si Jesus. Pakinggan niyo po ang aming pangungumpisal sa inyo ng aming mga kasalanan at pagkukulang. At takpan niyo po ang lahat ng ito ng dugo ni Kristo na kanyang ibinuho sa Kalbaryo bilang pambayad sala sa lahat ng aming kasalanan sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagpapatawad na naaayon sa katapatan ng inyong bugtong na anak na si Jesus
natapat na nabuhay ng isang buhay na walang sala at tapat na namatay ng isang kamatayang walang sala din. At ang kanyang buhay na walang sala ay kanyang ipinataw sa amin at ang aming mga kasalanan ay kanyang tinanggap sa kanyang sarili at pinagbayaran sa krus. Yan po ang inaalala namin ngayong hapong ito. Nawa, O Diyos, pakinggan mo ang lahat ng aming pangungumpisal. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating mga upuan, sa sarili nating tahimik na panalangin, ipangumpisal po natin ang ating mga pagkakasala kay Kristo Jesus, sa ating Diyos na buhay, at siya po ay magpapatawad. Gawin po natin ngayon yan sa katahimikan ng ating mga upuan.

0: You've just heard a message from The Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Katotohanan ang magpapalaya sa mundo, na siyang magsisilbing bigkis para sa akin at sa iyo. Buksan ang iyong puso at isipan sa pakikinig sa mensaheng hatid ng Bigkis ng Katotohanan.
3: Batid po ng Diyos kung paano niya bibigyang kasagutan ang bawat isa nating mga problema. Ngunit, nais at nakahanda po ba tayong ito ay pakinggan?
4: Ito po ang programang Bigkis ng Katotohanan na hango mula sa turo ni Dr. Charles Stanley na ibabahagi po sa atin sa pamamagitan ni Pastor Leonardo Perez. Ikaw ba ay maharap sa malabundok na problema? Paano mo ito sasolusyonan? Madalas nga'y sinusubukan natin itong remedyuhan. Humingi tayo ng payo mula sa mga eksperto, magsusumamo at magmamakaawa para sa kanilang tulong. At ginagawa natin ang lahat ng ating kakayanan. Ngunit matapos natin gawin ang lahat, ay saka lamang tayo mananalangin. Ngunit kaibigan, ngayon po'y inihimok po tayo ng mensaheng ito na baguhin ang ating pag-uugali sa pananalangin. Meron pong solusyon ng Diyos sa bawat problema natin. Kailangan lamang nating matutunang pakinggan ang Kanyang kasagutan. Pakinggan po natin ang biblikal na prinsipyo tungkol sa pananalangin bilang sagot sa ating mga problema.

0: Kaibigan, ikaw man ay ligtas o hindi, ikaw nga ay daranas rin ng problema. Ngunit ito po ang pagkakaiba. Kung ikaw ay isa ng anak ng Diyos, ay nasa sayo na rin ang isang dakila at lubos na mapagmahal na ama na siyang gagabay, mamumuno, tutulong at magpapalakas sa iyong pagharap sa anumang problema. Kaya't ang nais ko pong pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa pananalangin bilang susi sa paglutas sa mga problema natin. Hindi lang ito basta panalangin, kundi isang partikular na panalangin. Kaya't nais kong muling makipagbukas ka sa akin sa aklat ng ikalawang kronika. Dahil sa kabanatang ito ay may mga nais po akong ibahagi at naway maisulat mo dahil may ilang aral po na sa palagay ko ay makakatulong sa iyo anuman ang problema ang kinakaharap mo. Na maaaring ang ilan ay mas mahirap nga kaysa sa iba mong problema. Subalit lahat nga po tayo ay haharap at haharap sa anumang problema. At ang isyu nga ay paano ba tayo tumutugon sa mga problemang ito? Kaya ito po ang unang bagay na naway maisulat mo. Ang Diyos po ay interesado sa ating mga problema. At kung ang katotohanan ito ay hindi ko nga po pinapahalagahan, bakit pa nga ba ako mananalangin? At kung papansinin mo ang sabi sa ikalawang kronika, kabanatang 20, talatang 6, nanalangin siya, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan. Kaya walang maaaring lumaban sa inyo. Kung siya nga po ang namumuno sa lahat ng mga bansa, di siya nga po ay interesado sa problema ng bawat bansa. Dahil ang problema ng isang bansa ay siyang problema ng bawat tao. At ang sabi nga'y walang makakalaban sa kanya. Kung ganon, yan nga po ay nangangahulugang wala rin makakalaban sa atin na kanyang mga anak. Na sa oras na tayo ay may naharap na mga pagsubok, tayo ay makakalapit sa ating ama na siyang pinakamalakas at pinakamakapangyarihan sa lahat. Mapagmahal, interesado at may pakialam sa atin. Ito may tungkol sa ating aralin, pananalapi, relasyon sa tahanan o sa trabaho, o maging tungkol sa ating kaligtasan o buhay na walang hanggan. Yan ay pagkat siya nga ay isang mapagmahal na ama na masayang nakabantay sa kanyang mga anak. At ito po ang pangalawa na naway maisulat ninyo. Yan ay, ang Diyos ay mas nakahihigit kesa sa ating mga problema. At minsan naiisipin natin, Panginoon, ano po ang aking gagawin? At ano po ba ang iyong gagawin? Ito, kaibigan, hindi na po nasusurpresa ang Diyos sa mga pinagdadaanan natin. Dahil bilang makapangyarihang Diyos, alam na niya ang ating problema bago pa natin ito maranasan. Nalalaman niya ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Alam niya ang kalikasan ng ating problema at ang bawat detalye ng mga ito. At alam niya kung paano ito masusolusyunan. Kaya't pagdating po sa paglutas ng ating mga problema sa pamamagitan ng pananalangin ay dalawang bagay po. Una, marapat na ako'y manampalataya na siya ay interesado o may pakialam. At pangalawa, na siya ay mas nakahihigit kesa anumang aking problema. At ang ikatlo, kapag ikaw at ako ay humaharap sa mga pagsubok, ang unang dapat nating gawin ay ang buong puso nating hanapin ang kalooban ng Diyos. Ngayon, pansinin po muli natin ang sinabi ng ikalawang kronika, kabanatang 19, talatang 3. Dahil naniniwala ako kung bakit nga sa kabila ng napakahirap na sitwasyon ay nagawang hanapin ni Jehoshaphat ang Panginoon, ay dahil nakasanayan niya na po itong gawin. Kaya't ang sabi sa talatay, sinikap mo ring sumunod sa Diyos. Yan daw po ay bago niya pa napakinggan ang masamang balita, nang panahong maayos pa ang lahat ng bagay, na nang dahil sa Diyos ay puno pa sila ng kagalakan, kapayapaan sa bansang kanyang pinamumunuan. At ngayon ito po ang madalas nating nakaliligtaan. Kung nais mo ngang maging handa sa pagharap sa anumang krisis, naway hanapin mo na ang kalooban ng Diyos bago po dumating ang problema. Habang sumasang-ayon pa sa iyo ang lahat ng bagay, ang ika'y maging mas masaya, kontento, magdiwang, magpuri at sumamba at magsaliksik sa salita ng Diyos. Dahil kung hahanapin mo lamang ang Diyos sa oras ng pangangailangan, ay mahihirapan ka nga kaibigan sa iyong pananampalataya at mahihirapan kang magpatuloy pa. At ang magtiis sa gitna ng mga problemang maaaring magtagal pa. At ito naman po ang pangapat na naway maisulat mo. Yan ay na madalas ngay nais ng Diyos na makipanalangin tayo sa iba sa gitna ng ating problema. At napakahalaga nga po nito. Pansinin po natin ang nangyari sa ikalawang kronika, kabanatang 20, talatang 3. Nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Huda. At batid nga po niya na sa problemang ito ay hindi sapat na siya lang ang mananalangin para dito. Kaya't makikita nga po natin ang napakagandang ginawang pagkilos ng Diyos para dulutan sila ng solusyon. Ngunit yan nga ay isinama o ginawang kabahagi ni Jehoshaphat ang lahat sa kanilang problema. Yan ay nag-ayuno at nanalangin silang lahat at nanikluhod sa harapan ng ating Diyos. At napakadakila nga po kung ang mga anak ng Diyos ay sama-samang sumasamo at naghahanap sa kanyang kalooban. At kaibigan, hindi lamang po nais ng Diyos na hilingin natin ang tulong ng ating Ama, kundi ang maibahagi din natin ang ating mga kabigatan at pasakit sa iba. Subalit, may gusto pa po akong pansinin natin dito, na ang Diyos nga ay may ibibigay na solusyon sa ating problema. Kaya't wala pong anumang problema na walang solusyon. Ngunit, maaari mong sabihin, makailang linggo, buwan at taon na rin ako nananalangin at hanggang ngayon, wala pa rin siyang solusyon sa aking problema. Kaibigan, kung hindi niya nga po tayo tinugon ayon sa ating inaasahan, ay maaaring mayroon po siyang dahilan kung bakit. Kaya't ang marapat nating itanong ay, napakahirap ba nito para sa kanya? Hindi po. Interesado nga ba siya talaga? Opo. Mas nakahihigit nga ba siyang talaga kaysa problema? Oo, kaibigan. At ang tanong pa, nananalangin po ba talaga tayo? Oo naman. Kung talagang nalulugod nga ang Diyos sa pagtugon sa ating mga panalangin, bakit nga ganon? Kaibigan, kapag ganyan nga ay maaaring may ilang mga kadahilanan. Una sa lahat, maaaring batid niya kasing tayo'y maaaring hindi pa nakahanda sa solusyong ibibigay niya. Ngayon, aminin nga po nating tayo'y naharap na sa mga sitwasyon at kalagayan na nang humiling tayo sa Diyos ng kasagutan at nang malaman natin ang kanyang sagot, ayaw na natin itong tanggapin. Yun bang, teka muna Panginoon, mukhang iba ata ang narinig ko sa iyo ah. Teka, imahinasyon ko lang ata ito. Kaya't ang gagawin nga natin ay mananalangin ulit tayo. Yun bang, Panginoon, narinig ko po ang gusto mo, pero hindi po yan ang gusto ko. Kaya ako na po ang bahala. Alam niyo po, hindi ugali ng Diyos na basta tapunan lang tayo ng karunungan at kaalaman o ng lahat nating mga kailangan na para bang walang katiyakan. Kundi, interesado po ang Diyos na bigyang solusyon ng ating mga problema. Yan ay kung tayo nga ay handang tanggapin ito. Kaya't minsan nga ay maaaring hindi pa po tayo nakahanda. Ngunit laging nakahanda po ang Diyos na bigyang solusyon ang bawat problema natin. Ang isyo lamang po ay nakahanda at bukas loob ba ako para pakinggan ang nais niya. Ang tumalima sa lahat ng ipagagawa niya. Ngayon, habang tinitingnan ko ang talatang ito sa salita ng Diyos, ay naisip ko ang sinabi ng Diyos na sagot niya kay Jehoshaphat. Kung ako si Jehoshaphat ay maaaring may mabuong tanong sa aking isipan. Dahil pagkatapos nga nilang nanalangin, ang sabi ng propeta sa ikalawang kronika, kabanatang 20, talatang 14 hanggang 17, ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jehezael na anak ni Zacarias. Apo siya ni Benayas na anak ni Jiel, na apo naman ni Matanayas, isa sa mga Levitang anak ni Asaf. Sinabi niya, ang propeta po'y tumayo sa kalagitnaan ng panalangin at sabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Huda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa Zis. Makakasagupa ninyo sila sa may dulo ng Libis sa silangan ng ilang ng Jeruel. Hindi na kayo kailangang lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Ngayon, si Jehoshaphat nga po ay may tuturing na nagtagumpay na bago pa niya ibinigay ang kanyang mga utos sa mga tao. Naghintay na lang siya sa Diyos. At alam niyo po, ni hindi niya pinatawag ang lahat ng kanyang mga heneral upang sabihin, ano na ang gagawin natin? At bilangin ninyo ang lahat ng mga nasawi na. Kundi ang ginawa niya ay nanikluhod siya sa paanan ng Diyos at hinanap ang kanyang kalooban. At isinama ang mga tao sa kanyang pananalangin upang siya ay makagawa ng isang magandang desisyon kung paano nila haharapin ang kanilang mga kaaway. At habang ganyan nga ang sabi ng salita ng Diyos, hindi lamang siya nakatanggap ng babala, kundi nagsimula ang Diyos na kumilos sa kanyang puso at naunawaan niyang ang Diyos nga ang siyang nangungusap. At siyempre, ang naging solusyon ay yaong hindi niya inaasahan, sapagkat sa talatang 21 at 22 ang sabi, matapos niyang paalalahanan ang mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang nasa daay umaawit, purihin si Yahweh, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito, sila-sila ang nagkagulo. Sa madaling salita, sinabi ni Jehoshaphat na marapat na nasa unahan ng hukbo ang mga awit. At kung iisipin mo nga yan, minsan talaga'y tila hindi natin nauunawaan kung paano magbigay ng solusyon ng Panginoon. Maaring hindi dumating sa panahong inaasahan natin. Yun bang sige na, Panginoon? Ano ba? Gumawa na po tayo ng desisyon. Tara na po! Kaibigan, hindi kailanman maaaring madaliin ang Diyos. At hindi po siya kikilos malibang handa na siyang kumilos. Naiimpluwensyahan ba ng ating pananalangin ng Diyos? Kaibigan, ang panalangin po ang naglalagay sa atin sa posisyon kung saan ang Diyos ay makakakilos at maisasagawa niya ang gusto at pinlano niyang gawin. Pag-isipan mo ito, kaibigan. Ang Diyos ay may inihanda na pong solusyon sa lahat ng iyong mga problema bago ka pa man naisilang sa mundong ito. Hindi niya na po kailangang pag-isipan pa kung ano ang dapat niyang gawin. Meron siya ng lahat ng solusyon. Tayo lamang po ang kanyang hinihintay at hindi nga lang natin ito palaging nauunawaan. At noon nga, mga ilang tao kaya ang nakaunawa sa isinagot ng Diyos kay Jehoshaphat? Yun bang, ano? Mga awit kami, tapos kami ang nasa unahan ng hukbo? Paano ko atakihin kami? Kapag nariyan na mga palaso, sibat at mga espada, kami ang unang matatamaan. Subalit dahil nga sa nakapanalangin na sila, nanikluhod, sumamba at nagpuri sa Diyos. Kung kaya't nang nasabi na sa kanila ng Diyos ang solusyon, ito ang dapat nating gawin. Ito ang planong ibinigay ng Diyos sa atin. At ito nga po ang madalas nating pagkakamali, ang gumawa muna ng desisyon bago manalangin at alamin ang kalooban ng Diyos. Pakinggan mo itong mabuti, kaibigan. Kung ikaw ay umaharap sa mga problema, huwag mo hayaang pilitin ka ng iba na gumawa ng isang bagay hanggat hindi mo naririnig ang nais ng Diyos at sabihin sa iyong anak, ito ang aking plano. Dahil dyan, makatitiyak ka na ikaw nga'y magtatagumpay. Pero paano nga kaya kung sinabi nila noon na ngayon ay handa na tayong lumaban at kung lalabas tayo na umaawit lamang ay hindi natin magagapi ang mga kaaway? Tatlong mga hukbo ang kailangan nating lupigin. Lumaban na tayo. Ngunit hindi po. Sa halip ay sila'y nanalangin ng napakahabang oras hanggang makamit nila ang kasagutan ng Diyos. Ang estratehiyang nais niya at madalas nangangailangan nga ito ng ilang sandaling paghihintay na nagtuturo sa ating magpakumbaba sa kanyang harapan. Na ito'y kadalas ay hindi gaya ng ating inaasahan at pinlano. Ngunit ito po ay isang makadiyos na solusyon na siyang palaging pinakamabuti para sa atin. Kaya't ano po, siya nga'y naghintay sa sagot ng Diyos, nagtiwala at hinanap nila ang kanyang kalooban at ipinagkaloob naman sa kanila ng Diyos ang direksyong kanilang kailangan. At ang masasabi ko lang po ay pagdating sa mga matinding pagsubok na ating nararanasan ay ito po ang siyang pinakamatinding pagsubok sa atin. Yan ay, handa ba akong maghintay hanggang marinig ko ang utos ng Panginoon sa akin? Ang magpakatatag at manatili hanggang mangusap ang Diyos sa akin? At sigurado ba akong makikilala ko ang tinig ng Diyos? Yun bang pag meron ka nang natanggap na solusyon, ang tanong, ito nga ba'y kalooban ng Diyos? Kung may nagsabi o kaya nasabi mo mismo na ito ang sinabi ng Diyos, pero parang hindi naman ito reasonable, kaibigan, maaaring mula nga yan sa Diyos, pagkat madalas, ang sasabihin niya po sa ati yaong tila hindi reasonable. Hindi po lahat, pero maaaring halos lahat. Kaya't huwag ka nga po sa tao makikinig, kaibigan, kundi ang salita ng Diyos ang iyong pakinggan. At ito pa po ang isang bagay na nais kong makita natin. Ang atin pong pananalangin ay marapat na nakasentro sa ating Diyos at hindi sa ating mga problema. Kaya nga maraming tao ang dasal ng dasal ngunit walang kasagutang nakakamit. Yan ay dahil nakasentro at nakatuon sila sa problema. Ngunit ito po, hindi po yan ang ginawa ni Jehoshaphat. At ano po? Lumuhod siya at itinuon ang pansin sa kanyang Diyos. Ang Diyos na namamahala at manlilikha ng buong mundong ito. Magkapangyarihan at nakakaalam ng lahat ng pangyayari. Sabi niya, alam mo Panginoon ang lahat ng aking mga problema. At bago pa man ito mangyari, batid mo po ang lahat ng kaliit-liit ang detalye nito. At batid mo rin kung paano ito bibigyang solusyon. Ama, alam kong ikaw ang solusyon sa lahat ng ito. Kaya tinilalaga ko po ang aking buong tiwala sa iyo. Maghihintay ako at magtitiis anuman ang mangyari. Ikaw po ang solusyon at sabihin mo nawa sa akin kung ano ang dapat kong gawin at kailangan kong dapat isagawa. At yan ang marapat mong gawin, kaibigan. Sa kabila ng mararamdaman at maririnig mo, yan ay ang sumalig sa presensya ng Diyos, ang paulit-ulit na tumawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. At maaaring panghinaan ka nga at sasabihin ni Satanas sa iyo, tingnan mo, dasal ka ng dasal at ano? Wala namang nangyayari. Kung ang Diyos mo ay may malasakit sa iyo, bakit hindi niya sinasagot ang panalangin mo? At sabihin mo sa kanya, kaibigan, yan ay maaaring hindi pa nga ako handa sa kanyang kasagutan. Maaaring may kasalanan sa puso ko na nais niyang malinis, na marapat na may mga tao akong maging kaagapay, kaya't hindi pa ito ang tamang oras. Kaya't iba tumungalang muli sa Diablo ang mga pagdududang ibinigay niya sa iyo. At alam mo, nais ng Diyos na ang katotohanan ang siyang ating maging pananggalang. Kaya nga napakahalagang hindi lamang tayo makinig sa mga mensaheng tulad nito, kundi magbasa at magnilay tayo ng kanyang mga salita, ang magtala ng mga aral, ang itanim sa ating puso at isip, at ang ito'y pagbulayan, ang palaging maging handa sa pag-atake ni Satanas. Subalit, kung ikaw nga'y minsan lang nagsisimba o nakikinig ng mensahe sa radyo, kaya't pagkatapos mong makarinig ay agad rin itong nawawala sa iyong isipan. Kung kaya't sasamantalahin nga ni Satanas upang kunin niya ang anumang meron kang katotohanan. Kaya nga, ako man ay natutunan ko na isulat ang anumang ipinapangusap ng Diyos sa aking puso. Yun bang minsan ay sa kalagitnaan ng gabi, bubuksan ko ang ilaw at magsusulat nga ako, bagamat antok na antok ako. Dahil kung sa akala mo nga na hindi ito maaagaw ni Satanas, ay nagkakamali ka't binibigyan mo na nga siya ng pagkakataon, kaibigan. Nanakawin na ito sa iyong isipan. Siya po ay aktibo at siya na palaging nais niyang gawin. Ngunit nasa atin nga po ang banal na espiritu na patuloy na maghahanda sa ating labanan, ang Diablo. Yan ay kung ang puso at isip ay patuloy na magbababad sa salita ng Diyos. Hindi lamang dapat na nakasentro sa Diyos ang ating mga panalangin, kundi dalawang bagay pa po. At ito ang isa, na ang anumang solusyon ng Diyos ay palaging humihingi ng pagsampalataya natin. At ito po, ang nais po niyang maliwanag, tumpak at angkop natin siyang masunod. At ang nais niya lamang ay ang tayo'y himuking gawin ng mabuti at tama. Kaya ang sinabi niya sa kanila, isugon niyo ang mga awit at tila ngay isang kalokohan. Pero nagtiwala po si Jehoshaphat sa paraan ng Diyos. At kung tayo ngay magtiwala ay makikita natin kung ano ang mangyayari. At nang sinunod nga nila ang Diyos na habang sila'y nagsisipagtugtugan at nag-aawitan, ay nalito nito ang kanilang mga kaaway at di umano'y wala ni isa man sa kanila ang nakatakas. Alam niyo po, hinihingi nga po ang ating pagtitiwala. At kapag dakay tayo nga'y kanyang pagtatagumpayin, hindi tayo kailanman bibigyan ng Diyos ng maling impormasyon, kundi ang pinakamabuti lamang. Pagkat siya nga po'y isang banal na Diyos. At panghuli, ang anumang solusyon ng Diyos sa ating problema ang siyang palaging pinakamabuti o maganda. Basahin po natin sa ikalawang kronika, kabanatang 20, talatang 24 hanggang 30. Umakyat ang mga taga-Huda sa tore na nasa disyerto at nagmanman sa mga kaaway. Wala silang nakitang nakatakas. Lahat ay patay na nakahandusay sa lupa. Napakaraming nasamsam si Jehoshaphat at ng kanya mga kasama. Halos hindi nila madala ang nasamsam nilang kawan, mga kagamitan, damit at maraming mahalagang bagay. Kaya't nagmistulang ano nga po ang kanilang hukbo? Tagapaglinis. At hindi na sila nakidigma, kundi naglinis na lamang ng kanilang mga nasamsam o nakuha. Ang sabi, tatlong araw nila itong hinakot, ngunit sa sobrang dami ay hindi nila nakuhang lahat. Nang ikaapat na araw, nagtipon sila sa isang libis at nagpuri kay Yahweh. Kaya simula nooy tinawag na libis ng Beraka ang lugar na iyon. Sa pangunguna ni Jehoshaphat, umuwi na ang lahat ng mga taga-Huda at Jerusalem. Tuwang-tuwa sila dahil sa tagumpay na ipinagkaloob sa kanila ni Yahweh. Pagdating nila sa Jerusalem ay tumuloy sila sa templo, kasabay ng tugtog ng mga alpa, lira at trompeta. Mula noon ang lahat ng kaharian at bansa ay natakot nang malaman nila kung paano tinalo ni Yahweh ang mga kaaway ng Israel. Naging tahimik ang buong nasasakupan ni Jehoshaphat at binigyan siya ng Diyos ng kapayapaan sa buong kaharian. Kaya't mahihigitan nyo nga po ba yan? Ginawa nila ang eksaktong sinabi ng Diyos. Kaya nga'y ang solusyon ng Diyos ang siyang palaging pinakamabuting solusyon. Kaya't ilang beses na nga ba tayong pinagkalooban ng Diyos ng solusyon? Kung kaya't napakasaya natin at tayo'y nagdiriwang. Kaya't sabihin mo sa Diyos na linisin niya nawa ang iyong puso at patawarin ang iyong mga kasalanan. Na inilalagay mo na ang iyong buhay sa kanyang mga kamay at pinagkakatiwala mo na ito sa kanya bilang iyong tagapagligtas.
1: Kung hindi mo pa pinagtiwalaan si Kristo bilang iyong sariling tagapagligtas, ang unang ang problemang dapat mong hanapin ay ang tungkol sa iyong kasalanan. Ipinapaalala po sa atin ng mensaheng ito na sinusolusyonan na po ni Jesucristo ang problemang iyan para sa lahat ng tao doon mismo sa cross ng Kalbaryo. At ang marapat mo lamang gawin ay ang angkinin para sa iyong sarili ang kanyang sakripisyo sa cross. At anuman ang iyong kinakaharap ngayon, kung ikaw ay isang mananampalataya na, ay kaagapay mo ang Diyos kaibigan na tutulong at tutugon sa iyong panalangin. Narito po ang sinasabi ng Isaias, Kabanatang 50, Talatang 8 hanggang 10. Ang sabi, ang Diyos ay malapit at siya ang nagpapatunay na wala akong sala. May mangangahas bang ako'y usigin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang paratang. Ang Panginoong Yahweh mismo ang nagtatanggol sa akin. Sino ang makapagpatunay na ako ay may sala? Mawawalang lahat ang nagbibintang sa akin. Tulad ng damit na nginangat-ngat ng insekto, kayong lahat na may paggalang kay Yahweh at susunod sa utos ng kanyang lingkod. Maaring mas landas ninyo ang maging madilim, gayon may magtiwala kayo at umasa sa kapangyarihan ng Diyos na si Yahweh.
2: Iyong napakinggan ang Big Kiss ng Katotohanan, inihatid ng Transworld Radio Philippines sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DCAS, agapay ng sambayanan.
3: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na. Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon? Hanggang mayroong himig. Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong Papuri Selmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Selmo A Cappella, sa wagas na pag-ibig mo, the album launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Selmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri, hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Selmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, the album launch. Kita-kits!
4: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Jesucristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Jesucristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Alam mo ba na ang unang lokasyon ng 1125 TWAS Legazpi ay nasa paanan mismo ng Mayon Volcano? Nagsimula itong mag-broadcast noong Disyembre taong 1973 at napapakinggan sa buong rehiyon ng Bicol, sa mga probinsya ng Albay, Sorsogon, Catanduanes at Camarines Sur, at maging sa Masbate, Romblon at Northern Samar.
1: Sumasayong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Tugtugang walang limit! Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio Active!

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702
1: DZAS. Agapay ng sambayanan.
3: Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Legit.
5: Kabataan naman ang hihirit.
4: Legit.
5: Usapang from the real source. Legit.
4: Mga kwentong hit. This is it.
5: Legit. Legit.
6: Happy, happy, happy Sunday po sa inyo mga kagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong program. Dito po iyan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong companion, kay El Garcia.
7: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At syempre masaya kami dahil panibagong Sunday at panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit. At yun, di ba? Tayo ay magkakasama na naman pero online, di ba? Pero parang nandyan lang kayo sa aming mga tabi.
6: Correct. At parang nandiyan ka lang din sa aming tabi, no?
7: Yes.
6: At maraming salamat sa mga kaagapay natin na patuloy ngang sinasamahan tayo sa ating programa. Eh, alam ko, Abs, yan, kanina pa yan nakapakinig kanina umaga at nagpapatuloy pa rin up until now na mag-tune in po sa ating program. Kaya special shoutout muna tayo sa team radio natin na patuloy silang nakikinig gamit man ang kanilang portable missionary radio, transistor radio, or car stereo. Salamat po dahil sa loob ng isang oras magkakasama po tayo, magkakakwentuhan para po syempre pag-usapan ang mga mahalagang issues and of course magbahagi po sa inyo ng impormasyon at inspirasyon.
7: Totoo yan. At syempre nabati mo na ang mga kaagapay nating naka-tune in via radio. Hindi rin natin kinakalimutan yung mga online na at talagang present palagi sa ating mga online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya ng lagi namin lambing, mga kaagapay, i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming. At ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabate, ang inyong mga pa-shoutout, ang inyong update sa amin ni Kael. Ano po ba ang pinagkakaabalahan nyo sa mga oras na ito? Diba? Baka yung iba, katatapos lang ng kanilang church service or galing sila sa galaan, nagme-merienda, nagpapahinga. Then now's the perfect time na i-share yan sa atin at i-comment mo na rin ang iyong mga loved ones, ang iyong mga friends, family, at yung mga nais mong makapakinig din ng ating episode ngayong hapon. No? Diyan sa ating comment section, i-mention mo sila.
6: Oo, talagang sa mga nakatune in na po sa ating online. Aba, gusto rin natin, Abs, kumustahin sila? Saan ba sila nakikinig sa time na ito?
7: Mm-hmm.
6: At sabihin nyo naman, mag-comment kayo, sabihin nyo, I'm so blessed.
7: Wow.
6: Ayan, paki-comment nga po ha. I'm so blessed. And alam mo, maliban po sa FBN, sa YouTube, aba, tayo rin po ay may presence sa TikTok, sa Instagram, at maging po sa Spotify. We're in. This program also ay ina-upload po natin dyan para po siya siyempre, mabalikan nyo ang episode natin.
7: Yes, oo. Lalo na kung yun nga, hindi sila makakapanood ng live ngayong hapon.
6: Yes.
7: Eh, pwede na lang mapakinggan at balikan.
6: Correct.
7: Ang ating episode ngayong araw sa ating Spotify. At mayroon pang isang kaparaanan kung paano tayo pwede pakinggan ang ating mga kaagapay. At yan ay sa pamamagitan ng ating 702-DZAS mobile app.
6: Yes.
7: At yun, napakaganda niyan dahil 24/7 ninyong ma-access ang mga programs na hatid ng DZAS. Kumbitin ka ng umaga, tanghali, hanggang gabi, hanggang madaling araw, anumang time zone mo, nasaang panig ka man ng mundo, pwede ka mag-tune in sa pamamagitan ng mobile app na yan. At ang kinagandahan yan, libre lang yan, Kael, di ba? Libre lang sa Google Play Store or kaya naman sa Apple App Store. Kaya download na po kayo, kaagapay.
6: Oo, at saka we praise God kasi nga talagang growing ang community natin sa ating radio app. We praise God for almost 11,000 downloads both on iOS and Google Play Store. At alam mo, nakakatuwa kasi not just only here in the Philippines but we have so many audience outside of the country. Alam mo, Absa, when we gather the analytics, talaga nakikita natin may mga taga from US, taga Middle East countries, taga Europe. Talagang mapapasabi ka na talagang lahat, everywhere in the world, talagang may presence ng listener ng DZAS.
7: Oo, talagang worldwide.
6: Correct.
7: Ang ating mga kaagapay, kaya huwag nyo nang palagpasin, i-download nyo na yan para meron kayong kaagapay buong maghapon at buong magdamag ng inyong buhay. O, diba? Kaagapay.
6: Diba? Totoo yan. At syempre, maraming nga salamat sa iyo, kaagapay, kasi talaga namang, alam mo, talagang sinasama mo sa Sunday habit mo, sa Sunday listening habit mo, ang pakikinig ng Legit, na kung saan nga dito sa ating program ay target natin na mapag-usapan ng mga iba't ibang concerns, issues na pinagadaanan mo, pinagadaanan ko, at syempre lahat ng mga tao, and of course yung mga target audience natin, which is which are the young people, and of course yung mga young at heart na may mga anak din na kabataan na probably they are going through something difficult. Maybe this is their companion or safe space na kung saan pwede nyo pong sabihin sa amin, di ba? Malim nyo, yung mga concerns po ninyo, ma-topic po natin yan dito po sa ating programa.
7: Totoo yan. At yan ang goal natin, no, dito sa ating programa, na maipasa yung baton sa next generation.
6: Correct.
7: Kaya naman, kaagapay, kung may kakilala ka, kung ikaw yung kabilang sa mga kaagapay nating young at heart, at merong kang heart for the next generation, i-share mo na tong episode natin ngayong hapon, dahil baka makarelate sila sa ating pag-uusapan. At kung meron ka rin namang mga desired topics na nais mong ma-feature natin sa ating future episodes, feel free na mag-message sa atin sa ating page sa 702DZAS FEBC Radio TV page. Para malay mo, di ba, ma-feature natin ang topic na yan with our subject matter experts, di ba?
6: Yes, totoo yan, Abs. At syempre, alam mo, ngayong moment na ito, ang ating programa nga ay nakalaan para sa iba't ibang generation, no? Talagang, syempre, hindi pwedeng kalimutan yung mga kabataan as we discuss their topic, their concerns, no? At syempre, kaagapay, minsan nga, no? Dahil good thing naman yung ginagawa natin gaya sa atin, di ba? You were serving in the church. Probably, you are part with so many ministries. Alam mo, may kakilala ko, Abs, not just one ministry, pero alam mo, lahat ata ng ministry sinalihan na ata sa church.
7: Ooh.
6: No, laging present siya, di ba? And you always join ministries. Maybe you're leading, attending fellowship, tapos pag may mga invite, automatically yes ang sagot mo sa lahat ng yan. And before we know it, ayun nga, ang dami nating commitments, talaga napakadami ng ganap. Pero yung time natin with God, siya pa yung unti-unting nababawasan. Parang yun lang yung malungkot, no, Abs? Parang ang dami mong commitment. Pero ayun nga, less na yung time mo sa Panginoon. Kasi possible pala, no, na busy tayo doing things for Jesus, pero slowly becoming distant na sa ating Panginoong Jesus. Mm-hmm. We can be serving from our schedule, strength, and sense of responsibility instead of serving a life that is first connected to Christ. Once again, di ba, parang yun nga yung concern natin. We're so doing a lot of things for the kingdom that we forget the King, di ba, Abs?
7: Totoo yan. And I'm sure baka yung mga listener natin, yung mga kaagapay natin, yung makarelate dyan sa na-mention mo, Kael. Kaya naman today, pag-uusapan natin, paano natin malalaman, kaagapay, kung tama pa ba yung priorities natin sa ating buhay, di ba? Pag-uusapan natin paano tayo matututong magsabi ng no kapag kailangan, at paano natin mapapanatili na si Jesus ang source ng ating strength.
6: Yes.
7: Not just the reason written on our ministry plans, 'di ba? Kasi 'di ba, because ministry should never, 'di ba, never replace our relationship with
6: Correct.
7: Christ, 'di ba? And we don't serve to earn his love, kasi we serve because we've already received it. At
6: Amen.
7: Kapag, ito, tandaan natin to kaagapay, kapag si Christ talaga ang nauuna sa ating buhay, our service becomes an overflow of what God is already doing in us.
6: Mm-hmm.
7: Kaya isa yan sa mga mapapag-usapan natin. Diyan tayo magpo-focus ngayong hapon with our special guest. Kaya naman, kaagapay, huwag ka maglilipat ng estasyon. Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit.
2: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
8: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
7: And we're back, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Siyempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit. At siyempre kasama nyo pa rin po kami, Absidy Ferrer Tabua.
6: And of course, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. At maraming salamat sa mga listeners natin both on radio and ating social media sa FB and YouTube. Don't forget, comment ka na at i-share ang ating streaming sa moment na ito. At ito na nga, Abs, no? Nasa exciting part na tayo ng ating kwentuhan na syempre mahalaga nga yung ating mapag-uusapan. Kaya may kaisa tayo, may katuwang tayo na makakasama sa moment na ito. Alam mo, kaya sa mga kaagapay po natin na patuloy nga may ganaps ngayon sa buhay, kami po ang inyong kasama, di ba? No matter how busy you are, eh nandito po kami para po makipagkwentuhan po sa inyo. Today po, makakasama po natin ay isang public speaker at minister na meron po siyang 14 years of experience sa teaching, leadership training at Christian ministry. May background din po siya sa theology and pastoral studies at since 2012, actively siyang involved sa teaching and speaking. Today po, nagsisilbi siya bilang resource speaker and volunteer with a passion for helping young people discover the importance of putting God first and setting the right priorities in life. Isa din po siyang husband and father, kaya ang perspective niya tungkol sa priorities ay hindi lang po nanggagaling sa ministry and teaching, kundi pati na rin po sa kanyang personal journey sa faith, family, and even sa kanyang personal growth. Kaya i-welcome po natin sa ating program si Kuya Jeremiah That Angel. Yes, good morning. Ay, good afternoon, Kuya Jeremiah.
9: Hi.
6: Ayan.
9: Good afternoon, Ate Abs and Kuya Kael, and to all our listeners.
6: Wow, yes. Ang ganda ng surname mo, di ba, Abs? Talaga, Kuya.angel, no?
7: Oh, para oh.
6: Ano, something na kakaiba, no?
7: Oo. Oh, oh. Ngayon ko lang nga din oh, naka-encounter ng ganong surname. Pero thank you so much po sa inyong availability na makasama ka namin dito sa Legit.
6: Yes, and totoo yun na talagang privilege na makakwentuhan si Kuya Jeremiah sa hapong ito. Pero Kuya Jeremiah, before we delve into our discussion, to our topic, we will give you the opportunity, aba, shoutout mo muna yung family, friends, loved ones mo na nakatune in sa ating program ngayon.
9: Hello, I want to greet my beloved wife, Rachel Chichi, that angel, and my beloved son, Samuel Jude. And to all of my families and friends from that angel and condition family. And gusto ko rin pong batiin lahat ng mga pastors ng Dagupan City who are with Christian Evangelical Ministerial Fellowship. Mm-hmm. Hello po sa inyong lahat. Enjoy our listening po.
6: Yes, at syempre no, hello-hello po sa mga na-shout out ni Kuya Jeremiah. At alam mo, talagang napakaganda ng ating mapag-usapan as we say nga sa ating introduction, no, ang dami nating priorities in life. Mm-hmm. Lalo na sa mga panahon na yun, ang dami nating commitment. And parang ang hirap na magsabi ng no kasi we are a yes person. Minsan, no, minsan dahil maganda naman ang ginagawa natin sa church, sa ministry, sa fellowship, we assume na ay okay lang lahat ng to, di ba? Kahit dumami pa yung mga nasa plate ko, kahit dumami pa yung commitment ko. Pero Kuya Jeremiah, paano nga ba natin malalaman kung nasa tama pa ba yung priorities natin sa buhay?
9: Wow, that's a very good question, Kuya Kael. I think one of the best way para matulungan natin kung tama ba yung priorities sa buhay, dapat alam natin yung structure natin. Mm-hmm. Alam natin yung biblical structure because there are many advices and opinions that you could hear from different people. Mm-hmm. Pero the Bible is the best source. Ano ba talaga yung pinaka tamang orders ng buhay natin? I think one of the practical way is kamustahin natin yung high five accountability ng buhay natin. Because sometimes we think our priorities are okay simply because we are very active in the church. Pero when we look at our actual life, doon natin makikita eh. The first is our personal relationship with God in Christ. So yung number one, yung tinatawag kong high five accountability. Para hindi mahirap bilangin, lima lang. Number one is your identity in Christ. Yun yung relationship talaga kay Lord. Mm-hmm. Secondly, towards your spouse, kung married ka, at kung sila ay unmarried pa, young people, I think number two is honoring their parents. And third, if they have children na, anak, mga anak, kung wala pa, mga kapatid, yan. At fourth, kung sila ay hindi pa nag-work, I believe their studies. At kung sila ay pamilyado na o nag-work, they really have to prioritize the livelihood or their career. At magugulat ka, from us, our Christian, we will recommend din na ang ministry, ang church things, is panglima lang. Kabaligtaran ito na siguro ng karamihan na ating nakasanayan. So yung panglima is yung ministry or what you are doing for other people. So, yeah. So I think, ano, malalaman natin kung nasa tamang priorities kung nag-a-align ba sa limang bagay na ito. Kasi all of these are important, pero itong limang ito nagpapakita ano yung pinaka importante na order ng priorities ng buhay natin. I think that's a good structure and guideline para malaman natin kung nasa tamang priorities ba tayo ng ating buhay.
6: Totoo yan, no? At napakaganda nung sinabi mo, Kuya Kuya Jeremiah, when it comes to hierarchy or structure ng priority natin sa buhay. Pero aminin natin, di ba? In reality, minsan napapag-jumble-jumble natin ng mga to. Mm-hmm. Minsan iba na yung top one mo, which is dapat ayun ang main priority mo, which is your main thing. However, para bang napapalitan na, minsan overwork ka na, committed ka na sa trabaho mo, sa school, na kung saan, na parang napapabayaan mo na si God. Pero ikaw, ano yung observation mo? Lalo na you are speaking with a young, a lot of people, di ba? Madami kang nakakasalamuha. Kamusta yung ano nila siguro, their relationship and even their commitments in life?
9: Yeah, their relationship and commitment in their life.
6: Yes.
9: I think, dito papasok yung ano accountability, I believe. Mm-hmm. Na because there must be an accountability meeting, accountability partner, accountability leader, accountability community, because they are the people na they could observe how's your relationship with God, relationship with the people na nilagay ni Lord sa buhay mo. And at the same time, they are also the people na makakapansin ng commitment mo. Yung impact ba ng commitment mo. And I think there must be a great balance within these two, yung relationship and commitment. Kung papipiliin, no? I think commitment to right relationship, God, spouse, anak or mga kapatid, mm-hmm. and then yung relationship mo sa work and studies, and then doon sa ano, yung ministry, yung ginagawa mo para sa ibang tao.
7: Mm-hmm. And thank you, Kuya Jeremiah, for stating that, no? Kasi talaga meron nga tayong tendency na mas mag-focus sa mga bagay na ginagawa natin for God, na nakakalimutan natin or na-neglect natin yung the very thing na dapat nating nina-nurture, mm-hmm. which is yung relationship natin sa Kanya.
6: Correct.
7: Pero yun nga, dahil may tendency tayo na ganun, at marami sa atin na sanay na mag-yes, lalo na kapag ministry-related, kasi parang nakakahiya mag-no eh. Kasi parang iisipin siguro, parang ang dating, ala, bakit ako nag-no, ipinapagawa to ng Lord sa akin. Pero paano uh-huh. natin na madidistinguish ang obedience to God sa pagiging overcommitted dahil nahihirapan lang tayo magsabi ng no?
6: Uh-huh.
9: Sometimes kapag tayo lang ang nagde-decide, mm-hmm. we can convince ourselves that everything we're doing is obedience naman. Mm-hmm. Ministry naman to, para kay Lord naman to, church

0: is not a condemnation, no?
1: Mm-hmm.
0: Kapag nakita mong may mali, hindi ibig sabihin you're a failure. It
2: Correct.
0: Means, let's bring this into light. Let's receive grace and let's get you back in order. And I think that's discipleship.
1: And thank you. Dahil isa yan sa mga misconception, no? Pagdating sa accountability. Kasi usually, parang pag inisip yung accountability, ang bigat niya na parang pag nagkamali ka, ikaw yung sisisihin and all. Pero isa pala yun sa mga bagay na kailangan talaga natin, no? Kasi syempre, meron tayong mga blind spots. May mga bagay tayong hindi natin
2: yes.
1: napapansin na ay, wait lang, parang lumilihis ka na. Pero we praise God dahil patuloy yung pagpe-place niya ng mga tao, diba? Mm-hmm. Sa, na tutulong sa atin sa journey natin with the Lord, hindi ba? Walk natin with the Lord.
0: Tama po.
2: And speaking of that, no, Kuya Jeremiah, we have so many listeners na young people ngayon. Maybe they are studying, mga young pro nagkatrabaho ngayon. And we're discussing about priorities. Kung i-relate natin to sa mga audience natin, lalo na yung mga kabataan, what should be their main thing? What should be their priorities, lalo na sa season ng buhay nila ngayon?
0: That's a good question, Kuya Kael. And isa yan sa pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay. May pagkakamali ako at ang pinakamalaking pagkakamali ko, na-try ko din parang ma-lead yung iba na to do it wrongfully. And gusto ko lang i-share to dahil nakita ko yung bad effect at ano nakita ko din yung effect kapag naging tama yung priority. So, I think that is one of the greatest issues ng kabataan natin ngayon. Ano ba talaga yung uunahin ko? Dahil nga ang kabataan
2: yes.
0: ngayon parang ano on fire sa paglalo pagdating sa gawain, no? So sa mga kabataan, I would like to speak na let's stick with what the Lord Jesus Christ said, 'di ba? Sa Bible sabi niya, the greatest commandment is to love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your might, and love your neighbors as you love yourself. Ito na yung buod at kabuuan ng utos niya, kalooban niya. Kaya sa lahat ng mga kabataan nakikinig, tama na maayos yung relationship with God, pero always remember, when it comes to God, hindi yan yung church, hindi yan yung ministry. When it comes to God, it's finding your identity in Christ. Kung ano ba yung katayuan mo sa harapan ng Diyos. Kasi there are a lot of kabataan today, siguro nasanay tayo na mag-earn sa school pa lang, parang para ma-recognize ka, para maging katanggap-tanggap ka, kailangan you really study hard, even sa bahay. May mga bahay na parang ganun yung orientation. Pero gusto ko sabihin sa inyo mga kabataan, when it comes to God, lahat ay ginawa na ng Panginoong Jesus and our identity is in Christ. So, kung may kabataan nakikinig ngayon na involved ka sa church ministries or pagtulong sa ibang tao, that's good. But always remember, that's not your identity. Your identity is in Christ. At kapag nalaman mo yung standing mo sa Panginoon, Diyos, in the person of Christ Jesus, you would see your life na dito mo matagpuan na you don't have to do anything. You don't have to add anything just for God to love you and to give you favor, to give you blessing. Put your faith and trust in Christ. Mararanasan mo yung si Jesus, sabi ni Jesus, even the Son of Man is the Lord of Sabbath. Panginoon siya ng kapahingahan. In Christ, there is rest. Merong kapahingahan kapag nakita mo na everything was done by the Lord Jesus Christ. Sa pangalawa, kabataan ka, wala ka pang anak, pamilya. Second is magulang. Magulang talaga. Kung magtanong, paano po ako wala akong magulang? Pero meron pa rin mga ginamit si Lord sa buhay natin para mag-sustain.
2: Yes.
0: Kung mali nga, hindi magkukulang ang Panginoon. Meron siya mga ilalagay na magulang sa atin. Pangatlo, kapatid. Paano kung wala ang kapatid? I believe there are siblings figure around you. Sometimes it could be your friends, your cousins. These are the people na parang pinaka-closest to you na sila kasi yung mga tao na may malaking potential na makita si Kristo sa buhay mo. Pang-apat po na dapat hindi po i-miss ng kabataan is yung kanilang pag-aaral. Kung sila po ay nag-aaral pa. Kasi may stages ang buhay. Merong tayong panahon na magfo-focus ka sa pag-aaral. May panahon na magfo-focus ka sa ministry. Magfo-focus ka sa work. Kaya pag nasa season tayo ng pag-aaral, huwag natin i-despise yung season na yan. Kasi yan yung moment na niluluto tayo ng Panginoon at maraming gagawin si Lord sa buhay natin para gamitin niya tayo mas powerfully. And one more thing,

0: Sakaling magsumbong ang bata sa nararanasang pang-aabuso online, pinakaunang dapat mong gawin ang pagiging kalmado. Kalma. Oo, nakakagulat, nakakagalit. Pero makinig ka muna. Huwag mong sisihin ang bata sa sinapit. At huwag paulit-ulit na tanungin ng detaling, for sure eh trauma ang idinulot. I-assure mo siya na safe ang mga ibinahagi sa iyo. Tandaan, huwag na itong ipagkalat. Seryosong issue ang sexual abuse at dapat inire-report sa tamang otoridad para maresolba. Pero sino nga ba ang tamang otoridad? Pwedeng tumawag sa numerong 911 o pinakamalapit na istasyon ng pulis at Violence Against Women and Children Desk. Pwede rin sa DSWD o sa Bantay Bata 163.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang.

0: Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng "How are you, Zig?" ang kanyang sagot, "Better than good." Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Hindi ba mas masarap yun kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kaniyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, "Kumusta ka?" Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, "Oh, kumusta ka?" Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
1: Mapakinggan ang broadcast ng 702 DZAS kahit nakapag-sign off na ito kung meron kang na-miss na episode ng iyong paboritong programa. Maari mo pa ring mapakinggan ang replay nito online sa www.febc.ph mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 5 ng umaga.
2: Sumasa sa impabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: kaibigan! Kumusta na? Ayos ka lang ba? Para mas lalong ayos na ayos ka, kinig na sa Ayos Lang Kaibigan. Susunod na.
1: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Ayos lang, kaibigan. Ayos lang, kaibigan. Ayos lang, kaibigan. Sa 702 DZAS, FEBC Radio TV.

ay daming natatakot sa The Big One. Oh, come on, Juan! Kay, sama na naman ang panahon. Ulan ang ulan. Ang lamig! Nakakakilig ka na! Ayos lang kaibigan, dito sa 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan, and Care 104.3 The Way FM Bicol. Ito ang inyong kay sa ere, Butch Pasqua. Bawal na lulongkot. Bawal na kasimangot. Bawal nagmomokmok. Simon, hop!

0: na dito sa AOK. 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. And Care 104.3 Dway FM, Bicol, Dios Mawalos. Magandang gabi.
1: Welcome.
0: Hi din sa aking co-pilot. Siya. Ang gwapo. Ang mabait. Ang single pa rin. Benjo Morano. At kami po ay nandito sa tuktok ng One Corporate Center Building. Dito po sa Ortigas Center, Pasig. At tama ka, kaibigan! Live! Opo, nakikita ang mga buildings dito. Ayan eh, hindi ka pa dumadalaw dito. Sign na yan! Hello kay Lala, nakikinig mula po sa Baguio. Hello din kay Lovely Mariel. Kay Eman, kay Ria, at ang bagong miyembro ng pamilya, si Kazumi. Hi, Paolo Lael. What's up, what's up? Hi kay Ati Rev. Ati Rev, maraming maraming salamat. Kay Nanay Viring Marquez, nakikinig ngayon. Hi din kay Leia. Hi, Ate Marie de Jesus at Auntie Auring de Felipe. Daglo Malyari! Galing kay Mami! And to all pastors, happy Pastors Appreciation Month or Sunday. Thanks, GFCF. Hi din sa inyong families. Kay Nanay Linda. At eto pa! Hi, Kuya Rolly Garcia. Hi kay Isaac at kay Zara at kay Ma'am Mitch sa Dubai. Hello din. Wait lang. Meron po tayong kodigo. Si Kuya Ariel Permejo. Nakikinig yan. Ayan yung head yata ng security. Tama ba? Diyan sa Dr. Yang College. Hello din sa mga kasama niya dyan. Salute! Sabi ni Sai yung chef daw. Hello kay Simon, ang next DJ mula sa GFCF. And shout out daw kay Juby Cutie. Gustong magpasalamat ni Ate Rev kay Ate Sally at kay Marisa sa magandang at kasipagan ninyo sa pagde-decorate ng church. Salamat! Hi Kuya Dolfo! Hi Ate Merly! Hi Manson, Joyce Ann at Eos! Hi kay Ate Rosalyn! At kay Vincent, kay Jen Buencamino, silent listener natin, si Freddy Mark. Congrats, bro! At ang laki na ng pinayat mo. Kay Cara at kay Key. At marami pa iba, wait lang! Magbabalik po ang ALK dito po sa 702 DZS. Huwag kang aalis!
2: Ayos lang, kaibigan.

0: ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
1: Opo, narito po tayo sa segment na Ano sa Palagay Mo? Nauna yung mga naiisip ko sabihin. Ang ating topic. Ay, nako. Mabigat ito. Ang topic po sa Ano sa Palagay Mo? Samahan niyo po ako. Kung si nanay at si tatay ay tumatanda na, dapat bang sa home for the aged sila ay ipadala? Maaati mo ba o dapat ba talaga? Bakit ako na magbakil? Ngayon ko lang kasi tinaas yung aircon dito dahil naka-sweatshirt tayo. Malamig kanili. Nilalamig pa rin. Minsan pa ang ating topic sa Ano sa Palagay Mo? Kung si nanay at si tatay ay tumatanda na, dapat bang sa home for the aged sila ay ipadala? Maaati mo ba o nararapat ba talaga? Ibigay ang inyong palapalagay, ang inyong kuro-kuro sa ating Ano sa Palagay Mo! Opo, makibahagi. Ibigay ng ambag. At habang naghihintay, Hi, uli kay Ate Rosalyn at kay Sir Vincent Ecleo. Hi din kay Sent, Ate Isabel at Kuya Noy Bernardo. Hello Eric, Leia, alam mo malaking tulong 'yon. Oh, na-appreciate ko 'yon. Ano ba naman kung yung mga acts of service, ay malaking bagay 'yon. Thank you. Hi kay Kuya Alex, kay Alexa, kay Sandra, kay RC, kay Eva, kay Roy, kay Ati Sally, Kuya Tolitz, kay Hannah, kay Ati Rose Sanchez, kay Joshua at kay Chi, kay Ruth at kay Jorel, kay Joy at Gilbert, Shael! Ate Marisa, andiyan ba si Kuya? Ay, hindi ka kasi nagbabanggit eh. Si Kaiser andiyan. Si Princess. Si Prince. Si Eli. Hi Kuya Elizar. Sana nakikinig. Vic Adriano andiyan. Kamusta sa aking inaanak? Hi Gary Tansuiko. Thank you, Michael Trinidad. Kuya Sip Bergonia. Ate Yud, hello po. Gising ba si Sedi? Nakikinig mula po sa California. Si Ate Merly, may gustong ipabate. Hi daw kay Pastor Bong Dagyo, kay Mrs. Trump, sa mga angels, sina Leonie, Madel, Annalyn, Rose, Bess, Ati Becca, Ninang Warley, ayan. Sabi ni Hazel, kamusta daw kay Kuya J. Mark at kay Rian. Hi Rian. Kay Casey at Caleb, hello. May message dito para kay Key. Matulog ng maaga. Hi Beth Mason, sana nakikinig ka at sa mga nakakilala kay Ma'am Beth, iparating na lamang po ito. May message para kay Kara. Ang sabi dito, ito cheesy. Sabi, para kay Kara, hinay-hinay lang sa pagtulog. At inedit pala ang mensahe. Sabi para kay Ki ay sana dalawin ka na ng antok. O ako ang dadalo dyan para makatulog ka. Okay, mga kaibigan, bakit ito ang ating topic? Ay, ano po, malapit po yung puso ko sa mga senior citizens. Sa ibang, sa amin, sa ibang bansa, no? Eh, talagang matik. Kapag may edad na at parang sabihin natin alagain yung kanilang mga magulang, eh, dinadala kagad sa mga home for the aged. Kasi daw, sa home for the aged, may medisina doon, may tututok doon, merong therapy, may mga doktor, at mapagkakaloob yung mga pangailangan nila. How true naman? Kumpleto nga ba ang facility? At gaano tayo nakakatiyak na maaalagaan sila doon? Merong kayang TLC, Tender Love and Care. Oh, maati mo ba yun na sila ay ipadala sa home for the aged? Kasi ang ating topic sa ano sa palagay mo? Kung si nanay at si tatay ay tumatanda na, dapat bang sa home for the aged sila ay ipadala? Maati mo ba o nararapat ba talaga? Ayan, may nagsasabi kasi na bakit mo ipapadala sa home for the aged? Ay mga magulang mo yan. Lalo na kung ikaw ay Pinoy. Diba, closely knit ang families natin dito. Kaya nga sa isang bahay, no? Ang daming extension, paggawa ng kwarto pag nag-asawa na si kuya. Magpapagawa ulit ng kwarto pag nag-asawa si ate. At ang mga lolo at lola kasama pa rin. At ang mga magulang, ang nanay at ang tatay. Bakit ipapadala mo sa ibang lugar? Tumatakas ka ba sa responsibilidad? At yung iba ay sabi, paano? Ipadala mo na sa home for the aged, iniiwanan mo din eh kasi ang mga anak ay nagtatrabaho. Wala rin naiiwan kay nanay at kay tatay. Ay, nako, mapagtsatsagaan ba? Ang tanong din, gusto ba nila na mapunta doon? Eh, mas gusto nila nakikita yung kanilang apo. Oo, kumukulit at yung iba nga ay may karamdaman. Eh, bakit mo sila papakawalan? Yung iba, no, talaga na, ang bilis nilang magdesisyon. Oo, home for the aged kagad. Ay, ikaw, ano sa palagay mo? Sumali na! Ano ang iyong kuro-kuro? Sa ating topic ngayon, minsan pa, kung si nanay at si tatay ay tumatanda na, dapat bang sa home for the aged sila ay ipadala? Maati mo ba? O nararapat ba talaga?
2: Aria.
1: Paolo, this is for you. So

0: ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
1: Eto na nga. Ang ating topic, kung si nanay at si tatay ay tumatanda na, dapat bang sa Home for the Aged sila ay ipadala? Maatim mo ba o nararapat lang talaga? Opo, at hinihintay ko na po ang inyong palapalagay. Hi, Julius Raymond Calpe. Ay, Cassie. Hello, Cassie. Pasensya na ha. Scroll ko lang ng mabilis. Pero Cassie, ayun, sana magkita ulit. At alam ko, cute na cute ka. At si Caleb. Baka naman si Iyos ang asa rin. Hello, Iyos. Ang gwapo. Ang susunod na basketball player. Meron pong palapalagay dito sa ating topic. Sabi po ay, sa palagay ko po, ang sa aking opinion ay hindi na po dapat ipadala sa Home for the Aged kasi po mas masarap pa din na sa hirap at ginhawa at kakulitan ni nanay ay marami kang matututunan sa kanila at masarap na maalagaan sila. Woo! Ayos, hello, Carol Escatron. Uy, hindi ko mapapakinggan po yung inyong mga mensahe kasi maingay po dito sa loob. Mula po sa inyong kaklase, ALK niya nito, sabi niya, para po sa akin ay nararapat na dalhin po sa Home for the Aged para maalagaan po sila ng mabuti. Okay, salamat po dito. At sa mga gustong humabol, yan po sa ating topic. Kung si nanay at si tatay ay tumatanda na, dapat bang sa Home for the Aged sila ay ipadala? Maati mo ba o nararapat ba talaga? Oo, kasi yung iba, sabi nila, iniiwanan mo naman . Doon na lang sila sa Home for the Aged. At least merong tao. Sana nga, lagi may tao. At lagi silang tinitingnan, kinakausap. Kasi kinakailangan nila ng kausap, di ba? Tiyagain po natin yun. Paano kung wala namang puso o talagang trabaho lang yung ginagawa ng mga tao doon? Walang pagmamahal, walang care, 'di ba? Kalungkot din, pero sa kabilang banda, 'di ba? At sana kumpleto talaga. May medisina, supplement, may masarap na pagkain, yung ganun. Kasi kung nasa bahay, ayun nga, naiiwan. Nakakatakot pa, baka madulas, no? Ang dami nangyayaring ganyan. At kung at least nasa bahay, kabisado niya yung bahay, tapos andun yung anak. Okay, salamat sa birthday cake. Karamia pala. Anong karmia? Karmia, yung ano yun . Yung ano ba, may ginawa kang mali, dun, pangit dun sa isang tao, babalik sa'yo, makakarmia ka. Happy birthday uli! Narinig ba yung pagbati? Oo, muli, balik tayo sa topic natin. Yung iba yung nahawakan natin, yung ating nanay at tatay, miski gaano sila katanda. At ako, dapat bang merong may expiration? Ang sarap nung sila ay nayayakap, sila ay nahahalikan, sila ay nakakausap. Ay, grabe! Ha? Ikaw naman, nakukulitan ka? Huwag naman ganun. Ang harsh naman nun. Dati naman nung inaalagaan kanila, nakukulitan ba sila sa'yo? No, you growing up. Talagang tutok sila, ayaw nga madapuan ka ng langaw o lamok. Tapos igaganti mo, pag nagkaedad na sila, ipapadala mo sa ano, sa home for the aged.
2: Ouch!
1: Meron pa ho ditong ambag. Sabi niya, sa akin po, hindi ko po sila ipapadala dahil mahal po doon, hindi po afford. O, pagiging praktikal. Pero kahit din po afford ko, hindi ko po pa rin ipapadala dahil mas gusto ko po na ako ang mag-aalaga sa kanila kaysa ibang tao. You know! Salamat po. Meron pa rin pong nagpadala dito. Sabi niya, sa ibang bansa po kasi ganun. Pero sana sa atin dapat tayo ang mag-aalaga hanggang sa nakahiga na lang sila. Magkasakit, dapat tayo ang mag-aalaga sa kanila at ipadama sa kanila ang pagmamahal natin. Yes! Salamat po sa inyong mga opinyon. At nakakatuwa po. Ako po ang masasabi ko, no, aking 2 cents. Yung iba kasi, dahil nakukulitan, tinatarayan. Eh may mga damdamin pa rin po sila. Nakakaawa naman. Naku, nalulungkot ako pag nababalitaan ko at naririnig ko at nararamdaman ko yung pagka irita ng mga anak. Sumasakit po yung dibdib ko. Mga nanay po sila. Opo, syempre may time na syempre tumatanda na, nakakalimot, no? Pero let's be patient. Habaan pa po natin yung ating PC para sa kanila. Yan po ang binigay sa ating magulang ng ating Diyos Ama. I-appreciate po natin. At huwag po nating sukuan. Huwag po nating iwanan sa mga home for the aged. Eh ako po, nagsasabi na ng aking opinion. No? Kasi loves ko po yung mga yan. Sana rin po tayo. At ikaw, bilang Pilipino, nananalatay sa mga dugo mo. Hays, kung ikaw ay Pinoy, pahalagahan mo ang iyong nanay at tatay. Hindi po ako galit. Hindi. Ayan po ang ating ano sa palagay mo. Dito po sa 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan, live dito sa Ortigas Center, Pasig City. Butch Pasko po. At ito ang ALK. Napakinggan natin kanina ang Crossroads ng Blazing Squad. That's for you, Paolo Lael. Sa inyo, sa iyo, bukod tangi. At sana ma-enjoy mo. At sumunod yung ang awiting run ng The Ransom Collection. Tuloy tayo sa mga musika. Dito lamang po sa 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan and Care 104.3 Duway FM.
3: Aria.

Opo, wrap up na tayo sa ating ano sa palagay mo. Ang ating naging topic ay, kung si nanay at si tatay ay tumatanda na, dapat bang sa Home for the Aged sila ay ipadala? Maati mo ba? O nararap?

0: natin sila, ano yun, parang papayamanin natin yung Home for the Aged. May kamahalan, gaya nga nung binanggit ng isa nating listener. Pero iba pa rin yung kasakasama natin sa bahay. Nakikita natin, pinagsisilbihan natin, nilalambing natin. Yung mami, ano pang gusto mong kainin? Mami, gusto mo ba ng ice cream? Yung pwede mong ipanalangin anytime, no? Halimbawa, may nararamdaman, may masakit. Yung ikaw mismo yung mananalangin. Gagawin ba yun sa Home for the Aged? Sabihin na natin, Christian yung may-ari ng Home for the Aged. Pero yun na nga eh, di ba? Sitwasyon lang. Merong mga napanood tayo, no, na mga kasambahay, no, talagang ang nagmamalupit doon sa kanilang inaalagaan sa ibang lugar to, no. Pero posible rin nga gawin sa ano eh, sa mga Home for the Aged, at kasi wala tayo doon. At dadalawin ba natin? Yung iba dahil nagiging busy, next week pupunta ako, tapos next week lang ulit. Tapos nakakaisang taon na, walang dalaw si nanay at si tatay. Ay nako, ako galit ha? Hello kay Mary. Hello din kay Beth Mason. Nakapag-download na rin. Ay, sabi ni Ate Marisa, hi daw kay Lala. Sabi niya dito, ang bait niya. Promise. Salamat po. God bless po sa kanila. Thank you, Ate Marisa. Yung mga ALKians sa ALK Forever na. Salamat po sa inyo. Paramdam lang. George Cookie Garcia, andyan ba? Jason Billiones, bro, ang tagal mo nang wala, ah. Buti na lang, akala ko loyalista ka. Diretso tayo sa mga musika. Itong susunod na segment, ayoko na hong patagalin. Gusto ko po ito, eh. Paborito ko to. Sabayan natin ang mga awitin. At sumamba sa ating Panginoon sa ating segment na ito po ang praise and worship time natin dito sa ALK. Ito po ang...
1: Yada.

0: from Solution Band, Awiting Cruz, mula po sa Papuri 25, sa ating segment na Yada. And thank you, Laverne Ducot, for sharing that song, for composing that song. At ang sarap lang mapalalahanan ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. At kung mauunawaan lang natin yung bigat, yung tindi, grabe yung love sa atin ng Panginoon. Kung yan po ay iyayakapin natin, I'm very sure mayayakap din natin ng iba na hindi ka yakap-yakap, hindi ka tanggap-tanggap, hindi ka mahal-mahal, pero sa biyaya ng Panginoon, para sa kanyang kalulatian, mamamahal natin ang taong yan. May humabol po na opinion sa ating topic, sa ating ano sa palagay mo. At gusto ko rin pong i-share. Sabi niya dito, ang sarap din naman sa feeling na inaalagaan mo ang nanay mo. Like in my case, my mother is having dementia. Sometimes it's fun kasi nagtatawanan kami sa kakulitan niya. For us na anak niya at sa kanya, core memories yun. Malalim na hininga. Sabi ni Key, kaya pala hindi makatulog ay may hinihintay. Ikaw ay patuloy na nakikinig dito sa 702 DZS, sa FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan, and CARE 104.3 The Way FM sa Bicol. Ito po ang ALK.
1: Yada.

0: Amen and amen. Yan po ating segment na Yada, lagi po dito sa ALK. Hello kay Joseph Dalistan. Nakikinig ba si Kuya Ruel? Hi din kay Joy. At sa aking inaanak si Joshua. Ni-raid yung kwarto ko kanina. Kasama pa yata si RC at saka si, si Hannah. Hindi ako naglinis. Kasi ang gulo-gulo ng buhay ko kanina. Hindi po. Uy, gusto kong ihabol ito. May pahabol pa sa ating topic, ano sa palagay mo. Hindi naman makatarungan kung doon natin sila dadalhin na saan ang pagiging isang anak natin kung ganun ang gagawin natin sa kanila. Referring to the parents. Thank you po. Again, appreciate ko po at hanggang sa muli sa ating ano sa palagay mo sa isa na namang topic dito po. Sa ALK 702 DZS, a proud member of KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ngayon, isang segment na naman, OPM, classic, gawa ng Pinoy, Pinay, inawit ng Pinoy at Pinay, dahil mahal natin ang Pilipinas.
1: Obra.
2: Siyang naghahangad ng paggupgup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan.

sa mainam mong bastulan, akayin sa iyo.

0: mabilis ng oras. Meron pa tayong isang song dito. Pero gusto ko magbigay ng shoutout kay Jem Sampang. Hi din kay Louisa and kay Say. Hindi ko alam kung nandiyan si April and Kevin. At ang sarap makinig ng mga OPM, mga sariling atin. Singit pa nga natin tong isa.
1: Obra.

0: Comfy Sunday.
1: Kaibigan, prayer time. Samahan mo ko, manalangin tayo. Aming Diyos Ama, kami po ay nagpapasalamat sa araw na to na pinagkaloob ninyo. Salamat po sa mga paalaala na iyong mga salita. Salamat sa fellowship kasama ang mga kapatiran. Salamat sa provisions. Salamat sa inyong kagandahang loob, sa inyong biyaya na patuloy naming nararanasan, sa inyong pag-ibig na patuloy naming nadarama. Salamat. Pinupuri po namin kayo. Panginoon, salamat sa binigay ninyong tatay at nanay sa amin. Nawa, pahalagahan po namin sila. Sa inyong tulong at biyaya, sila ay aming pakamahalin, unawain, tanggapin. Salamat po sa buhay nila. Salamat sa inyong regalo sa pamagitan ng kanilang katauhan. Purihin ang iyong pangalan. Nawa, Panginoon, gawin namin ang tama. Gawin namin ang mabuti para po sa inyong kaluwalhatian. Salamat sa mga pinaranas niyo sa amin, sa mga tinuro niyo sa amin. Idinadalangin ko siya, nakikinig ngayon. Ano man ang kanyang suliranin, pinagdaraanan ngayon. I pray, comfort him, her. Maramdaman niya ang inyong pagyakap at pagmamahal sa kanya. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

Kaibigan, hindi magkasya. Eto't pinipigilan ko na ang relo. Ayaw talaga, papigil eh. Anyways, salamat ang marami sa pagsama mo sa akin. Hanggang sa muli. Bitin? Eh, ako rin eh. Anyways, magbabalik po ang ALKA next Sunday. Sana naandong ka ulit. Ito po si Butch Pascua. Mahigpit na yakap sa iyo, kaibigan. Nagpapaalam at nagsasabing anuman ang iyong pinagdaraanan, kaibigan ng Diyos, siya ay maasahan at kanya kang dadamayan. Ayos lang, miski hindi ayos. Dahil nandiyan ang Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos. Ayos lang, kaibigan.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Tugang walang limit! Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radioactive!

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Real Travels.
2: Value for money.
1: Food trip.
2: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
2: Because adventures are the best way to learn.
3: Hey guys, welcome to Real Travels. My name is Shira de la Peña, your host and travel buddy here in this show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. We're on our third episode in our Vietnam series and we will explore Vietnam's hidden gem, Ninh Binh. Sa mga listeners natin pala, para you can see the video of our travel episode here in Real Travels, go to our Facebook page 702DZAS-FEBC Radio para makita niyo yung visuals ng ating travel episodes here in Real Travels. So bali guys, we've been through a lot of episodes na puro city yung places na fini-feature natin in our travels, but for this episode, puro nature tayo for today's video. So, let me share to you guys a very beautiful place in Vietnam that's just 2 hours away from Hanoi, which is the city of Ninh Binh. It's a small city in the Red River Delta of northern Vietnam. It's the capital of Ninh Binh province and it's located 95 kilometers away from Hanoi. Bale, when we went there guys, around 2 to 3 hours yung travel from Hanoi papuntang Ninh Binh, and it's literally a perfect day trip itinerary sa Ninh Binh. And by the way, Ninh Binh literally means small green paradise. So pagpunta namin doon, it's all green, it's all nature, and very paradise yung dating ng views. Definitely worth it talaga siya. So, Vietnam's first capital was first established here. So, bali ito yung original na capital pala ng Vietnam years ago before naging Hanoi yung capital ng Vietnam. So, first stop in our Ninh Binh adventure, the Bai Dinh Pagoda. Bai Dinh Pagoda in Ninh Binh province is actually one of the most reputable religious destinations in Vietnam, sabi nung tour guide namin. And nakakatuwa kasi free actually pumunta sa Bai Dinh, but you would need to avail yung electric car na sasakyan yung from the entrance papunta sa Bai Dinh Pagoda proper. For a minimum fee lang naman, I think parang nasa 70 pesos yung electric car ride na one way. So, mura lang naman siya, guys. And then, pagpunta namin sa Bai Dinh Pagoda, alam mo yung para kang nasa temple run. Yung pagpunta namin doon, it was really ancient. It was really ancient yung peg. And take note, it's actually parang a whole city yung laki niya. So, sobrang laki. So, dito pa lang parang morning to afternoon yung ikot namin dito sa Bai Dinh Pagoda complex. And mahaba-habang walking tour dito sa Bai Dinh Pagoda. Kaya I recommend, pag pumunta kayo dito guys, mag-rubber shoes kayo when going here. And sobrang sad lang for my case, kasi nung pumunta ako dito, naka-slippers lang talaga ako. I didn't really estimated yung gravity ng tagal ng lalakaran namin for the whole day. So yun, tapos umuulan pa, o diba? So medyo slippery yung mga hagdan na dinaanan namin. Kaya naman talagang learning lesson to for me. So take note nyo guys yung weather and yung pupuntahan when traveling. At iayon ang suot sa pupuntahan. So yun, rubber shoes and payong, ganun kung umuulan. But going back guys, when we were exploring the Bai Dinh Pagoda, sabi ko nga, para siyang city. Kasi it's actually a 700-hectare complex with a lot of buildings that were built between 2003 and 2010. So the new pagoda's architecture consists of huge halls, gardens, and enclosures. O sobrang ganda, sobrang laki dito sa Bai Dinh Pagoda. Parang kung wala kaming tour guide, feeling ko mawawala kami sa loob ng Bai Dinh Pagoda. Ganun siya kalaki. Also, did you know na award-winning din yung makikita mo here sa Bai Dinh Pagoda? Because it's renowned as one of the biggest temples in Southeast Asia. It is the holder of many national and regional records, and as of 2012, the pagoda holds 9 records, including the largest gilded bronze Buddha in Asia, the largest bronze Maitreya Buddha statue in Southeast Asia, the largest bronze bell in Vietnam, the tallest stupa in Asia, the largest pagoda complex in Vietnam, the longest Arhat corridor in Asia, the largest number of Arhat statues in Vietnam, the largest pearl well in Vietnam, and the largest number of Bodhi trees in Vietnam. O diba, ang dami nilang largest, tallest, longest dito sa Baidin Pagoda. It's very historical and award-winning yung place here. So, congratulations! O diba, parang ito pa lang yung first na pinupuntahan namin for our Ninbin adventure talaga. Pero talaga namang sulit na. So, Baidin Pagoda overall, it's a very famous ecotourism spot with a history of more than 1,000 years associated with the land of many dynasties. It's considered the largest complex of pagodas in Vietnam, as well as the owner of many other records of the country, Southeast Asia, and Asia. So yun guys, add nyo to sa bucket list when you're going to Ninbin, which is the Baidin Pagoda, if you want to see the different side of Vietnam, which is their ancient and historical side. Second in our itinerary is the Trang An Scenic Landscape Complex. So, Trang An is a scenic area near Ninbin, Vietnam, renowned for its boat cave tours. So, on June 23, 2014, at the 38th session of the World Heritage Committee in Doha, the Trang An Scenic Landscape Complex was inscribed as a UNESCO World Heritage Site. So, bale, napaka-historical din itong Trang An Complex because it's actually a 250 million year old geological system of limestone mountains with diverse ecosystems, including flooded forests, limestone mountains, and archaeological and cultural relics. And it's a huge and beautiful gathering of 31 valleys, 50 cross-water caves, and home to 600 kinds of flora and over 200 kinds of fauna. O diba, sobrang daming species na mahahanap here in the Trang An Scenic Landscape Complex. Many of them are in the Red Book of Vietnam. So, yung meaning ng Red Book pala sa Vietnam, it's actually referring to Vietnam's Red Data Book. So, that book is actually a list of rare and endangered species ng fauna and flora that's native to Vietnam. So, dito pala sa Trang An, nandito yung place na ang daming plants and flowers na species na sa Vietnam lang makikita or originated sa Vietnam. And guys, share ko lang, ito yung pinakamahaba na na-experience kong boat tour. Around 3 hours kaming umiikot-ikot around Trang An. Akala ko hindi na kami pauuwiin. Sobrang funny talaga. Kasi antagal, sobrang tagal. Parang nung first hour namin, parang nag-enjoy kami. Tapos yung second and yung third, sabi ko, hala, dito na ba tayo forever? Sobrang tagal, parang ayaw kami pakawalan ng mga nagbo-boat tour. Pero yun, kasi sa sobrang tagal, umabot kami doon ng parang sunset, diba? Parang sunset na nasa boat pa rin kami. Pero it was super fun. Kasi since we were in the boat, nag-paddle din kami ng boat. Kahit di kami marunong. And yun, although personally I'm not much into these type of adventures, yung mga boat-boat ganon, nag-enjoy pa rin ako kasi I got to talk to some Vietnamese locals na kasama sa tour. And they were so friendly. So, kahit di kami masyado nagkakaintindihan sa boat, kasi nga, they're not that fluent in English. It was a nice time with them. Ngiting-ngitian kami, ganon. Tapos, context clues na lang. Hand gestures, ganon, para magkaintindihan. And then, when we were exploring Trang An, it was actually iconic. Iconic yung experience. Kasi, yung Trang An, based sa mga naririnig ko sa mga kasama namin sa tour, para nga siyang Palawan ng Vietnam, ganon. Like, if you're going to Hanoi, you should go to Ninbin, specifically Trang An, kasi it's a must-see destination, really, when traveling to Vietnam. So guys, yung pinaka-highlight actually ng adventure na to actually is the grottos, which they call it around Trang'an. Pero actually, parang mga caves siya. Tapos within the 3 hours, dumadaan kami lagi sa mga caves. Tapos di ko alam kung matutuwa ako or maluloka kasi every time we pass through a cave, pababa ng pababa yung ceiling ng cave as in. Parang spaghetti kasi pababa ng pababa. Okay. So nung unang mga cave na we pass through, actually, di mo kailangan yung muko kasi hindi ka pa naman matutusok ng mga rocks from the ceiling. Tapos, edi yun nga, diba? Ang dami naming caves na dinadaanan. Pagdating ng mga 5th cave, medyo yuyuko ka na kasi baka matusok ka na ng rocks pagpasok sa loob ng cave. Tapos, yung mga pang-10 cave na yung dadaanan namin, yung yuko namin, guys, as in yukong yuko na talaga. Like, yung yuko namin, yung ulo namin, nakatakin na sa legs namin, ganun ka yuko. Yung niyukuan namin dun sa pang-10 cave na or pang-20 na cave na dinaanan namin sa Trang'an. Pero overall, I can say maganda yung caves. It's really an experience to try. Worth it yung 3 hours, actually. Kasi parang natuto na din kami mag-paddle dun sa pang-3rd hour na. Parang medyo hasa na kami mag-paddle. And kung kanina sa Baidin Pagoda, para kang nasa Temple Run. Dito naman sa Trang'an, para kang nasa Kung Fu Panda. Kasi in between the waters that we're paddling through, may mga small temples and may mga big temples na super ancient tingnan. Kaya super nice talaga. Para kang nasa dynasty times kapag nandito ka sa Trang'an Scenic Complex. And after the 3-hour tour, dito ko na-understand bakit UNESCO World Heritage Site yung Trang'an Scenic Complex. It's very scenic, it's very nice, very big, very beautiful, very mesmerizing. It's like a whole new world ng temples and grottos and caves surrounded by water and nature. Next and the last itinerary in our Ninbin trip is the Hang Mua Peak. So far, parang ito yung pinaka-challenging na place na napuntahan namin for today. Kasi unang-una, it was raining. Tapos yung last place na napuntahan namin, it really required a lot of legwork talaga. Like the Hang Mua Peak is like Vietnam's version kasi of the Great Wall of China. Except na mas matarik yung paakyat dito. And yung steps paakyat, hindi pantay-pantay yung lalakaran mo. Kasi the steps hagdan are made of stones. So ano siya, hindi siya tiles. Stone siya, guys. And then yun nga, the Hang Mua Peak is also called Mua Cave. It's actually a total of 500 stairs paakyat. Pero as long na tuloy-tuloy ka umakyat, actually ma-observe mo na paikli yung lapad ng stairs as you go up. So very careful talaga and very cautious talaga dapat when you go up the peak. Pero sabi nga ng tour guide, when you go up the peak, you will actually see a 360-degree view of Ninbin from the Hang Mua viewpoint, which makes this a very popular place to visit. So yun. To be honest, I'm not a fan of heights that much. And muulan, and it was foggy. Tsaka I'm not the one to really, alam mo yun, yung mag-effort na umakyat talaga. Especially kasi nung time namin dun, fog talaga. Bali, there are actually 2 peaks on top of Hang Mua. One on the left and one on the right. So to reach the higher one, you will have to climb for about 20 to 30 minutes. So as for me, we chose the path papunta sa Hang Mua Dragon. So yung Hang Mua Dragon, it's actually a stone-carved dragon watching over the valley. So super laki niyang dragon na parang statue sa peak. And the dragon plays a very important role in Vietnamese culture because the Vietnamese people are believed to be the descendants of a dragon and a fairy. So yun yung mga parang beliefs nila. But since it was raining, umakyat lang kami for the experience na makaakyat. Pero actually, hindi naman namin tuniloy umakyat until the peak to see the dragon kasi umuulan and foggy. And we know na wala naman kami makikita sa taas kasi nga grabe yung fog. So yung mga kasama namin sa tour, yung mga group of Indian people na kasama namin, actually tinuloy nila yung pag-akyat sa peak. Pero pagbaba nila, sabi nila sa amin, wala din nga talaga silang nakita. So medyo good decision yun that we stop in the middle just to see the views and to take some photos na lang din. Nag-enjoy naman kami sa view. Even though it was raining, it was worth it pa rin. Kasi parang, parang accomplishment mo. Kahit pagod na pagod ka nakaka-paddle kanina sa Trang'an, pagod na pagod ka na dun sa pagoda kanina morning, still managed to go up. the viewpoint kahit medyo halfway there ka. And the view was really nice even though it was raining. I think worth it naman pa rin talaga puntahan. And yun, sobrang pagod na kami by this point. From kaninang morning pa kami naglalakad and nabasa and nangalay. Pero to be honest, I really enjoyed. Super saya naman. Kaya the last part here in Hang Mua Peak, when we got down, actually pinush na lang namin ituloy yung last part. Meron pa kasing last part besides dito sa peak na to, which is going through the Hang Mua Cave. And medyo hilo na ako here, pero the people na nakasama namin sa tour made it worth it naman kasi game na game naman silang lahat. So naging game din kaming lahat. And yeah, it was a 5-minute cave tour. Madaming lakad pa yung naganap until finally, ayun, we're done exploring the last leg ng tour, which is the Hang Mua Cave. And yes, that actually ends our day trip in Ninh Binh, Vietnam. So for our next episode, we will explore the super magnificent Halong Bay, the most famous tourist destination in North Vietnam that is also near Hanoi. Always remember that adventures are the best way to learn. This is Shaira De La Peña, your host and travel buddy here in Real Travels, and see you on the next episode.
0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: One of the most beloved stories in the whole Bible is the story about Daniel in the lion's den. Si Daniel, di ba, during the time na pinagbawal ng hari na manalangin sa Diyos, si Daniel went to his room, opened the windows, and prayed to the Lord. His faith was not private. He wanted to live out his faith publicly before the watching world, kahit na it will cost him his life. For that, he was thrown into the lion's den. He spent a night there. Pero in the morning, he really proved na God is faithful to the people who are faithful to Him. Magandang araw ka, Agapay. Welcome to Kapitira, a 15-minute program where we talk about the goodness and the greatness of our God. Samahan niyo po ako. Ako si Pastor Rolly Victira. Magkape po tayo at magkwentuhan patungkol sa salita ng Diyos. Ang passage po na pag-aaralan natin sa araw na to ay mapatatagpuan sa 1 Peter chapter 5 verse 8 to 11. Muli po, 1 Peter 5, 8 to 11. Pero bago po natin basahin itong text na to, sama-sama tayong manalangin. Panginoon na nasa langit, marami pong salamat dahil kayo po yung Diyos na kasama namin sa seasons ng trial at ng testing. Panginoon, sa aming pag-aaral ng inyong salita ngayon at sa aming pagtatapos sa series namin sa 1 Peter, nawa Panginoon ay bigyan niyo po kami ng encouragement on how to be faithful to you in the midst of very difficult situations, in the lion's den, kumbaga. So Lord, we commit to you our time together. We worship you and adore you. In Jesus' name we pray. Amen. Samahan niyo po ako. Basahin po natin ang 1 Peter chapter 5, verse 8 to 11. Be sober-minded. Be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you. To Him be the dominion forever and ever. Amen. If we are to be faithful in our spiritual life, we would find ourselves in the same situation as Daniel, hindi ba? We would find ourselves in the lion's den. And it would do as well, di ba? It would be to our benefit na talagang that we are aware na meron tayong kalaban. Kaya mahirap yung Christian life because may kalaban tayo. And si Peter, he talks about our enemy in this text. No? May tatlong pangalan siyang ibinigay sa kalaban natin dito. Una, tawag niya ay adversary. Adversary in the sense na siya yung prosecutor natin, no? Siya yung nagbibigay ng lahat ng mga akusasyon sa mga Kristiyano. He always brings up our past, no? Or our present sins before the Lord. Patong-patong na kaso ang ibinibigay, no? Pero itong kasong to ay laban sa atin, no? Imagine stacks and stacks of papers, no? Mga papel na ito ay lahat kaso against you. At itong mga nakalagay dito sa mga papel na to, mga akusasyon na to, ay totoo namang ginawa natin. And ang kalaban natin holds that, no? At ang goal niya ay sirain yung buhay natin. He is a prosecutor. He's also called the devil. Devil means, sa Greek niya, actually, devil means devil. Ang Greek word niya na diablos, no? Pakalan pa lang eh, kalaban na eh, no? But what that name means is he's a slanderer, no? Talagang malicious yung intent ng kalaban natin. Malicious. Hindi lang sa atin, pero malicious din laban sa Diyos. He constantly feeds us wrong information about God, no? He gives us a very, very dark and bad image of God. Diba sa Garden of Eden, yun yung bentahin niya kay Adam and Eve. Kaya ayaw ng Diyos na kainin niya yan kasi ayaw niya na maging katulad niya kayo. That is such a slanderous lie kasi at that point, diba, man and woman, they were already created in the image of God. Pero Satan wanted them to have a very negative picture of God. Pag negative na yung ating perception sa Panginoon, diba, nagkakaroon na tayo ng tampo, sama ng loob, and out of that, sin emerges, no? He is the devil, and he's talked about as a lion. When you think about a lion, diba, you're thinking about a very powerful animal. Kumbaga, the king of the jungle, no? Ngayon, paborito ng anak ko, isa sa mga gusto niya pinapanood, ay yung The Lion King, no? Pero hindi siya si Mufasa dito, siya si Scar, no? Siya yung lion na talaga, ang hangarin niya is to devour us. And yan yung contrast, no? Kung paghahambingin natin yung sinabi ni Peter before itong text na meron tayo ngayon. Sa 1 Peter 5, 6, and 7, sabi niya, "Humble yourself therefore under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you, casting all your anxieties on Him because He cares for you." So itong binibigay sa atin na picture ni Peter, eh, worthy ang Panginoon, karapat-dapat siya na tayo magpakumbaba sa Kanya. Kasi ang hangarin ng Panginoon sa buhay natin ay maitaas tayo, hindi sirain tayo, di ba? And all of these things, ang ending kasi nito, ang point dito is that God cares for us. Kabaliktaran naman itong ang kaaway natin, no? So sa Panginoon we humble ourselves, pero we also have to be sober-minded and watchful kasi may kalaban tayo. Yung agenda ng kaaway natin ay kabaliktaran ng agenda ng Diyos sa buhay natin. Ang agenda niya ay sirain tayo at patayin yung ating relasyon sa Diyos. And so in the same way as yung kaalaban natin ay adversary, he's the devil and he's a lion, ang ginagawa naman niya, four things, no, dun sa text natin. Una, he prowls, no? He prowls around like a roaring lion. Yung prowling, eh, kumbaga stalking yan, yung nagmamanman siya. Alam niyo yung, kung meron kayong alagang aso sa bahay niyo, di ba? Kung meron nakahain na pagkain dyan, yung nag-iikot siya sa lamesa, di ba? Naghahanap lang ng opportunity na makakuha ng kakainin, no? So, he's stalking you. Nagsusurveillance ang kaaway. Hindi siya omniscient, pero na-surveillance niya na tayo. He prowls around like a roaring lion. He also roars, no? And the idea here, I read a good commentary upon this, no. Yung roaring pala dito, hindi lang siya yung ano, yung one time na roar, pero yung roar na like the roaring of the seas, 'di ba? Yung patuloy ng paghampas ng alon, hindi siya tumitigil. And when a lion roars, he roars to intimidate, no, and to set himself up, no, manakot, no. 'Di ba? Yun din yung ginagawa ng kaaway sa atin, especially because he's a prosecutor, no, condemner. Diba, patuloy niya bring up yung mga bagay na magkakos atin ng fear, ng grief, ng anxiety. Patuloy to, he's constantly intimidating us, no? He roars, he's seeking, diba? He's seeking, waiting for an opportune time to tear us apart, no? nag-ano siya eh, mindful din siya sa time. Diba, sabi dun sa nauna, we have to humble ourselves before the Lord because at the proper time, He may exalt you, hahanguin tayo ng Panginoon. Ito namang kalaban natin at the proper time or the improper time, I should say, at the improper time, He might devour us. And finally, yun nga, He devours. Pag ginamit mo yung salitang devour, diba, it's a violent term. And when you look at a lion eating, it's not gentle, di ba? He really ruins yung prey niya. Walang magandang naisin ng kaaway sa buhay natin. No? Hindi niya gusto mapabuti yung buhay natin. He wants to devour our life, our soul, our marriages, our family, our career. It violently to tear it apart. No? And we have an enemy that is like that. And so, anong encouragement ni Peter? Una-una, we have to learn how to stay awake, no? We have to stay awake. Ang sabi niya, be sober-minded, be watchful. Dalawang bagay, stay awake. Sober-minded yung unang ginamit niyang salita na yan. Sober-minded, ibig sabihin, hindi ka absent-minded. Sober-minded ka, di ba? Sober-minded is the opposite of being drunk, no? Or absent-minded. Sober-minded means yung lahat ng faculties natin ay gising, no? At hindi tayo intoxicated. Hindi ka under the influence of in the physical sense, di ba? The alcohol or drugs, di ba? We are of the right mind. Yun ang ibig sabihin ng sober-minded. Kasi alam nyo, itong tactic ng kaaway, mag-i-introduce siya ng mga simple temptations, di ba? Pag hinayaan nating lumago itong mga temptations ng kaaway, no, sa isip natin, ang ginagawa niya ni ini-intoxicate niya tayo. Kinokontrol niya tayo from the inside. Diba? Sabi ni Peter, be sober-minded, no? And he's also saying, be watchful. Magmatsyag ka. Kasi nga ano siya eh, ang kaaway natin na very stealthy. Ayun niya nga na napapansin siya. Gusto niya nakakapasok siya nang hindi namamalaya, no? Pagtulog ka. Yun yung mga panahon na gusto ng kaaway na pasukin yung buhay natin. So very important ang sabi ni Peter, stay awake, no? Have the presence of mind which comes from being free from sinful intoxication. Pangalawa, we have to stand firm, no? Stand firm. Sabi dito sa verse 9, resist him firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world, no? Una, resist him. The only way that we can resist the evil one is if we are firmly resting behind our shepherd, no? Ang Panginoong Jesus. We have to admit na yung tactics ng kaaway, it's beyond our own strength. And when we are relying on our own strength, doon tayo talaga natatalo. The moment na inisip mo na kaya mong talunin yung kaaway na mag-isa, nanalo na siya. Pero the way that we resist him is we come to the Lord, no? We rest in the Lord, no? May sticker ako nabili sa isang mall dito sa Makati. Ang sabi ng sticker na nabili ko, you cannot spell resistance without rest. And where we should rest is firmly behind our shepherd. Nandun lang yung victory ng buhay natin. Pero ang sabi niya din dito sa text na to, we rest in the Lord, resist him by resting in the Lord, firm in our faith. No, alam nyo ba yung faith nyo? Alam nyo ba yung paninindigan nyo? Diba? Pero sabi niya, alalahanin din natin na the same kinds of suffering are being experienced by our brotherhood around the world. No, hindi tayo nag-iisa. So we stand behind the Lord and we stand together with the rest of our Christian community. You know what? That is very important. We have to learn to be part of a Christian community. I hope that you have a church, you have a small group. We watch for each other, no? We stand together sa faith natin. And finally, we have a steady hope in the Lord kasi may ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. In 1 Peter 5:10-11, Peter encourages the readers. Sabi niya, and after you have suffered a little while, the God of all grace who has called you to His eternal glory in Christ will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. To Him be the dominion forever and ever. Amen. A few things about this text. Sabi dito, after you have suffered a little while, ina-acknowledge ni Peter dito, yes, may suffering. Yes, mahirap. Pero at the end of the day, compared to eternity, sandali lang to. I think we have to hear that, no? Kung ano man yung pinagdadaanan mo, meron yang ano, may starting point yan at may ending point yan. At yung ending point niyan, alam nyo, compared to eternity, sandali lang yan. Pero sabi ni Peter, after you have suffered a little while, the God of all grace, yung suffering natin may expiration date, pero yung grace ng Panginoon, it's constant. Mas madami yung grace ng Panginoon kesa yung paghihirap natin. Kumbaga, kung meron kang isang timbang problema, may isang dagat na biyaya ang Panginoon para sa atin. Yun yung contrast ni Peter. Ang sabi niya din, itong God of all grace, He has a purpose for us because He has called us to eternal glory in Christ. And because of this, He Himself, siya mismo, no? Siya mismo, He will restore, confirm, strengthen, and establish you. God will accomplish all of these things in our life. Now, in the same way as the evil one wants to destroy, to kill, and to rob us, ang gusto naman ng Panginoon to restore, to confirm, to strengthen, and establish you. Yan ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Kaya ang command ni Peter, to Him be dominion forever and ever. Hayaan mo ang Panginoon na maghari sa buhay mo. Huwag mong paghariin ang kaaway sa buhay mo. Ang Panginoon ang paghariin mo. Let me end here. Ang sabi ni Peter, our enemy, our adversary is like a roaring lion. Like. Sa Tagalog pa yan, parang. Para lang siyang isang leon. Let me end here. Sabi sa Revelations 5:1-5. Let me read to you. Then I saw in the right hand of him who was seated on a throne a scroll written within and the back and sealed with seven seals. And I saw a mighty angel proclaiming with a loud voice, "Who is worthy to open the scroll and break its seals?" And no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll or to look into it. And I began to weep loudly because no one was found worthy to open the scroll or to look into it. And one of the elders said to me, "Weep no more. Behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, has conquered so that he can open the scroll and its seven seals." Sabi sa Book of Revelation, Jesus is the lion of the tribe of Judah. Revelations 5 verse 5. Si Satan, he is just like a roaring lion. Huwag natin siyang paghariin. Huwag yung nagkukunwaring leon ang ating sundin, kundi yung tunay na leon, ang tunay na matagumpay, ang ating Panginoong Yesus. Let's pray. Father, we thank you for your word to us today. I pray, Lord, na we would have confidence to face our challenges firmly planted in you. To you, Lord, be dominion forever. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa Kapitira. Ang programa natin ay nasa Facebook at Spotify. At syempre, dito po sa FEBC Radio TV. God bless you.
0: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
5: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
6: Mga kapatid, magandang linggo ng umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, ang atin hong Sunday reminders, patuloy po natin pinaabot sa inyo, whether kayo po ay nag-worship online or on-site, be there on time. Yan po ang ating commitment sa Panginoong Diyos. At syempre, as we serve, we have to give our best. At tandaan po ang structure, ang working principle. As we grow in the faith, tayo rin po ay mag-grow sa conduct and character. At syempre, yan din po ay makakatulong ng gusto sa atin itong growth and improvement sa ating mga relationships. Nais pala nating batiin ang mga miyembro ng Asian Center for Couples and Families. Kahapon po ay nakasama natin sila along with doon po sa mga members ng The City of the Church of the Lord Church, The City of the Lord's Church. Diyan po sa may Taguig. Ayan po ang atin nakasama sa ministry po ng ACCF. At maganda umaga po sa inyong lahat. Well, ngayon po umagang ito, tuloy po tayo sa atin sinimulan kahapon na tinitingnan nga po natin ang duktungan ng pananampalataya at gawa. At yan po ay gusto rin natin na makita natin kung bakit nga ba ito ang encouragement na paglilinaw na ibinigay ni Apostle James. Well, saan nga ho ba makikita yan? Sa James 2:20. Kung saan, syempre, pagka sinimplify natin, makukuha nyo doon yung nakalagay na faith without deeds is dead, no? Well, nilinaw natin kahapon na pagka pinag-uusapan po yung pananampalataya at yung gawa, meron ho yung connection. Siyempre, ang starting point natin, kung si James ang sumulat nito, sinulat ito sa mga members na ng church. So, ibig sabihin, ito po yung mga mananampalataya na. At sila po ay nakakaintindi na ang starting point ng tinatawag nating faith ay yung ginawa ng Panginoon para sa atin, lalong-lalo na kung yan po ay usapin ng kaligtasan. Kaya ho, may dumating na tagapagligtas ay upang hanguin tayo sa isang sitwasyong wala talaga tayong kayang gawin. Yan po yung pagkakalugmok sa lusak ng kasalanan at pagbibigay ng pagkakataong tayo iligtas mula doon at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi ho natin kaya yun. Ang gagawa lang noon ay ang Panginoon. So yan po ay kanyang pinerfect o yan po ay buo niyang tinugunan. Kaya nga tawag natin dito sa ginawa ng Panginoon na ito is something supernatural. Ibig sabihin, hindi po ito gawa ng tao. Hindi po ito natural na bagay na atin hong natutugunan. Ang pwede lamang hong gumawa ng pagtubos sa sangkatauhan ay ang bugtong na anak ng Diyos. Kaya hindi ba sabi nga ni Apostle Paul sa Philippians chapter 2, "He that came from above," referring kay Jesus Christ. Yung kanyang pagpunta dito sa lupa, ang pinagmulan niya ay isang kalangitan. At yung buhay niya, ang kanyang ginamit para po pangtubos sa ating pagkakasala. So it is something that is also na natatransform ang ating buhay by the working of the Spirit of God. So hindi po tayo ang basta-basta nagkakaroon ng desisyon ng pagbabago. Yun hong pagkilos ng katotohanan ng Diyos sa ating isip para palitan ang ating maling kaisipan, yung kanyang paghipo sa ating kalooban para mabago ang ating damdamin sa loobin. At yun po ay magdudulot na magbabago rin ang ating pagkatao. Nabanggit nga ho natin na if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have gone and the new things have come. So malinaw na dahil sa Panginoong ginawa ng Panginoong Jesus, kaya meron ho tayong bagong pagkatao. So pag pinag-uusapan po yun, no, ang tutuunan natin ng pansin ay yung starting point ng pananampalataya na atin hong taglay-taglay ay nagmula sa Diyos, hindi lang yung patunay, kundi yung pagganap ng mga magiging daan at kapamaraanan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan o buhay na walang hanggan. Ngayon, kung ikaw ay nakatanggap ng pagliligtas ng Diyos, pagpapatawad ng Diyos at pagbabagong ginaganap ng Diyos, tatandaan natin, meron dapat bunga. Yun nga po, yung tinatawag nating resulta o yung tinatawag nating patunay na ang Panginoon nga ay naging bahagi na ng iyong buhay at iyon na talagang natanggap yung iginagawad niya na kaligtasan. So ito naman yung atin pong pag-e-effort na yung kanyang mga inuutos ay atin naman pong sinusunod. Yung kanya naman pong ninanais ay ating tinutugunan. So yan po, may effort tayo doon. Siyempre, dahil makikiisa na tayo sa plano at kalooban ng Diyos para sa ating paglago sa pananampalataya at aplikasyon ng mga natutunan natin at mga atas ng Panginoon sa atin. So kailangan dyan ang willpower at kailangan dyan yung action and activity ng isang believer. No? Yan po, kaya ang tawag sa kanya ay fruit o yan ay resulta, no, ng pagliligtas na iginawad ng Diyos. Pero ito nga, pagka pinag-uusapan natin yung sinulat din ni Apostle James, ang sabi niya, yung faith, no, is related to your belief. At syempre, yan po ay pagtitiwala sa binibigkas o binabanggit ng Panginoon mga pangako niya. At merong intellectual agreement. Yung ibig sabihin, ang Panginoong Diyos ang nagbigay ng paunawa. And then of course, nandoon naman yung pagtanggap mo sa mga bagay na kanya pong ipinaalam o inihahayag sa atin. Ngayon, pagka ito ay iyon ang natanggap sa iyong buhay, yung works o action ay ebidensya naman ng iyong paninindigan at ang iyong pagsunod, obedience, at syempre yung iyong endurance, yung pagiging matatag mo sa pananampalataya. And then of course, ang kailangan din dito ay makita yung ninanais ng Panginoon. So kung iniibig mo siya, kinakailangan ibigin mo rin yung iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So kasama po yun sa mga bagay na hinahanap sa isang mananampalataya. Kaya nga sabi, by their fruits, they shall be known. No? Pero yung bunga ay byproduct ng ugnayan sa Panginoon. Diba? So ang Panginoon na nagtanim ng seed of faith, yung salvation natin tinatanggap, yan po yung nagmula sa Kanya. At tayo ay nakikinabang lang dahil sa Kanyang iginawad sa atin. Pero yun pong magiging resulta nito ay may kinalaman naman po sa atin hong pagtugon o pagganap ng Kanyang kalooban sa ating buhay. So, bakit may sinulat ito ni Apostle James? Usually, yung cluster niyan ay sa chapter 2 ng James, verses 14 to 26. Ito daw ay tinuturuan tayo ng yung genuine, yung totoo at pananampalatayang nagliligtas ay kinakailangan meron ding makita na kung tawagin natin manifestation sa ating buhay. Bakit kaya yan ang kanyang binabanggit sa mga mananampalataya noon? Well, ang ilan sa mga pinapaunawa ng mga komentarista kasi merong iba akala na ang pananampalataya ay purely head knowledge lang. Meron na akong alam, meron na akong nauunawaan, and then tapos na. Hindi, yung nauunawaan mo, yung alam mo, dapat ipakita mo sa pamamagitan ng iyong pagkilos o ng iyong pamumuhay. So yun nga ho, kaya hindi ba katulad ng pag nag-utos ang Diyos, sumusunod ka ba? Yun yung pananampalatayang buhay. Pagka ikaw ay pinakitaan ng Panginoon ng modelo at kanyang inudyukan o tumulong ka at magpakita ka ng compassion sa taong ito, ikaw ba ay nagkakaroon ng pagtugon doon sa prompting ng Panginoon na yan? So, kasi nga, pag ang pananampalataya daw ay inactive o patay, it's useless. So, kinakailangan makita natin ano ba yung gustong tukuyin dito ni Apostle James. Well, yung una, ang sabi sa verses 14 to 16 in James chapter 2, "What good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? If a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and one of you says to him, 'Go in peace, be warmed and filled,' without giving them the things needed for the body, what good is that?" So, yun nga, ang point dito ni James ay kailangan na yung faith natin hindi naman nag-i-ignore sa mga physical needs ng mga tao. Hindi naman pwedeng sasabihan mo lang sila na maganda motibo mo at yung intention sa kanila. Kasi kung ang pangangailangan nga ay physical or material, nagugutom yan, kailangan meron ka namang iaabot na pangpuno din sa kanilang pangangailangan katulad ng pagkain o kaya ayun pong pananamit na pwede mong igawad sa kanila. Otherwise, yung iyong pagsasabi meron ka namang magandang motibo, maybe empty talk kasi hindi natatranslate sa kanila hong parang pagkapuno o yung pagkaganap sa kanilang needs. No? So, very important yan. So, inactive faith is dead. No? May pangalawa, pagka yung pananampalataya mo ay walang obedience, ito nga yung medyo, in a sense, parang pagpapaunawa ni Apostle James, kahit naman mga demonyo daw ay naniniwala, nanginginig pa. So, from verses 19 to 20, anong sabi niya? "You believe that there is one God, you do well. Even the demons believe and tremble. But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead?" No? Parang ang punto niya ay yung mga demonyo eh. Diba? Naniniwala rin. At nanginginig pa sa takot pag pinag-uusapan ang pangalan ng Panginoon at ang kanyang mga katwiran. Pero wala silang planong magpasakop sa kanya at sumunod sa kanyang mga alituntunin. tayo naman, na talagang sinasabi natin may pananampalataya tayo sa Diyos, hindi lang natin pinaniniwalaan yung sinasabi ng Panginoon, dapat ginagawa naman natin din. Diba? Yun po ay importante. At ito ang nakaraan ay atin ding sinabi na kahit yung mga tauhan sa Biblia, kung may pananampalataya, tumutugon sa mga pinagagawa ng Panginoon. At ang nagiging resulta naman para sa kanilang buhay ay nakita nila yung kakayahan ng Diyos para sila'y tulungan, tagumpay sa kanilang buhay, pagkaganap ng kalooban ng Diyos, at naipakita yung patotoo ng kanilang pananampalataya. So yun po, yun yung tinatawag nating result, no? Yung patunay ng kanilang pananampalataya. So, ang pangatlo ay nagbigay din ng illustration si Apostle James. Sa verses 21 onwards, dalawang tauhan ang pinakita niya. Yung una, si Abraham. Namin si Abraham, napag-uusapan natin siya, pero ngayon ang ating magiging focus ay may kinalaman sa pag-offer niya kay Isaac. Alam niyo, ang tagal din niyang hinintay si Isaac. No? Kung tinawag siya ng Panginoon at the age of 75, kinarga niya ng unang pagkakataon ang pinanganak niyang anak at the age of probably 100, 25 years ang waiting time. At nun nga, nagkaroon din ng hamon ng Panginoon sa kanya na ialay niya sa burnt offering yung kanyang anak. Alam niyo, madalas sa picture na ating pinapakita, maliit na bata, hindi po eh. Ang sabi, nasa young adulthood na. Ang edad ni Isaac during this time, kung tutusin, kung tinakasan niya yung ama niya sa edad ng tatay niya, baka na kaalis siya eh, no? Pangalawa, kung nilabanan niya, pwedeng nadaig niya na yung ama niya. Pero maging si Isaac ay willing na maialay. Pero isipin mo yung banggit kaya no, kay, tungkol kay Abraham sa aklat ng Genesis at maging yung banggit niya po Apostle James. Talagang iaalay niya yung anak niya, di ba? Sabi nga, ang tanong ng anak niya, ito na panggatong, may altar tayo, asan yung alay? And then eventually, nakatali na si Isaac at akma ng sasaksakin ng punyal ng kanyang ama. Pero may tinig na nagsabing huminto siya dahil naipagpatunay na mas mahal ni Abraham ang Diyos kaysa sa kanyang anak. Sa madaming, napakabigat naman yung testing na ginawa ng Panginoon kasi emotionally stirring. Di ba? Mahal na mahal mo yung anak mo. Pero yun nga, bakit kaya ito isa sa mga pinatutugunan ng Panginoon kay Abraham? Of course, hindi natuloy. Pero itutuloy ni Abraham kung talagang yun siguro ang kinakailangan. Ang makikita natin doon sa kwento na ito ay parang isang pagpapahiwati. Kung prioridad mong Diyos, dapat patunayan mo. Kaya minsan, ito rin ay isang form of parang prompting or rebuke. Bakit? Minsan ang tao nagsasabing mahal ang Panginoon, pero wala namang ginagawa bilang patunay ng pagmamahal. Prioridad ba siya sa'yo? Siya ba ay kaya mong bigyan ng pinakamahalaga mong oras, pinakamahalaga mong kakayahan? At yun nga, hihigitan mo ng pagtatapat doon sa pinakamahalagang sinasabi mo sa buhay mo maliban sa kanya. At kay Abraham, ang sagot ay, kaya mo bang ibigay yung best mo para patunayan siya ang higit sa iyo? Ang sagot is yes. Yun naman ang balik sa atin. Kabahagi nung hinahanap din pala, sabi ng Apostle James, is that we prioritize God more than anything. At yun yung iyong works dito sa case na ito. Ang pangalawa ay ginamit yung story ni Rahab. Ano si Rahab? Hindi kagandahan yung reputasyon niya pag inyong binasa. Siya po ay isang prostitute, no? At paano pumasok sa kwento ng Biblia ang buhay ni Rahab? Well, sa Old Testament na siya na yung mga na-echo dito ni Apostle James, yung Jericho ay pababagsakin, yung bakod, no? Ito po ay kinikilalang syudad na hindi napapabagsak ng maraming taon ang moog nito, no? So, ibig sabihin, ganun ho ka-stable. Pero binigyan ng atas sa mga Israelites, iikutan nila ng 7 araw, and then guguho sa pamagitan ng pagsigaw nila. Eh, hindi ho pangkaraniwan yun. Pero nagpadala rin sila ng spiya sa loob. At yung mga spiya naman na ito, inadiskubre, at yun nga, para makatakas, kinakailan may magtago sa kanila. At dito sila napunta, no, kay Rahab, no? At si Rahab ay nagsabi sa mga spiyang ito, naniniwala akong ibibigay ng Diyos ang syudad na ito sa inyong mga kamay. Pag yun ay nangyari nga, ay huwag mo kakalimutan ako at ang aking sambahayan. Yun ang kanyang request. At totoo naman, no? Gumuho po yung bakod ng Jericho, nalusob ng mga Israelita. Ngayon, ano po ang naging outcome? Hinanap siya ng mga nakaalam ng pangako at yun na nga, sila ng kanyang pamilya ay nailigtas. At ginamit dito ni Apostle James yung patungkol ho doon sa kanyang pananampalataya. Dahil naniniwala siya sa gagawin ng Diyos, niligtas niya yung mga espiya. At yun ay mga pagpapatunay na siya ay talagang nananampalataya. Yun yung kanyang ginawa dahil nagtitiwala siya. Diba? Ewan ko kung narinig niyo na itong kwento na ito na pakinggan ko. Nabasa ko ito sa isang aklat ng illustrations. Meron daw isang pastor, sinuunang Amerika ang background po nito, na inanyayahan pumunta ho doon sa isang lugar na tigang na yung lupa dahil tagtuyo. So kaya siya inanyayahan, una yung mga ngaral para lumakas ang loob ng mga tao, may pag-asa pa. Pakalawa, pinakikiusapan siyang manalangin para magkaroon ng ulan. So yung araw na dapat siyang manalangin, nagtagpo sila doon sa pinakagitna ng bukirin. Tuyot yung lupa, tigang. So medyo sumama ang loob ng pastor. Tinanong niya, talaga bang naniniwala kayo na ang Diyos ay kayang gumawa ng mahimalang mga bagay? Katulad ng pagpapaulan, kahit tagtuyot ang nararanasan natin. Umuwi naman yung mga tao, ang dami nila nakapalibot sa kanya. Pangalawa, sabi niya, okay, ba'y naniniwala na pag ako'y nanalangin, pwede talagang sumagot ang Panginoon? Opo, kaya nga kami nandito at kasama kayo. Sabi niyo, magkita-kita tayo dito at mananalangin ako. Eh kung naniniwala kayong uulan, bakit nagpuntahan kayo rito nang wala kayong dalang mga payong? Unique yung expectation.

0: tayo, yun ang nakalagay sa Biblia, di ba? John 3:16, for God so loved the world that whosoever believes in Him. So, maliwanag yun. So, John 1:12 na, inuulit natin, for those who believe in Him, for those who receive Him, He gave them the right to become God's children. So, ibig sabihin, naliligtas ang tao sa pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos. Hindi dahil sa kanyang mga kredito. Ano? Wala naman tayong magagawa. Makasalanan nga tayo. Ano ba yung kredito sa atin? Kaya nga kailangan tayong iligtas ng Diyos. So yun ang focus ni Paul. Si James naman, dahil ang kausap nga niya, may mga pananampalataya na sa Panginoon. Sabi niya, asan naman yung patunay ng binagong buhay? Di ba? Asan yung pagsunod? Asan yung habag? Asan yung paglilingkod? Di ba? So yan naman ay kailangan makita dahil yun yung bunga. So, pag tinignan po natin yung duktungan ng dalawang turo na yun, naliligtas tayo sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Pero yung pananampalataya na ating taglay, hindi pwedeng teorya lamang o puro prinsipyo lamang. Kinakailangan ay nagbubunso din ito sa atin ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nakabilang doon yung pag-ibig at paglilingkod. So, yun po ay napakahalaga. So, siguro, conclude lang natin itong ating usapin na ito sa James chapter 2, verse 18b. I will show you my faith by my works. Yan. So, yung pananampalataya ng isang tao na kanyang tinanggap galing sa Diyos ay kinakailangan ipagpakitaan din niya ng magandang resulta. At ito'y may kinalaman naman sa kanyang pagtugon sa kalooban ng Diyos na kanyang nalalaman at pinaniniwalaan. So, yun po ay napakahalaga. Kaya ang tanong nga, ang pananampalataya mo ba ay buhay? Pag buhay yan, kinakailangan, meron niyang pagkilos. Di ba? Sabi ng marami, kinakailangan tumitibok ang puso. Yan. Kinakailangan gumagana ang isip at gumagalaw ang katawan. So, pag sumusunod ka, ayon dun sa pinananampalatayanan mo, yan, buhay ang pananampalataya. Pero kung sinasabi mong nananampalataya ka, pero wala namang mga manifestasyon na, ayun na nga, ikaw ay buhay sa pagtitiwala sa Diyos. Yung inactive faith na yon ay parang sinasabi nga ni Apostle James, eh, parang patay naman yung pananampalataya. Naki-question tuloy. So, yun po ay napakagandang ating makita. Ang pananampalataya natin should be active because that active faith is a faith that is alive. Dahil yun po ang inaasahan at hinahanap ng Panginoon sa iyo at sa akin. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
3: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
2: Gusto ko lang pong malaman.
3: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
2: Mami.
3: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
2: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
3: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless at lagi mong tatandaan yan.
4: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Legit.
2: Kabataan naman ang hihiring.
1: Legit.
2: Usapang from the real source. Legit.
1: Mga kwentong hit. This is it.
2: Legit. Legit.
3: Happy, happy, happy Sunday po sa inyo mga kagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong program. Dito po iyan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong companion, kay El Garcia.
4: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At syempre masaya kami dahil panibagong Sunday at panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit. At yun, di ba? Tayo ay magkakasama na naman pero online, di ba? Pero parang
3: yes,
4: nandyan lang kayo sa aming mga tabi.
3: Correct. At parang nandiyan ka lang din sa aming tabi, no?
4: Yes.
3: At maraming salamat sa mga kaagapay natin na patuloy ngang sinasamahan tayo sa ating programa. Eh, alam ko, Abs, yan, kanina pa yan nakapakinig kaninang umaga. At nagpapatuloy pa rin up until now na mag-tune in po sa ating program. Kaya special shoutout muna tayo sa team radio natin na patuloy silang nakikinig gamit man ang kanilang portable missionary radio, transistor radio, or car stereo. Salamat po dahil sa loob ng isang oras magkakasama po tayo, magkakakwentuhan para po syempre pag-usapan ang mga mahalagang issues and of course magbahagi po sa inyo ng impormasyon at inspirasyon.
4: Totoo yan. At syempre nabati mo na ang mga kaagapay nating naka-tune in via
3: yes,
4: radio. Hindi rin natin kinakalimutan yung mga online na at talagang present palagi sa ating mga online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya ng lagi namin lambing, mga kaagapay, i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabate, ang inyong mga pa-shoutout, ang inyong update sa amin ni Kael.
3: Yes.
4: Ano po ba ang pinagkakaabalahan nyo sa mga oras na ito? Diba? Baka yung iba,
3: yes,
4: katatapos lang ng kanilang church service or galing sila sa galaan, nagme-merienda, nagpapahinga. Then now's the perfect time na i-share yan sa atin at i-comment mo na rin ang iyong mga loved ones, ang iyong mga friends, family, at yung mga nais mong makapakinig din ng ating episode ngayong hapon. No? Diyan sa ating comment section, i-mention mo sila.
3: Oo, talagang sa mga naka-tune in na po sa ating online, aba gusto rin natin, Abs, kumustahin sila, saan ba sila nakikinig sa time na ito?
4: Mm-hmm.
3: At sabihin nyo naman, mag-comment kayo, sabihin nyo, I'm so blessed.
4: Wow.
3: Ayan, paki-comment nga po ha, I'm so blessed. And alam mo, maliban po sa FBN, sa YouTube, aba, tayo rin po ay may presence sa TikTok, sa Instagram, at maging po sa Spotify. We're in, this program also ay ina-upload po natin dyan para po siya siyempre, mabalikan nyo ang episode natin.
4: Yes, oo. Lalo na kung yun nga, hindi sila makakapanood ng live ngayong hapon.
3: Yes.
4: Eh, pwede na lang mapakinggan at balikan.
3: Correct.
4: Ang ating episode ngayong araw sa ating Spotify. At meron pang isang kaparaanan kung paano tayo pwede pakinggan ng ating mga kaagapay. At yan ay sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app.
3: Yes.
4: At yun, napakaganda niyan dahil 24/7 ninyong ma-access ang mga programs na hatid ng DZAS. Kung bitin ka ng umaga, tanghali, hanggang gabi, hanggang madaling araw, anumang time zone mo, nasaang panig ka man ng mundo, pwede
3: yes,
4: ka mag-tune in sa pamamagitan ng mobile app na yan. At ang kinagandahan yan, libre lang yan, Kael, di ba? Libre lang sa Google Play Store or kaya naman sa Apple App Store. Kaya download na po kayo, kaagapay.
3: Oo, at saka we praise God kasi nga talagang growing ang community natin sa ating radio app. We praise God for almost 11,000 downloads both on iOS and Google Play Store. At alam mo, nakakatuwa kasi not just only here in the Philippines, but we have so many audience outside of the country. Alam mo, Absa, when we gather the analytics, talaga nakikita natin may mga taga from US, taga Middle East countries, taga Europe. Talagang mapapasabi ka na talagang lahat, everywhere in the world talagang may presence ng listener ng DZAS.
4: Oo, talagang worldwide.
3: Correct.
4: Ang ating mga kaagapay, kaya huwag nyo nang palagpasin, i-download nyo na yan para meron kayong kaagapay buong maghapon at buong magdamag ng inyong buhay. O, diba? Kaagapay.
3: Diba? Totoo yan. At syempre, maraming nga salamat sa iyo, kaagapay, kasi talaga namang, alam mo, talagang sinasama mo sa Sunday habit mo, sa Sunday listening habit mo, ang pakikinig ng Legit, na kung saan nga dito sa ating program ay target natin na mapag-usapan ng mga iba't ibang concerns, issues na pinagadaanan mo, pinagadaanan ko, at syempre lahat ng mga tao, and of course yung mga target audience natin, which is which are the young people, and of course yung mga young at heart na may mga anak din na kabataan na probably they're going through something difficult. Maybe this is their companion or safe space na kung saan pwede nyo pong sabihin sa amin, di ba? Malim nyo, yung mga concerns po ninyo, ma-topic po natin yan dito po sa ating programa.
4: Totoo yan. At yan ang goal natin, no, dito sa ating programa, na maipasa yung baton sa next generation.
3: Correct.
4: Kaya naman, kaagapay, kung may kakilala ka, kung ikaw yung kabilang sa mga kaagapay nating young at heart, at merong kang heart for the next generation, i-share mo na tong episode natin ngayong hapon, dahil baka makarelate sila sa ating pag-uusapan. At kung meron ka rin naman mga desired topics na nais mong ma-feature natin sa ating future episodes, feel free na mag-message sa atin sa ating page sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Para malay mo, diba, ma-feature natin ang topic na yan with our subject matter experts, diba?
3: Yes, totoo yan, Abs. At syempre, alam mo nga, ngayong moment na ito, ang ating programa nga ay nakalaan para sa iba't ibang generation, no? Talagang, syempre, hindi pwedeng kalimutan yung mga kabataan as we discuss their topic, their concerns, no? At syempre, kaagapay, minsan nga, no? Dahil good thing naman yung ginagawa natin gaya sa atin, di ba? You were serving in the church. Probably, you are part with so many ministries. Alam mo, may kakilala ko, Abs, not just one ministry, pero alam mo, lahat ata ng ministry sinalihan na ata sa church.
4: Oh.
3: No? Laging present siya, di ba?
4: Oh.
3: And you always join ministries. Maybe you're leading, attending fellowship. Tapos pag may mga invite, automatically, yes ang sagot mo sa lahat ng yan. And before we know it, ayun nga, ang dami nating commitments. Talagang napakadami ng ganap. Pero yung time natin with God, siya pa yung unti-unting nababawasan. Parang yun lang yung malungkot, no, Abs? Parang ang dami mong commitment, pero ayun nga, less na yung time mo sa Panginoon. Kasi possible pala, no, na busy tayo doing things for Jesus, pero slowly becoming distant na sa ating Panginoong Jesus. We can be serving from our schedule, strength, and sense of responsibility instead of serving a light that is first connected to Christ. Once again, di ba, parang yun nga yung concern natin. We're so doing a lot of things for the kingdom that we forget the king, diba, Abs?
4: Totoo yan. And I'm sure baka yung mga listener natin, yung mga kaagapay natin, yung makarelate dyan sa na-mention mo, Kael. Kaya naman today, pag-uusapan natin, paano natin malalaman, kaagapay, kung tama pa ba yung priorities natin sa ating buhay, diba? Pag-uusapan natin paano tayo matututo magsabi ng no kapag kailangan, at paano natin mapapanatili na si Jesus ang source ng ating strength.
3: Yes.
4: Not just the reason written on our ministry plans, 'di ba? Kasi 'di ba, because ministry should never, 'di ba, never replace our relationship with
3: Correct.
4: Christ, 'di ba? And we don't serve to earn his love, kasi we serve because we've already received it. At
3: Amen.
4: Kapag, ito, tandaan natin to, kaagapay, kapag si Christ talaga ang nauuna sa ating buhay, our service becomes an overflow of what God is already doing in us. Mm-hmm. Kaya isa yan sa mga mapapag-usapan natin. Diyan tayo magpo-focus ngayong hapon with our special guest. Kaya naman, kaagapay, huwag ka maglilipat ng estasyon. Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit.
5: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
1: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
4: And we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Siyempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit. At siyempre kasama nyo pa rin po kami, Absidy Ferrer Tabua.
3: And of course, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. At maraming salamat sa mga listeners natin both on radio and ating social media sa FB and YouTube. Don't forget, comment ka na at i-share ang ating streaming sa moment na ito. At ito na nga, Abs, mm-hmm. no? Nasa exciting part na tayo ng ating kwentuhan na syempre mahalaga nga yung ating mapag-uusapan. Kaya may kaisa tayo, may katuwang tayo na makakasama sa moment na ito. Alam mo, kaya sa mga kaagapay po natin na patuloy nga may ganaps ngayon sa buhay, kami po ang inyong kasama, di ba? No mm-hmm. matter how busy you are, nandito po kami para po makipagkwentuhan po sa inyo. Today po, makakasama po natin ay isang public speaker at minister na meron po siyang 14 years of experience sa teaching, leadership training at Christian ministry. May background din po siya sa theology and pastoral studies at since 2012, actively siyang involved sa teaching and speaking. Today po, nagsisilbi siya bilang resource speaker and volunteer with a passion for helping young people discover the importance of putting God first and setting the right priorities in life. Isa rin po siyang husband and father, kaya ang perspective niya tungkol sa priorities ay hindi lang po nanggagaling sa ministry and teaching, kundi pati na rin po sa kanyang personal journey sa faith, family, and even sa kanyang personal growth. Kaya i-welcome po natin sa ating program si Kuya Jeremiah That Angel. Yes, good morning, ay good afternoon, Kuya Jeremiah.
6: Hi. Ayan. Good afternoon, Ate Abs and Kuya Kael and to all listeners.
3: Wow, yes. Ang ganda ng surname mo, di ba, Abs? Talaga, Kuya That Angel. No? Oh, parang oh. Ano, something na kakaiba, no?
4: Oo, oh, oh. Ngayon pa lang nga din naka-encounter ng ganong surname. Pero thank you so much po sa inyong availability na makasama ka namin dito sa Legit.
3: Yes, and totoo yun, no, talagang privilege na makakwentuhan mm-hmm. si Kuya Jeremiah sa hapong ito. Pero Kuya Jeremiah, before we delve into our discussion, to our topic, we will give you the opportunity, aba, shout out mo muna yung family, friends, loved ones mo na nakatune in sa ating program ngayon.
6: Hello, I want to greet my beloved wife, Rachel Chichi, That Angel, and my beloved son, Samuel Jude. And to all of my families and friends from That Angel and Condition family. And gusto ko rin pong batiin lahat ng mga pastors ng Dagupan City who are with Christian Evangelical Ministerial Fellowship. Mm-hmm. Hello po sa inyong lahat. Enjoy our listening po.
3: Yes, at syempre no, hello po sa mga na-shout out ni Kuya Jeremiah. At alam mo, talagang napakaganda ng ating mapag-usapan as we say nga sa ating introduction, no, ang dami nating priorities in life. Mm-hmm. Lalo na sa mga panahon na yun, ang dami nating commitment. And parang ang hirap na magsabi ng no kasi we are a yes person. Minsan, no, minsan dahil maganda naman ang ginagawa natin sa church, sa ministry, sa fellowship, we assume na ay okay lang lahat ng to, 'di ba? Kahit dumami dumami pa yung mga nasa plate ko, kahit dumami pa yung commitment ko. Pero Kuya Jeremiah, paano nga ba natin malalaman kung nasa tama pa ba yung priorities natin sa buhay?
6: Wow, that's a very good question, Kuya Kael. I think one of the best way para matulungan natin kung tama ba yung priorities sa buhay, dapat alam natin yung structure natin. Mm-hmm. Alam natin yung biblical structure because there are many advices and opinions that you could hear from different people. Mm-hmm. Pero the Bible is the best source. Ano ba talaga yung pinaka tamang orders ng buhay natin? I think one of the practical way is kamustahin natin yung high five accountability ng buhay natin, because sometimes we think our priorities are okay simply because we are very active in the church, pero when we look at our actual life, doon natin makikita eh. The first is our personal relationship with God in Christ. So yung number one, yung tinatawag kong high five accountability, para hindi mahirap bilangin, lima lang. Number one is your identity in Christ, yun yung relationship talaga kay Lord. Mm-hmm. Secondly, towards your spouse, kung married ka, at kung sila ay unmarried pa, young people, I think number two is honoring their parents. And third, if they have children na, anak, mga anak, kung wala pa, mga kapatid, yan. At fourth, kung sila ay hindi pa nag-work, I believe their studies. At kung sila ay pamilyado na o nag-work, they really have to prioritize the livelihood or their career. At magugulat ka, from us, our Christian, we will recommend din na ang ministry, ang church things, is panglima lang. Kabaligtaran ito na siguro ng karamihan na ating nakasanayan. So yung panglima is yung ministry or what you are doing for other people. So, yeah. So I think, malalaman natin kung nasa tamang priorities, kung nag-a-align ba sa limang bagay na ito. Kasi all of these are important, pero itong limang ito, nagpapakita ano yung pinaka-importante na order ng priorities ng buhay natin. I think that's a good structure and guideline para malaman natin kung nasa tamang priorities ba tayo ng ating buhay.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Totoo yan, no? At napakaganda nung sinabi mo, Kuya, Kuya Jeremiah, when it comes to hierarchy or structure ng priority natin sa buhay. Pero aminin natin, di ba? In reality, minsan napapag-jumble-jumble natin ng mga to. Mm-hmm. Minsan iba na yung top one mo, which is dapat ayun ang main priority mo, which is your main thing. However, para bang napapalitan na, minsan overwork ka na, committed ka na sa trabaho mo, sa school, na kung saan, na parang napapabayaan mo na si God. Pero ikaw, ano yung observation mo? Lalo na you are speaking with a lot of people, di ba? Madami kang nakakasalamuha. Kamusta yung ano nila siguro, their relationship and even their commitments in life?
6: Yeah, their relationship and commitment in their life.
3: Yes.
6: I think dito papasok yung accountability, I believe. Mm-hmm. Na because there must be an accountability meeting, accountability partner, accountability leader, accountability community, because they are the people na they could observe how's your relationship with God, relationship with the people na nilagay ni Lord sa buhay mo. And at the same time, they are also the people na makakapansin ng commitment mo. Yung impact ba ng commitment mo. And I think there must be a great balance within these two, yung relationship and commitment. Kung papipiliin, no? I think commitment to right relationship, God, spouse, anak or mga kapatid, and then yung relationship mo sa work and studies, and then doon sa yung ministry, yung ginagawa mo para sa ibang tao.
4: And thank you, Kuya Jeremiah, for stating that, no? Kasi talaga meron nga tayong tendency na mas mag-focus sa mga bagay na ginagawa natin for God, na nakakalimutan natin or na-neglect natin yung the very thing na dapat nating nina-nurture, which is yung relationship natin sa Kanya.
3: Correct.
4: Pero yun nga, dahil may tendency tayo na ganun, at marami sa atin na sanay na mag-yes, lalo na kapag ministry-related, kasi parang nakakahiya mag-no eh. Kasi parang iisipin siguro, parang ang dating, ala, bakit ako nag-no, ipinapagawa to ng Lord sa akin. Pero paano natin na madidistinguish ang obedience to God sa pagiging overcommitted dahil nahihirapan lang tayo magsabi ng no?
3: Uh-huh.
6: Sometimes kapag tayo lang ang nagde-decide, mm-hmm. we can convince ourselves eh, that everything we're doing is obedience mm-hmm. naman, mm-hmm. ministry mm-hmm. naman to, para kay Lord naman to, church activity naman to. But somebody in a healthy discipleship relationship can ask, bro, okay ka lang? Okay ka pa ba? Mm-hmm. Hindi ba may responsibility ka muna before to? Diba? Hindi ba you're already neglecting something God entrusted you first, your spouse, or maybe your parents, your family? And that's why accountability is powerful, because accountability is not merely someone checking whether you attended the mm-hmm. church. Mm-hmm. It's someone helping you to discern whether your life is still in order before Christ. And I think, and that's also where we need to understand the grace. Accountability is not a condemnation, no?
4: Mm-hmm.
6: Kapag nakita mong may mali, hindi mm-hmm. ibig sabihin you're a failure. It okay. means, let's bring this into light. Let's receive grace. And let's get you back in order. And I think that's discipleship.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. And thank you. Dahil isa yan sa mga misconception, no, pagdating sa accountability. Kasi usually, parang pag inisip mo accountability, ang bigat niya na parang pag nagkamali ka, ikaw yung sisisihin and all. Pero isa pala yun sa mga bagay na kailangan talaga natin, no? Kasi syempre, meron tayong mga blind spots. May mga bagay tayo na hindi natin yes. napapansin na ay, wait lang, parang lumilihis ka na. Pero mm-hmm. praise God dahil patuloy yung pagpe-place niya ng mga tao, diba? Mm-hmm. Sa, na tutulong sa atin sa journey natin with the Lord, hindi ba? Walk natin with the Lord.
6: Tama po.
3: Mm-hmm, mm-hmm. And speaking of that, no, Kuya Jeremiah, we have so many listeners na young people ngayon.
4: Mm-hmm.
3: Maybe they are studying, mga young pro nang katrabaho ngayon. And we're discussing about priorities. Kung i-relate natin to sa mga audience natin, lalo na yung mga kabataan, what should be their main thing? What should be their priorities, lalo na sa season ng buhay nila ngayon?
6: That's a good question, Kuya Kael. And isa yan sa pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay.
3: Mm-hmm.
6: May pagkakamali ako, at ang pinakamalaking pagkakamali ko, na-try ko din parang ma-lead yung iba na to do it wrongfully. And gusto ko lang i-share to dahil nakita ko yung bad effect, at ano, nakita ko din yung effect kapag naging tama yung priority. So, I think that is one of the greatest issues ng kabataan natin ngayon. Ano ba mm-hmm. talaga yung uunahin ko? Dahil nga ang kabataan yes. ngayon parang ano, on fire sa paglalo pagdating sa gawain, mm-hmm. no? So sa mga kabataan, I would like to speak na let's stick with what the Lord Jesus Christ said, 'di ba? Sa Bible uh-huh. sabi niya, the greatest commandment is to love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your might, and love your neighbors as you love yourself. Ito na yung buod at kabuuan ng utos niya, kalooban niya.
3: Uh-huh.
6: Kaya sa lahat ng mga kabataang nakikinig, tama na maayos yung relationship with God. Pero always remember, when it comes to God, hindi yan yung church, hindi yan yung ministry. When it comes to mm-hmm. God, it's finding your identity in Christ. Kung
3: yes.
6: ano ba yung katayuan mo sa harapan ng Diyos. Kasi there are a lot of kabataan today. Siguro nasanay tayo na mag-earn. Sa school mm-hmm. pa lang, parang para ma-recognize ka, para maging katanggap-tanggap ka, kailangan you really study hard, even mm-hmm. sa bahay. May mga bahay na parang ganun yung orientation.
4: Mm-hmm.
6: Pero gusto ko sabihin sa inyo mga kabataan, when it comes to God, lahat ay ginawa na ng Panginoong Jesus, and our identity is in Christ. So, kung may kabataan nakikinig ngayon na involved ka sa church ministries
3: uh-huh.
6: or pagtulong sa ibang tao, that's good. But always remember, that's not your identity. Your identity is in Christ. At kapag nalaman mo yung standing mo sa Panginoon, Diyos, in the person of Christ Jesus, you would see your life na dito bumatagpuan na you don't have to do anything. You mm-hmm. don't have to add anything just for God to love you and to give you favor, to give you blessing. Put your faith and trust in Christ. Mararanasan mo yung si Jesus, sabi ni Jesus, even the Son of Man is the Lord of Sabbath. Panginoon siya ng kapahingahan.
3: Uh-huh.
6: In Christ, there is rest. Merong kapahingahan kapag nakita mo na everything was done by the Lord Jesus Christ. Sa pangalawa, kabataan ka, wala ka pang anak, pamilya. Second is, magulang. Magulang uh-huh. talaga. Kung magtanong, paano po ako wala akong magulang? Pero meron pa rin mga ginamit si Lord sa buhay natin para mag-sustain.
3: Yes.
6: Kumalinga, hindi magkukulang ang Panginoon. Meron siya mga ilalagay na magulang sa atin. Pangatlo, kapatid. Paano mm-hmm. kung wala ang kapatid? I believe there are siblings figure around you. Sometimes it could be your friends or cousins. Uh-huh. These are the people na parang pinaka-closest to you na sila kasi yung mga tao na may malaking potential na makita si Kristo sa buhay mo.
3: Mm-hmm.
6: Pang-apat po na dapat hindi po i-miss ng kabataan is yung kanilang pag-aaral. Kung sila yes. po ay nag-aaral pa. Kasi may stages ang buhay. Merong tayong panahon na magfo-focus ka sa pag-aaral. May panahon na magfo-focus ka sa ministry. Magfo-focus ka sa work. Kaya pag nasa season tayo ng pag-aaral, huwag natin i-despise yung season na yan. Kasi mm-hmm. yan yung moment na niluluto tayo ng Panginoon
3: mm-hmm.
6: at maraming gagawin si Lord sa buhay natin para gamitin niya tayo mas powerfully. And one more thing,
3: uh-huh.
6: one more thing, mga classmates, teachers, nanonood sa atin kung mm-hmm. paano tayo nagre-response even to our studies. And it's a best opportunity for us to reflect Christ. Again, ulitin ko, pag nagawa mo yung apat na yan, right relationship with God, honoring your parents, loving your siblings, doing right your studies, yung overflow na yan, you can minister to other people, to other young people.
4: Mm-hmm.
6: Kasi ang ministry, hindi naman music. Ang ministry ay hindi naman paglilinis. Those are major, minor. Pero the major ministry is people. And
3: correct.
6: Impacting the people's life through these things na overflow ng grace ng Lord sa buhay natin.
3: Mm-hmm. Yes. Alam mo, napakaganda. And I believe, no, Kuya Jeremiah, on what you have said, ministry is the place where God called you. Kahit ano pa yan, kahit nasaan ka pa,
6: yes,
3: yan
6: yes.
3: po ang ministry na ipinagkatiwala sa'yo ng Panginoon. And gusto ko lang, siyempre, dahil kabataan talaga yung nagiging audience natin right now, eh paano yun, Kuya Jeremiah? Eh, nasa season pa sila ngayon ng pag-aaral. Eh, yung iba, eh para bang meron pang other agenda, pinagkasabay pa yung relationship with others.
4: Mm-hmm.
3: Ano ang masasabi mo dito?
6: Yeah, you know,
3: kasi ang ano nila dito sinasabi, eh inspiration ko lang naman. Paano kaya yon?
6: Okay, so sa discipline, actually walang kinalaman ang motivation eh. Kung kumuhanap ka ng motivation, motivation, it doesn't work with discipline. Discipline is discipline.
3: Mm-hmm.
6: Kasi kahit dumating yung panahon na you don't feel like studying, you don't feel like doing this thing in your age, discipline, nandoon yung prutas ng banal na espiritu sa'yo.
3: Uh-huh.
6: Hindi mo kailangan ng motivation. And ako po, Kuya Kael, Ate Abs, ito po yung naging inspiration ko. Bakit po ako yung, dati ako po yung no girlfriend since birth, tapos sabi ko, first girlfriend will be my wife. Kasi mm-hmm. darating yung time, sabi ko, magkakaanak din ako.
3: Mm-hmm.
6: At ano yung ituturo ko sa anak ko?
4: Mm-hmm.
3: Wow.
6: Kaya, sabi ko, isa sa mga inspiration ko, sabi ko, gusto ko ituro sa anak ko na anak, mag-aral ka sa panahon ng pag-aaral, darating yung panahon na ililid ka ni Lord sa tamang tao, makikita mo, mahahanap mo.
3: Wow.
6: And then, gusto ko rin sabi sa kanya, hanggat maaari.
3: Uh-huh.
6: Ang purpose kasi ng, ano, ng, sabi natin na panliligaw,
3: uh-huh.
6: ang purpose kasi niyan is, syempre, mapa-oo mo yung tao. Ang tanong saan, hindi mo siya pinapa-oo for any trial and error.
3: Yes.
6: Hindi, kung mahal mo yung tao, hindi niya deserve na maging ginipig mo, maging trial and error.
4: Yes.
6: Deserve niya yung totoong pagmamahal. At ang pagmamahal, it's a matter of learning. Hindi siya yung spark, hindi siya yung feeling. May feelings ang love, pero mm-hmm. hindi siya feelings. It's a matter of learning. At for me, Kuya, Ate, pag nanligaw ka, I believe dapat decided ka na siya yung mapapangasawa mo. Hanggat wala ka sa ganong klaseng level ng commitment, wala kang karapatang manliga, wala kang karapatan gawing pang trial and error yung tao, wala kang karapatan gamitin sila pang inspiration mo lang, pang motivation mo lang. They deserve better than that.
4: Mm-hmm.
3: Wow.
4: Grabe.
3: Eh,
4: mic drop.
3: What a powerful statement.
6: Pagdating ko lang, Ate, Kuya. Yeah. Nung naging mag-jowa kami ng misis ko,
3: uh-huh.
6: no holding hands, no kiss, no
3: mm-hmm.
6: touch.
3: Mm-hmm.
6: Yung didikit nga, walang akbay, walang yakap. Mm-hmm. Pati yung uh-huh. conversation namin talagang malinis. Kasi
3: uh-huh.
6: I believe, nagiging powerful yung relationship namin. Saka pangalawa, magiging powerful din to when the time will come, you will advise to other young people
3: yes.
6: like this
4: yes.
6: and even to your next generation.
3: Mm-hmm.
4: Totoo.
3: Grabe. So, sana yung mga kabataan natin na listeners ngayon, makakuha kayo ng inspirasyon sa akin na kwento po ni Kuya Jeremiah na pwede pala yung disiplina lang talaga. It's about knowing your priorities. Enjoy yes. kung anong season mo ngayon. Aba, wag na kayong kung ano ang pinagagawa ng focus. Mm-hmm. To your main thing, di ba? And everything will follow na lang kung ano yung loobin ng Panginoon, di ba, Abs?
4: Totoo yan. At talagang doon mo makikita na it starts with you, di ba? Talagang
3: correct.
4: And doon mo makikita din kung ano yung magiging fruit in the end. At yun nga, no, balik tayo doon sa ating napapag-usapan, Kuya Jeremiah, na minsan meron tayong mga panahon na sobrang nagiging busy tayo serving God na hindi natin napapansin, na nauubusan na tayo ng personal time with Him. So ano yung, sa tingin mo, ano yung mga senyales na dapat natin binabantayan na parang unti-unti na tayong, or unti-unti na nating napapabayaan yung relationship natin with Christ?
6: One of the biggest signs is when we're still doing things for Christ but no longer walking with Christ. So iba yung walking with Christ saka doing things for Christ. Hindi masarap mag-work for things for Christ na you are not walking with Christ. Kaya doon na papagod yung maraming nagsisilbi kay Lord. Doon sila nakaka-feel na bakit mag-isa na lang ako, nalulungkot ako, exhausted ako, tired ako. Kasi nga, you're still doing things for Christ and you are no longer walking with Christ. And you can still be busy in church, and yet slowly become disconnected from Jesus. And this is why I think this top five priorities, this high five is so important. Personal relationship with Christ, because everything else flow from that. Yun yung pinaka-basic. And sometimes, you need somebody in your accountability group to ask you a very uncomfortable but necessary questions. Kamusta ka ba talaga kay Lord? Diba? It's not, how's your ministry? Kasi po rin na naririnig natin eh. How's your ministry? How many people attended? How many things did you accomplish? Pero siguro ang pinakamagandang questions na mag-guard sa atin if we are still in relationship with Christ. How's your heart? And that's why a true accountability meeting should be a place of safe space. Because if people don't feel safe, they will only report victories. But in true, yung true na safe space, you can say, brother, I'm struggling, I'm tempted, I failed, I'm drifting. Diba? So yun yung ano, instead of condemnation, there is a rescue. I believe kapag naging open tayo sa safe space, isa to sa pinakamagandang tagabantay kung okay pa ba yung relationship natin sa Panginoon. And I hope yung tanong ni Ate Abs, senyales na papabayaan natin yung relationship with Christ. Yun nga, we are still doing things for Christ and we are no longer walking with Christ.
3: Pero ano no, Kuya Jeremiah, parang kasi ang naging reality ngayon, your relationship with Christ really reflects your participation in the ministry. Na kapag active ka sa ministry, ay okay na okay to kay Lord, di ba? Para bang ang active mo siguro malalim na to kay Lord, pero deep inside pala, hindi pala doon, hindi pala yun yung ano no, sukatan kung ano ang relasyon mo sa Panginoon. Pero baka pwede kang magkwento sa amin, baka dumaan ka ba sa season na tulad nito, na talagang sobrang busy mo sa daming ganap mo, sa mga gawain, pero aba, para bang lumalayo na or iba na yung relasyon mo sa Panginoon.
6: Exactly. What a very good question, Brother Kael, Ate Abs. And once upon a time in my ministry, dahil napakaaga ko nga nag-ministry, no? 11 years old, nag-commit na ako sa music, aral-aral ng Bible, nag-volunteer evangelist ako at 16 years old. I started my small group at 18 years old. Later on, yung small group naging church, kaya I became a pastor at 19 years old, senior, a founding pastor. And so, very young, very on fire. Akala ko nga, sinasabi mo kuya, na reflection niya ng relationship mo kay Lord, but those are two different things.
3: Yes.
6: And na-observe ko nung naging identity ko yung ministry. Kung ano kasi identity mo, yun ang aalagaan mo eh. And naging identity ko yung ministry, pero hindi ko na naging identity yung status ko in Christ. I lost my real identity. Akala ko identity ko, pastor ako, leader ako, youth na on fire ako, inspiration ako para sa iba. Nakalimutan ko na yung identity ko in Christ. So ano nangyari? Na-drain ako. Na-drain po ako. As in, doon tayo nakakarinig ng mga leaders, sometimes hindi lang youth leaders, leaders na magasabing pagod na ako, nakikita mo yun na nagmumuryot na sila, o kaya saan nanggagaling yung sungit ng mga nasa leadership, saan nanggagaling yung sungit natin minsan kapag nagsaserve tayo or may nangyayari sa ministry, nanggagaling yun doon sa ano, sa parang we are doing things for Christ pero nagdi-drift away na pala yung relationship natin with Christ. And ang danger po yan, kuya and ate, ano, kung ang magiging parang ganun ang setup, ang aalagaan mo na lang reputation and image. Mm-hmm. Aalagaan mo na lang yung reputation and image mo. Wala ka nang masyadong pake dun sa private mo. Ano pa ba yung, kamusta ba talaga yung set, heart setup mo, mindset mo, heartset and mindset.
4: Mm-hmm.
6: Kasi nandun ka na lang, importante nakikita nila malakas ako, inspiration ako, nagisilbi ako, at nangyari sa akin yan. Magkakaroon ka talaga ng mga compromission. You can really live a double life.
3: So, kuya, how can we know na ang isang tao ay na ay okay siya sa Panginoon o hindi? Depende ba sa ginagawa niya? Kasi sabi mo kanina na iba't hindi siya reflection eh, di ba? Paano mo ma-assess yun? Anong value dapat ang makita mo sa kanya?
6: You know, that is one of the one of the hardest question.
3: Oo.
6: Kuya.
3: Kasi minsan kasi... nag-sugar-coated lang, 'di ba? Sugar-coated lang yung pinapakita sa ano, sa isang bagay, pero deep inside hindi pala ganun kalalim siya.
6: At tapatunayan ko 'yan. Kaya nga parang sa lahat ng question mo, 'yan ang pinakamahirap sagutin. Alam mo kung bakit? Na-try ko talaga na I am really good. My image, my impact, and how the people could recognize you, see you, praise you, 'di ba? Acknowledge you. Pero for you can live with that in how many years? And I heard some stories, even decades. Doing things seems right, pero yung kanyang totoong relasyon sa Panginoon ay nabubulok na pala or nasisira na. And paano mo malalaman? Ang makakapagsabi talaga yan, actually, yung testimonya ng taong yan. Kasi, let's go with that reality. Pwede talagang mangyaring sugar-coated, pwede talaga kahit ilang taon, pwede umabot ang dekada na mukha kang katanggap-tanggap, mukha kang ka-inspire, inspiration ng mga tao. You are pwedeng totoong genuinely na pinanghugutan ka din ng lakas ng iba. Pwedeng makita mo na literally talagang dahil sa faith ng mga tao, nakita mo ginamit ka ng Panginoon. Pero even yung paggamit sa'yo ng Panginoon, hindi yan ebidensya na may okay kang relasyon sa Panginoon. Kaya yung testimonya mo, mismo magasabi. Pero for the closer lens, ang unang makakapansin yan, yung pinaka, sabi natin, mga unang prutas. Siguro yung may pinaka malapit, accuracy, no? Number one is, una si Lord. Pangalawa, spouse mo or magulang mo. Those people who are closest to you. Kasi, pag may something na nabubulok ka, mangangamoy at mangangamoy yan. Pwedeng hindi maamoy doon ng mga nasa chairs dahil sa pulpit ka, pero those people who are closest to you, maamoy at maamoy nila yan. Malalasahan ka nila, hindi masarap.
3: Grabe.
4: Grabe, hard-hitting truth.
3: That's the reality.
4: Oo. Pero yun nga, no, dumating ka sa point na ganun, Kuya Jeremiah. So ano yung pinaka naging realization mo nung dumaan ka sa season ng buhay mo na yun?
6: Ang masasabi ko lang, God is so good. Ngayon, na kahit noon, na parang sabi ko, it's just all about your grace, Lord, no? Na ito yung ano, ito yung isa pinaka na-realize ko. Your image of gaano ka devoted and how you believe you are devoted and yet you are aware na merong ano, may hole yung peace mo with God. I could really say na ano, na yung hole, yung flaws mo sa peace mo with God. Yun at yun pa rin yung magbibigay ng signal sa'yo na there's something wrong. And ang masasabi ko po, for the longest time na ganun ako, na parang there are many times na I'm convincing myself I'm good, nasa truth ako, I'm even better. Pero hindi talaga yun. Ang masasabi ko na lang, Ate Abs, di Kuya Kael, nung na-realize ko na dumaan ako sa ganung stage, Lord, salamat sa grace mo. Kung wala yung grace mo, hindi nag-reveal yung grace mo, siguro ngayon I could be in the highest point of my deception. Kasi yun ang pinaka-danger, kuya and ate. Kapag dumating ka na sa talaga na parang sobrang galing mo, sobrang powerful mo, grabe yung parang kinukos mong revival sa mga tao. That could also be your most peak dangerous moment ng life mo, na it could be your highest point of deception sa perspective mo.
3: Ano po siguro, Kuya Jeremiah, yung point sa life yun na na-convict ka dahil sa ginagawa mo, na para bang you're so committed to such a lot of things pero deep inside you're really broken, you're really away from the Lord?
6: What a wonderful question. Sabi ko, deep, ginagawa ko ang lahat ng to para sa ministry. Parang ganun eh. Parang pagkatakpan mo na lang yung mali mo, magiging okay ka na lang. Kasi nga, this is for the ministry. Doon din nag-start yung mga questions natin kanina. For the ministry. At doon din naging concern yung mga tao. For the ministry. Pero I realize, ministry is not your legacy. Ministry is not for your legacy. Ministry is not for your name, it's not for your income, it's not for your, it's not your platform. Ministry is people. And if talagang concerned ka talaga sa ministry, you must be concerned with people. At kung people yung pinag-uusapan, dapat ano bang sa mga people, ang goal mo, umayos yung relationship nila with God, with their spouse or parents, children or siblings, their career, and their ministry. And how can I do that if in the first place, wala ako noon? Kaya na-convict na ako, sabi ko, aayusin ko na yung ministry ko sa mga tao. Hindi ko natitignan kung ano yung na-umpisahan kong legacy, ano na yung senior pastor ako, lead pastor ako. Hindi ko natinignan yun. Pinili ko yung mga choices na alam kong maililid ko yung mga tao sa talagang high five accountability ng buhay nila. So, I could even lose titles and position, I don't care, because na-convict na ako na ministry is people. It's not me, it's not mine, it's not my name, it's not my legacy.
3: Wow. So, talagang it's important ano ba yung relasyon natin sa ibang tao. Kasi baka mamaya, okay na okay ka, pero deep inside, yung mga tao sa paligid mo, inapapabayaan mo minsan, hindi mo pa ma-reconcile yung nasa sphere of influence mo, your family, di ba? Yung school, yung nasa church, di ba? People is where God is really calling you to serve, di ba? Kaya sana sa mga kaagapay po natin ngayon, nakikinig at nanonood ngayon, kumusta ba? Not just your relationship with God, pero the people, diba, closest to you, kumusta, diba? That's the question. At kung may sagot ka na dyan, paki-comment po sa ating streaming.
4: At para naman sa mga kaagapay natin, no, na nakikinig, I'm sure naman dami na notes niyan sa atin na papag-usapan with Kuya Jeremiah. Pero Kuya Jeremiah, kung bibigyan mo ng advice or practical tips ang ating mga kaagapay, kung paano nila mababalanse yung relationship nila with people, especially, sabi mo, sobrang crucial yung relationship natin sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga loved ones, and yung personal walk natin with Christ without feeling na kailangan natin maging available sa lahat. Paano natin mababalanse?
6: So, babalik tayo doon sa structure ng high five accountability. For me, the answer is not really balance, it's order. Kasi when we are trying to balance things, parang equal, I think it's more of the order. Because not everything should receive equal attention. There should be proper priorities. That's why I thank God for this high five accountability framework. It's a biblical thing. You know, you can really see it from Jesus' principle and even to the apostles. It's one, Christ, spouse or parents, children or siblings, studies or livelihood or career, then ministry and others. And again, this is not a formula for earning God's love, young people. It's a, you know, it's more of a discipleship framework for examining whether our lives are becoming aligned with what God has entrusted to us. And sometimes the most spiritual thing you can do is not attend another ministry meeting. Sometimes it's going home. Sometimes it's studying. Sometimes it's working. Sometimes it's apologizing to your parents. Apologizing to your spouse. Sometimes it is spending with your siblings or with your children. Because faithfulness is not always found on the platform.
3: Yes.
6: Sometimes faithfulness is found in the ordinary responsibilities God has already placed in front of you. Naiyak ako.
3: Praise God. Praise God. Mm-hmm. And ang ganda ng sinabi mo, it's not about balancing. It's about knowing your priorities. Kasi totoo yung sinabi mo, kung ibabalansin mo lahat, baka mamaya, hindi naman lahat dapat equal yung attention na ibibigay mo. When you know your priorities, that should be given more attention to kung ano ba yung topmost or yung main thing mo. And thank you for saying that, no? Kasi sabihin natin, no, madaming kabataan, probably you are so committed to a lot of things inside the church. Mm-hmm. Pero pag mulat mo sa umaga, hindi mo lang matupi yung higaan mo, hindi ka makapaghugas ng pinggan, hindi ka makapaglinis, hindi ka makapaggawa ng assignment, di ba? It's okay serving in the ministry, pero kumusta ka naman outside the church, di ba? So sana sa mga kabataan ngayon, nagkakaroon tayo na, no, nare-refresh tayo sa mga sinasabi ni Kuya Jeremiah. At we're so excited, no, sa malalaman pa natin sa buhay mo, Kuya Jeremiah. And ngayon, dahil nabanggit mo yung balancing, knowing your priorities, siguro gusto ko din malaman, no, di ba? Hindi naman ibig sabihin na kapag maraming ginagawa sa ministry ay automatically na mali na yun, di ba? Siyempre kung for the Lord naman. So, how can we discern which opportunities or which priorities ang dapat nating bigyan ng pansin?
6: I think this is where I would go back to discipleship and accountability. Sometimes we shouldn't make major decisions alone. Talk to people who know your life. Talk to people who can see your blind spots. And ask, will this opportunity help me become more like Christ? Or will cause me to neglect what Christ already entrusted me? And you have to always look with the structure, no? Yung high five accountability. If I'm saying yes to another ministry opportunity, but it's causing me to abandon my responsibilities in the first four areas of my life, maybe I need to reconsider. Yeah. And again, this is not about saying that ministry is bad. It's about recognizing that God is not asking us to prove our faithfulness by saying yes to everything.
3: Yes.
6: Sometimes faithfulness means letting go of something good so as you can remain faithful to something God has already entrusted to you in the first place.
3: Wow.
4: Grabe.
3: So, knowing your priorities, diba? Sabi nga, seek God first, diba?
6: Yes.
3: Hindi naman sinabi na pag isik mo muna to, saka after na lang si God. It's about knowing your priorities. That's your main thing. Seek God first and everything, diba? Diba?
6: Yeah, boy.
3: Kaya sa mga kaagapay po natin, kumusta ba yung hierarchy ng priorities mo? Si God pa ba ang nauuna? O yung mga personal desires natin? I hope we have a self-assessment while listening to this program. Yes, Abs?
4: Yes, at talagang napakaganda nung sinabi ni Kuya Jeremiah, no, na dapat natin bantayan yung mga bagay na ginagawa natin. If ito ba'y naglalapit sa atin sa Panginoon or naglalayo na, hindi ba? At sobrang bilis ng oras talaga at sobrang malaman ng ating discussion with Kuya Jeremiah. Pero bago ka namin pakawalan sa oras na ito, para sa mga kaagapay, mga listeners at viewers natin sa oras na ito na nakakaranas na sobra silang busy serving or leading and doing things for God pero nakakaramdam na sila ng tiredness or parang feeling nila disconnected sila sa Panginoon. Ano yung words of encouragement na nais mong iwan sa kanila?
6: Matthew 6:33. Baka ito yung kayo na parang nagre-ring sa ulo nila. But seek ye first the kingdom. Kung i-interpret mo, unahin ninyong pagharian kayo ng Diyos at ng kanyang katwiran.
3: Yes.
6: Ano ba yung reasoning niya? Ano ba yung dahilan ni Lord? Kung if this verse is ringing on you, I hope that you will find peace in the Lord because our Lord is the Lord of Sabbath. Panginoon siya ng kapahingahan. Hindi siya Panginoon ng kapaguran. And I hope na unahin ninyo na pinaghaharian kayo ng Diyos, number one, dun sa first four, saka na lang tayo magpa-five. Kaya kung sakaling pagod ka na, feeling mo disconnected ka, it's a sign today that you really have to go back to your first priority. Kasi pag bumalik ka dun sa first love mo, sa first priority mo, which is God, si God mismo ang mag-aayos. God will work in you and through you. Aayusin niya yung sunod-sunod yan. Parents or spouse, children or siblings, career or studies, and your ministry. Kaya it's just okay to ask your pastor, your leader, and tell them ano yung nararanasan mo ngayon. Hindi ko sinasabi na kapag nasa tamang ministry ka at tamang priorities ka, hindi ka na mapapagod. Possible. Pero baka yung pagod is kailangan mo lang palang huminga sa tao, kailangan mo lang pala ng accountability meeting.
3: Yes.
6: Pero kung at yung accountability meeting na yan, always remember, it's a safe space. It should be a safe space. Because a safe space, it will rescue you. Kung sakaling kailangan mo talaga ng rescue, it will rescue you. Pero kung kailangan mo lang pala talaga ng paghinga, marirealize mo, kailangan ko lang palang i-share and then okay na pala ako. Let's do this. Ganun siya.
3: And thank you for saying these things, no, Kuya Jeremiah. And I hope and pray na our listeners are ano talagang encouraged, no, sa mga sinabi mo. Pero bago ka namin pakawalan sa ating programa, aba, pwede mo bang i-share sa mga listeners and viewers natin how they can connect with you, how they can reach out to you, and even how they can see your content?
6: Yeah, so I have a personal account. It's jeremiah.angel. Yung profile picture ko, nakataas yung kamay. And then, yung pinaka-active kong page, it is Galawang Saved. Yung save, merong letter D sa dulo. Past tense siya. Ang inspiration ko sa Galawang Saved na yan is to remind us again in our identity in Christ always. At saka kung kayo, may kilala kayo sa social media, gusto niyo ma-share ng gospel, I'm putting a lot of gospel sharing from my page. It will could be a helpful tool for you to share and spread the gospel and invite them to ano po, to like or follow my page and invite others.
3: Yes.
6: Invite others to like it because it's for the cause na marami pang makarinig ng gospel.
3: Amen.
6: Ng Panginoon.
4: Yes.
3: Amen. At maraming salamat sa time mo, Kuya Jeremiah, na ibinahagi mo yung iyong buhay, ang iyong kwento sa ating mga tagapakinig. And of course, no, sana po maging magandang reminder po sa atin na hindi po masama na maraming ginagawa sa ministry. Pero po hindi dapat mapalitan ng ministry ang relasyon po natin kay Kristo. We can be very busy serving, leading, attending activities, and helping people. But if we are slowly losing our time and intimacy and even our dependence sa Panginoon, eba, kailangan na po natin huminto at i-realign po yung heart po natin because Christ first means Christ is not just for the reason we serve because He is the reason po ng ating kalakasan. Hindi natin kailangan patunayan po yung worth po natin through how much we do for God.
4: Mm-hmm.
3: We serve not to earn His love, because we have already received His love and grace.
4: Totoo yan. Kaya naman kaagapay, kung ikaw ay nakakaranas ng pagod, no? Pagod ka na, tanungin natin yung sarili natin. If am I serving from overflow or am I serving from emptiness, diba?
3: Mm-hmm.
4: Maybe hindi another commitment ang kailangan mo, kundi time at the feet of Jesus. At minsan, saying no to a good opportunity can actually be saying yes to what God has already entrusted to you, di ba?
3: Mm-hmm.
4: At paalala din sa atin, no, yung napag-usapan natin with Kuya Jeremiah na hindi tayo tinawag para ibigay yung natitira na lang sa atin, no, kay God.
3: Mm-hmm.
4: We are called to remain in Christ so that what we give flows from Him. At kapag si Kristo ang una sa ating buhay, our ministry becomes healthier, our relationships become more Christ-like. Yung service natin becomes less about proving ourselves and more about allowing God, God's love to overflow through us. Kaya naman, maraming salamat sa pagsama sa amin, mga kaagapay. And once again, thank you so much, Kuya Jeremiah, sa iyong time and share mo na mga insights dito sa ating programa. At nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, gayon din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawe Transmitter Site Team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abcidi Ferrer Tabua.
3: At ako naman po ang inyong companion kay El Garcia. Once again, kung may mga natutunan ka, don't forget na mag-comment at i-share mo yung broadcast natin both on Facebook and YouTube. Once again, kita-kits po ulit tayo next Sunday sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang Legit. Bye!
4: Bye!
1: Legit.
2: Kabataan naman ang hihirit.
1: Legit.
2: Usapang from the real source. Legit.
1: Mga kwentong hit. This is it.
2: Legit.
7: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman.

kailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.

0: Panata para sa tunay na pagbabago.
1: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
3: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
4: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahihirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
5: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
6: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
7: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan, at ng Panginoon.
0: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
8: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay.

magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
3: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Nagpapasalamat sa Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais ko munang batiin, shout out sa ating pong mga masugid na taga-subaybay kina Ate Luz at Maria Guevara de la Cruz ng Pampanga. Gayun din si Maricon Romero at mga seniors ng Christ-Centered Ministries sa Guagua, Pampanga sa pamumuno ni Pastor Jerry Nicdao. Binabati ko rin ang kapatiran sa Gospel Christian Church sa Frances Kalumpit sa pangunguna ni Pastor June Ocampo.

0: hanap ng bawat tao ang kasiyahan o contentment. Maraming nag-aakala na matatagpuan ito sa malaking kayamanan. Maraming nagsasabi ng ganito, magkaroon lamang ako ng maraming pera, masaya na ako, kontento na ako. Totoo ba yan? Ito rin ang inakala ng American billionaire na si Howard Hughes, isa sa pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang tao ng kanyang panahon. Ngunit sa kabila ng kanyang di mabilang na kayamanan, lumala ang kanyang tinatawag na obsessive-compulsive disorder na inilalarawan ng sobrang pagkatakot sa maaaring maganap sa kinabukasan. Namatay siya nang nag-iisa, malungkot, bigo, talunan, walang kasiyahan. Dito sa atin, nagugulat tayo sa bilyong-bilyong perang di umano'y ninakaw ng mga tiwaling politiko at opisyal ng gobyerno. Ang tanong, maligaya ba sila? Meron ba silang contentment? Sa araw na ito'y pag-aaralan natin ang pinagmumula ng tunay na kasiyahan o ng contentment sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa sulat ni Pablo sa Pilipos 4, 12 at 13 at 19. Pilipos 4, 12 at 13 at 19. Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutuhan ko na ang sikreto kung paano masyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sang-ayon sa mga talatang ito, ang tunay na kasiyahan o commitment ay nangangahulugan ng mga sumusunod. Una, ang kasiyahan o contentment ay resulta ng pagiging disiplinado sa buhay na bunga naman ng pagkatuto sa mga nakaraang karanasan. Alam nyo, walang taong ipinanganak na madaling masyahan o madaling makontento. Ang contentment ay natututuhan pagkatapos ng ilang panahon at maraming practice. Ang kasiyahan o contentment ay hindi nakabatay sa kaganapan o sa kalagayan ng buhay. Kung ito ang batayan ng kasiyahan o contentment, lahat sana ng super rich at super influential na katulad ni Howard Hughes ay mamamatay na kontento sa buhay. Pero hindi ito ang sinasabi ng maraming kwento tungkol sa mga super rich at super influential na mga tao. May mga taong mayaman, pero hindi makontento sa buhay. Sa kabilang dako, may mga taong mahirap, pero kontento sa buhay. But take note, hindi naman ibig sabihin ng isang taong madaling masyahan o madaling maging kontento ay tinatanggap na lamang ang anumang kalagayan sa buhay ng walang anumang pagsisikap. Ang contentment ay hindi nangangahulugan ng passive surrender. Ang contentment ay sinasamahan pa rin ng aktibong pagsisikap para lalong mapabuti ang buhay. Alam nyo, napaka-significant ng sinabi ni Pablo dun sa verse 12 ng ating aralin. Sabi niya, alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutuhan ko na ang sikreto kung paano masyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o maghirap. Natutuhan ni Pablo ang masyahan. Napaka-importante nun. He learned about it. He practiced it until it became his way of life. Naging bahagi na ito ng kanyang pang-araw-araw na disiplina. Ikalawa, ang kasiyahan o contentment ay ang pangingibabaw ng diwa ng pagpapasalamat. Pagpapasalamat sa mga bagay na natanggap na, sa halip na laging umasam sa mga bagay na darating pa lamang. Kapag diwa ng pagpapasalamat ang nangingibabaw, nasisihan tayo maging sa maliliit na bagay na ating tinatanggap. Kapag wala sa atin ang diwa ng pagpapasalamat, walang anumang bagay na makapagbibigay sa atin ng kasiyahan sapagkat lagi tayong maghahanap ng mas malaki, mas maganda, at mas dakila. We tend to ask for more. Napakaganda noong refrain ng hymn na pinamagatang Count Your Blessings. Ganito ang wika, count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count many blessings, see what God hath done. Ang pagiging mapagpasalamat ay humahadlang din sa atin na ikumpara ang ating sarili sa iba na siyang pinanggagalingan ng inggit at kawalang kasiyahan. Huwag nating ikumpara ang ating sarili sa iba at hangarin na magkaroon din tayo ng mga bagay na mayroon sila. Ang pagiging mapagpasalamat ay bumabago sa pananaw natin sa buhay at nagbibigay kahalagahan sa mga bagay na positibo at maganda. Nagsusulong ito ng magandang relasyon sa kapwa. Walang taong gugustuhing bumarkada sa isang inggitero o inggatera. Pero yung mga taong mapagpasalamat, yung mga taong mabait, mahabagin at nagpapahalaga sa kapwa, abay, lahat ng tao'y gustong bumarkada sa ganyang uri ng tao. Sabi ng manunulat at parliamentarian na si Roy Bennett mula sa Zimbabwe, sabi niya, be grateful for what you already have while you pursue your goals. If you aren't grateful for what you already have, what makes you think you would be happy with more? Ikatlo, ang kasiyahan o contentment ay panloob na kagalakan na mas matatag kaysa mga panlabas na kaganapan na laging pabago-bago. Ang contentment ay mula sa sariling o yung salitang contentment ay mula sa salitang Latin na contentus, nang ibig sabihin ay buo, kumpleto. Ang taong kontento sa buhay ay may matatag na character at buo ang pagkatao sapagkat hindi nakadepende ang kanyang kasiyahan sa mga bagay na nababago at nawawala na tulad ng possessions at positions. Ang taong kontento sa buhay ay nakakaiwas sa sobrang stress at pagkabahala sa kinabukasan. Kapag lagi tayong naghahangad ng mga karagdagan, hindi tayo mapakali, kinukulang tayo sa tulog at pahinga. Ngunit dahil sa contentment, nagiging relax tayo, cool at ease, at ito'y nakatutulong sa pagkakaroon ng magandang kalusugan. A contented person enjoys peace with self. Kaya't ang contentment ay hindi nakasalig sa pagkakaroon ng maraming karagdagan sa buhay. Ito'y nakasalalay sa pagiging masaya maging sa mga simple at maliliit na bagay. Ang isang taong kontento sa buhay ay nagagawang pahalagahan ang mga karaniwang pang-araw-araw na karanasan tulad ng pag-good morning ng isang kapitbahay o ang madaling pagkakasakay sa jeep sa kabila ng santambak na mga pasahero. Ang contentment ay hindi bunga ng self-sufficiency. Sa halip, bunga ng kumpletong pagdepende sa Diyos. Wika ni Pablo sa verse 13 ng ating aralin, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Hindi Superman ang isang taong kontento. Sa halip, siya'y laging nakakakuha ng lakas mula sa pagtitiwala kay Jesus at hindi sa sarili niyang kakayahan. Ika-apat at siyang panghuli. Ang kasiyahan o contentment ay ang pangingibabaw ng isip kasaganaan sa halip na isip kasalatan. Sa isip kasaganaan, ang binibigyang pansin ay ang kasapatan kundi man ang pagiging sobra ng mga resources. Sa kabilang dako, sa isip kasalatan ang binibigyang pansin ay ang kakapusan kundi man ang kakulangan ng mga resources. Alam nyo, napakahalaga ng tinatawag na pananaw o mindset o viewpoint sa pagkakaroon ng kasiyahan o contentment sa buhay. Halimbawa, ang isang baso na may lamang kalahating tubig, sa pananaw ng isang taong kontento na may isip kasaganaan, ang laman ng tubig ay kalahati na lamang at mapupuno na. Sa kabilang dako, sa pananaw ng isang taong walang kasiyahan at hindi kontento sa buhay, kalahati na lamang ay mauubos na ang lamang tubig ng baso. Iisa ang sitwasyon, pero magkaiba ng pananaw. At yung pananaw ang huhubog sa magiging kaisipan, damdamin at kaasalan ng isang tao. Sa isang taong kontento na may isip kasaganaan, ang mangingibabaw na damdamin ay kagalakan, kapanatagan, seguridad at positibong pagtanaw sa kinabukasan. Sa kabilang dako, ang isang taong hindi kontento na may isip kasalatan, ang mangingibabaw na damdamin ay kalungkutan, kabagabagan, kawalang katiyakan at negatibong pagtanaw sa kinabukasan. Tingnan niyo yun. Iisa ang sitwasyon. Basong kalahati ang lamang tubig, pero magkaiba ang naging pananaw at epekto. Bakit posibleng magkaroon tayo ng kaisipan at ng kasiyahan at isip kasaganaan? Ang sagot ay nasusulat sa sinabi ni Pablo sa verse 19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Alam nyo, isinulat ni Pablo ang mga pangungusap na ito habang siya'y nakakulong doon sa piitan na hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya sa kinabukasan. Mula sa verse 19, doon sa binasa kong iyon, ibinigay sa atin ng katiyakan na ang pinanggagalingan ng resources o provision ay ang Diyos at hindi ang sinumang tao. Ang provision ng Diyos ay hindi lamang sapat, kundi sobra, mapanghahawakan at nakaugat sa kalikasan at kaluwalhatian ng Diyos. Hindi lamang sinabi na nangangako ang Diyos na magbibigay ng provision na katulad ng pangako ng mga politiko. Ang wika ay ibibigay niya. Yun ay hindi lamang pangako, kundi pananagutan, hindi lamang siguro, kundi sigurado. Kapag tayo'y naharap sa mga sitwasyon ng kawalang katiyakan na kapagpapalakas ng loob na marinig natin ang mga salita ng katiyakan mula sa Panginoon. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi lamang ilang pangangailangan, kundi lahat ng pangangailangan, hindi lamang material o pisikal na pangangailangan, kundi emosyonal, espiritual at pangkaugnayang pangangailangan. Sa pagbubuod, ang tunay na kasiyahan o contentment ay ating mararanasan kapag tayo'y namuhay ng may disiplina, kapag tayo'y naging mapagpasalamat sa anumang sitwasyon ng buhay, kapag sinikap natin ang mga panloob na kagalakan at kapag tayo'y naging isip kasaganaan. Lahat ng ito'y katuparan ng pangako ni Jesus doon sa Juan 10:10, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay at buhay na masagganang lubos. Tayo'y manalangin. Panalaming Diyos, aming Ama, maraming marami pong salamat sa katiyakan na maaari naming matagpuan ang kasiyahan at ang contentment hindi sa pamamagitan ng mga material things, kundi sa pamamagitan ng aming lubos na pagtitiwala, pananampalataya, at pagsunod sa iyong anak na si Jesus. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito si Bishop Joey Umali, nag-aanyaya sa iyo hanggang sa muli at nagsasabi, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Lunes, a 12 ng Oktubre. Marcos chapter 3 verse 13 to chapter 5 verse 43.
3: Pagkatapos, umakyat si Jesus sa isang bundok kasama ang mga taong nais niyang isama. Buhat sa mga taong iyon ay pumili siya ng 12 upang maging kasakasama niya at sila'y tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang suguing mangaral. Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinawag niyang Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinawag din niyang Boanerges, na ang ibig sabihin ay mga anak ng kulog. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't wala na silang panahon para makakain. Nang mabalitaan niyo ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang sawayin siya dahil sinasabi ng mga tao na siya'y nasisiraan ng bait. Sinasabi na ba ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem?
4: Sinasaniban niya ni Beelzebul ang pinuno ng mga demonyo. Ito ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo.
3: Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Sabi niya,
5: paanong mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang yon. Kapag naglaban-laban naman ang mga magkakasambahay, hindi rin mananatili ang sambahayang yon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas malibang gapusin mo na siya. Kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang malolooban ang kanyang bahay. Tandaan ninyo ito. Maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang ganyang kasalanan ay walang kapatawaran.
3: Sinabi ito ni Jesus sapagkat may ilang nagsabing sinasaniban siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatatawag siya. Nang oras na yon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya,
6: nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Hinahanap kayo.
5: Sino ang aking ina at mga kapatid?
3: Sabi naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi,
5: sila ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid.
3: Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, kaya't siya'y sumakay sa isang bangkang nasa tubig at doon umupo. Ang karamihan na may nasabaybayin sa gilid ng tubig. Sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sinabi niya,
5: makinig kayo. May isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga yon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Agad sumibol ang mga binhing yon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhas ay wala silang gaanong ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Nang lumago ang mga ito, sinakal nito ang mga binhing tumubo. Kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. Ang mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa ay tumubo, lumago at namunga ng marami. May nagkabutil ng tigtatatlumpu, tig-aanim na po, at tigsasandaan.
3: Sinabi pa ni Jesus,
5: ang may pandinig ay makinig.
3: Nang nag-iisa na si Jesus, lumapit sa kanya ang ilang nakikinig kasama ng 12. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinghaga. Sinabi niya,
5: sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba naman, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga't, tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita. At makinig man ng makinig, ay hindi makakaunawa. Kung hindi sana'y nagbalik loob sila sa Diyos at nagkamit sila ng kapatawaran.
3: Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus,
5: hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang iba pang mga talinghaga? Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihahasik ay ang salita ng Diyos. At ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila'y dumarating si Satanas at inaalis ang salitang inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig at malugod na tumatanggap ng salita ng Diyos. Subalit ang salita ay hindi tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa may matitinik na halaman. May mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ng Diyos ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso at hindi namumunga. Ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. May mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May tigtatatlumpu, may tigaanim na po, at may tigsasandaan.
3: Nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Sinabi niya,
5: sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan? O kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba't kapag nasindihan na, ay inilalagay ito sa talagang patungan ng ilaw? Walang natatagong di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig.
3: Idinugtong pa niya,
5: unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin sa inyo at higit pa roon, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala ay aalisan pa ng kakaunting nasa kanya.
3: Sinabi pa ni Jesus,
5: ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyang maghasik, natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, patuloy namang tumutubo ang binhi at lumalago ang halaman sa paraang hindi niya nalalaman. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay. Pagkatapos, nahihitik ito sa butil. Kapag hinugna ang mga butil, agad niya itong ipagagapas sapagkat panahon na para anihin. Saan pa natin maihahambing ang paghahari ng Diyos?
3: Tanong ni Jesus,
5: anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Ang katulad nito ay buto ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag ito'y itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng halaman. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapagpugad sa lilim nito.
3: Ipinangaral ni Jesus sa kanila ang salita sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad,
5: tumawid tayo sa ibayo.
3: Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa banggang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga banggang sumabay sa kanila. Inabot sila ng malakas na unos, kaya't ang banggang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking kaanon. Ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog doon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad.
7: Uro!
3: Sabi nila,
7: Wala pa nga naman sa inyo kahit na mapahamak tayo.
3: Bumangon si Jesus at iniuto sa hangin.
5: Tigil!
3: At sinabi sa nawa,
5: tumahimik ka!
3: Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad,
8: bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa kayong pananampalataya?
3: Natakot sila ng labis at ng gilalas. Wika nila sa isa't isa,
9: sino kaya ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya.
3: Dumating sila sa ibayo ng lawa, sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y sinasaliba ng masamang espiritu at nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos. Madalas siyang gapusin ang tanikala sa kamay at paa, ngunit nilalagot lamang niya ang mga ito. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa libingan at sa kabuntukan, at sinusugatan din niya ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na niya si Jesus. Patakbo siyang lumapit at nagpatira pa sa harapan nito. Sumigaw siya ng malakas,
10: Jesus! Anak ng katastawasang Diyos! Anong bakialam mo sa akin? Alang-alang sa Diyos, huwag mo kong pahirapan!
3: Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus,
5: masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito.
3: Tinanong siya ni Jesus,
5: ano ang pangalan mo?
10: Buluto, sapagkat marami kami.
3: Tugon niya, at nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa buhok na yon. Doon naman sa ribis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu.
10: Magpasukin mo na lamang kami sa mga baboy!
3: At sila na may pinahintulutan niya. Lumabas nga sa tao ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibat ng takbo papunta sa lawa. Nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karatig na pook ang mga pangyayari. Pumunta ang mga tao sa kinaroroonan ni Jesus upang alamin ang tunay na nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasaniba ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit at matinuna ang isip, at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari.

0: polis ang ginawa sa kanya ni Jesus. Namangha ang bawat nakarinig noon. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybay pa lamang siya ng lawa ay didumog na siya ng napakaraming tao. Dumating ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa.
1: Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Para na ninyong awa, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kaniya ang inyong kamay upang gumaling siya at mabuhay.
0: Sumama naman si Jesus. Sumunod sa kanya ang napakaraming tao, kaya't nasisiksik siya sa magkabilang panig. Kasama roon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na yun at marami ng doktor ang tumingin sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa kapapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip ay lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinawakan ang damit nito. Sapagkat ganito ang nasa isip niya,
2: mahawakan ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako.
0: Bigla lang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumalin siya agad sa mga tao at nagtanong,
3: sino ang humawak sa aking damit?
0: Sumagot ang kanyang mga alagad,
4: nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksika sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humawak sa damit ninyo?
0: Subalit patuloy na lumingon-lingon si Jesus sa paghahanap sa humawak sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus,
5: anak, pinagaling ka ng iyong pananalig. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na.
0: Habang nagsasalita si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo.
6: Patay na po ang anak ninyo.
0: Sabi nila,
6: huwag na po ninyong abalahin ang guro.
0: Ngunit hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip, sinabi niya kay Jairo,
7: huwag kang mabahala. Manalig ka lamang.
0: Wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga nag-iiyakan at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi,
7: bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata? Natutulog lamang.
0: Pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa tatlong alagad at sa ama at ina ng bata. Pumasok sila sa silid na kinaroroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi,
5: Talita kumi.
0: Na ang ibig sabihi,
5: Ineng, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka.
0: Noon di bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at labis na namang haang lahat. Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos, iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata.
8: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
9: Ito ang 702 DZAS.
10: 702 DZAS.
9: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Kagapay may kwento ako sa'yo. Just imagine, first day mo sa bagong trabaho. Matagal mo siyang pinag-pray. Ito na yung pinaka-breakthrough na iniintay mo. Habang inaayos mo yung mesa mo, lumapit ang isa mong katrabaho at bumulong. Relax ka lang dito. Ganito talaga yung ginagawa namin. Konting adjustment lang para mabilis ang proseso. Huwag ka nang masyadong strict. Hindi naman ilegala ang pinapagawa pero alam mong hindi rin ito tama. At doon nagsimula ang laban. Hindi malaking eskandalo, hindi headline sa balita. Isang maliit na desisyon lang. Susunod ka ba sa tama o sasabay ka na lang sa nakasanayan? Madalas yung integrity ay hindi nasusubok sa malalaking desisyon. Nasusubok ito sa maliliit na pagkakataong iniisip nating walang makakapansin. Kapag walang boss na nakatingin, kapag walang magulang na nagbabantay, kapag walang pastor o discipler na nakakaalam, kapag ikaw na lang at ang Diyos. Magandang morning sa iyo kaagapay. Welcome po dito sa ating programa sa Unang Salmo. Salamat ta dahil sa pagkakataong nakasama kita sa moment na ito para makapag-devotion. Hello po sa mga team radio at sa team online. Probably ikaw ay nagkakape o nag-aalmusal na. Salamat dahil habang ikaw ay nariyan, narito naman ako para magkwento sa iyo. Patuloy po na mag-comment kung kumusta ba ang iyong araw. Ayan, saan ka ba nakikinig ngayon? At pakitag mo na rin, pakimension mo sa ating comment section ang mga kaibigan, kakilala. And don't forget na pakishare po ng ating streaming. Patungkol nga po dyan ang ating mapag-uusapan. Kaya huwag kang bibitiw ha. Tuto ka lamang dito sa Unang Salmo over 702 DZAS FEBC Radio TV.

Yan kaagapay, patungkol nga doon yung mapag-uusapan natin about integrity. At yung magiging example natin for today ay si Daniel, yung kwento po sa Bible. Just a context, si Daniel po ay hindi nabubuhay sa komportableng life. Isa po siyang bihag, ibig sabihin, kinuha siya mula sa sarili niyang bayan at dinala po sa Babylonia. Isang lugar na ibang-iba ang kultura, paniniwala at pamumuhay. Imagine, malayo po siya sa kaniyang pamilya, malayo sa templo, malayo sa mga taong magpapaalala sa kanya tungkol sa Diyos. At higit sa lahat, wala nang nakakakilala sa kanya. Kung tutuusin, pwede niyang isipin, anong pakialam nila kung baguhin ko yung paniniwala ko? Wala namang nakakakita. Makikisabay na lang ako para hindi ako mapahamak. Hindi ba't minsan ganun din tayo? Kapag nasa opisina, kapag nasa school, o kasama ang barkada, minsan may pressure na makisabay. Kapag lahat nandaraya, parang normal na lang. Kapag lahat nagsisinungaling, parang wala na lang. Kapag lahat nag-compromise, parang ikaw pa ang kakaiba kapag tumanggi ka. Sabi po sa Daniel chapter 1 verse 8, kung may Bible ka dyan na hawak, paki-open po. Pero ipinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o iinom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan. Kaya nakiusap siya kay Aspinas na huwag siyang bigyan ng pagkain at inuming yon. Hindi sinabing nagdesisyon siya noong nandiyan na ang tukso. Hindi rin sinabing mag-iisip muna siya kapag dumating na ang pressure. Nagpasya na siya bago pa man dumating ang pagsubok. At doon nagsimula ang integrity. Hindi sa sandali ng tukso, kundi sa mga desisyong ginagawa mo habang tahimik pa ang lahat. Alam mo kung bakit mahirap maging tapat? Kasi may kapalit. Minsan kapag nagsabi ka ng totoo, ikaw pa yung mapapahiya. Kapag tumanggi kang gumawa ng mali, baka ikaw pa yung mapag-iwanan. Kapag hindi ka nakisabay sa pandaraya, baka mas mabagal ang promotion mo. Kapag pinili mong maging tapat sa relasyon, baka pagtawalan ka pa. May presyo ang integridad. Pero alam mo rin ba, mas mahal ang presyo ng kawalan ng integridad. Maaaring makuha mo ang gusto mo sa pamamagitan ng pagsisinungaling, pero mawawala ang kapayapaan ng puso mo. Maaaring mapabilis ang tagumpay mo sa kompromiso, pero unti-unti namang nababawasan ang tiwala ng mga tao sa iyo. At higit sa lahat, masasaktan ang relasyon mo sa Diyos. May isang kasabihan na tumatak sa akin. Integrity is choosing what is right over what is easy. Napakasimple pero napakalalim. Gusto kong tanungin ka ngayong umaga. Sino ka kapag walang nakakakita? Pareho pa rin ba ang ugali mo? Pareho pa rin ba ang salita mo? Pareho pa rin ba yung values mo? Kasi yung tunay na integrity ay hindi performative. Hindi ito tungkol sa pagpapakita sa tao. Ito ay tungkol sa pagkatao. May nagsabi rin, character is who you are when no one is watching. At alam mo yung nakaka-comfort. Maaaring walang nakakakita ng katapatan mo, pero nakikita ito ng Diyos. Kapag tumanggi kang magsinungaling, nakikita niya. Kapag ibinalik mo ang sobrang sukli kahit walang makakaalam, nakikita niya. Kapag pinili mo maging tapat sa asawa, sa pamilya, sa employer at sa ministry, kahit mahirap, nakikita niya ito. At ang Diyos ay hindi kailanman nagkukulang sa pag-alaala sa katapatan ng kanyang mga anak. Hindi agad nakita ni Daniel ang bunga ng kanyang paninindigan. Sa umpisa,
parang siya pa ang dehado. Pero habang nagpapatuloy ang kwento, makita natin na pinagpala siya ng Diyos ng karunungan, pabor at impluensya. Hindi lang siya naging tagumpay, naging instrumento pa siya ng Diyos sa isang banyagang kaharian. Alam mo, napaisip tuloy ako, baka may mga pagpapalang inihahanda ang Diyos para sa atin. Pero hinihintay muna niyang makita kung magiging faithful tayo sa maliit na bagay. Hindi dahil sinusubukan niya tayong pabagsakin, kundi dahil hinahanda niya po tayo sa isang napakalaking responsibility. Sa pagkakataong ito, kagapay, I invite you, let us pray. Panginoon, salamat po sa napakagandang example ni Daniel na nanindigan sa katotohanan kahit po napakahirap ng situation at kahit po siya ay nag-iisa. Lord, teach us na maging tao na may integridad. We ask, O Lord, for your strength na piliin po namin ang tama kahit walang kapalit at manatiling tapat kahit wala pong nakakakita. Panginoon, kapag dumating po ang tukso na makokompermiso ang aming pananampalataya, Panginoon, always remind us na mas mahalaga ang aming relasyon sa iyo kaysa po sa anumang tagumpay, anumang inaalok po ng mundo. Nawa, O Diyos, ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong katapatan at kabanalan saan man po kami ilagay. Lord, gabayan mo po kami sa araw na ito at we surrender everything to you. In Jesus' name, Amen.

Kagapay habang papasok ka sa trabaho, sa school o sa anumang responsibility ngayong araw, tandaan mo ito. Darating ang mga pagkakataong mas madaling sumabay kaysa manindigan. Mas madaling manahimik kaysa magsabi ng totoo. Mas madaling makisama kaysa gawin ang tama. Pero tandaan mo ang halimbawa ni Daniel. Hindi siya naging dakila dahil matalino lang siya. Naging dakila siya dahil bago pa man dumating ang tukso, napagpasyahan niya nang maging tapat siya sa Diyos. Dahil sa dulo po ng lahat, ang tunay na tagumpay ay hindi po nasusukat sa posisyon, sa sahod o sa papuri ng tao. Ang tunay po na victory ay ang marinig balang araw ang Diyos na magsabing, "Well done, good and faithful servant." At yun po ang papuring higit na mahalaga kaysa sa anumang pagkilala ng mundo. Tulad po ni Daniel, naway magpasya rin tayong manindigan sa katotohanan, hindi para mapansin ng tao, kundi dahil alam po natin ang Diyos ang laging nakatingin sa atin. Kaagapay, maraming salamat po sa pagsama sa ating program. Ngayong umaga, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia. At ano po ba ang tumatak sa naging devotion natin this morning? Pakicomment nga po sa ating broadcast. At ano ba yung naging takeaway mo? Gusto kong mabasa yan, ha? Pakishare po sa ating streaming. And don't forget to share our broadcast. Magkarinigan po muli tayo sa ating programa dito po sa Unang Salmo. Ito po yung ating always na reminder sa bawat isa. Lagi po nating dandaan, si Kristo lamang.

0: ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan, pagpalaing ka kaagapay.
1: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Seven O Two DZAS FEBC Radio TV.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortis.
4: At Beth Flores po. Magandang magandang. Mabiyayang Monday sa bawat isa sa atin. Ayan, kamusta na po kayo mga kaagapay? Grabe, October 12. Ang bilis po ng panahon. Kapansin-pansin, ano? Nung pumasok yung September, parang ang bilis na ng panahon. And we're looking at October, November, December, Pasko na naman, another year is coming. Wow! Sabi nga natin, every gising is a blessing, every breath a privilege. Kasi ngayon, parang tipong COVID daw yung umiikot na karamdaman. But the Lord is keeping us all safe. The Lord is keeping us all healthy. That is by His goodness and His grace. At dahil Lunes na yon, bago tayo magbatian at lahat, diba po, awit muna tayo mga kaagapay. Yan po ang ating peach. Okay ka na, Dad?
3: Bukan.
4: Awesome, bukan. Ready? Sing.

0: Amen. Amen. Amen. Kayo po ay nakikinig sa programang gabay. Dito po yan sa 702 DZS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, at narito kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabantok po ng ating transmitter mula po sa Bukaw. At kung kayo naman po ay nakikinig, dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit niyo rin po, transistor radio o PM radio, portable missionary radio, yan ang tawag natin doon. Nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo. Kung maliwanag at maganda ang inyong internet connection, magliwanag ang inyong reception. Maganda rin po ang inyong reception. That goes as well, ha? May mga sa atin pong mga cellphones, meron na rin tayong 702 app na pwede natin pakinggan ang ating mga programs dito po sa DZAS. So, di ba? Ang ganda talaga. So, sabi nga ganun, until all have heard, yun ang ating layunin. Why we are doing this until all, lahat na ay makarinig ng mabuting balita. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral. Dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Lunes maging mabiyayang Monday sa bawat isa. At huwag kakalimutan ang Far East Broadcasting Company. I'm a member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntun ng gabay, sumasakit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kahihagdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, minsahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay tunay na magdala ng ganap na katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Kung kaya't ano pang ating masasabi kundi wow, wow, wow, amen, amen, amen, amen.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan, alam niyo po, ang maganda ng theme natin ng month, ng October. Sabi niya, pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. United amidst diversity. At ang ating ang verse, Ephesians 4:3, sabi niya, pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa na mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Diba? Ang ganda-ganda yan. Maganda yan. Kasi tayo mga mananampalataya, tayo po dito, mga kaagapay, ay magkaibat ibang lugar, kaibat ibang status ng buhay, ibat ibang profession, but yet we can all work together. Sabi nga, in spite and amidst our differences, para sa kapayapaan at paglago sa Panginoon. So maganda po ngayon ang pag-uusapan natin this week. Sabi nga natin, kasi ang work, we will focus, napapansin nyo, we're focusing on the seniors on October kasi andun yung mga day ng mga lolo't lola. Ngayon, alam nyo ba, dahil senior na rin siguro ako, alam nyo po ba na ang October 12, ang araw na to, World Arthritis Day? Ngayon ko lang po nalaman na may specific day pala para sa mga may arthritis. Ito ay na-establish noong 1996. Halos 20 years na pala to, no, ng Arthritis and Rheumatism International, isang global coalition ng mga organization na nagnanais na suportahan ng mga taong merong arthritis. So, ito ay sineselebrate tuwing October 12 at ang layunin ay turuan ng mga tao patungkol sa rheumatic musculoskeletal diseases. Okay. Buti na lang, may ganito, no? Para magtuon tayo ng ating pag-uusap patungkol sa topic na ito at makatulong sa mga kaagapay na ito yung mga pinagdadaanan. So ang topic po na pag-uusapan natin, simple lang naman, Arthritis pain, don'ts, do's and don'ts rather, mula po sa isang article ng Mayo Clinic. So, sabi po doon, arthritis ay leading na dahilan ng pain at limited mobility sa buong mundo. So, marami mga advice na sa pag-manage ng arthritis at similar condition tulad ng exercise, medicine, at stress management. Subalit, paano nga natin malalaman ang best para sa atin? So, ang pangunahing tinitira ng arthritis, yung ating mga kasukasuan o joints na nagdudulot ito ng pananakit, paninigas, pamamaga, at naglilimita sa ating paggalaw. So, ang kadalasang naapektuhan ay ating tuhod, balakang, kamay, yung wrist, yung pulso, shoulders, balikat, at yung ating spine. So, sa paglipas po ng panahon, maaring sirain ng arthritis yung cartilage, bone, at connective tissue na lalo pong nagpapahirap ng ating daily activity. So, narito yung ilang do's and don'ts upang matulungan tayong malaman natin. Ano ba yung dapat? So, as a basic, sabi nga ganun, ano man ang ating condition, mas effective nating ma-manage ang pain kung inaalam natin ang lahat patungkol sa ating condition. Kasama na dito yung anong uri ng arthritis meron at anumang joint damage meron tayo. A good idea din, isama yung ating healthcare professional, mga kaibigan at pamilya sa ating pain management plan. At sabihin sa ating healthcare professional kung meron bang anumang pagbabago sa ating nararanasang pain. So sa patungkol naman sa ating mga everyday routines, maging mindful tayo sa ating joints, yung kasukasuan, sa lahat ng ating activities. Maging ito ay habang nakaupo tayo, nakatayo, o gumagalaw tayo. So sabi nga ganun, panatilihing flexible ang ating mga joints. Magkaroon daw tayo ng gentle daily stretches upang igalaw ang ating joints sa lahat ng full range of motion nito. So, panatilihin din ang good posture. So, ang physical therapist po ang maaaring magturo sa atin ng tamang paraan ng pag-upo, pagtayo, at paggalaw. And also, sabi nga ganun, alamin ang ating limitasyon, no? Balansehin ang activity at rest at huwag itong sobrahan o i-overdo. So sabi nga din ganun, karagdagan pa po dito, yung pagbabago ng lifestyle ay may malaking bahagi sa pag-manage ng ating pain. So una, manage our weights, yung ating bigat. Ang sobrang bigat po ay nagpapalala ng symptoms ng arthritis at nagpapalala din ng sakit or pain. So ang dahan-dahan na nagtatagal na healthy changes ang pinaka-effective na approach sa weight management. So, makipag-usap sa ating healthcare professional kung ano yung maaari natin gawin upang marating at mapanatili na yung ating healthy weight. At syempre ito, bida to lagi, quit smoking. Alam niyo po, ang toxin sa paninagarilyo, nakakasira po yan ng connective tissues na nagpapalala sa sakit ng arthritis. So, ang mga pag-aaral, nagpapakita rin na ang mga e-cigarettes ay maaring harmful din sa ating connective tissues. Hindi naman natin maikakaila na maaring mangyari ito sa atin, lalo na sa mga seniors na kagaya natin. Sa katunayan nga, may mga kasama na tayo sa church, sa ating family, sa ating community, na ito yung kanilang health challenge. Pero makikita mo ha, active sila sa church, uma-attend sila, kaya nakaka-encourage. Kaya nga po, napakahalaga na tayo mismo maging mindful sa ating weight, sa ating lifestyle, sa ating mga kinakain. Hindi na tayo mga bata. Alam natin na kahit sa ating pagtanda, humihina na rin ang ating katawan, ang immune system, ang ating mga kasukasuan, at ang ating mga buto nagiging fragile. Kaya laging maging maingat sa ating kalusugan. So, tanggapin ang katotohanan na may limitasyon na rin tayo sa mga pwede nating gawin. So, pero laging tandaan, huwag nating hayaan na nakawin nito ang ating joy sa bawat araw. Laging maging mapagpasalamat sa bawat araw at buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. At huwag din tayong magdulot ng pain sa iba, di ba? So tandaan, every gising is a blessing. Gawin nating best ang bawat araw na kaloob ng Diyos sa atin. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ganda uli anak yung mga sinabi. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral and ang bibigyan natin ng pansin, why there is opposition. Because there was the reality of the battle of the good and evil, which was started long time ago in the heavenly, in the past. Jesus Christ versus Satan. Listen what then. One third of the angels went down with the enemy. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano po ang katayuan natin sa panahon ng end times? Sobrang nagagalit ang lahat ng tao sa inyo dahil sa pagsunod ninyo sa akin, sabi ni Jesus. The great divide of good and evil, sabi ni Jesus sa end times. By whom? By your family members. On the end time, ang sabi ron, bahagi ng pamilya ninyo sa panahon ng end times. Sa Mateo 10:21, tatrahilo rin ang kapatid ang sarili niyang kapatid para ipapatay. Gayon din ang gagawin ng tatay niya sa anak niya at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Nawawala na ang ganap na dating tamang huwisyo sa mundong ibabaw sa last days dahil sa dilim ng kasamaan. Ngunit, amen, ang makapagtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Wow, wow, wow, amen, amen, patuloy po tayo. By the powers of darkness, sa kapangyarihan ng kadiliman, Ephesians 6:12, hindi mga tao ang kalaban natin, kundi mga masasamang espiritu sa kaitaasan. Yung mga leader, yung mga kapangyarihan, mga pinuno ng kadiliman sa espiritual na mundong ibabaw. By the devil, sa pamagitan ng Diablo. Sa 1 Thessalonians 2:18, gusto naming dumalaw sa inyo, sabi ni Paul, ako mismo. Sinubukan kong bumalik diyan ng ilang beses, pero lagi kaming pinipigilan ni Satanas. Sa 1 Peter 5:8-9, maging alerto kayo at laging ready kasi kasi parang mabangis na leon ng inyong kaaway, ang devil. Gumagala siya at naghahanap ng lalapain. Pero labanan ninyo ang devil, palalakasin kayo ng faith. Alam naman ninyong pinagdaanan din ng ibang mga Christians sa mundong ibabaw ang experience ninyo. Kung kaya gently teach those who opposes truth. Mahinahon ninyong ituro ang katotohanan sa mga kumakalaban sa inyo. Sa 2 Timothy 2:25, dapat kalmado siyang nagsasalita pag kinukurik niya yung kumakalaban sa kanya. Malay natin kung bigyan sila ng Diyos ng chance na magsisi at malaman ng katotohanan. And God opposes the proud. Sinasawata ng Diyos ang mayayabang. James 4:6, pero sobrang mabait ang Diyos, sabi sa scriptures, kontra ang Diyos sa mayayabang, pero binibless niya ang mga humble. 1 Peter 5:5, kayong mga kabataan, sundin ninyo ang leaders sa church, maging humble kayong lahat. Amen. Pagsilbihan ng isa't isa, sinasabi kasi sa scripture, kontra ang Diyos sa mayayabang, pero binibless niya ang mga humble. Godly suffers persecution. Ang mga kampi ng Diyos dumaranas ng pag-uusik. 2 Timothy 2:25, Dapat kalmado siyang nagsasalita pag kinukurik niya ang kumakalaban sa kanya kasi malay natin bigyan sila ng Diyos ng chance na magsisi at malaman ang katotohanan. Wow, wow, wow! Amen, amen! We have the blessed hope in Jesus Christ Himself. Glory to His name alone. Hallelujah to the Lamb. Di ba na?
0: Opo, Ama. Totoo yun.
1: Amen.
0: Kapag tinitingnan natin ang mundong ito, talagang marirealize natin, ang dami na talagang kabaliktaran, di ba? Ang dami-dami na everything. Ang daming issues na ang tawag natin anti-Christian culture. Hindi na siya akma dun sa sinasabi ng banal na kasulatan. In fact, nalulungkot nga po ako kasi minsan may mga mananampalataya na sobra yung pagtuturo sa biyaya. Diba? Sobrang biyaya ng Diyos na nililimutan yung the other side, yung holiness at justice ng Panginoon. Kaya,
1: Na-unbalance.
0: At napaka-delikado nun. Kasi, di ba po, yun yung mga dapat natin talagang pinag-iingatan. Hindi na lang to yung directly opposition, hindi na to yung directly opposing. Kumbaga ito, parang dinidilute natin yung katotohanan ng truth ng Diyos at character ng Diyos. Binuboost natin yung isang area ng Diyos kasi para kadalasan, it is for our own welfare. Halimbawa, let me say, diba, grace ni Lord, forgiveness ni Lord, ay, okay lang ako magsasala kasi papatawarin naman niya ako. Sabi niya, always, diba? Ganon. Pero nalilimutan natin na, hello, it's our sin that nailed our Savior to the cross. Sa simula't simula pa lang, meron ng opposition. Sa simula't simula pa lang, pag-rebel ni Lucifer dun sa langit, meron ng opposition. So hanggang sa ngayon, merong pa rin opposition. And in fact, di ba, Dad, nagdo-double time na sila kasi alam nilang malapit na yung end.
1: Yes.
0: Kaya, so gagawin at gagawin niya lahat, ma-distort ang ating mind, ma-disillusion tayo sa mga promises nila, ginugulo nila tayo. So what's our defense? Natatandaan niyo yung sa Bible? Sabi, wear the helmet of salvation, wear the truth, di ba? Yung gospel, the breastplate of righteousness, the sword of truth, the word of God. We should be ready for that. So dapat tayo mga kaagapay, study God's word, lalo nating ipagsiksikan ang ating sarili sa Panginoon para tayo ay, sabi nga, maging mananagumpay anuman ang ating kinaharap. Di ba po, ganun po yun.
1: Amen.
0: So pray na po tayo. Panginoon, totoo yun. Ngayon po nakikita namin na maraming ng mga deception, marami ng fake news. Nakakalukot kasi minsan nga po, Panginoon, nakita namin yung isang post na ilan yung mga pastors na nagkikwit sa ministry. Kaya nga po, Panginoon, nakakasakit ng puso ng ganon. Eh lalo na po ngayon, Panginoon, if I remember, October ay Pastors Appreciation Month. So Father, we pray na kami pong mga lingkod mo, we will still continue to focus our eyes on you, anuman ang mangyari, though it is easier said than done. At ganun din po, Panginoon, ang mga kaagapay namin na members. Lord, we continue to pray for our pastors. We continue, kasi sila yung nagtuturo sa amin ng truth mo, Panginoon. We declare blessing, we encourage them, Panginoon, sa patuloy na paglilingkod nila sa iyo. At ganun din kami, Panginoon, bilang mga members or may mga ministry involvement, may you always find us faithful. May we learn to dwell on the truth and read your word every day, meditate on it so ang puso namin naka-align lagi sa iyong puso. Lord, today, thank you sa mga kaagapay namin and today is their special day. Si Jassie Ruth, si Marites Santidad Morty, si Amelin Abelita, si Bean Lee, si Hazel Rillon, si Micheline Grace Velasco, si Vanny Conosa, si Ellen Joy Mansala, ganun din po paano si Edmund Saldana at saka yung si Irma, buong pamilya nila, at ganun din po si Samantha Sangiel. Panginoon, ilan lang po sila sa nakalista sa amin na mga nagsa-celebrate ng kanilang special day today. But Lord, we pray that you will continue to bless them. Hindi lang po sila, Panginoon, kundi yung mga nakalista rin sa puso mo, and you know them by name. So Heavenly Father, thank you po. We ask for your protection. Guard our heart and guard our mind. Kasi alam namin, double time, triple time, quadruple time ang enemy to take us away, to snatch us away, to deceive us. But Lord, may we continue to focus our eyes on you alone, the author and the finisher of our faith. Maraming pong salamat.
1: Panginoon, maraming pong salamat ang binigyan ng diin ng Apostol Pablo kay Timoteo. Dapat kalmado siyang magsalita pag kinukorek niya yung kumakalaban sa kanya. Kasi malay natin, bigyan sila ng Diyos ng chance na magsisi at malaman ang katotohanan. Ang Diyos talaga, you know, mahal niya tayo at ginagawa niya ang lahat ng bagay para sa ganoon ay abutin tayo. Kung kaya we have a blessed hope in Jesus Christ Himself. Kung kaya amen, amen, alam kong hindi niya tayo lalampasan. Glory to His name, Lord. Hallelujah to the Lord. Diba na?
0: So mga kaagapay sa ating pong pagsunod sa Panginoon, alam natin na tayo ay kailangan maging solid sa Panginoon. Kailangan malalim at every day, that's a choice that we make. We have to read His Word. We have to do that. Ako, I encourage you to join Bible Study Fellowship. Grabe ang pag-aaral doon talaga. Assignment every day. But what a blessing to be a part of it. Tundaan nyo yan. Or be a part of a D group, E group, ano man ang tawag nyo. Be a part of that and study God's Word together. That keeps us strong, balanced, and aligned with His truth. Yan po yun. And that's a choice you have to make, Agapay. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhat at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama si Kuya Benji Musura at ating mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, sapagkat siya ang gabay, tiyak na kamararating natin ang ating patutunguhan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala. Sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay. Liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas. Tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan?

0: Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ikaw ba ay nangungulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababat-bat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin papusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit 138:7. Ang tao'y nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon.
2: Sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
0: Ito ang hardin ng panalangin.

Kasama mo ang Panginoong Diyos, kaibigan. Kasama mo ang Panginoong Diyos sa lahat ng pinagdaraan ng karanasan at tayo ay sama-sama ngayon na magpasalamat sa Kanya. Dahil kasama natin siya, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinapabayaan. Bukas na po ang ating hardin ng panalangin. Tuloy-tuloy na po tayo, mga kaibigan. At dito po, marami na naman tayong mga praises, thanksgiving, at syempre, maraming mga answered prayers ang ating ipapagpasalamat sa Diyos. At ganun din, alam natin dito sa hardin ng panalangin, tayo ay napapakinggan. Hindi lamang tayo usap ng usap, tayo po'y dinidinig, inuunawa, pinagpapala. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat mula dito sa Sydney, Australia. Kasama natin si Desa Magtunaw at ang ating Manila production team, inihahatid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, at ng FEBC Radio TV, ang Hardin ng Panalangin. Ikaw man ay nakikinig sa ating mga radio platforms o kaya naman sa ating PM radio, ano man ang iyong ginagawa, nasa ang bahagi ka man ng mundo, sama-sama tayo dito sa Hardin ng Panalangin. At narito po ang ating opening prayer sa mga sandaling ito. Samahan niyo po ako. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sapagkat kayo ay mabuti. Salamat, Panginoong Diyos,

dahil kayo po ay mabuti at nagmamalasakit. Salamat Panginoong Diyos dahil kasama namin kayo. Pinupuri po namin kayo at sinasamba. Gabayan niyo po kami ngayon sa pagbubulay-bulay ng inyong mga banal na salita at ang amin pong pananalangin nawa ay maging taus-puso at magbigay sa amin ng kagaanan, kagalakan at lalong magpalalim sa aming pananampalataya sa inyo. I-bless po ninyo siya na kasabay kong nananalangin ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen.

Ang atin pong pagbubulay-bulay ay matatagpuan dito sa ang Bible Pinoy Version. Pakinggan po natin ang John chapter 6. Simula po ito sa verse 1. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa kabilang side ng Lake Galilee o Lake Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao kasi nakita nila ang mga ginawa niyang himala noong nagpagaling siya ng mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok at umupo, kasama ang mga disciples niya. Malapit na noon ang fiesta ng Passover. Pagtingin ni Jesus sa paligid, nakita niyang maraming taong papalapit sa kaniya. Sinabi ni Jesus kay Philip, "Saan tayo pwedeng bumili ng tinapay para ipakain sa mga taong ito?" Sinabi niya ito para i-test si Philip, pero actually, alam na niya ang gagawin niya. Sumagot si Philip, "Nako, kahit bumili po tayo ng tinapay na halagang 200 silver coins, hindi yun sapat para makakain ang o ng kaunti ang bawat isa." Nagsalita si Andrew, na isa sa mga disciples at kapatid ni Simon Peter, "Mayroon pong bata dito na may 5 tinapay at 2 isda, pero siguradong hindi ito kasya sa ganito karaming tao." Sa atin pong pakikinig, nakita na natin ang 2 disipulo ng Panginoong Jesus na sa kanilang estimate, sa kanilang pagkukuwenta, sa kanilang mathematics, sa kanilang pagbabudget, talagang hindi kakasya kahit na yung baon nilang pera para mapakain ang ganito karaming mga tao. Sa pagpapatuloy po ng ating kwento, sinabi ni Jesus sa kanila, "Pinyo ang mga tao, madamo ang lugar na iyon at umupo ang mga tao, 5,000 na lalaki ang nandun. Kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos at dinistribute yon sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda, binigyan ng lahat hanggang mabusog sila. Nang makakain na ang lahat, sinabi ni Jesus sa mga disciples, ipunin niyo ang mga natira para walang masayang. Kaya inipon nila ang mga natira ng mga tao at nakapuno sila ng 12 baskets." Ito pong istorya na ito ay pangkaraniwan nating naririnig, pero nais po nating mag-focus ngayon sa pagkilos ng Panginoong Jesus sa pamamagitan noon pong 5 tinapay at 2 isda. Ang 5 tinapay at 2 isda ay lalo't higit na hindi kakasya doon sa libo-libong mga tao na kanilang pakakainin. Kung yun ngang mabibili na halos 200 silver coins, kahit tigko konti, hindi rin daw magkakasya, sabi ng isang alagad. At sabi rin ni Andrew, hindi rin magkakasya itong dala ng batang lalaki na ito. Pero alam po natin, mayroon palang iniisip ang Panginoong Jesus na ipapakitang dakilang himala, dakilang aral sa sitwasyong ito. Nakikita po natin, mga magulang at mga kapatid, ang kakulangan. Pero ang nakikita ng Panginoon ay ang kasapatan ng kanyang biyaya. Uulitin ko po iyon. Nakikita ng mga tao ang kakulangan, pero nakikita ng Panginoong Jesus ang kasapatan ng biyaya ng Diyos Ama sa langit. Ganyan po tayong mga tao, ang lagi nating nakikita yung problema. Ganyan po tayong mga tao, ang palagi nating nakikita ay yun pong isang basong mayroon pong kalahating

0: tubig, ano, o half full, o kaya naman half empty. Iyan po ay napakapangkaraniwan sapagkat siguro ang utak natin palaging naghahanap ng solusyon. Pero ang solusyon, alam na ng Panginoong Jesus. Yun pong mga tinapay at isda ay hindi siya mismong pagkain. Yung tinapay at isda, they are not the meals, they were the materials. Ito pong tinapay at isda, they were not the meals, they were the materials for the miracle that was about to happen when Jesus blesses the bread. Ganyan po ang ating mga sitwasyon sa buhay. Ang akala natin minsan, eto na ang kinakailangan ko. Pero kulang pa rin, Panginoon, ang aming sweldo. Ang hirap pagkasyahin ng aming kinikita. Pero Panginoon, kulang pa rin ito para dun sa aming investment. Panginoon, napakarami kong pasusweldohin. Ang hirap pagkasyahin. Panginoon, itong sitwasyon ko, napakahirap. Ang tagal ko nang nagdurusa sa sakit na ito, sa karamdamang ito. Ang tagal ko nang ipinagpe-pray ang sitwasyong ito. Sana, Panginoon, tugunin mo na. Mga magulang at mga kapatid, hindi po masama na tayo ay umasa doon sa sitwasyon o parang tinapay at isda na nakikita natin sa ating harapan. Pero minsan, iyan po ay hindi ang sagot kung hindi yung gagawin ng Diyos doon sa nakikita nating sitwasyon o kakaunting bagay. Kayang paramihin niya ng Diyos. Kayang gawin ng Diyos na himala na mas maraming makikinabang ng dahil sa iyong sitwasyon. Mga magulang at mga kapatid, tayo po ay patuloy na magtiwala sa Diyos. Tayo po ay patuloy na manalig sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo na yun pong nakikita nating akala natin ay sagot na sa ating panalangin pero kulang, iyan po ay kakasangkapanin pa ng Diyos para mas maraming mapagpala, para mas marami pang makaranas ng himala at ikaw ay mas mabebless pa ng higit sa iyong inaasahan. Alam po natin ang pagpapatuloy ng istorya, ang mga tao ay nabusog. Sobra-sobra pa. Ano naalala nila dyan? Na si Moses ay di umano, pinakain sila ng manna from heaven. Pero sabi ni Jesus, hindi naman si Moses ang nagpakain sa inyo eh. Ang Diyos Ama sa langit ang nagbigay nung kinakailangan ng mga ninuno natin. Maalala natin, napaka-consistent ng katuruan ng Panginoong Jesus. Siya ay nagsabi na, bakit ang mga ibon, hindi naman sila nagtatrabaho pero kumakain? Bakit ang mga magagandang bulaklak, nandyan ngayon, kinabukasan wala na, hindi sila pinababayaan ng iyong Diyos Ama sa langit? Tayo po ay manampalataya at manalig sa Diyos Ama sa langit na itinuro ng Panginoong Jesus na source ng lahat ng ating mga pangangailangan. Ang mga taong ito ay patuloy na naghahanap ng pang-araw-araw na means to survive. Siyempre, sinasagisag ng pagkain at ng isda. Kaya, nung nakita sila uli ng Panginoong Jesus at yung mga tao ay lumalapit sa Kanya, ang sabi ng Panginoong Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Yung kakain ng aking tinapay, ng aking katawan, ay hindi na muling magugutom. Ang atin pong kasapatan ay ang Panginoong Jesus. May mga sitwasyon sa buhay na parang hindi nagbabago, matagal na nating ipinapag-pray, pero hindi tayo sinasagot sang-ayon sa naiintindihan nating kailangan natin. Pero hindi po iyon ang mismong himala. Ang sitwasyon na iyon gagamitin ng Diyos para tayo makaranas ng mas malaking himala. At ang himala na iyan mauubos ulit, bagaman magpapasalamat tayo. Nasagot ang ating panalangin. Pero ang hindi na uubos ang pinakamahalaga at iyon ay mas napalapit ka sa Panginoong Diyos, mas napalapit ka sa Panginoong Jesus, ang tinapay ng buhay na hindi nauubos at patuloy na nagbibigay ng satisfaction. sa atin pong patuloy na journey sa ating buhay Kristiyano, mga magulang at mga kapatid, bata pa po ako hanggang ngayon. Marami tayong mga karanasan sa buhay na hindi natin inaasahan bakit ganito ang nangyari, bakit ganito ang sagot sa panalangin, o kaya naman minsan para tayong naunsyami. Ano po? Pero ang resulta, mas napalapit tayo sa Diyos. Ang resulta, mas lumalim ang pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. At nang dahil po doon, mas marami pa tayong napagtagumpayan, mas marami pa tayong naranasang himala ng Diyos. At ang resulta po sa akin, personally, mas lalo kong napapurihan ng Diyos. Mas lalo kong napasalamatan ng Diyos. And at the end of the day, ang nasasabi na lang natin, ganun pala. Sa biyaya ng Diyos, yun pala ang gusto ng Panginoon. Outcome, for the glory of His name, naging mas malapit pa tayo sa Panginoon. Yun pong bata, hindi natin alam kung saan ang galing sa istorya. Pero yung kanyang availability, yung kanyang willingness na i-share ang mayroon siya, ginamit din yun ng Panginoong Jesus. Ano ba ang iyong sitwasyon na parang kulang na kulang? Ano ba ang iyong sitwasyon na parang simpleng-simple? O kaya naman, baka naman ang iyong sitwasyon, sabi mo, kasyang-kasya lang itong baon ko na binigay ng mommy at daddy ko. Pero kung isi-share mo yan sa Panginoong Jesus, mas may mararanasan ka pang himala na hindi mo inaasahan. Minsan nga iniisip ko, kumusta kaya itong bata na to? Siguro isa siya sa mga naging youngest follower ni Jesus na nung nagbinata siya at naging mas malaki siya dahil naranasan niya yung dakilang himala ng Panginoong Jesus. Who knows? Baka siya ay naging disipulo rin ng Panginoong Jesus nang dahil sa karanasan na yon. Ano ang iyong karanasan? Ano ang iyong sitwasyon? Ano ang iyong mathematics? Sa tingin mo ba kulang ang budget? Hindi magkakasya? Ang hirap na pag-ugpungin to make the ends, both ends meet? I-offer mo yan sa Panginoon sapagkat hindi iyan ang meal. Iyan ay material for the miracle to happen, and the miracle will lead you to the Master, who is Jesus, our all-sufficient bread of life. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Ang Panginoong Jesus ang tinapay ng buhay. Patuloy po ninyo kaming busugin sa kanyang mga pangaral, paalaala, pananalita, at tulungan niyo po kami, Panginoon, na ialay ang aming mga kahinaan, ipagkatiwala ang aming mga kakulangan sa dakilang Panginoong Jesus na siyang kumikilos ng matahimik upang ang aming mga sitwasyon ay hindi po maging kakulangan kung hindi maging tuntungan upang maganap ang isang dakilang himala na higit pa sa aming inaasahan at maluluwalhati ang inyong pangalan. I-bless po ninyo ang aming sitwasyon na parang kulang na kulang o gipit na gipit, at gumawa po kayo ng himala upang kayo po ay maluwalhati sa sitwasyong aming pinagdadaanan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen at Amen.
1: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
2: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Banal naming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, itinataas po namin sa inyo ang aming mga national concerns. Una po ay ang sinasagawang impeachment trial laban kay VP Sara. Ipahintulot po ninyo, banal naming Ama, na matapos na sa lalong madaling panahon ang impeachment trial na ito upang ang aming mga legislators ay makapag-focus na sa kanilang mga gawain. Itinataas po namin sa inyo, idinadalangin, ang mga senator judges na nawa ay magpasya sila batay sa ebidensya, konsensya, at banal mong kalooban. Kanilang isaalang-alang ang pinakamataas na interest ng aming bansa. Tulungan niyo silang maging mga hukom na magiging patas at makatarungan. O banal naming Ama, tulungan din po ninyo kami sa aming paghanda sa epekto ng Super El Niño na maaaring humantong sa krisis sa tubig, kuryente at pagkain. Pangunahan po ninyo ang mga government agencies upang matulungan ang mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ang mga mahihirap, ang mga magsasaka, at bawat karaniwang mamamayan kung papaano po kami magtatagumpay sa harap ng mga panganib na dulot ng Super El Niño. Banal naming Diyos, tulungan niyo rin po kami na palagi ang makapaghanda sa kinatatakutang The Big One, isang malakas na lindol na pipinsala sa maraming ari-arian at kikitil sa libu-libong buhay. Amin pong idinadalangin sa inyo ang mga mamamayan ng Panama na tinamaan ng isang malakas na lindol. Panginoon, tulungan niyo ang gobyerno ng Panama kung papaano maiaahon ang kanilang bansa sa trahedyang ito. O banal naming Ama, patuloy din po naming idinadalangin ang tensyon doon sa West Philippine Sea dahil sa pag-aangkin ng China sa mga teritoryong kinikilala ng United Nations bilang bahagi ng aming teritoryo. Huwag po ninyong paihintulot, banal naming Diyos, na mauwi ang tension sa armed conflict sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Nawa ay magkaroon ng peaceful resolution ang conflict na ito sa pamagitan ng mapayapang pamamaraan. Pagkaisahin po ninyo kami bilang mga Pilipino sa pamagitan ng inyong grace and mercy, sapagkat sa pamamagitan lamang ng aming pagkakaisa ay mapagtatagumpayan namin ang mga national concerns na ito. Ito po ang aming dalangin, ito ang aming pag-asa, sapagkat hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen at amen. Mga magulang, mga kaibigan, mga kapatid, patuloy po nating i-declare na ang biyaya ng Diyos ay sapat sa ating mga pangailangan. Diyan po sa ating comment section, i-type mo, kaibigan, sapat ang biyaya ng Diyos. Sige, declare it at ipaalala natin sa ating mga sarili, ipaalala natin sa ating mga kasama ngayon dito sa Hardin ng Panalangin, lalo na yung nasa social media, i-type natin, sapat ang biyaya ng Diyos. Sapat ang biyaya ng Diyos. Tayo po'y magpatuloy sa ating pananalangin. Dakilang Diyos, sapat ang inyong biyaya at patuloy po namin itong nararanasan. Maraming salamat sa mga answered prayers, Panginoong Diyos, sa biyayang sapat sa aming mga pangailangan. At kami po'y nananampalataya na ang biyayang sapat na ito ay amin din pong patuloy na mararanasan para sa kagalingan sa mga sakit at karamdaman, sa mga may sakit, sa mga may karamdaman, sa mga inaalagaan sa bahay, sa mga nasa ospital, sa mga nagpapagaling, sa mga umiinom ng gamot o mga nagpapadoktor. Dalangin namin, Panginoon, ang inyong paghaplos ng kagalingan. Ganon din, Panginoon, lalo na para kay Emmer. Ganon din, Panginoon, para kay Ronald. Ganon din para kay Cheska Perez, kay Josh Cruz, kay Nenet, Panginoon Diyos, at kay Chit. At lahat ng mga hindi man namin nabanggit dito sa comment section pero may sakit, may karamdaman, O Lord, touch them, Lord, and heal them and make this situation result for the glory and honor of your name. Dalangin din namin, Panginoon, ang bawat pamilya, ang mga magulang, ang mga anak. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy ninyong paggabay sa mga nagpapamilya, ang mga nagpapalaki ng kanilang mga anak. Dalangin ko po ang mga nagdadalang tao, yun pong mga mayroong baby sa kanilang sinapupunan. I pray, Lord God, that you will continue to look after these children and their parents. Dalangin namin, Panginoon, si Maria Flor. Dalangin namin si Nanette at ang kanyang kahilingan para sa scholarship ng kanilang anak. Si Rebecca, Panginoon, na mayroon pong board exam ang kanyang anak. We pray for your wisdom to be upon this child. Si Portia, Panginoong Diyos, dalangin niya ang opportunities para makapagtrabaho ang kanyang kabiyak. Panginoon, marami pa po kami mga hindi nabanggit na mga prayer concerns, pero alam po ninyo ang kalagayan ng bawat isa. Hindi po namin minsan kinakailangang sabihin sa inyo, alam na ninyo, Panginoon, kung papaano tutugon. Lalo niyo pong patatagin, palakasin, pagyamanin ang aming pananampalataya, Panginoong Diyos. And Lord, help us that at the end of the day, we will see that everything happens for a reason and for the glory of your name. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa na kasabay kong nananalangin ngayon, lalo na, Panginoon, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, yung mga OFWs na naapektuhan sa Saudi Arabia. We pray for your protection, we pray for your intervention sa mga sitwasyong nangyayari sa Middle East. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat ngayon pa lang, alam namin ang inyong biyayang sapat ay tunay na siyang magbibigay sa aming mga pangangailangan. Maraming marami pong salamat, O Diyos. Ibinabalik namin sa inyo ang lahat ng kapurihan, and we receive your blessings in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen at amen.

Maraming maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsama sa atin dito sa Hardin ng Panalangin. At syempre, ini-encourage natin ang bawat isa na patuloy na i-declare na ang biyaya ng Diyos ay sapat. Kaya nga sabi ko, i-type po ninyo dyan ano, sa inyong comment section. Ilagay nyo, ang biyaya ng Diyos ay sapat, or sapat ang biyaya ng Diyos. At para mas marami pa pong mabless at ma-encourage, ay patuloy nyo pong i-share itong ating mga DCAS morning programs sa iba't iba pa po ninyong mga kakilala upang lahat tayo ay mapagpala. Atin pong alalahanin, ano, ito pong ating magandang concert na magaganap sa 23rd of October. Ito pong a cappella salmo na hatid ng Papuri Music Ministry. Libre po ito, pero dapat kayong magpa-register. And for more information, ay makinig lamang at tumutok dito sa FABC Radio. At punuin natin, ano, punuin nyo yung GCF para mas marami pang mabless. Tandaan po natin mga kapatid, ang Panginoong Diyos ay patuloy na kumakalinga sa ating lahat. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang. Mula po dito sa Sydney, Australia, ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwang, at kasama si Desa Magtunaw dyan sa Manila, Philippines. Minsan pa inihatid natin ang Hardin ng Panalangin, hatid ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, at ng FEBC Radio TV. Surely goodness and mercy will follow you and me all the days of our lives. Hanggang sa susunod. God bless you po.

0: Kanino magsusumbong kapag nakaranas ng online abuse? Minsan, hindi naman problema ang speaking up. Ang issue ay kung kanino ito sasabihin. Trusted adults ang magulang, kamag-anak, older friend o guro. Pwede silang turuang maalis ng takot at lumapit sa otoridad gaya ng pulis, imbestigador o mga gwardya. Palagi ang kausapin kung sino ang lalapitan sakaling maharap sa hindi komportabling sitwasyon. At para naman sa ating adults, maging sensitibo sa changes o indirect hints na ipinapakita. Maging patient at gentle dahil hindi madali mag-express ng sexual abuse lalo pat murang edad.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
2: Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
1: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
2: Hanggang mayroong hinig, hanggat ako ay mayroong tinig.
1: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sabayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits!
3: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines Facebook page at febc.ph.

0: Masayang babawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702
0: DZAM. Agabay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga. Araw po tayo ng Lunes, 12 sa buwan ng Oktubre taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, bilang ng mga sugatang Pilipino sa pag-atake sa Riyadh Airport, umabot na sa 4. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinabing seryosong banta sa pambansang seguridad kung mapatunayang pinondohan ng China si Vice President Sara Duterte Carpio. At sa kalakalan, dole inaprubahan ng hanggang 45 pesos na dagdag sahod sa Calabarzon. At ngayon, sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Umakyat na sa 4 ang bilang ng mga Pilipinong nasugatan sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, 3 sa mga sugatan ay kasalukuyang nasa intensive care unit habang ang isa ay nakatakda ng lumabas ng ospital. Wala namang naiulat na nasawing Pilipino kaugnay ng insidente. Patuloy na minomonitor ng Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang kalagayan ng mga sugatan at tinitiyak ang pagbibigay ng kinakailangang tulong. Samantala, pinayuhan ng DMW ang mga overseas Filipino workers sa Saudi Arabia na umiwas sa mga lugar na posibleng maging target ng pag-atake. Sumunod sa mga opisyal na abiso at makipag-ugnayan muna sa kanilang airline bago pumunta sa paliparan. Pinag-iingat din ang mga Pilipino laban sa pagkuha at pagpo-post ng mga larawan o video ng pag-atake alinsunod sa mga patakaran ng Saudi Arabia. Para sa mga nangangailangan ng tulong, maaaring makipag-ugnayan sa Philippine Embassy Assistance to Nationals plus 966-569-89-3301 o kaya sa numero o email ng Migrant Workers Office sa Riyadh na plus 966-50-28504-0944 or email na mwo_riyadh@dmw.gov.ph. Pwede rin makipag-ugnayan sa OWA Riyadh sa plus 966-50-285-0944 o email na welfare_riyadh@owa.gov.ph. Samantala, pwede rin makipag-ugnayan sa Jeddah Western Region para sa Philippine Consulate General Assistance to Nationals sa mga numerong plus 966-55-521-9613 or plus 966-55-521-9614. Samantala, ang numero at email naman ng Migrant Workers Office sa Jeddah ay plus 966-56-981-9720 o email na mwo_jeddah@dmw.gov.ph. Sa OWA Jeddah, ang number naman ay plus 966-56-473-7797 at email na jeddah@owa.gov.ph. Samantala, para sa mga kababayan natin sa Alcobar Eastern Region, pwede makipag-ugnayan sa MWO Alcobar sa plus 966-56-232-9926 o email na mwo_alcobar@dmw.gov.ph. At panghuli, para sa OWA Alcobar, plus 966-56-232-9926 o email na alcobar@owa.gov.ph.
0: bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang tampok na balita, tinawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na banta sa pinakamataas na antas ng pambansang seguridad ang umunay pondong iniugnay sa China at kay Vice President Sara Duterte Carpio at kanyang asawa kung mapatunayang totoo ang mga alegasyon. Kinumpirma ng Pangulo na masusing iniimbestigahan ng Department of National Defense ang mga paratang. Ayon naman kay dating Senador Antonio Trillanes IV, mayroong 319 million pesos na remittance umano mula sa China at Hong Kong na iniugnay sa Cali 88 Foods Corporation sa asawa ng pangalawang Pangulo na si Attorney Manases Carpio. Inakusahan din ni Trillanes ang Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines Incorporated na tumanggap umano ng 150 million pesos mula sa Embahada ng China para sa pagpapatayo ng 13 silid-aralan. Gayunman, itinanggi ng kampo ng bise at ng Embahada ng China ang mga alegasyon. Sinabi rin ng National Security Council na susuriin ito ang posibleng implikasyon ng usapin sa ating pambansang seguridad. Wala pa namang pinal na konklusyon na nagpapatunay na ang mga pondong nabanggit ay nagmula nga sa Chinese government.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, iginiit ni Attorney Manases Carpio na personal niyang gastusin ang mga transaksyon sa credit card na tinalakay sa impeachment trial ng kanyang kabiyak na si Vice President Sara Duterte Carpio. Sinabi ni Attorney Carpio na sarili niyang pera ang ginamit sa mga gastusin at walang pondong pampubliko ang sangkot. Ipiniliwanag niyang ginamit niya ang kanyang credit card para bayaran ang mga gastusin ng grupo sa Japan na kalaunay pinaghati-hati ang umano ng mga kasama niya. Ayon pa kay Attorney Carpio, para sa mga senior basketball player, ang mga biniling sapatos habang may kaugnayan naman sa isang junior basketball team na nagkampyon ang gastusin sa Kuala Lumpur. Binigyang diin niyang walang kinalaman ang Vice Presidente sa mga transaksyon at hindi ito naroroon ng mangyari ang mga gastusin. Ang mga transaksyon ay kabilang sa mga sinuri ng Prosecution Financial Forensic Analyst na si Attorney Alexander Cabrera sa pagtalakay sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng mag-asawa. Kinwestiyon din ni Carpio ang pagsisiwalat ng kanyang personal na financial record na anya'y maaaring gamitin upang sirain ang kanyang reputasyon.
0: Bagong araw, ulas, panahon.
2: Intertropical Convergence Zone ang nakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, umiiral naman ang easterlies sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon habang ang northeasterly wind flow ay nakakaapekto sa extreme Northern Luzon. Kaninang alas 3 ng madaling araw, huling namataan ng pag-asa ang Tropical Depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 3,030 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang hanging hanggang 55 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na aabot sa 70 kilometro kada oras. Mabagal itong kumikilos pahilag ang kanluran. Ang Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Leyte at Southern Leyte ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa ITCZ. Ang Batanes at Babuyan Islands ay maulap na may mga pag-ulan dahil sa northeasterly wind flow. Ang Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet at Pangasinan ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil sa easterlies. Ang nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil sa intertropical Convergence Zone. Ang nalalabing bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na may pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.7 hanggang 29.1 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:47 at lulubog dakong 5:38 ng dapit hapon.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Dole, inaprubahan ang hanggang 45 pesos na dagdag sahod sa Calabarzon. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE na aprubado na ang dagdag sahod na hanggang 45 pesos kada araw para sa mga minimum wage earners sa Calabarzon simula Oktubre a 26. Ayon sa DOLE, mahigit 1.56 milyong manggagawa sa rehiyon ang makikinabang sa dagdag sahod na mag-iiba depende sa sektor at klasifikasyon ng munisipalidad. Kasabay nito, makatatanggap din ang buwan ng dagdag sahod na hanggang 7,500 pesos ang mga kasambahay sa rehiyon na inaasahang makikinabang ang humigit kumulang 201,000 domestic worker. Tiniyak ng DOLE Regional Office 4A na babantayan nito ang pagpapatupad ng bagong wage order sa mga kabahayan at establishmento sa buong rehiyon. Sa iba pang balita, target ng National Food Authority o NFA na makabili ng hindi bababa sa 500,000 metriko toneladang palay ngayong peak harvest season. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, layunin itong maabot ang taunang target na 770,000 metriko tonelada bago matapos ang taon habang patuloy na bumibili ng palay hanggat may sapat na espasyo sa mga bodega. Itinas din ng NFA sa 28 pesos hanggang 30 pesos kada kilo ang pinakamababang presyo ng pagbili sa malinis at tuyong palay upang mahikayat ang mga magsasakang magbenta sa ahensya. Samantala, sinabi ni Lacson na nasa 75 araw ang National Rice Buffer Stock ng bansa, kabilang ang supply sa mga tahanan, trader at rice miller na sapat-anya para sa pangangailangan ng bansa. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, o BSP, para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 62 pesos at 76 centavos. Sa Canadian dollar, 44 pesos at 12 centavos. Sa Singapore dollar, 49 pesos at 2 centavos. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 72 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
2: Antabayanan sa ating pagbabalik, Senate Minority Bloc posibleng lumiban di umano sa impeachment trial. Sa Sandigan Bayan, pinayagan si dating House Speaker Martin Romualdez na dumalo sa mga pagdinig via video conference. At sa Palakasan, Alex Iyala makakatapat si Han Shi ng China sa unang round ng Wuhan Open.
0: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Posibleng hindi dumalo si Senador Robin Hood Padilla at ang ilan niyang kaalyado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio kung magpapatuloy anila ang pagbaluktot sa batas. Sinabi ni Padilla na wala pang napag-uusapan ang minority bloc patungkol sa hindi pagdalo, ngunit posibleng talakayin ito sa mga susunod na araw. Tinututulan ni Padilla ang pasya ng Senate Impeachment Court na ibatay ang kinakailangang 2/3 na voting threshold sa bilang ng mga senador na legal at aktwal na lumalahok sa paglilitis. Kasama si Senator Christopher Go at ang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan, naghain si Padilla ng petisyon sa Korte Suprema upang questionin ang naturang pasya. Giniit ang mga petitioner na dapat ibatay ang kinakailangang boto sa kabuuang 24 na senador. Samantala, sinabi naman ni House Prosecution Panel Member Representative Jonathan Keith Flores na tungkulin ang mga senador na dumalo, dinggin ang kaso at magpasya sa impeachment trial anuman ang kanilang partido o alyansang pampolitika. Tinawag din ni Flores na insulto sa impeachment court ang posibleng hindi pisikal na pagdalo ng mga senador sa paglilitis.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Pinayagan ng Sinigang Bayan 3rd Division si dating House Speaker at kasalukuyang Leyte Representative Martin Romualdez na dumalo sa mga pagdinig na kinakaharap niyang kaso sa pamamagitan ng video conference. Kailangan niyang magsumite ng written waiver na may sapat na kaalaman sa mga kondisyon ng remote hearing. Mari pa rin siyang atasa ng korte na humarap ng personal kung kinakailangan. Pinayagan din siyang lumagda sa pre-trial order sa New Quezon City Jail sa Payatas ngayong October 12 o mamayang alas 8:30 ng umaga. Nakatakdang magsimula ngayong araw ang mga pagdinig sa kanyang petisyon para sa piyansa na magpapatuloy hanggang Nobyembre 12. Nakatakda namang simulan ang paglilitis sa November 23. Kabilang sa mga kapwa akusado ni Romualdez, si dating Congressman Zaldico at dalawa pa sa kasong may kaugnayan sa umano'y 7.4 billion pesos na kickback scheme sa mga proyekto ng flood control ng pamahalaan.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtanggap sa resignation ni Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda at ang pagpapalit kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Sa panayam sa Singapore, sinabi ng Pangulo na ipinagpaliban muna ang anunsyo sa pagbibitiw ni Aguda habang hinihintay ang pagkakapili ng kanyang kapalit. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pagtanggap sa resignation ni Aguda na iniugnay ng Pangulo sa nagpapatuloy na investigasyon sa mga alegasyon ng irregularidad sa mga proyekto ng internet connectivity ng pamahalaan. Samantala, inaasahang papalit naman kay Gomez bilang PCO Chief si dating Taguig City Mayor Lino Cayetano, ngunit sinabi ng Pangulo na kailangan pang isapormal ang pagbabago. Sa kabilang banda, mananatili naman si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon at hindi babalik sa Department of Transportation sa ngayon.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako, Bulkan Canlaon muling nagbuga ng abo. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa mga lalawigan sa report ni Shekinah Abalon.
4: Muling nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng pagbuga ng abo mula sa Bulkang Canlaon ngayong araw ng Lunes. Umabot sa 300 metro sa ibabaw ng crater ang abo bago tinangay pahilagang kanluran. Nananatili sa Alert Level 2 ang bulkan. Samantala, idineklara ang state of calamity sa Humalig, Quezon matapos ang 4 na buwang tagtuyot na nakaapekto sa tinatayang 2,540 na pamilya. Dahil sa kakulangan ng tubig at ulan, nahihirapan ang mga magsasaka na magtanim at umasa sa kanilang kabuhayan. Namamahagi na ng relief goods ang lokal na pamahalaan, katuwang ang Department of Agriculture at pamahalaang panlalawigan. Sa iba pang balita, nanawagan si Ministry of the Interior and Local Government Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Minister Jordan Bayam sa mga partidong politikal na igalang ang proseso ng parlamento sa pagpili ng mga bagong leader ng rehiyon. Binigyang diin niyang dapat malayang makapili ang mga miyembro ng parlamento nang walang pananakot o panghihimasok. Nakatakdang manungkulan ang 80 bagong halal na miyembro sa Oktubre at 30 at pipili sila ng susunod na Chief Minister. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Makakaharap ni Filipina tennis star Alex Iala ang Chinese qualifier na si Han Shi sa unang round ng 2026 Wuhan Open ngayong araw. Umarangkada si Han matapos talunin si Kamila Rakimova ng Uzbekistan 7-6-6-1 sa qualifying round. Ika-13th seed at world number 18 si Iala na magbabalik aksyon matapos masungkit ang bronze medal sa 2026 Asian Games.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Pinangunahan ni Ray Remogat ng University of the Philippines ang panalo kontra De La Salle University 80-76 sa UAAP Season 89 Men's Basketball kagabi. Tumipas si Remogat ng 20 points habang nagdagdag si Vijay Pre ng 19 at Elliot Dimakulangan ng 11 points. Dahil sa panalo, naputol ng Fighting Maroons ang kanilang dalawang sunod na pagkatalo. Sa pagbabalik ng bagong araw, ika-apat na status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte itinakda sa October 13. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinabulaanan ang paratang na agresibo ang Pilipinas sa West Philippine Sea. At sa ibayong dagat, baha sa Nepal, nagpapalikas ng mga residente.
0: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
2: Magsasagawa ang International Criminal Court o ICC ng ika-apat na status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Martes, October 13 bilang paghahanda sa nalalapit na paglilitis. Ayon sa nakatakdang schedule, gaganapin ang pagdinig mula alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon oras sa Pilipinas. Mari itong ipagpatuloy mula alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi kung kinakailangan. Tatalakay ng schedule ng paglilitis, presentasyon ng mga saksi, pagsisiwalat ng ebidensya at kahandaan ng mga panig kabilang ang depensa at prosecution. Kasama rin sa agenda ang mga hakbang para sa proteksyon ng mga saksi at iba pang usaping may kaugnayan sa paghahanda ng paglilitis. Mapapanood ang pagdinig sa opisyal na website ng ICC na may 30 minutong pagkaantala. Nakatakdang simula ng paglilitis sa dating Pangulo sa darating na Nobyembre at 30. Nitong Oktubre 8, inanunsyo ng ICC na nagpasya ang mga hukom na may kakayahan siyang humarap sa paglilitis. Naharap ang dating Pangulong Duterte sa mga kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs noong kanyang administrasyon.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agresibo ang Pilipinas sa pakikitungo nito sa China sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi ng Pangulo na hindi Pilipinas ang nagsisimula ng komprontasyon at ang ginagawa lamang ng bansa ay ipagtanggol ang teritoryo at karapatan nito. Ayon sa Department of Foreign Affairs, naghain ang Pilipinas ng 296 na diplomatic protest laban sa China mula 2022 hanggang 2026, kabilang ang 39 ngayong taon. Samantala, nananatili namang bukas ang Pangulo sa posibleng joint exploration ng langis ng Pilipinas at China kung mapagkakasunduan ito sa paraang komersyal at hindi isasangkot ang magkakaibang posisyon sa usapin ng teritoryo. Nitong Agosto, matatanda ang sinabi ng Pangulo na wala pang tiyak na schedule para sa pagpapatuloy ng mga pag-uusap patungkol dito.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng mga barko at eroplano para harapin ang Chinese research vessel na Tan Suyo Yi How na namataan malapit sa Hubu Reef sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, nagsasagawa ang barko ng Marine Scientific Research sa loob ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas nang walang pahintulot. Iniutos ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang pag-deploy ng mga asset matapos mamataan ang barko na nagsasagawa ng diving operations sa lugar. Sinabi ng PCG na ilang beses nitong pinadalhan ng radio challenge ang Chinese vessel sa pamamagitan ng isang eroplanong Pilipino ngunit hindi ito sumagot. Namataan din sa paligid ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Navy. Kinumpirma ng DFA na wala itong natanggap na kahilingan mula China para sa pahintulot na magsagawa ng Marine Scientific Research sa EEZ ng Pilipinas.
0: Bagong Araw, Balita Pandaigdig.
2: Nagbabala ang mga otoridad sa Nepal at hinimok ang mga residente sa mga apektadong lugar na lumikas matapos ang panibagong pagbaha sa gitnang bahagi ng bansa. Ayon sa mga otoridad, hinarangan ng pagguho ng lupa ang Budi Gandaki River dahilan upang rumagasa ang tubig at tangayin ang ilang bahay at tulay. 5 katao ang nawawala habang 49 ang nailigtas. Wala namang naiulat na nasawi sa insidente.
0: Bagong Araw, Balita Pandaigdig.
2: Nagbanta ang grupong Houthi sa Yemen ng panibagong pag-atake sa mga paliparan ng Saudi Arabia matapos ang sunod-sunod na pag-atake sa Riyadh. Sa ulat, 13 ang nasawi at mahigit 300 ang nasugatan sa pag-atake nitong Sabado. Sinuspinde ang operasyon ng King Khalid International Airport dahil dito. Kahapon, iniulat din ang panibagong pag-atake at nasugatan habang nagbabala ang mga Houthi laban sa paggamit ng airspace ng Saudi Arabia maliban sa Mecca at Medina.
0: Bagong araw, bagong diwa.
2: Mula po ito sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Oktubre 12, 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:57.
5: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
6: Kinukupkup ako at tinutulungang
5: maging malakas, masipag at marangal.
6: Dahil mahal ko ang Pilipinas,

0: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
2: Sa kabila ng malaki at mabigat na responsibilidad na nasa balikat ng isang pinuno, marami pa rin ang naghahangad na maging isang leader. Ano nga ba ang susi sa pagiging isang mahusay na pinuno? Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kapag nabigyan ka ng pagkakataon na mamuno, gawin mo ang iyong tungkulin ng may kahusayan at katapatan. Leadership is a calling that should be taken seriously. Ang sabi nga, to whom much is given, much is also required. Narito ang apat na mungkahi kung paano maging isang mahusay na leader. Gamitin natin ang salitang lead para madali mong maalala ang tips natin ngayon. L is for lead out of love. Malasakit at pag-ibig para sa mga taong iyong pinamumunuan ay mahalaga. People will gladly make sacrifices for people who love and care for them. Pangunahing responsibilidad ng isang leader ang pangalagaan ang mga taong kanyang pinamumunuan. E is for encourage others through your example. Ang sabi ni John Quincy Adams, ika-anim na Pangulo ng Amerika, "If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader." Hindi excuse o lisensya ang mataas na posisyon para manguna ka sa paglabag ng mga alituntunin sa inyong kumpanya. You lead by example. Ang mga alituntunin na gusto mong sundin ng iba, dapat ay sinusunod mo rin. Ang sabi nga ni Stephen Covey, "What you do has far greater impact than what you say." Ang A naman ay para sa affirm the strengths of your people. Ang mahusay na leader ay hindi nababahala o threatened kapag may umuusbong na bagong talents o potential leader sa kanyang grupo. Ang effective leader ay mahusay na talent scout. Tinutuklas niya ang husay at kakayahan ng mga taong nasa kaniyang pangangasiwa at binibigyan niya sila ng pagkakataon para gamitin at ipakita ang mga talentong ito. An effective leader is the number one cheerleader of his people. And D is for delegate to show trust. May mga taong mahusay pero pinanghihinaan ng loob dahil kulang pa sa exposure at karanasan. Pagkatiwalaan mo sila ng dagdag na authority at responsibilidad upang masubukan ang kanilang kakayahan. Effective leaders trust their people enough to delegate responsibilities to them. Ang sabi ng kilalang leadership expert at consultant na si John Maxwell, "A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way." Malaking pagpapala ang

0: magkaroon ng mahusay na leader. Malaki ring pagpapala na mabigyan ang pagkakataong maging isang leader. Lead out of love, encourage others through your example, affirm your people, and delegate responsibilities to them. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
2: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
3: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumula ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
4: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
5: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
6: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
7: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
8: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
9: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
10: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
11: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
12: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
13: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
5: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
4: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
8: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan nito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
1: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na! Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
14: Ito ang 702 DZAS.
15: 702 DZAS.
14: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
15: sa febc.ph
14: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
16: Ang tamang oras, 7 minuto makalipas ang ika-7 ng umaga.
17: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
18: Oras na, Pilipinas!
1: Ito ang Oras na, Pilipinas. Programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
18: Oras na!

0: Good morning, kaagapay. Isang gloomy Monday morning. Mm-hmm. Ang bati namin mula dito sa Pasig City, Philippines. Pero wag sana tayong magpa-apekto kahit na napaka-kulimlim ng ating panahon ngayong panibagong work week. At sa halip ay maging mapagpasalamat tayo dahil tayo nagkakasama, nagkakarinigan, ibig sabihin, buhay tayo, kaagapay.
1: Napakalalim naman
0: diba,
1: ng
0: buhay.
1: Yan. Totoo buhay. Yan, no? Sabi niya, they are new every morning.
0: Oo. At habang buhay, may pag-asa.
1: May pag-asa. Akala ko iba yung ano eh.
0: Diba? Wag susuko, diba? Ano, maraming mga challenges ang ating bansa at meron ding mga hamon sa ibang panig ng mundo, doon sa lugar kung saan apakarami ring mga Pilipino ay inaalala natin ang kaligtasan dyan sa Kingdom of Saudi Arabia.
1: Oo, diba? Panalangin natin dahil ewan ko kung recent ba yung nakita kong video sa Nepal?
0: Meron na namang flash flood, matinding pagbabaha doon.
1: Panalangin natin. Correct. Dahil sadyang napakadaming mga nangyayari sa buong mundo talaga.
0: No? Yan, di lang po dito sa Pilipinas. Yung iba nga, siguro di na lang din natin nababalitaan, ano? At hindi na lang din nagiging laman ng ating news feed sa social media. Pero kaagapay, wag tayong mawawala ng pag-asa. God is on His throne and He is in control.
1: Amen. Amen.
0: Samahan niyo po kami, mga impormasyon at inspirasyon. Hatid po ng Oras na Pilipinas ngayong Monday morning, October 12, 2026. Kami po ito, Heidi Bernard Sampang.
1: Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Berrig. At samahan niyo kami ni Sister Heidi sa loob ng isa't kalahating oras at ng napapanahon.
0: Mm-mm.
1: At lumalapit na ang Pasko.
0: Mm-mm.
1: Ilang days lang. May countdown ba tayo dito?
0: Shaira, alamin mo nga, bilangin mo ang kalendaryo. Merong excited na ninong dito.
1: Ano na nga yun? October 12 na po for your info.
0: Ang bango nung kape mo.
1: Ah, mabango ba?
0: Mm-mm, nakakaabot dito.
1: Thank you. Akala ko ako naman yung kape pala. Kasi minsan ganun, ang bango. Ay, thank you. Ako yun. No? Amoy ulam.
0: Amoy ginisa pala.
1: Amoy ano pala, ginisa. Ayan.
0: Natatanda ko dati. Doon sa church din namin, kalagitnaan ng sermon, nagluluto na yung kapitbahay. Mahahati na yung attention mo.
1: Yung attention mo, no? Parang
0: nagigisa na ng ulam yung kapitbahay.
1: Oh, ibig sabihin, either late siya nag-breakfast o maaga yung service niya.
0: Naghahanda sila ng tanghalian.
1: Ah, tanghalian.
0: Minsan nga, okay. Nag-iihaw pa ng isda. umaalingasaw na mabango.
1: Bumibilis ang ceremony, ang message si pastor pa ganyan. Ano?
0: Yung kape mo, humahalimuya hanggang dito. Pwede kang ipaglaban.
1: Salamat. Thank you sa aking kape, Shaira.
0: Shaira, ikaw ba yun? Hindi nagkakape yan.
1: Ha?
0: Oo, pero masarap magtimpla ng kape, di ba?
1: Minsan powder
0: milk. Mga gifted. Maraming di nagkakape dito sa Team Positive.
1: Talaga?
0: Isa-isahin ko ba?
1: Pero ikaw nagkakape ka?
0: Ay, oo naman. Oo, pero mamaya na lang.
1: Mamaya.
0: Oo, mamaya na lang. Gusto ko na i-enjoy yung kape.
1: Oo. Pero, alam mo, speaking sa
0: weather,
1: maulan na, no? At kanina nga, maaga medyo masikip na ang daloy ng trapiko.
0: Alam mo naman, just add water.
1: Just add water, no? Parang ano lang, no?
0: Noodles.
1: Noodles.
0: Diba? Ayan. Tapos Monday rush hour pa.
1: Tama.
0: Mga sangkap para sa perfect traffic.
1: Perfect traffic.
0: Carmageddon.
1: Pero hindi ka nakaka-relate masyado dyan.
0: Salamat sa Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
0: Niligtas na niya.
1: Dahil siya po ay walking distance, mga kaagapay.
0: Yan, no? Thank you, Lord.
1: Sana all. Na all.
0: May choice ka naman eh. Ayaw mo pang piliin. Konting ano pa, convince eh. Konti pa. Laking tipid kasi sa oras.
1: Oo, lalo na sa rising gas ngayon, di ba? Gas prices. At speaking of rising gas prices, dumadami talaga yung mga gumagamit na ng either full EV or hybrid.
0: Ang full, di ba, wala silang coding. Di ba? Exempted
1: parang,
0: sila.
1: Parang sila. Diba? Pero ang dami na talaga ngayon na full EV tsaka...
0: Malapit ka na bang makumbinse?
1: Ay, medyo.
0: Ano kasi, na, 80-20 ka na? 80-20.
1: Pero kasi tinitimo pa rin kung yung magfo-full ka or hybrid.
0: Yeah.
1: Kasi nga pagka hybrid naman, meron pa rin
0: option
1: na regular fuel.
0: Oo.
1: Yan. Ikaw yun ba?
0: Wala pa kaming hybrid.
1: Wala pa. So yeah. Ano pa lang? Bibili old pa lang si Sir. Sir, baka bekenemen, sir.
0: Old school pa kami. O, kwentuhan nyo kami yung mga naka-EV ngayon. Hybrid o full. Yan. Yeah. Ano, ang experience din nyo. Kasi pinupush din naman talaga yun ang ating pamahalaan.
1: Oo.
0: Parang nga, di ba, mabawasan yung napaka-dependent kasi natin sa imported na mga petroleum products.
1: Tsaka
0: diba?
1: Yung mga tinatawag nga na renewable energy talaga. At makailan nga, nagkukwentuhan kami nung aking partner sa law office. No? At sila, hindi lang sila nag-transition sa full EV, no? Bumili sila, naka-Tesla, Sana all, no? Pero at the same time, sila ay solar na rin sa kanilang bahay.
0: Wow,
1: so talagang, ang laki raw ng nabawas sa kanilang kabuhayan. Parang almost 30,000 ang nawala sa kanilang gastos.
0: Wow.
1: Kasi syempre wala ka ng electricity. Ibig sabihin na hindi ka na gumagamit sa grid, no, ng electricity. At the same time, pag magkakarga ka ng wala nang gasolina. O ano rin, solar din. So ang dami talaga ng mga
0: ka nang makumbinsi talaga.
1: Sana all.
0: Ayun, pero syempre initially malaki yung investment mo doon.
1: Pero nabawi na nila.
0: Nag ROI na sila. Wow.
1: Parang ano lang mabilis. Parang after 1 or 2 years nabawi na nila lahat ng investment.
0: Ayun din ang pag-uusapan natin mamaya.
1: Yes.
0: Ang dami naming inihanda para sa inyo kaagapay, kaya dyan lang kayo, dito lang kami. And good morning, happy Lunes sa mga nanonood sa ating FB Live.
2: Good morning!
0: Ngayon din sa YouTube channel. Kumusta rin sa gumagamit ng ating radio app? Sa mga Team Radyo at Team PM Radios.
3: Happy listening.
0: Of course, sa mga nasa biyahe. Ba't nangingiti-ngiti at ngingisi-ngisi ka dyan?
1: Nahuli yung ano natin.
0: Gising yan. Gising yan, na natin, mga ka-Team Positive. Magandang morning, Reggie Villena.
4: Reggie sa control. Salamat
0: Kala ko may nabasa kang comment.
1: Meron din. May mga naiisip din ako. Pero
0: good morning din kay Shira Gabornes.
5: Rise and shine with Shine.
0: Salamat din kay Lourdes Magtunaw.
6: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Happy Lunes kay Phil Lagtapon.
7: Phil Lagtapon, ready in action.
0: At kay Shekinah Abalon.
8: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Salamat din sa todong serbisyo ni Nicole Estoy.
9: Saya ang dala sa himpilan. Just Nicole my name and I'll be there.
0: Ayun, no? Thank you, Nicole. At syempre sa ating engineering at Bokawet Tech people.
10: No problem.
0: Good morning daw, sabi ng iyong piloto, si Kuya Dario.
1: Hello! lamig-lamig sa ulo at kami... mahirap talaga sa kalsada. May mga matitigas ang ulo, makukulit.
0: Dahil may piloto ka, pag nagbebiyahe ka ba, natutulog ka lang?
1: Pag inaanto ka. Hindi, pero kasi opportunity mo na katulad, isang oras yung biyahe ko, kapatid. So, kanina.
0: Nga.
1: So, may oras
0: may
1: ka na.
0: May work na rin.
1: Magbasa-basa at nakatawag-tawag din ng kaunti. Ayaw. Sa mga... Maaga din na gising na. No?
0: Talagang solid ka-ONP tong si Kuya Dario. Pasaraba.
1: Hello.
0: Good morning din kay Elena Facunla. And Happy watching din para kay Thelma Manjares. Mga nagbleblessed Monday greetings na rin sa atin. Ate Emerita Faustino at kay Merle Largado, mga suki ng DZAS. Umaga, tanghali hanggang gabi, wala nang lipatan ha, kaagapay. Magaganda pa ang mga programa natin dito. Talagang lahat ng aspekto ng ating buhay na hahagip sa iba't ibang mga programa natin. And syempre, shout out din sa mga kaagapay natin, Pastor Ni, sa DZMR. Sa Santiago, mga naka-hook up din sa atin. Hello kay na Kuya Ted Dolohan at sa ating mga ka-FEBC dyan sa DZMR. Alright, wow. 7:18 ng umaga. Bago po tayo magbalitaan at iba pang kwentuhan, eto muna ang paalala galing sa Aklat ng Kawikaan.
2: Kawikaan, kayamanan.
3: Kawikaan, kayamanan.
0: Proverbs 28 verse 6, mas mabuti pang maging mahirap na namumuhay ng tama kesa mayaman na masama naman ang ginagawa.
1: Ganda.
0: Grabe tong kawikaan talaga. No?
1: Parang pinakikinggan ang maraming...
0: Parang namumuhay siya ngayon. Diba?
1: And itong kawikaan 28 verse 6, no? Of course, ito ay Proverbs, no? Tandaan natin, ang sumulat na to ay isang hari. No? Hindi lang basta hari.
0: Mm-mm.
1: Pinakamakapangyarihang hari noong panahon niya. Pinakamatalino no, na tao. At hindi lang yung makapangyarihan, matalino. Pinakapasabihin natin mayaman. No? So, the richest, the most politically influential,
0: mm-mm,
1: and with authority, and sinasabi nga natin the wisest.
0: Mm-mm.
1: At ito ang sinasabi niya, no, sa English naman, better is a poor man who walks in his integrity than a rich man who is crooked in his ways.
0: Mm-mm.
1: Grabe. Grabe talaga, no. Tatlong bagay ang ating malalaman dito na unang-una, no, na sinabi niya parang ang integridad raw ay mas mahalaga pa sa maraming yaman.
0: Mm-hmm.
1: Pag-isipin natin yun. Lagi natin naririnig sa ating mga magulang, lagi natin na pag-uusapan yan siguro kung sa mga usapan. Pero when you really think about it, mas mahalaga daw ang integridad kaysa sa kayamanan. Gano'ng karami nga ba sa atin ang ini-internalize yan? Kasi kung yan ang ating idea sa ating everyday transaction, sa ating pakikitungo sa tao at sa pakikitungo sa gobyerno, o kaya kung ikaw ay taong gobyerno, pakikitungo sa trabaho mo, you would not cut corners.
0: Mm-mm.
1: Hindi ka gagawa ng mga bagay na...
0: Kaya unlad siguro ng Pilipinas. Kung ito yung ating talagang tinutuntungan, di ba?
1: So, mas pinahahalagahan, no, yung integridad kaysa sa kayaman. Kasi pa nauubos yung ano, ha, kayamanan. Pero yung
0: parang di naman. Sa iba. Parang wala na akong mapaglagyan ng yaman.
1: Pero maubos din yan. Ibig sabihin, yung kinang ng pera, tapos na wala namang integridad, parang, parang you know, sa isipin ng tao, eh, mayaman ka lang, pero wala ka naman talaga integridad. Maraming ganyan at na kapag nawala na yung kayamanan, pero intact pa rin yung integridad mo, ayan, no? Pangalawa, sinasabi din dito na huwag ipagpalit yung prinsipyo sa pansariling pakinabang. Ayan, ang ganda pala, no? Kadalasan sinasabi natin, dapat manindigan ka. Meron kang paninindigan. Meron kang... Tama naman. Una sa lahat, dapat tama yung pinaninindigan mo. Pero yung sunod, dapat kung tama yung pinaninindigan mo, eh dapat panindigan mo talaga. Kasi maraming pagkakataon na susubukin ka doon sa prinsipyo na iyong pinanghahawakan. And,
0: parang matibay ka lang pag marami kayo. Eh paano pag mag-isa ka lang?
1: Ang ganda yung sinabi mo, ha? Diba? Ibig sabihin na nakadepende ka talaga sa sinasabi ng iba. Pero pag sinabi kasing prinsipyo, it means principle. No? Pag prince, diba yung prince is principe? Pero dito tinaggaling salitang principle. Ibig sabihin yung prince, ibig sabihin it's the chief. Ikaw yung sunod na tagapagmana. No? Ikaw yung pinakaabangan. So pag sinabing principle, yan ang pinaka-foundational.

0: Mm-hmm. So dapat na hindi ipagpalit ang ating prinsipyo sa pansariling pakinabang. At ang pangatlo, makikita natin mm-hmm. dito ay ang tunay na yaman ay ang mabuting pangalan at buhay na kalukod-lukod sa Diyos. Meron akong favorite verse sa Sister Hedy lagi. No? A good name is better than many riches. Mm-hmm. Bakit ang sinasabi daw? Ang mabuting pangalan ay mas mabuti pa kaysa sa maraming kayamanan. Bakit kaya?
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung mabuting pangalan pala, ibig sabihin, nakikita wala, ayan si Hedy, naku, napakahusay na bata niyan kasi yung mga magulang niyan, si ganito, mm-hmm. si ganyan. No?
1: Mm-hmm.
0: And wala ka na, pero yung nakikinabang mm-hmm. pa yung mga anak mo mm-hmm. doon sa mabuting pangalan.
1: Mm-hmm.
0: And then alam niyo po, mga kapatid, mga kaagapay, ang mundo natin ay hindi pera ang nagpapatakbo sa atin, pero syempre si Lord, no? Pero sa ating economic system, mm-hmm. it's trust.
1: Mm-hmm.
0: Yung tinatawag nila na credit.
1: Mm-hmm.
0: Kapag maganda ang iyong pangalan, pagtitiwalaan ka ng tao, mm-hmm. merong puhunan agad mm-hmm. ang iyong mga anak at susunod, mm-hmm. susundin. No? Isasabihin, ito si ano, ay kukunin kita kasi ang bait-bait ng tatay
1: kilala
0: mo sa amin.
1: Ko tatay
0: kilala ko ang magulang mm-hmm. mo. O kaya hindi man yan, bibigyan kita mm-hmm. ng pagkakataon kasi mm-hmm. naalala ko nung panahon na yun, ikaw yung naging mm-hmm. matapat. So, a good name is better than many riches. Kaya nga, tandaan natin, ang paalala ng pinakamatalino, pinakamayaman, at sabihin ko rin,
1: makapangyarihan.
0: At gwapo din to, ha, kasi mm-hmm. gwapo si David,
1: mm-hmm.
0: maganda yung nanay niya, si Bathsheba. Pero sinabi niya dito, mas mabuti pang maging mahirap
1: mm-hmm.
0: na namumuhay sa tama kesa mayaman na masama naman ang ginagawa.
1: Proverbs 28:6, yan po ang ating paalala. Napapanahon ngayong Monday dito sa oras na Pilipinas.
0: Sana may nakikinig.
1: Oo,
0: nakikinig.
1: Bato-bato sa langit. Huwag nang unilag. Mag-reflect. Ano? Hindi masama ang yaman. Diba?
0: Yeah.
1: Hindi naman masama. Kailangan pa rin naman natin ng pera. Pero yun nga, dapat sa malinis na kaparaanan mo rin siya nakuha. Alright. At hindi niya talagang sinasakop yung puso mo.
0: Yeah.
1: Diba? Hindi ka nagiging greedy.
0: Yeah.
1: Alright. Nandito na ang ating tagapag-ulat. Ang ating mata sa mga lansangan mula sa MMDA Metro Base para sa ating Traffic Watch.
2: Oras na para i-renew ang expired na lisensya.
3: Oras na, Pilipinas! Honda! Kalsada!
4: Metro Manila Development Authority.
5: Charlie Nozares.
1: Sir Charlie, good morning!
6: Good morning, Heidi and Attorney Jeremiah. Ganun din sa mga listeners ng Oras na Pilipinas sa DCAES. At sa mga oras na ito, unahin nating baybayin nitong southbound lane ng EDSA. Simula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. Moderate traffic lamang po sa may Balintawak Cloverleaf hanggang sa may Balintawak Market. At pagdating naman dito sa may West Avenue, moderately moving yan na patungo naman ng MRT North Avenue Station. At dyan din po sa may PhilAm, nagkakaroon tayo ng konting build-up hanggang sa may intersection ng Quezon Avenue. Pero pagdating naman dito sa may New York Cubao, dyan po moderate to heavy traffic na at tuloy-tuloy po yan hanggang makarating na ng Shaw Boulevard sa Mandaluyong. Mabagal na rin ang daloy ng traffic sa may Estrella sa Makati hanggang sa may Buendia, at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Mabagal din ang daloy ng traffic sa may Cabrera sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA mula FB Harrison, nagsisimula na rin pumagal ang daloy ng traffic hanggang Taft Avenue, at moderate to heavy traffic na po dito naman sa may Magallanes sa flyover hanggang sa may Buendia MRT Station. Mabagal din ang daloy ng traffic dyan naman po sa may Reliance sa Mandaluyong hanggang makarating na po yan ng Ortigas Avenue. At dyan din po sa may tapat ng Campaginado, nagkakaroon tayo ng konting build-up lamang po yan hanggang sa may intersection ng Bonifacio or Santolan. At mabagal din ang daloy ng mga sasakyan mula North Avenue hanggang dyan na po yan sa may Bansalangin. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, dyan pa lamang po sa may Commonwealth Luzon na flyover, nakakaranas rin po ng mabagal na daloy ng traffic all the way to Ateneo. At dyan din po sa may bahagi ng service road ng Sevierville, moderately moving yan patungo naman sa may intersection ng Aurora Boulevard. At muli tayong makaranasan ng bahagyang pagbagal, pagbaba ng lipis sa flyover hanggang makarating na po yan ng Green Meadows. Moderate to heavy traffic na rin paakyat ng C5 Ortigas sa flyover. Hanggang dito na yan sa may Bagong Ilog at halos dumutugtong na rin papunta naman ang kalayaan na kung saan mabagal na po yan hanggang makarating na ng market yung mga papasok na yan ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ang C5, mabagal na rin ang daloy ng traffic. Yan po sa may pagpasok pa lang ng toll gate or paglabas ng toll gate ng Skyway patungo ng C5 northbound. At tuloy-tuloy po yan hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayo makaranas na ng bahagyang pagbagal, pagbaba ng C5 Ortigas sa flyover hanggang sa may Green Meadows. Ang northbound lane naman ng C5, dito pa rin po sa may lipis sa flyover, mabagal din ang daloy ng traffic. Apektado naman dyan yung mga nanggagaling ng Marcos Highway na bumabaybay ng FBR Road, paakyat ng lipis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bizerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, moderate to heavy traffic na po. Dyan po sa may pag-akyat ng Aurora Katipunan flyover all the way to City Garcia. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview. Simula po dyan sa may panulukan ng Regalado Highway. Mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may Doña Carmen. At muling babagal yan dito na sa may Don Fabian patungo naman ng Commonwealth Market. Moderate to heavy traffic na rin sa may Susuarege. Papunta naman ng Luzon at Tandang Sora hanggang makarating na yan ng Elliptical Road sa may panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding po natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2. At bawal na po kayong bumiyahe simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
1: Thank you, Sir Charlie.
0: Thank you, boss, Sir Charlie.
1: Ganon talaga.
0: Grabe.
1: Moderate to heavy. Oh, meron tayong itatanong sa ating mga kaagapay. Ready na ba kayo?
0: Yeah.
1: Lunes to. May pa-essay tayo.
0: Yan.
1: Reggie, nakita mo na ba? Magtanong na tayo. Dahil nakaabang na ang ating mga ka-YouTube at ka-FB at ang ating mga ka-radyo para makasali sila at magpadala ng ating entry para sa
7: UOTD Question of the Day. Question of the Day. Sa Oras na Pilipinas.
1: Eto na. So ang ating QOTD ngayong Monday, kaagapay, sa palagay mo, sapat na ba ang naging presentasyon ng prosecution para ma-convict si Vice President Sara Duterte Carpio? Parap up na kasi sila.
0: Oo, diba? Kasi ano yan sa trial, no? Sa trial, kahit anong trial sa korte, lalo na kung ang ito'y criminal trial, pagkabat ito ay hindi naman criminal case, no? Pero similar, no? Pagkatapos mag-present ng prosecution, no, pwede nang mag-desisyon ng korte.
1: Ah, talaga?
0: Titingnan nila kung ang ebidensya ay sapat. Sa criminal case, sasabihin lang nung depensa, Your Honor, mag-file kami ng motion for leave of court. Ibig sabihin, payagan nyo kami na humingi ng opinion na ng desisyon sa inyo kung kailangan pa ba namin magpresenta ng aming ebidensya.
1: Okay.
0: Kasi kung sabi ng korte, kahit hindi magpresenta, may presumption of innocence naman. Hindi pwede na yung desisyonan based dun sa ebidensya. Kaso lang nga, ito ay hindi tinatawag na criminal trial. So most probably, ay ang depensa ay magpipresenta naman ng kanilang ebidensya.
1: Oh, sige, so paagapay. Yeah. Sagutin mo ang ating QOTD habang naguulat din ang ating kaagapay mula sa Pag-asa DOST weather report muna tayo. Bakit ba gloomy ang kalingitan ngayong Monday? Ma'am Charmaine Varilla, magandang umaga.
8: Yes po, Ms. Heidi and Sir Jeremiah, magandang umaga din po sa inyo maging sa ating mga tigapakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon sa kasalukuyan, nagpapaulan pa rin yung ating ITCZ o Intertropical Convergence Zone dito sa may Katimugang Luzon, Visayas at Mindanao. Magdudulot nga yan ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, particular na nga dito sa Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Leyte at Southern Leyte. Samantalang patuloy pa rin yung pag-iral ng easterlies dito sa may silangang bahagi ng Northern at Central Luzon at nagdadala yan ngayong araw ng mga matataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Calabar Zone, Central Luzon, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet at Pangasinan. Patuloy na rin yung pag-iral ng ating northeasterly wind flow dito sa may Batanes at Babuyan Island na nagdudulot din ng makulimlim na panahon. Samantalang sa labing bahagi ng ating bansa, mas magandang panahon ang aasahan, ngunit paghandaan pa rin yung mga panandali ang mga pag-ulan, pagkulog sa hapon at sa gabi. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakaraas na gale warning, kaya malaya makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa papalaot dito sa may karagatan ng Northern Luzon, Central Luzon at kanlurang bahagi ng Southern Luzon dahil magiging katamtaman ang taas sa mga pag-alon. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa, Charmaine Varilla, nag-ulat.
1: Thank you so much, Ma'am Charmaine. God bless you. Yan ang ating weather update from Pag-asa DOST. Naghatid sa oras, alas 7.34 ng umaga. Okay, kasi actually apat na articles of impeachment, diba? Yung dapat nalilitisin. Pero nagsabi na
0: nilaglag ang prosecution, tinanggal na, iba.
1: Tinanggal na yung isa, yeah. Yung patungkol sa bribery and graft. Mm-hmm. So ang ngayon, yung unexplained wealth. Pero pinakauna, yung grave threats. Tapos, na-i-present na rin yung witness at saka yung mga documents tungkol dun sa misuse or misappropriation ng funds. Yun yung mga tinatawag na confidential funds, di ba? Mm-hmm. So, ngayon naman, itong unexplained wealth. Yeah. Yan.
0: Yeah. So, dahil nagbawas ng artikulo, ibig sabihin, babawas din yung oras.
1: Oo, yung mga araw ng trial.
0: At parang mas nais nilang matapos ng mas maaga.
1: Mm-mm.
0: Yan, ano? Diyan natin makikita. Iba pa yung usapin niya na kapag nagdesisyon, syempre hindi natin alam kung ano ang magiging denominator din nila.
1: Andiyan na siya, Shaira. Okay, naka-standby na yung ating bisita. So, si Desa na lang ang ating pag-intayin. Okay. So, wag na nating patagalin pa at pag-usapan po natin ang ilang mga kaganapan, lalong-lalo na po sa mundo ng politika dito sa ating bayan.
3: Pilipinas. Pag-usapan natin.
1: 7:36 na ng umaga, proud member tayo ng KBP at ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ito po ang inyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. At kami po ang inyong mga kasama sa ating malayang talakayan, Heidi Bernardo Sampang.
0: Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica.
1: At recently, inanunsyo nga na lumipat na daw sa majority block itong si Senator Mark Villar. Mm-hmm. Ayan. So para mas maunawaan natin ano kaya ang mga implication din ito, yeah. 'Di ba? And also dun sa pinag-uusapan pa rin Pastor ni na numero, 'di ba, ng composition ng majority at minority lalong-lalo na nga dun sa voting threshold sa impeachment trial. Via phone kasama natin si Dr. Froilan Kalinong, political analyst and professor mula po sa University of Santo Tomas, UST. Magandang umaga po, Dr. Kalilong.
0: Good morning.
1: Good morning, Prof. Can you hear us,
0: Prof? Hi, Prof.
9: Yes, good morning po. Good morning po. Good morning din po sa lahat ng ating mga kasubaybay. Thank you po for having me again.
1: Mm-mm. Prof, initially, ano rin yung basa ninyo or nasurpresa po ba kayo dito sa naging move ni Senator Mark Villar na sumapi po sa mayorya ng ating Senado?
9: Well, not surprising at all considering na ito yung naging takbo ng kanyang pag-iisip, no, when he actually made the vote in favor of the lowering down of the threshold, no. So it really doesn't come to me as surprising because I believe this is really more of a politically calculated move more than anything else, no. Remember na dalawa silang Villar and si Camille remained with the minority while Mark went to the majority, no. At syempre kinakailangan nila talaga tong gawin because naiipit din yung kanilang pamilya, no. Merong pressure especially with Prime Water and many other allegations against the family, and so they necessarily have to do this for their own political and corporate survival, I would say, no. And hindi naman to bago para kay Senator Mark because apparently bago siya talaga napunta sa minority is he used to be really part of the majority. So I think he maintained close communication and cordial ties with people from the majority bloc like Senator Mig Zubiri. And so I think this prompted him to move to the majority, notwithstanding the fact na yun nga, binigyan siya ng isang committee na gusto naman niya talagang hawakan, which is the Committee on Public Works.
0: Mm-hmm. Prof, good morning, si Attorney Jeremiah po.
9: Good morning po, Attorney. How are you?
0: Sir, question po, no? So, anong masasabihin natin dito sa strategy na hinahati, no? Yung alam naman natin na sa Senado, marami talaga magkakapatid dyan, ano? So,
9: right.
0: Itong strategy na hinihiwalay ang boto, yung isa na sa minority, isa na sa majority, na alam natin na hindi naman malabo at sa malamang na nag-uusap din yung magkakapatid na involved, no? So what's the value of splitting it? Bakit hindi na lang buong pumasok doon sa minority or sa majority? Ano po ang logic behind it?
9: Well, basically, Attorney, no, kung titingnan natin kasi yung political milieu or the political environment right now, it's highly polarized, no. Basically, there are two powerful families that really controls the political dynamics of the country at the moment, no. So the Marcos camp, BBM loyalists, and of course the Duterte camp, no. Syempre nandiyan pa rin naman yung mga third force, no, the liberals and the progressives, pero kasi nagiging maliwanag na lumilinya sila papunta nga dito kay BBM, at least for the time being, ano. So primarily when you have two very very polarized forces at meron naman talaga kayong dalawang baraha na kaya nyong ayaan pareho, no, bakit hindi mo siya gagawin, ano, if it's going to ensure survival, no. Kung sakasakali na makukonvict si VP Sara at hindi siya makakahabol, at least Mark did the right move, no? At kung sakali man na ma-acquit si VP Sara or siya ay makahabol, o kung makonvict man siya at may makahabol na Duterte, at least Camille Villar went to the other side, no? It's really more of a family decision, I would say, more than a personal conviction on both Mark and Camille, no? So I think the patriarch and the matriarch, no, I'm referring to Senator Manny Villar and Senator former Cynthia. Senator Cynthia Villar definitely has a hand in this decision, no. At kinakailangan nila talagang protektahan din naman yung kanilang mga political and corporate interests primarily. And syempre, isama na rin natin dito, no, medyo mataas talaga yung pressure coming from the government, no, and for BBM to actually switch sides, no, at this point in time, because they already lowered the threshold, eh. So mawawala ng saysa yung pag-lower nila ng threshold kung hindi talaga magre-resulta to into conviction. I mean, they already did everything they could. They already tried to bend the law. They already tried to trample with the Constitution. And then in the end of the day, it will not result into a conviction. Eh, sayang lahat ng efforts, no? So they're trying to make sure, you know, that everything will go their way, even to the point of, ensuring that Mark Villar will be on their side. At syempre, meron tong carrot and sticks, no? Technically, yung business interest nila will be on the will be jeopardized or compromised kung hindi nila 'to gagawin.
1: Mm-hmm. Mm. Okay. Meron po ba kayong parang nakikita na foresee, Prof. Kalilong, na lilipat pa in the coming days sa Mayoria?
9: Well, hindi yun imposible, no? Considering, like I said, the tenacity of this administration to actually file cases, even cases na talagang wala namang halos bearing or hindi naman talaga ganong kalakas o wala naman talagang solid na preliminary evidences. Kasi nga, merong precedence, no? Nagawa na nila to before and kaya nilang gawin at kaya nilang ulit-ulitin. So if you are a senator judge and you know na pwede kang gawan, pwede kang i-fabricate ng mga kung ano-anong kaso, syempre, you also are thinking of your own political survival and your personal survival as well, you know? I mean, it's already a matter of your your right to liberty that's being compromised here. So between your loyalty, let's say, to a certain political alliance or your desire to actually preserve your own liberty, ano bang mas mahalaga, no? So, syempre, mag-iisip at mag-iisip yan, no? So, in this case, dito talaga tayo nagkakaroon ng problema, no? Kapag masyadong matindi yung pressure at insurmountable talaga yung sabihin na nating puwersa, no? Nanggagaling para mag-decision tayo otherwise.
0: Prof, yaman na rin lamang yan ho ang nakikita nyo, no, na it's because of the pressure na nakukuha because of the cases, maaring sa, sabi niya nila, kabuhayan o kaya naman sa kanilang liberty kasi kulong, ano? So, bakit ho kaya na despite, in spite na mga bagay na yan na sinasabi niya ho, ng mga ibang mga senador na pinipressure dahil sa mga cases na yan, it seems like na wala pong sabihin nating reaction mismo sa Senado o sa mga tao, unlike before, no, na kapag mayroong mga ganyan mga actions ay medyo umaangal na yung mga tao, pero ngayon parang hindi eh. Nandoon pa rin sa punto na sinasabi na hindi, okay lang yan, basta, you know, all is fair in love and war. Parang gano'n na nangyayari. Bakit ho kaya, Prof? What's happening ngayon?
9: Well, for one, attorney, no? Kasi nakikita ko rito kasi sobrang, yun nga, so sobrang hirap ng buhay na nararanasan na ating mga kababayan. They'd rather focus on how they're going to make both ends meet, no? Rather than be engulfed be engaged politically in these things, no? Na sa tingin naman nila, yun nga, yung wala namang mangyayari kasi control din naman ng mga nasa kapangyarihan lahat, no? So, kumbaga, nandun man yung ating kakayahang magpakita ng ating boses, pero dumatating na kasi tayo or dumating na tayo sa punto na alam naman natin kahit magpakita tayo ng hindi nating pagsang-ayon, wala rin namang mangyayari, no? Yung tinatawag nating parang protest fatigue, no, is already with us at the moment. Yung kawalan ng pag-asa na may mangyayari kahit magbigay tayo ng ating opinion at ng ating mga saloobin, and isama pa na natin dito yung hirap ng buhay, no, that many of our countrymen would rather focus on how they're going to, you know, make both ends meet, no, and every day is a survival mode for them. Pagising pa lang sa umaga, papasok sa trabaho, sobrang traffic, sobrang problema sa kalsada, baha, and everything. So how are you going to think of other things, no, especially doon sa political sphere, when in fact your very own life, no, is hanging by the thread every single day, no? Pero ang dapat kasing maintindihan din ng ating mga kababayan dito is kaya tayo nasa ganitong sitwasyon ngayon is because pinipilit tayong ilagay sa ganitong sitwasyon ng mga politiko kagaya ng mga nitong mga nandito ngayon sa kapangyarihan, para tayo yun nga, maging numb na lang, no, para hindi na maging manhid na lang tayo at wag na tayong umalma, at habang nasa ganito tayong sitwasyon, patuloy nila tayong pagsasamantalahan, no. So things like this, no, this is how I look at it. Kaya kahit sabihin na natin na talagang meron ng direktang hindi pagtingin at pagsunod sa batas ay tinatadhana ng saligang batas, tila wala na tong epekto, no, sa marami sa ating kababayan, because they're also too preoccupied with their own problems to actually think of what's happening in the bigger picture at the moment.
1: Okay.
0: And yeah, Prof, siguro follow up ko itong katanungan, kasi parang it looks like na bumababa din yung viewership ng impeachment. Hindi, before talaga kasi pag impeachment yan, ano yan, blockbuster teleserye yan, parang ganun.
9: Right.
0: No? And of course, kasi ngayon nag-iba na rin ang medium of watching that in television, ngayon talaga online.
1: Live stream.
0: Pero mukhang ano eh, parang kahit ako mismo minsan hindi na rin
1: tutok.
0: Ako nakakatutok ng ganoon. Bakit, may kinalaman ba to dun sa sinasabi mong medyo fatigue, Prof, na hindi na rin masyadong...
1: O kaya busy nga sa kabuhayan.
0: Busy sa kabuhayan, sa problema. Ganun na bang, ganun ho ba yun? Kaya pati yung panunood siguro ng impeachment proceedings ay hindi na...
1: Priority
0: sa kanila.
9: Yeah, of course, that could be one of the reason, ano. Of course, isama pa rin natin dito, no, yung recent survey that was conducted saying that 81% of Filipinos actually believe na hindi magiging batayan ng mga senator judges sa kanilang pagboto yung mga ebidensya, testimonya, at saka yung legal grounding, ano. Rather, okay, ang kanilang magiging batayan ng kanilang pagboto is their political alliances, ano, and their political coalitions, no. So technically speaking, ito yung isa sa masasabi nating hindi nagbibigay ng maganda-gandang grounding, ano, sa ating makababayan. Not to mention the fact na ito kasing impeachment articles na tinatalakay ngayon, nandito na tayo sa medyo, sabihin na natin, boring na parte, no. Contentious kasi ito dahil we're already looking at the paper trail, bank information, transactions and all, that for many of our countrymen, medyo kumisan mahirap talaga siyang sundan, ano. And then siguro another reason why is because up to this day, hindi pa rin nagiging maliwanag yung positioning ng prosecution kung paano nila talaga iugnay yung tinatawag natin na ill-gotten wealth, no, dito sa Article 2, for example, and many other articles that they actually are saying, mukhang hindi pa rin talaga na-establish yung direct correlation. So again, this does not really create a good impression, kasi nga alam ng mga kababayan natin kung gaano kalaking pera ang nauubos sa impeachment on a day-to-day basis, and yet they're not seeing the results or the outcomes na sinasabi o binabanggit. Now, the other reason is primarily because, let's face it, the Duterte bloc still holds a very formidable following at the moment. Now, their political capital is still huge, and nakikita natin ito, no, sa numero ng ating ikalawang pangulo, na in spite and despite of whatever is happening to her right now, all the resources of the government being thrown against her, all this impeachment proceeding, carrying millions on a day-to-day basis, hindi pa rin ito nagiging dahilan para talaga substantially magkaroon ng direct hit sa kanyang numero, no. And on the contrary, nakikita natin na yung numero naman ni BBM, no, na ating pangulo, is patuloy yung pagbaba at pagsadsad, no. So contrasting realities ang nangyayari, no, which gives us the impression that many of our countrymen are not interested because they are rooting for the VP to be acquitted in this particular trial.
1: Prof, last question ko na lamang po, ano. Ano naman po ang masasabi ninyo, kasi may sinabi si Senator Robin Hood Padilla kahapon na posibleng di na sila dumalo kasama daw po yung mga kaalyado niya sa minority dito sa trial. Pwede po ba yung ganun, Prof? Di ba po ay nanumpa po sila, di ba, bilang mga senator judge?
9: Well, I think that's a bit rash decision on the part of Senator Padilla, if they're not going to continue attending the trial, ano, because that for me is an abdication doon sa kanilang sinumpaan na tungkulin, ano, bilang senator judges. And again, kung ipagpapatuloy nila to, no, it does not create a very good impression dito sa ating mga kababayan, especially doon sa sanctity supposedly, no, ng Senado bilang isang hallowed institution na nakabatay talaga yung kanilang magiging boto doon nga sa nilalaman talaga ng mga artikulo, no, at saka kung paano ipresenta yung mga ebidensya at mga testigo. So I think siguro ano lang, bunsod lamang ng kanyang emotions sa nangyayari, sa feeling niya kawalan ng direksyon itong impeachment trial, and maybe he is trying to put on a wake up call to the prosecution to shape up and to try to do their thing right, kasi nga totoo lang marami naman talagang araw na sasayang, no, sa pagpapatawag ng mga witnesses na hindi naman talaga kinakailangan, ano, na hindi maraming oras ang nasasayang sa mga bitaw ng mga counsel ng prosecution na hindi naman talaga na nahihit kumbaga yung target, no, na gusto nilang ilatag or ilabas. So I think this is what Senator Robin Padilla is actually trying to tell us.
1: Pero
9: here,
1: Prof, sa understanding ba ninyo sa impeachment rules, can they do that na absent ka dun sa mga days ng trial pero sa day ng botohan present ka?
9: Well, I'm not really sure, no, if they actually have it doon sa mismong rules nila, no. Pero of course, the way we're seeing it, if we're going to look into the very, you know, the structure niya, yung pagbabatayan natin dito, yung 24, no, na threshold dati, no, na sinasabi na pwede ka naman talagang bumoto, kung hindi ka boboto, automatically abstain yan, and that will be a no, no? So, yun yung tinitingnan natin dito, na kung hindi sila talaga a-attend, ang i-enter na vote dito, maliwanag, no talaga, no? So, pero I think because they already started attending it before, I think mas magiging ano kasi, no, mas magiging maganda rin yung impression ng ating mga kababayan sa mga sabihin na nating Duterte block, no, or sa minority block, na nandoon sila, no, para talagang mapagnilayan nila, mapagmakita nila, at magkaroon din sila ng pagkakataon na sagutin, ano, or magtanong, lalo na kapag may nakikita silang irregularities, because if you're not there, you cannot have a voice, and you cannot say positions, no, regarding things, or you can even ask questions. And you know, in fairness naman to Senator Robin Padilla, again, I think in the course of this impeachment, he's been asking questions that may not be too technical, pero it makes sense somehow, no. And syempre kung hindi siya doon, mawawala yung ganong klase ng pagtatanong at opportunidad na mapaglinawan tayo sa mga gitong bagay.
1: Okay.
0: Prof, last question for me, no?
9: Yes,
0: ito interested lang ako kasi mukhang ang thrust ng prosecution ay matapos agad itong impeachment before this year ends, or baka before Christmas, no?
9: Right.
0: At mukhang doon naman sa kabila ay gusto nilang mas humaba ng kaunti ito, no? So, is there a difference na matapos ito bago
1: magpasko
0: kasi nga masaya? Mm-hmm. Okay. matapos ito ng January or February na medyo mas mahaba, at does timing make a difference sa ating politika na environment?
9: Well, basically kasi yung timing is really very, very important here. It really makes a lot of difference, especially when you're looking at alliances and coalitions that will be formed ahead of the 2028 elections, no? So the longer this takes, no? The longer this takes, mas nagiging mahirap para sa mga iba't ibang mga, sabihin na natin, politiko or political blocks or political power holders to consolidate or gravitate alongside a certain candidate, no? Kung matatapos kasi ito kaagad, halimbawa, kung matatapos ito at magre-resulta kaagad ng conviction, okay? At least maliwanag na sa lahat, no? Ah, wala na si VP Sara. She's already out of the picture. So magiging madali na ngayon yung consolidation, magiging madali na ngayon yung pagkakaroon ng mga alliances heading into 2028. So the longer it stays, no, like that, no, parang stalemate, ne, the longer it will be or the harder it is going to be for them to actually decide, lalong-lalo na na malapit na yung filing, no, for the 2027. We know for a fact that, you know, political alliances or coordinations like this cannot be done in just a couple of months, kasi syempre malalaking mga puwersa to na tinitingnan natin. The machineries are really big, no, so kinakailangan mas mahabang panahon talaga. Plus the fact na kung matatapos ito kaagad, no, mas makakapag-move on na tayo lahat, eh. I mean, siguro maharap na ng gobyerno yung mas pressing realities na kinakailangan niyang tugunan regarding stagflation, inflation, unemployment, the super El Nino. Wala na siyang smokescreen, eh, di ba? Wala na siyang pupwedeng pagtaguan na...

0: Si Dr. Froilan Kalilong mula sa University of Santo Tomas at syempre kilalang political analyst din. Pero kaagapa yan, hindi pa tapos yung trial.
1: Hindi pa.
0: Oo, ang patapos pa lang yung prosecution. Magkakaroon pa po ng moment ang defense.
1: Tsaka hindi pa raw game to kasi trial pa lang.
0: Ganun ba?
1: Trial na. Baka hindi niyo na-gets ha. Pag-isipan mo
0: muna. Yeah, joke po yun. Gising. Hello muna sa kapatid ni Ate Karen sa New Zealand. Si Kuya Emil Damian. Happy birthday, Kuya Emil. And meron ng ilang mga kaagapay natin na sumagot ano, sa ating QOTD. Si Aria Gui. Para sa kanyang palagay naman, honestly, di ko pa po makita yung fairness ng trial from cases filed sa ibang senators and yung pagbabago ng threshold. Very obvious po yung timing ng mga pangyayari. Sabi pa niya, mag-iintay na lang po kami sa 2028 pero hindi po na kakalimot. Okay? Si Kuya Jun naman, para sa kanya, sa YouTube natin, sapat na po for conviction sa misuse of confidential funds at non-disclosure of cash on hand and in banks sa Sal-N. Okay? At nabanggit nga niya yung unexplained wealth na almost 817 million pesos.
1: Okay.
0: So, si James naman, kabilang bakod naman siya, sabi niya, hindi tama na ma-convict si VP Sara kasi wala namang napapatunayan ang prosecution sa lahat ng araw na dumaan. Tapos lahat ng proceedings ay fishing expedition at ang daming bend the law. Si Alfredo naman, to cut it short, request Sara to answer allegations in the impeachment court. Yan naman ang kanyang mensahe.
1: At yun naman ang mangyari kapag nagpresenta na sila ng ebidensya. Sa akin gusto kong marinig din yung...
0: Kasi yung cross-examination, hindi pa po hindi yung presentasyon ng witness at evidence.
1: Tsaka hindi mo ebidensya yun. Oh, yes. Parang kumbaga sa cross-examination, sinusubok mo yung witness ng kabila.
0: Yun.
1: Pero ikaw naman, pag nagpresenta ka ng witness mo, susubukin naman ng prosecution yung witness mo.
0: Ang tawag din doon, cross-examination.
1: So, ganyan din ang mangyari. Pero baliktad naman.
0: Okay, sige po. At time check natin, 8:01 na ng umaga. Si Desa muna, tapos mamaya kakambyo tayo, usaping solar power. Kaagapay, dahil meron ding arrest warrant ano, na lumabas laban kay Congressman Leviste. So, yan din ang isa sa mga tututukan natin ngayong Lunes. Pero ngayon, update muna tayo sa mga kaalaman. Hatid ni Desa Magtunaw.
2: Kita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Kita, bandila.
3: Good morning, kaagapay! Desa the Explorer po ang inyong radio tour guide na hinding-hindi mapapagod magbahagi ng kaalaman patungkol sa iba't ibang bandila ng ibang bansa. Dito, hindi lang natin ipinapakita ang watawat. Pinapakinggan din natin ang mga kwento sa likod ng mga bansang may kakaibang katangian. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang bagay na gusto nating makita kahit saan tayo magpunta, ang malinis na kapaligiran. Pero ano nga ba ang ibig sabihin kapag sinabing cleanest country in the world? Hindi lang ito tungkol sa malinis na kalsada o kaunting basura. Kasama dito ang kalidad ng hangin at tubig, sanitation, waste management, pangangalaga sa kalikasan, biodiversity, at mga hakbang laban sa climate change. Kaya tara, alamin natin ang mga bansang nangunguna sa pangangalaga sa kanilang kapaligiran. Unang bansa, Estonia, nangunguna sa 2026 ranking ang Estonia, na may 74.8 na score sa pangangalaga sa kalikasan. Mataas ang naging resulta nito sa iba't ibang aspeto ng environmental protection kabilang ang pangangalaga sa ecosystem at mga hakbang para sa climate change. Nandyan rin ang 74.2 na score ng Luxembourg. Maliit man ang bansa, mataas naman ang performance nito pagdating sa water management, sanitation at pangangalaga sa biodiversity. At syempre, hindi papahuli ang United Kingdom. Kabilang sa mga sinusuri rito, ang kalidad ng hangin, pangangalaga sa kalikasan,